0: 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
1: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
0: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
2: Walay sukli.
3: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
4: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
6: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? GN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel backs, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, kaun na 0918-964-424.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga una.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
6: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
11: Oras, alas 8:05.
10: Oras, hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: Magnum 45.
11: Parenta sa ato mga balita.
13: Gipasalig ni City Mayor Rolando Clarix Uy nga aksyonan sa syudad kaabag ang kapolisan ang nag-viral nga insidente din dunay usa ka batan-on nga misaka sa jeep ug kalit nga nanumbag sa pasahero. Mato ni Uy nga nakiginabi na siya sa kapolisan alang sa imong aksyon apan di una ni iniibutyag ang himuong mga plano.
14: Hinabi mi sa atong City Police Director sa maong hitabo mismo usa dili man ako ikabutyag kung unsa among nasabutan. Importante lang among yaksunan mapangitaan natong paagi kay medyo butanta migara sila kay tungod lagi kining atong balaod nga mapriso apan mapagawas nyana no. Pero sige lang dili na ako masulti kung unsay among gikasabutan nga mahimo nga masanta na gyud na angin ana nga pamaagi labi na nga migara.
13: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
11: Gibutyag ni Dr. Ricardo Dragon, Chief Education Officer sa DepEd Region 10, nga magpalayo ng ilang mga lakang nga mapugan ng bisan unsang bayulinting pahitabo sa matungaan. Tipik ni Mato ni Dragon, mauo ang pagpagayon o mas symposium, lecture o gaban pa.
15: Naman sa pagbuhat sa prevention, more on symposium, lecture, ginikanan, ang engage ang ginikanan, pero kung naanag yun, we have to act. Kung naay corresponding disciplinary measures, inahanglan i-guidance ang isa kay para ma-process or silang duha. Because in bullying, dili pwede nga ang nabuli na itong i-address. Appeal ang nang bully na ginagulit. So, naay behavioral concern na i-address na again, pwede nagikan-gikan sa balay. Unsay kulang sa attention or kulang sa action.
11: Ang inyo nabati mao si Dr. Ricardo Dragon, Chief Education Supervisor sa DepEd Region 10.
13: Giklaro sa National Anti-Poverty Commission nga di isolated ang kakahitabo nga krimen sa matung-an sa nasod nga gikalambigitan sa mga estudyante. Matod ni Carl Savalieno sa Youth Sector sa National Anti-Poverty Commission nga kinanglang masanan kung unsa ang hinungdan ni ini, labi na nga kikinahanglan ng holistic approach.
9: Before ito mag-direct siya directly sa mga students, balikan na ito na these certain happenings around students, around school shootings, about bullying, is not an isolated case. Hindi siya nakitabo lang for this season or wala na siya nakitabo. It happened long before. No? Nag-exist na siya kani-anto pa na. But we never learned. Actually, wala tayo mechanism yung ibubo para ma-prevent na siya. This issue needs to stick up room.
13: Ang pamahayag ni Carl Savalieno sa Youth Sector sa National Anti-Poverty Commission.
11: Gila sa Department of Interior and Local Government kung DILG Region 10 ang kaminagdanon sa papel sa mga konsehal sa pagpalambo sa mayong pagdumala sa lokal nga gobyerno, pagpaligon sa sistema sa checks and balances, paghatag sa mga batakang serbisyo o pagpasiugda sa kalambuan sa komunidad o sa nasod. Kinapayag ni DILG Regional Director Bruce Kulaw atol sa pagsaunog sa Philippine Councilors League Week. Mato ni Kulaw nga dako ang iyang pagtahod sa mga konsyal nga matinud-anong nagaserbisyo sa madakbayan o kalungsuran sa Northern Mindanao.
16: Pakigduyog sa atong mga konsihales o mga miyembro sa Philippine Councilors League. Diha sa kasaulugan sa Philippine Councilors Week. Kansang kasaulugan, gihingusgan sa PCL. Kami sa DILG, nagtuo sa kong tampo sa mga konsihales sa pagpaasdan sa maayong pangagamhanang lokal o pagpalambo sa atong mga komunidad o sa nasudnong pag-uswag. Akamandua, mapakusgan o mapalapdan pa ang checks and balances o ma-improve sa makanunayon ang delivery of basic services. Takos akong mapadingat ta akong pag-abi-abi sa mga kauban kong mga konsihales uban sa atong kahugpungan sa Philippine Councilors League.
11: Ang inyong nabati mo si DILG Regional Director Bruce Kulaw. Karon sa Tumagdom National. Gisiguro ni Executive Secretary Ralph Recto nga wa mangayo og special treatment ang Office of the President kun OP sa lang budget deliberation. Matud ni Recto nga ang pagbugna nila sa lang budget na hiuyon sa proseso. Ginugap ni Recto nga ang damusabang OP nga tumagon ang ilang mga pangutara.
17: Rest assured, we crafted the proposed budget strictly within the parameters and processes established by the DBM. We sought no special treatment. We submit this proposal with full respect for Congress's constitutional authority and with readiness to answer your questions.
11: Ang inyo nabati pamahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
13: Gisupak ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino ang motion alang sa parliamentary courtesy sa Office of the President. Matod ni Tino nga kinahanglan wagtangon sa Kongreso ang tradisyon nga parliamentary courtesy sa mga pagdungog kalabot sa budget aron magpabilin ang transparensiya og tulubagon. Ginugang pa ni Tino nga kinahanglan masusi usab ang budget sa Office

0: Kesong ito ng transparency para sa Office of the Vice President, dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control. Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds.
1: Ang pabayag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio.
2: Gibutyag ni Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Erceto nga posibleng hatag soban nga Vice Chairman sa Senate Finance Committee ang mga ahinsya nga kasamtang ang giassign kang Senator Lorin Ligarda. Kinukundi siya makatunga sa mga pagdungog alang sa 2027 National Budget. Apan matuloy Erceto nga nagkikunan una sila kang Ligarda kalabot nini.
3: Well, kasama pa ho siya ngayon kasi alam naman natin Senator Ligarda, yung pong mga anything about culture, history, no, environment, assigned to her. So we informed her already of the agencies and the department that she is that's assigned to her. Sumugot naman siya pero we will see, no. She's on extended medical leave, no. But kung talaga hindi kakayanin, then we will just make the proper adjustment later on. Siguro we will have to divide among the different vice chairmen yung mga agencies just in case she is not able to make it because of her extended medical leave.
2: Ang inyo nabati mao si Committee on Finance Chairman, Senator J.V. Erceto.
1: Giklaro ni AFP Colonel Manaros Buransing II, gagikan sa nagkalanlaing tinubdan ang pundo nga gigamit nila sa pagsalmo sa Youth Leadership Summit kon YLS niatong 2023. Kini ang pahayag sa maong opisyal sa kasundaluhan human mapangutana ni Lead Prosecutor Gervil Luis Tro ato sa impeachment trial kagahapon. Matod ni Buransing nga lokal nga gobyerno ang mitubag sa ilang gasto.
4: Yes. You were using the fund of the Philippine Army. You confirm
5: yes,
4: that?
5: Yes.
4: Are you sure?
5: Sir. Yes, Mr. Chair.
4: For the 8 YLS
5: yes,
4: that Mr. were Chair. Conducted, you used the fund of the Philippine Army.
5: For our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair.
4: In other words, it is not only the DepEd
5: yes, Mr. Chair.
4: Who spends its confidential fund. But in as far as you are concerned, kanya-kanya ang gastos ang iba't ibang opisina. And for the children, the youth, you said it is being shouldered by the LGU. Tama?
5: Yes, Mr. Chair.
1: Ang pamahayag nila House Lead Prosecutor Congressman Gervil Luis Tro og AFP Colonel Manaros Buransing II.
2: Gibutyag ni Tingog Partners Congressman Judas Cedri nga susamang dunay unusual nga pattern sa paghawid sa confidential funds ubos ni VP Sara Duterte. Kinigikan siya ng request pag-inka sa kwarta, pagpadaan ini sa mga recipient hangtod sa mga dokumento kay gamit sa pag-liquidate sa pondo. Mato na Sidri nga ang testimonya ni Army Colonel Manaros Buransing II sa kabanti kaadlaw nga impeachment trial nagpamatuon nga dunay sayop nga paggasto sa confidential funds sa Department of Education kung DepEd.
6: Ito lamang ay nagpapatunay sa objectivity ng testigo. Na siya'y handa lamang tumistigo ayon sa ebidensya, ayon sa kanyang direktang nalalaman. At yan lang po ang kailangan natin sa usaping ito. Nang masigurado at makita na talagang ginamit na isang certificate na hindi ayon sa intent ng nag-issue. At yun po ay magpapatunay na nagkaroon niya, at least sa pagkakataon ito, misrepresentation sa parte ng Office of the Secretary of Education. Para sa akin, ang mas mahalagang issue ito ba'y naayon sa patakaran ng liquidation? Hindi ba ito'y pambubudol sa military? Ito ba'y hindi ba ito'y pagbubudol taong bayan?
2: Ang inyo nabati mao si Tingog Partners Congressman Judas Cedri.
1: Gipamugos ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison nga doon na sila'y mga gihawirang opisyal nga certification gikan sa militar nga nagpamatuos nga lehitimo ang kolaborasyon tali sa Department of Education kon DepEd ug Armed Forces of the Philippines kon AFP batok sa terorismo. Mato ni Sison nga taliwala pa man nga uyon sila sa stipulation nga walay pundo ang direkta nga gibalhin sa ubang ahensya, dili nila i-surrender ang posisyon nga dunay aktual nga pakig-ambit sa intelligence information sa termino pa ni Vice President Sara Duterte isip kalihim sa DepEd.
7: AFP officers that they will testify on the fact that there were no

0: confidential funds that were transferred agency to agency, then we can stipulate on that. But we will never stipulate that there were no confidential information or intelligence information shared by the Department of Education under the Vice President's term as its secretary using the confidential funds, because I have here copies of the 8 certifications that the prosecution had earlier stipulated on, because the testimony of Major General Brunsing only covered one certification and not the entire number of youth leadership summits that were conducted by the AFP. That's number one clarification. And number two, in all these certifications and the documents will speak for themselves. Under the original document evidence rule, the document itself stated that it has successfully collaborated with the Department of Education.
1: Ang pamayag ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison.
2: Gipasalig ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Clive Castro nga mas paligunon pa sa administrasyon ni Marcos ang pagtubang sa climate change. Mato ni Castro nga tingua ni Marcos nga patuman sa tanang ahensya ang mga palisya batok sa epekto sa climate change lakip na mapagbaha tungod sa dautan nga panahon.
3: Kapun po ay nagkausap nga po kami dahil nga po gusto ng Pangulo po talaga ay maipahatid sa ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi po ito biro, hindi na po ito parang subject sa ating science na pinag-uusapan lamang, dahil nandito na po, realidad na po ito. So ang nice po talaga ng Pangulo ay maisaayos ang lahat ang dapat na maisaayos. Although, hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission para malaman natin kung ano ang mga nais nila na maipahatid sa atin at sa Pangulo para malaman natin kung ano pa yung ibang pagkukulang ng sinasabi nilang ibang mga ahensya.
2: Ang inyong nabati, Mousy Palace Press Officer, Undersecretary, Attorney Clive Castro. Karon sa tumagdum international sa Iran, gipahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian ngang Iran di buot o gubat. Kini human sa netabong pagbiraluay o missile strikes para sa Iran o Gambirka sa Strait of Hormuz. Apan mato ni Pezeshkian nga andam sila kanunay nga tumagon ang bisan unsa mga pagpataki sa Amerika para masiguro ang kaluwasan sa ilang katawhan. Isa rin nga nagbaad si US President Donald Trump nga mimo sa grabing mga pagpataki batok sa Iran human sa airstrikes sa Iran sa airbase sa Amerika nga naa sa Jordan.
1: Sa Amerika, stupid question. Kini ang tubag ni US President Donald Trump human pangutan kung mugamit kini og nuclear weapon batok sa Iran. Maton ni Trump kadi na kinahanglan ang nuclear weapon tud kay nagtuo siyang napil din sa Amerika ang Iran.
4: I would never say that, but the answer is yes. I rule that there's no reason for it. What a stupid question that is, actually. They're totally defeated militarily. So now I defeat them and now I should use a nuclear weapon on top of them? What a stupid question.
1: Ang pamayag ni US President Donald Trump.
2: Sa Ukraine, di mo minus 12 katawa na matay sa lain pagpatake sa Russia sa Ukraine. Matod sa report, 20 kamatao ang samdan kuman maygo sa airstrike ang mga gambalay o railway facilities sa Kiev. Matod sa Ukraine nga target sa Russia ang railway depot guban pa ang mga pasilidad. Samtang gingon sa Ukraine nga 5 sa ballistic missile sa Russia ay ilang napahagsa. Apan, nagpabilin gapon ang kakulangon sa intercept missiles nga ginawa sa Amerika nga manundanon kayo alang kanila sa gubat.
1: Sa Syria, patayang 5 ka mga tao gubaybayang sa marahan sa pagbusikan sa sakasakyanan nga dunay kargang bala sa Syria. Subay sa report, gipanagiyahan sa usa ka lokal nga gapamaligya og bala ang naisgutang sakyanan. Gingo ang mga biktimang sa marahan dali usab gidala sa hospital kon makahigaagom sa grabing mga samad, samtang parang panggibisigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa mga pagbusikan.
2: Karon sa tumagdong business, gibutyag ni ekonomistang si Professor Emmanuel Lico ngang paghuyang sa peso batok sa dolyar o sa kaseryosong hulga sa krisis ekonomiya. Mato ni Lico nga nagpasamot na lamang kini sa inflation o nagpamahal sa mga nagunang paliton sa mga ordinaryong Pilipino.
5: May crisis po ito, domestic crisis, and I think we have to recognize that. We have to acknowledge that there is a serious problem with our economy, with our economic structure. If I may, unang-una, we import more than we export. Ngayon, ang tanong natin, bakit? May BPO tayo, meron tayong mga semiconductor. Totoo po yun. Kaya lang, yung imports natin, pagka in-export natin, same component, kulang ang dolyar natin para pambayad doon sa ating mga importation. At marami tayong ini-import. Nag-i-import tayo ng petrolyo, nag-i-import tayo ng mga pagkain.
2: Ang ekonomistang si Professor Emmanuel Lico.
1: Parayin bukas sa publiko ang Fiesta sa Kaumahan Agro Fair and Garden Show sa Gaston Park ng insurad ng Mulungtan hangtod Setyembre 15 ng tuiga. Makita ang mga nagkalalain display sama sa lokal ng organikong abot sa mga agri-farmers. Lakip na sa mga mangisda o mahimong mapalit. Gitan niya gusap sa klase-klaseng ornamental plants. Ang mga exhibit, kawan sa Kalihukan Sigala Festival 2026, diin kinigipang luwan o gisuportahan sa lokal nga kagamhanan, pinagi sa City Agricultural Productivity Operations Office kun Apuo. Samtang sa ato ang foreign exchange rate, mibo sa 56 centavos ang valor sa US dollar batok sa peso nga naa sa 61 pesos o 20 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 76 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Biyernes. Samtang sa nagparayang tensyon sa tungatungang sidakan, tungod din niya ang kasantawang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa $88.75 per barrel. Kinimisakog 0.3% kung itandi sa daan ng presyo na nasa $88.73 per barrel.
2: Kanon sa Tumagdom Sports, nasakmit sa Creamline Coors Masters ang ilang ikadang karaugan sa nagparayong 2026 PBL Invitational Conference. Kinaman Pildiha sa Creamline ang Ho Chi Minh City sa score nga 35-18, 35-16 at 35-6. Mato ni Creamline Head Coach Shewin Meneses nga mapasalamaton siya sa gipakitang improvement sa dinulaan sa ang team aron masakpit ang mga kadaugan.
6: Siyempre, sobrang saya lalo na nung third set. Kasi yung third set namin medyo hindi ganun guys mode. Kaya ayun nga, na-improve kami yung third set. Talagang baga lesson sa amin na maging maganda yung laro namin yung third set. Nagtulong-tulong talaga yung mga players para makuha yung panalo.
2: Ang inyo nabati mo si Creamline Head Coach Shewin Meneses.
1: Kitag nang ipagay ng CPBL Philippines sa Mindanao Battle of Champions. Karong umabot October 10-11-18 ng tuiga. Kinimo sa El Salvador City Gymnasium. Abay sa El Salvador City Public Market. Ang maong, kung ang mga magtigi sa maong kompetisyon, magikan sa lain-lain lugar din sa Mindanao. Lakip na ang Davao City, Bukidnon, Cagayan de Oro, Iligan, Pagarian City, North Cotabato, Cotabato City, Gensan, Butuan, Surigao, Tandag, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat ug Bayugan. Samtang alang sa dugang impormasyon kalabot sa nisgutang liga, bisitahi lang ang ilang official Facebook page.
2: Inyo na bati ang Magnum 45 ni Gadawa, Merkulis, September 2, Hangtunugma, Timani, Ayokalimti. Nasa sa kagawas nung katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Jun Albino.
1: Managlay man ang atong baruganan sa matagis butanan. Simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga sama kang bisan ginsa katungod og obligasyon man gani sa presidente nga usa-usab kabana. Ang paglipay sa asawa pinaagi sa iyang harana. Kaysa paghimo sa ingon labi na panahon sa kagabion, may mga disipulo man siyang gitahasan pag-atiman sa mga biktima sa grabing ulan o grabing nabhaan. Autood, Mr. President, sa sunod, kung mangharana man galing ka sa iyong imong asawa, Tagalog na to, sa iyong asawa, lalo na kung malakas ang ulan at maraming nabhaan, huwag siguro sarap ng kamera. May makita ka o kay makita ka sa publiko, di nag-atang kanimo ang imong mga kontra ug mga kritiko. Kana opisyal nga baruganan ug prinsipyo sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Maghihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestingusan ako, okay na. Dito buhay pa ako, paawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
8: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
8: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
9: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
8: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
9: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
8: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
14: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inomatagad daw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier ang G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: I Want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
14: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
20: Magalingin pala ang imong nga ulo.
19: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
19: Kasi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound
19: nga nagapanubo
20: sang imong blood sugar.
19: DTX 500
20: garantisado.
19: DTX 500
21: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
3: happy ka nunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
12: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
13: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas gaan na ang pamatisa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
18: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
19: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 8:41. Igala, kumusta mayong nga buntag kanyang tanan? Welcome sa itong maragoban sa itong programa. Ang itong Magnum Rapido.
19: Magnum Rapido.
1: Adlaw na sab karon may gala nga Miyerkules og pizza dos na may gala sa bulan sa September 2026. Niyan ta ka may gala sa ikaduhang adlaw mga igsoon sa pagsulod nato sa bulan sa gitawag mga Bermans. Pizza dos na may gala karong adlaw og adlaw karon may gala nga Miyerkules. Mayong gabundang kanyang tanan mga suking tigpaminaw. Busa may gala kay di naman ta sa ikaduhang adlaw sa ato may galang pagtamod sa Bermans. Sa ato may galang Christmas countdown may gala. Doon na nalamang kita ay 113 days to go, 15 hours, 18 minutes, o 1 seconds, Christmas na.

0: Malikon tabay kala sa atong Christmas countdown, mga igsoon. Doon na lamang kita'y 113 days to go. 15 hours o 13 minutes sa may kala. Ato nang sa ulogon may kalang adlaw sa Christmas. Advance Merry Christmas kayong tanan, mga soking atig pabinaw. Yan tabay kala sa September 2, buwan may kala sa mga Bermans. Anyway, may kala sa tanan tayo ng mga soking atig pabinaw. Mayong abuntag na sa kanyang tanan. Sa lagi kayo may kala sa itong pragubad, karong abuntaga. Sa tanan ka na karon sa iyong nakatag sa mga panimalay. Kung asa man kamong mga opisina o asa niyong mga locations mayong morning, mga kaigsunan. Sa tanan po nato nga nakaroon, may gala, nag-monitor ka nato sa bisan asang lugar, may gala, basta kaya internet connection ka, pwede kang maminaw live, may gala, sa Magnum Radio, Cagayan na Dioro. Karong adlaw, may gala, Pizza Dos, ikaduang adlaw, may gala, sa nagpadayon pagyapon nga libre, libre way bayad, may gala, sa Mary Rose, sa kanibang carnival, dinapita sa Limkit Kai, ning atong adakbayan, may gala, taman pa ni karong adlaw sa Mado. Ang pizza 1, pizza 2, ug pizza 3, libre ni bisan kinsa may gala. Pagka pizza 4, adlaw nga Biyernes, para na sa mga PWDs, katodo na yung mga kapansanan sa ilang kagalingon. Og ang pizza 5, adlaw nga Sabado, para na niyang to may gala nga mga senior ta, nga mga kaigsunan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So tuloy-tuloy pagyag hapon, may gala, ang mga kaliukan. In fact, may gala sa kapistaan sa Tunakbayan, niya pa'y tanyag libre may gala, para niya sa Baya Limkit Kai. Sa tanang mga rides, ya, may gala sa Mary Rose Carnival, may gala. Anyway, sa ito mga igsoon nga nasa abroad, mga OFWs, sa tanan, may gala nga nakaroon gabonitor ka na ito, pinagay sa itong live streaming. Inyong mabati niya, may gala si Bihas Magnum Radio, Cagayan de Oro. Sa tanan nga nakamonitor ka na ito, sa bisanasang sook sa kalibutan, daw susamas di Akras, Pilipinas, kung gabonitor ka, pinagay sa itong streaming live sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Salamat sa ato mga viewers karon matagda may gala sa kabuntagon sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakamonitor ka nato may gala pinaagi sa Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow. Of course, may gala sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dine sa ato sa Dakbayan, assalamu alaikum. Kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa iyaal daw yung tanan just bukid sa ato mga igsoon lumad mga baguma. Maupay na buntag sa inyong tanan diyan napita sa may probinsya sa Kamigin. Balik tayo din sa itong dakbas kay Gandioro ni Amay Kalakaroon ang atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. O kiningabahin sa itong programa atong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ato may galang kahimtang sa lakaw sa panahon, tulo ni may galang ka-weather system ang atong gimonitor karong adlaw may galang. Una si Bagyong Pilandok. Si Pilandok, may gala, anana siya sa Gilayon, mga igsoon, karon nga muabot sa 1,000 kilometers dito na pita, may gala, sa may extreme northern Luzon area. Kundili, unyas gabi, unyas kadlaon, mugawas na siya sa Philippine area of responsibility. Dinisab, may gala, sa may isting bahin, niya usa, may gala, ang lain pang usa ka bagyo nga gitawag, may gala, nga si Saudil, international name, unya, nahimo na ni siya, may gala nga si Ubet kaniadto. Ang nitabo mo kuning bagyo ha. Sa diha may gala ni siya nga na midpin din sa Philippine Area Responsibility. Misulod may gala kadjot, migawas. Nituyok, pagtuyok may gala, na nagpaatbang na sa karon diya napita sa Luzon area. O ang neskutan may gala nga bagyo, posible may gala, musulod na sabi siya, balik sa Philippine Area Responsibility. Pwedeng musulod, pwedeng dili. Duha man isang gaatbang niya napita, but tungod sa ginatawag, doon ay ginatawag Pujiwara effect. Gisuyop nining usa ka bagyo, may gala, ang usa, hinungdan may gala, nahimon sang isa, ang duha, gikan may gala sa duha ka mga bagyo. So muna ikaduha, nga gimonitor karon may gala, nga weather system. Ang ikatulo, mga igsoon, is na ay usa ka low pressure area, na karon may gala sa atbang sa Pilipinas, layo pa noon, kaya napa siya gilayon nga 3,000 kilometers, at mang may gala na napita sa may Visayas area. Pero, maginahinin ni siyang pagpadool may gala. Doon ay pa'y chance po nga mahimo ni siya may gala nga bagyo. Pero, wala pa ni siya direktang ipikto pa din sa atong nasun may gala. Kini katulo nga weather system mga igsoon. Pero, kini may gala karong nga nakasinati may gala sa kinibang kining duha. Si Pilandok o kini may gala si Ubet may gala dati. Moni sila nakapahatak karon may gala diya mismo sa hanging habagat. That's why, sa Luzon area karong adlaw may gala, daghan pang mga lugar ang makasinati may gala karong adlaw sa mga pag-uwan. labi na sa may area di adapita sa Ilocos Region o ubang mga lugar may gala sa Luzon area. Dagkang mga lugar magkasinatig yapos mga pagulan. Tuloy-tuloy lang ang mga pagbaha. Huwag pagupas sa tubig may gala tungod sa nagpadayon nga gitawag may gala ng habagat. O kini may gala tungod aning mga weather system. Inungdan may gala dito karon sa may Metro Manila lubog baha pagyapon ang dagkang mga lugar labi na sa mga sintrong bahin may gala sa may Metro Manila o sa Luzon area. Og tungod ani may galang mga pagbaha og way puwas ka mga pag-uwan pa kay halos karong semanaha magsige pa ning ulan dito napita silang lugar dala may gala sa habagat. That's why may gala suspendido ang daghan nga lugar karon sa ilang klase og trabaho may gala kay lumos pa mangyapon sa baha hangtod karon tungod sa gitawag may gala nga southwest monsoon or habagat may gala. That's why ang mga lugar nga suspendido may gala ang ilang mga igsoong klase karon mga igsoon og trabaho, suspendido ang klase may gala sa ubay-ubay ka mga probinsya. Una, dito napita may gala sa probinsya sa Benguet. Walay klase may gala, tanang level, privado o publiko nga mga eskwilahan may gala, walay klase karon sa may Benguet province. Dito sab sa Bulacan may gala, wala sab walay klase karon sa Bulacan mga igsoon. Probinsya sa Bulacan, tungod kan tubig lahong pagyapon kayo. Gilapawan ng ila may galang mga balay. Atop na lang makita may gala silang kabalayan dito sa probinsya sa Bulacan. O niya, wala sila kuryente. Of course, wala sila tubig may gala. Supplies mga pagkaon, galison sa pagpabot. Tungod lagi sa kalahom kasi tubig. So, probinsya sa Bulacan, wala niya po yung klase. Tanang level, public o private. Lain pang lugar may gala tungod sa kiniabang pagbabaha mga igsoon. Wala sila yung klase karong mga panahon ha. Of course, may gala ang uban pa nga mga silingan pa may gala nga mga probinsya. Balikon ko mga igsoon ang area. Then, dapita may gala sa mga probinsya sa Benguet. Way klase, tanang level. Wala sa klase may gala ang talang level. Then, dapita may gala sa may probinsya sa Bulacan. Way klase. Dayon, wala po yung klase sa tanang level may gala, private o public. Then, dapita sa probinsya sa Pampanga. Tanang nga mga lugar niya, mga igsoon, kay grabe ang baha din napita. Grabe siya ang baha. Hinungdan nga way klase karong adlaw ang din napita sa probinsya sa Pangasinan. Tanang level. Ma-private man may gala o republic. Way klase karong mga may gala. O uban pang mga lugar. Uban pang mga probinsya. Labi na din napita may gala sa may Metro Manila. Tungod kay lubog paslas baha hangtod karong mga panahon na. Tungod na sa bagat may gala o ang habagat mga igsoon. Magtuloy-tuloy pa ni. Karong adlaw mga igsoon, dito napita sa may Metro Manila, September 2. Karong adlaw, unyas kami, daghang mga lugar ang makasinati gyapos mga pag-uwan, labi na dito napita may gala sa may Caloocan City, sa may Quezon City, sa Marikina, sa may San Juan, Manila, sa may Makati, Pasay, even sa Mandaluyong or sa Pasig may gala, kusog ang ilang mga pag-ulan, unya sa hapon o unya sa gabi dito sa maong mga lugar. Kana dalagi hapon may gala sa gikatabutyag mga igsoon nga habagat nga nakaipikto karon mga igsoon dito napita sa diskutan nga lugar. Dinis ato may gala sa pulo sa Mindanao, apektado lang ta may gala sa ginatawag mga localized thunderstorm. Doon ay pipilak mga lugar makasinatis gagmay nga mga pag-uwan but kainiton yon muy mamaak karong adlaw Bisayas og dapinar din sa ato sa Maya Mindanao area. Ang aton temperatura may gala kaganina, miabot ta may gala og 26-27 degrees Celsius. Pinakabugnaw, unya karon maabot ta may gala gato sa 34 degrees Celsius. Ang kainit may gala. Og ang atong heat index unya may gala, mag-range kini from 41 to 42 degrees Celsius. Ang kainit may gala nga mamaak karong adlawa. Matuloy-tuloy pa lang ni nga mga pagkainit og dili pa ni mao, mas mugrabe pa ni sunod bulan. Tungod sa pagpaak na sunod bulan may gala sa strong El Nino. So muna may gala ang atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adlaw, ilabi na sa gahulat mga igsoon sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon sa atong nasod sa Pilipinas. So samang higayon, kinigyapon yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod tagihapon may gala unya sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa atong raguban, niya karong may gala itong mga tough stories, mga hilanos, unahot ang uluhan sa mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinigabahin sa toga programa, hatugan nato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ni ato syudad. Sa mga balitang lokal may gala, hinoon nga panagbangga sa usa ka van, tali sa usa ka motorsiklo dito sa Zamboanga, Undaspat, unum katao ay swerte, patay. Samtang Special People's Day karong adlaw diha sa City Hall, Mayor Orlando Clarix Oy mo entertain og batubang karong adlaw para lang ngadto sa mga solo parents. Og karon sa tumang dagkong balita, balitang nga nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ato mga dagko mga balitang nasunod, mga igsoon, padayon nga pagbaha, apil ng mga landslide ng tigayon dito sa Luzon area, laing 19 pa ka mga tao, patay. Samtang gawa sa grabing baha sa may Metro Manila, katauhan gi advisan may gala nga magsuot og mga face mask tungod may gala sa kadelikado sa langkahanginan dala ni may gala ang haze dito may gala sa Metro Manila. Og karon sa mga dagko mga balita, balita may gala nga international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ito mga dagko mga balitang international, mga igsoon, padayong search and recovery operation sa grabing flash flood dito na pita sa Nepal ug sa Tibet. Gikabot yag may gala, 1,000 plus na katao ang nangakaplagan, patay. Dolan 5,000 pa, 5,000 ang mga taong missing pa, hangtod karon panahon na. Now standby may gala sa ito mga dagko mga butang at iskutan karong kabutaga sa ito programa at itong Magnum Rapido. Sa ato pagbalik, ayo pagbiya, oras mga ginikanan, alas 8:58.
2: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Mahigko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatimlo sang imo mahigko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
3: DTX 500.
4: Masalrigan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, kilid sa sentryo. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
1: Wow!
3: Bawat bites busog.
1: BBB!
3: Bernie Busugbat!
4: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilori Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Sakyanan ba nimo kinahanglan og parts? Sano dayon? Nasos menya CDO ang Sano Auto Supply and Motor Parts para sa replacement, repair ug maintenance needs. Sano Auto Supply and Motor Parts ang partner nimo. Matag biyahe.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? GN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simmer roof, steel bass, fan flex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, naun na 0918-964-4524.
9: Oras, alas 9:05.
10: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik na magkakas nag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now, standby, may gala sa itong mga dagko mga butang atong hiskutan o ipalo up, may gala karong butang, ha? Din sa itong programa, karong mataknaa. Napabuta, may gala, kahit itong kauban may dumidesi Magnum Percy Blanca, naasya karong na napita, may gala, sa may City Hall area. Nunot kini, may gala, sige, paigayon, karong adawa, mga igsoon, nga usa ka special nga People's Day. Merkulis man karon, special ni siya, may gala, nga People's Day, diya sa may City Hall Quadrangle. O this time, may gala, exclusive lang ni sila nga para nga to sa mga solo parents. Solo parents lang may gala. Ang naakaroon may gala, nag-entertain karon diya sa mayor, atur may gala sa kipaygaon nga People's Day. So, katong mudalikyat niya nga mga solo parent, ang inyong dalhon niya is ang inyong lagyong valid ID, CSWD nga ID, o ang inyong Certificate of Indigency, original, muna niyong dalhon, pagdalikyat niya na pita may gala, sa area din mga igsoon na naakaroon ang ongoing nga gipaygayon may gala nga People's Day diya sa may City Hall area. Now, atong laton may gala, sutaon na to mga igsoon tungod kay gikabutyag man may gala nga karong nga buwan sa September, sa September, murag doon na bagong schedule may gala atong mayor sa pagpaygayon may gala sa People's Day. In fact, may gala, gikabutyag mga igsoon nga sa September, kaduhan na ni may gala sa usa ka semana. Kung karon may gala, kung previous mga adlaw, buwan, sa isa ka semana kausa lang, but this time may gala sa September, kaduhan na yun din noon. Sa isa ka semana may gala ang People's Day. Kana, ato ng sayron may gala karon, kaya nakaros Magnum Percy Blanca diya sa Gipaygan may gala, ongoing, ga People's Day sa City Hall para sa mga solo parents. Standby lang diya may gala sa mga development sa itong mga kauban nga nakaros may gala sa area. Pabutaw sa may gala, kay Kargabutaga, ato sa i-follow up ang kung kagahapon, doon ay usa ka 65 years old nga tinguang ato na interview, may gala, nga iyang gijudo ang polis. Gijudo niyang polis, may gala, nga nailugan niya sa pistola tungon kay hubog daw, kada basis sa version ni nanay, pero matod pa sa ato mga otoridad nga katong naitabo, legitimate na itong operation sa atong kapulisan, batoks druga. Pero matod pa ni nanay, hubog man ang polis. Adi, sa diyang igwadlong niya kadili mo sulod sa malay, ni sulod man yun, di layong silang duha. Pag layong niya, gigamitan niya sa judo, may gala nga pang self-defense, anailog yun niyang pistolas polis, gilabay rin sa Diyos bintana. So, kana may gala kagahapon, sa usa may gala ka, rugarni ka magkatoong 65 years old na tinguang, nanay, nakahimo may gala sa taas-taas yun ka layong nila sa polis, hantod na ilugan og pistola ang pulis kay kuno matod pa niya hubog. Pero matod pa sa tukang pulisan, legitimate to siya nga operasyon. Nga, rugar, pagpaniktik may gala sa mga adis-adis. Naunsa naman may gala street naman ikaroon ang issue na to plus mga police. Police permitting involved may gala. Pagitamahuman tong police mga igsoon nga naasa field training ay nangagla-la hantod nga isbiringhoy naging inilang kaubang police. Tabangan nila. Gisundan din sa lain sa police na pitas may bulwa kay dispedida lagi na kuno kay medyo ma-assign sa laing lugar na sab ang usa ka official sa police nangagla-la ay paglala may gala dito na sad mga igsoon gi smokoy na sad may gala duha ka mga intern karon police na sab gihapon murag police karon na ang flavor of the month may gala oh. Flavor of the manamang month sa August September naman pero flavor gid siya karon mga paraw na may gala na kun dunay tiguang mga igsoon nga kaya niyang judohon ng police may gala ilugang pistola. Dito sa kagahapon may gala, na-alarma sa lugar ang balita una nga doon ay tiguang babae isab kay matutpas pulis nga iyang lihok nga miambak tungkol sa kahubog. Pero matutpas version po sa tiguang babae nga wala man kumuambak sa kahubog kundi gituklod magkaroon mahulog ko sa gikan sa three-story building. Tas-taasa mo. Pero muna gitawag may gala nga sa taas-taas niyang kahulugan gikan dito sa rooftop may gala pa yung usubos. Murag wa maintimados nanay na dasa ospital, buhi. O maton pa suban. Maton pa may gala, it's a miracle.
11: Magnum, rapido, rapido.
9: Miracle mga igsoon, tungod kay tas-taas na baya na may gala ang tristore. Pero nanay pagabot sa ubos may gala na kung buhi. Pero pangusab. O sige klarong nahitabo sa istorya may gala. Ni ambak tungos kahubog si nanay or doon ay mituklod gato kanyang mihulog dito sa taas kabahin. Masayran tanak karon pinagis pag-update may gala ni Magnum Angie Alzado. Standby lang, kalabutan na may gala. Samtang sa pikas kabahin o sa mga igsoon, pabutasan may gala kay naay gapangutan na kanato kung kinikaroon may gala nga usay, murag tanawon mo nga tong kawalangan, gagabon-gabon. Usay siya, murag mawala. Unsa ba nahitabo? Dili ba kani pareha dito na pitas Metro Manila? Ang nahitabo may gala dani. Dito karos Metro Manila may gala. Gawas nga wagis la undangis mga ulan nitong pagbaha o grabe may gala nga apekto sa ila dito ekonomiya tungod sa grabing baha mga igsoon. Gi sigundahan pa gyud sila sa lain karon may gala nga kanaabang haze nga nahitabo dito sa ila. Unsa ba ning haze? Mauni siya may gala ang kanabang amog or abuh or sa atong term ni Smukid, mura ni siya may gala og mga kanibang mga salin-salin sa kanabang manay maglapog ba? Ang naitabo, manggod may gala, na ay naitabo mga igsoon nga wildfire, forest fire, pagkasunog sa kalasangan may gala, diha mismo mga igsoon sa area sa Indonesia. Particular may gala di dapita sa may Kalimantan. Kining Kalimantan may gala nga portion sakop ni siya may gala sa Indonesia but naa sa island sa Borneo sa Thailand. Kana mago nga isla di may gala nga area na bahin na portion ana sa Borneo. Portion po dana at bang sa Pilipinas sa Mindanao kanang Sabah. Kanang Sabah gani kun tanaon tang history niya na mga igsoon rugar sakop na siya sa Pilipinas. Muna giklaim na ito kaniyadto. Tungod kay sa history, kaniyadto may gala, gihatag rugar na sa Osaka Sultanate. Ngadto may gala sa mga sultan usab kaniyadto nga mga igsunta mga Muslim na dapita may gala sa may western section sa Mindanao. Agi may gala o gratis sa ilang pagtabang kaniyadto mga panahon. Di na nato taaso ng istorya. But giklaim na ka ng Sabah sakop na sa Pilipinas, pero awayon nun palagi. Awayon nun pa. So, kana mga igsoon, nahimo ng controversial panahon ni Marcos Sr. kanyanto, niyang itong ginatawag Jabida Massacre. Mutaas na sabtag ato pa ng diskasan. But, kanang Sabah, naaaris na, nag-ukang na sila sa Borneo, o ang Borneo portion, muna ni may gala kining Kalimtan, nga sakop sa nasod sa Indonesia. Kay kini mga igsoon nga area, kini mga igsoon nga area nga di naadya may gala ang sunog, mga provinces kini may gala nga nag-consist sa 73% mga igsoon nga land area, nga mga probinsya sa may Central Kalimtan, East of Kalimtan, North Kalimtan, South Kalimtan, West Kalimtan, o gakana bay kala sakop mga igsoon sa nasod sa Indonesia. Diha nga lugar, grabe kayo ang sunog may gala, ipikto sa El Nino.

kung sa atopas bukid Maygala des Barrio Aligato. Nang lupad ni Maygala, gipaingon sa Pilipinas. O ang pangutana, nganong dito man sa Luzon area, sa Maya Metro Manila? Inani ang explanation. Kining atong hanging habagat, mo'y nakapaguyod niya. Ngano man, kinimang kong hanging habagat, gikan ni sa mga nasod din sa Asia, hangin ni Gadiniga, gikan sa nasod sa Asia, labi na sa Indonesia, gipadpad ni paingon doon na pitas Pilipinas. Habagat ang tawag anak Maygala kung southwest monsoon. So kining abo, kining aso, kining aligato, kining Maygalang bunga sa grabing forest fire, diyan napita sa Indonesia, dito gipadpad Maygala, gidala, gisuyop aning habagat. Og ang habagat karon nakaipikto dito sa may Central Luzon og Metro Manila. That's why, sila dito karon ang nakasagumak Maygala sa grabing aso. Smagma, aso, haze, nga di masabot Maygala, nga mura ka mga igsoon, mura mag, ang imo mata ba siguro mo gialimbunga o sa karon. But dala na siya Maygala sa neskutan mga igsoon, nga aso, gikan sa sunog, sa nasun Maygala sa Indonesia. Makatingala ka, layo naman eh. Layo ba kaya ang Pilipinas sa Indonesia, labi na sa may area, sa kiniabang Metro Manila. Pero nga nun, gipadpad. Dito gipadpad, tungkol kay gidala siya sa hangin Maygala nga habagat. Which is, ang Luzon, ang Metro Manila, or portion sa Visayas, naapiktuhan karon sa habagat. O kining habagat nga hangin, iyan ang gisuyop, kining aso, gikan sa nasod sa Indonesia. That's why karon to napita Maygala sa Metro Manila. Ang advice karon sa mga mayor nga mga apektado dito na kun mahimo magsuot og face mask ang mga tao kay delikado sa sakit. Aba sa gyud dapita sa may Metro Manila ang daritang apektado og delikado. Of course Maygala ang Makati City. Ang Makati City Maygala sa ilang kategori diha naa sila sa gitawag nga unhealthy for sensitive groups. Unhealthy ang hangin ngilang malanghap diya Maygala. So, naa mga igsoon ang naka-warning karon diya sa may Makati o sa silingan ng mga syudad. O lain pa Maygala, naa yun pinakadelikado yun nga level ang gikan mga igsoon sa gitawag very unhealthy. Very unhealthy mga igsoon o kini apektado na niya ang Nabuta City o ang kiniabang Patiros og ang of course Maygala ang Quezon City og ang Parañaque City. Delikado ni Maygala nga mga lugar tungod kay naa Maygala ang kagrabe mga igsoon sa kiniabang hangin nga nagdalag aso og mga aligato gikan mismo Maygala sa kadabang naitabo Maygala nga sunog sa kalasangan diha dapita Maygala sa nasod sa Indonesia. In fact, Maygala, pipila ka mga nasod na karon ang nagtabang sa pagpakgang sa kalayo. Kay grabe kalapad, Maygala, pila ka hektarya, gatos, libo ka hektarya, Maygala, ang gisunog karong mga parauna, dito napita, Maygala, sa mga nasod. O ang aso ni ani, gipadpad sa Pilipinas. Nasa'y usahay, Maygala, nga this atua, nagya po'y usahay. Na'y panahon, Maygala, nga magka-experience ya po ito sa mga lahatong kawanangan, wa may dagom. Pero sumani mo na mag-aso-aso karon kana kay balikon ko ang Pilipinas atbang sa Indonesia ug ang pinaka-atbang sa Indonesia ning sunog karon supposedly is ang Mindanao moy pinaka-duol. Pero tuas Luzon sa Metro Manila gipadpad kay gihigop kini siya sa hanging habagat. Nasunog kining Maygalang kalasangan diha dapita sa Indonesia tungod sa kainit sa panahon dala sa El Nino. So muna Maygala ang rugar gi kabalak-an dito kay ang mga tao dito gipagsuot na Maygala sa mga face mask kay unhealthy ang hangin Maygala dito delikado sa balatian sakit Maygala. So mura gi maldisyon na Ginoo sa pagayo baha nga way puas ulan Maygala lapas sa atop ilang mga balay unya dayon Maygala bunga sa kanibang baha. Naa karon Maygala ang pagkadaghan kayo sa mga apektado Maygala sa gitawag leptospirosis. Sakit kini Maygala nga makuha gikan mismo mga igsoon sa kiniabang ihi sa ilaga. Hinungdan Maygala nga dito karon sa may Metro Manila

0: labi na may gala sa ubang mga syudad, miabot na may gala hanggang to sa 300% to 400% ang kapasiti na may gala sa mga hospital nga puno-puno may gala sa mga taong nagka-leptospirosis. Kining mga tao nga matakbuyan sa leptospirosis, mao ni may gala ang ihi sa ilaga. Nga ang mga ihi may gala misagol sa tubig. So contaminated ang tubig sa baha sa ihi sa ilaga. O kana mga igsoon nga baha nga na tubig sagol ihi sa ilaga. Sigun sa tao, mga igsoon nga doon ay mga open wounds nga mabasa ni agtong tubig sa baha nga dalas ihi sa ilaga, magka-leptospirosis siya may gala. Og ang leptospirosis ikamatay sa tao, makapatay. Og daghan na nga matay may gala. So grabe. Grabe may galang epekto, baha na nga matay. Sobra 40 na nga matay, naapay may galay nga daot nga infrastruktura. Unya ang nitabo may gala karon dito sa Luzon, Metro Manila. Nagkulang sila sa karon sa supply sa pagkaon nga naman. Ang mga supply may gala nga pagkaon og uban pa nga dalhon sa National Capital Region sa Metro Manila o sa mga probinsya, dili makaabot tungod sa kalahom sa tubig. So ang naiskutan may galaga mga produkto nga gitawag nga mga perishable products, nangadaot may gala kay nangaistangko, nangastranded man ang mga trucks, mga delivery trucks, tungod kay grabe kalahom ang tubig, baha. So di isla makalahos. Ang itabo may gala, grabe ang danyos sa mga supplies, sa mga perishable goods, mga deliveries unta supposedly para nga to may gala sa NCR, nangadaot. So, kana, grabe ang sacrifice. Karon wala sila yung trabaho, ang uban may klase. Kailahong kayong tubig. Especially may gala, dinapita mga igsoon sa may area may gala sa Bulacan. Ay, sos, ginoo ko may gala. Ang tubig dinapita sa may kalumpit Bulacan. Atop na lang sa tao, atop na lang sa mga balay sa tao ang makita may gala. Unya, di lang na mga igsoon kay porsyon lang kundi lib halos tibuok may gala probinsya. Grabe yun ang pagsuffer may gala sa mga tao. Muabot mga igsoon sa 8.2 to 8.3 millions katao ang nagsuffer karon di napita sa mga baha sa may Metro Manila o sa National Capital Region, labi na may gala sa may Central Luzon area. Tungod ni sa naiskutan may gala nga way puwas ng mga pagwan. In fact, karong si Manaha, magsige panig-ulan. De, panimulurang mga igsoon ang tubig desbaha. Wa may kaagian ang tubig may gala kay gipangkawat malagi ang pundo para unta sa flood control. So, grabing balika sa mga tao karon, grabing kasuko sa mga tao karon sa may Metro Manila o sa may Luzon area. Now, while ang mga tao nangamatay, nangadaot ilang kamaalang panimalay, walay pangita nila, way tubig, way kuryente, but nasayon ba mo mga igsoon, nga while ang katauhan may gala, nagsuffer dito sa Luzon o Metro Manila sa kahasel, sa kapurisyo, pero ang atong mga kawatan ng mga opisyal, grabe ilang smile karon, grabe ilang kalipay. Nga naman, nga nung nalipay ang atong mga kawatan ng mga opisyal, punduhan naman sabni. Pagpundo aning epektos baha, paldo na naman. Labi na kay timing karon may gala sa budgeting. That's why may gala ang kaning mga kawatan ng mga politiko at ang mga halandong opisyal, grabe na sab nilang pasip-sip na sab karon sa administrasyon. Ganoon, aron makakwarta na sab sila. Kay kwarta naman eh. Kung ugaling ang tao nagsakripisyo sa baha, wala malipay ang mga politikong kawatan na lipay. Do you think nag-uol ang mga politiko aning mga baha-baha karon? Pagpagadaot sa mga tulay, nangaputol ang mga tulay, nangagdaot ang mga infrastructure projects, do you think nag-uol sila? Wala. Nalipay sila. Ngano man, makajustify na sab ni sila sa pagpundo na sab aning mga danyos o kana nga pundo para sa 2027 budget. Paldo na sab kay ilan na sab ning kawaton may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna, matingala mo nga while ang mga tao nagsakripisyo, ang mga tao grabing pungak-pungak na nga lumos na sa grabing kabaha, grabing balikas, kawa na ibakaon, way pagkaon, way tubig, way kuryente. But ang pipila na to ka mga opisyal na nagparty-party. Lipay-lipay sila. Nga naman, kwarta naman sab ni. sa matag baha, sa matag danyo sa mga infrastructure projects, kung napurisyo man o wala malipay ang tao, ba't nalipay ang politiko? Nga naman, kay punduhan naman sabi eh. Paggawa sa punduan eh, walay project makita, hurot na ang kwarta.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Busa ayaw mugtuo nga naguol sila kay nagbaha, naguol sila kay nangadaot ang mga infrastructure projects, nangadaot ang tanan-tanan, dili, wala na sila maguol, nalipay na. Nalipay na ang mga kawatan tungod kay makajustify sila nga ila na sa ning punduhan. Paggawa sa pundong billions, billions, hundreds of billions, trillions, of course, ang katong pundong nga ilang gipagawas, ila na sa tong isulod sa malita, walay project makita.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Inani ang Pilipinas, may gala, cycle lang siya, tuyok-tuyok lang eh. Baha, guba ang infrastructure projects, sapir ang tao, punduhan, kawaton, baha, sakripisyon ang tao, punduhan, bajitan, kawaton, ana lang, tuyok-tuyok lang. Inani mga gala, kay Pilipinas man eh. Pilipinas man eh. So, sila dito may gala nagsakripisyo ang mga tao ng alumos. Mubitaw gani kita dis Mario, matupas taga Santa Ana nga. Arang-arang lang ta din eh. Kaya natas bukid ka po yo, natas sa mga probinsya, sityo, dili tapiktado. Sila dito, grabe gyud. Pero ang ato ba, nga, pariyan na ito na mga tao nga makaluluoy. But while sila nagsakripisyo, nagantos, ang mga politikong kawatan, nagsadya, nagparti-parti. Kaya nga naman, nakita na, na nila, kwarta na sabni. Kwarta na sanding malabo. Kay maka-justify ta nga punduhan nato ang kining mga nangaguba o kining magiging pambahaan. Punduhan na sab nato ni og flood control, punduhan na sab nato ni sa mga projects nga dagko, pero walay project makita, hangtod ang presidente mo ingon na nga, ang di ko lang maintindihan, bakit tayo nagkaganito? Ano ba talaga? Bakit ba tayo nagkaganito?
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, inana ang mahitabo, may kala. So, sa ilan doon napita na sa may Metro Manila, labi na sa Luzon area. Ang tao nagsakripisyo, kita kamagong politiko, may gala, ng mga kawatan dito sa Manila, may gala, nga naguol, aning nahitabo, wala eh. Nalipay sila. Nangagparti-parte sila kay kwarta na sa kini nga malabo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, ang tao, gihimong makaluluoy while ang mga politikong kawatan puwira lang sa mga matarong, sila may gala ang nangabulahan. Sila may mabulahan ani mga igsoon. Kay baliko na ako, while mga igsoon ang rugar kiniabang pagsakripisyos tao, makapagawas silang pundo. So, limas yun. While ang katawan nga nangabahaan, limas yan ang balay. So, pag limas ang tubig niya, tagaliog. While ang limas sa mga taong apektado, doon na po'y limas sa kwarta sa mga kawatan ng mga politiko.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Una-huna nila, makapalit na sa kitang Lamborghini ni ani. Makapalit na sa kitang mga Range Rover ni ani. Makapalit sa kitang mga BMW ani. Makapalit na sa kitang mga helicopter ani. Makapamalit na sa kitang aeroplano ni ani. Makapamalit na sa kitang mga kayutaan, mga properties ni ani. Paldo-paldo na sabni. During sa baha, na ay wa malipay, naguol. But doon na say, nalipay. Kahit kini, kwartang malabo mga igsoon. Pilipinas man ta nagpuyo. Niyaman tas Pilipinas. Ang nagpuyo sa Pilipinas, ang mga kawatan o gagipang kawatan. Mao lang na mga igsoon. So, standby, kalabutan ni Maygala. Kay dito sa Luzon area, grabe gyud manigsoon ang danyos karong panahon na. Imagine may gala ang mga balay sa mga tao atop na lang mga makita. Kung naa may gala makita pa nimo nga taga liog ang tubig, guba ang ilang kabalayan dia. Ug ang hugaw may gala, imagine. Wala sila mainom nga tubig. Kay guba man may gala ang ilang mga water facilities. Unya dayon mga gala gawas nga maglisod sila sa tubig ang ilang pagkaon. Unya dayon ang hugaw gyud may gala. Kana bang ang hugaw gyud. Nagsagol na ang mga hugaw sa tanan may gala nila dito. tungod lagi may gala kay matog ba nato mga eksyon nga asa man mo agin tubig. Wala naman kapaing na ng tubig mga gala, nagsagol naman tanan. So, muna may gala nga ayaw pagtoong nga dunay naguol nga mga politiko. Siguro katun tarong. Pero kasagara ani may gala, paldog yun eh. Paldog yun eh. Muna matingala ka may gala mga politiko karon, daig ka daig. Despite kay kaibalo sila sa real nga senaryo na itabo sa itong nasod, but daig ka daig sila sa mga galon. Kaya nakahibalo sila nga sa itong pagdaig ang kapalitan ni kwarta yun eh.
1: Magnum, rapido,
0: kwarta yun eh. Kay ni ay katalagman, na ay kwarta. Walay katalagman, lisod ba justify unsaon pagpagawa sa kwarta? Sila ang nabulahan, ikaw Juan de la Cruz ang nagkamang-kamang. Standby, kalabot sa update niya mga Egson. Samtang sa pikas gaban, kay balo ba bumay gala? Grabe na baling naitabo, may gala sa atong piso kontra dolyar? Wa na yun mga Egson, bulusok yun pagkayong ekonomiya sa atong nasod. Wa sukad sa history. Ngang atong piso kontra dolyar may gala karon na karon nga trading. Giabot yun may gala og ang pagdevalue sa tung kwarta batok sa dolyar. Ang piso kontra dolyar giabot na may gala 62 pesos ang usa ka dolyar. Simbako may gala wa may tabo sa istorya sa Pilipinas. Karon lang may gala ang grabing pagdevalue sa atong kwarta. Almost wa nagay value ang atong kwarta may gala karon kontra sa dolyar. Panahon kaniadto may gala ni Presidente kiniabang Ferdinand Marcos Sr. Sa iyang paglingkod may gala kaniadto sa 1965, nag-start ang iyang administrasyon. Ang piso kontra dolyar may gala, miabot og 3 pesos og 91 centavos. Ligon kay nga itong piso kontra dolyar. 3 pesos og 91 centavos ang matag dolyar. Sa dihang mihawa na may gala, napalagpot si Marcos Maigson sa iyang administrasyon niya itong 1986. Gikan sa iyang paglingkod nga 3 pesos lamang ang value may gala sa dolyar kontra piso, karon may gala paglahayas niya niya itong 1986. Giabot may gala ang balor sa dolyar sa 20 pesos og 46 centavos. Grabe may gala. Sa paglingkod karon sa iyang anak, ngamuni atong presidente karon. Sa paglingkod may gala ni Presidente Bongbong Marcos. Niadto may galang 2022, ang atong piso kontra dolyar may gala is only 55 pesos. 55. Usay 52 ra gani to may zone unta to pero gabot yung 55, 51 ana, 50 kapin. But karon may gala, karon nga present. Giabot gyud siya 62. Grabe wasukan sa history sa Pilipinas may gala. Inani ka bulusok ang atong ekonomiya. Inani ka pagdevalue ang atong kwarta. Inani may gala ang pagdepreciate sa piso kontra dolyar. First time in history sa Pilipinas. So, suma total, what went wrong? Unsay naitabo sa Pilipinas? Unsay naitabo sa to ekonomiya? Nganong mibulusok ang atong piso kontra dolyar? Nganong mibulusok ang balyo sa atong piso kontra dolyar? Ang sagot, kung sa Tagalog pa, tungod sa korupsyon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Tungod sa korupsyon, may gala. Nihuyang ang atong ekonomiya, mibulusok, ni-depreciate, ni-devalue ang atong may galang balor sa piso kontra dolyar. Grabe naman ni may galang atong nasod. Ang sa mga kay abuton ani may gala. Adunay depreciation nato may gala gamuabot gato sa 13.4% ang depreciation may gala. As of karong adlaw 62. Kanyang to may gala pinakadako may galang balor sa dolyar pag depreciate sa itong piso 51 to 52 lang na. Karon mga Egson, giabot og 62 gyud.
1: Magnum, rapido.
0: Wa sukad sa history sa Pilipinas, may galang inani ang pagdebalyo, inani ang pagbulusok sa to ekonomiya. Kay balikon ko may gala, ang rason og ang hinungdan sa pagbulusok is tungod sa korupsyon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Tungod sa korupsyon may gala. Tungod kay wala naman ta may gala dollar reserves. Wanan po tayo gold, kaya ipamaligya man ito may gala nito na kalabay nga buwan, mga Egson, nga mga bulan. sayang kay nga tunggol, duwa ta kay balo asa na kapaingon ang kwarta niya to. Pero gi palabas man nga gipang baligya daw. Nganong na baligya man ta og dollars? Oh no, gold. Og kung nagbaligya man galing ta gold, dili unta inadto kadako. Usa ka dump truck, may gala ka ng dagko ka dump truck sa kada ba mga China nga dump truck. Inana ka puno, may gala. Kung puno ni mo na kanang usa ka dump truck, 32 tons ra na. 30 tons ra gani, ang kapasidad ana may gala is 30 to 31. But ang gold nga gibaligya may gala, niyang tunang labay nga mga bulan, giabot og 35 tons. 35 tons nga mga gold. Wata kay balo asa ang kwarta nakapaingon kun tinuod ba gibaligya asa ang kwarta. Or ako ba nag-ingon wa man to gibaligya, gi-safety naman to. Amo na karon mga igsoon. So that's why may gala, wala naman tay dollars reserve. Wala naman po tayo pondo, alkansiya, may galang magamit nato, mga igsoon, nga maunta ang gold, kay gipamaligya man nato, at takay balo, asa nakapaingon ng kwarta, inani, ang nitabo, may gala, bulusok ang ato, may galang ekonomiya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Bulusok yun, mga igsoon. Wasokan ni mahitabo, may gala. Kay balikon ko, ang pinakaubos nga balyo sa ato, may galang piso kontra dolyar kanyan to, giabot lang to, may galang 52-53. Pero, paldo na kahit itong nasa abroad. Pero, mula gina, useless kaya po na pagpaldo. Kahit pag uli mo sa Pilipinas, ang imong dollars, ang imong kwarta, gamay na kayo kag mapalit. Tungod kay, siyempre, nag-devalue ba ng atong kwarta may gala? O ang rason, balikon ko, tungod sa korupsyon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Grabe mga igsoon. Kay karon nagbaba man ang Luzon, Metro Manila, paldo-paldo na naman. Paldo-paldo na naman, may gala. So that's why, mga igsoon, diyara din ta ilaron sa impeachment kunuhay. Kinsa may dapat ipang-impeach ang mga kawatan unta, may gala, sa trillions, kwartas tao, may gala, nga para sa flood control, kailang ilang ipangkawat. Ang karuntang tangon ang vice presidente man. Mupa kay gisero-serohan nila ang budget kada tuig, zero-zero in town, muna na itang tangon, may gala. Ang rason nga nung tangtangon ang vice-presidente, aron dili makadagan pagka-presidente. Kay kung makadagan, mudao galing, kadtong mga kawatan sa malita-malita nga kwarta, kining mga kawatan, mga igsoon nga mga buaya, mahadlok silang lakagon ni Sara Duterte. Muna yung prangka istorya, nabalaka na hadlok sila, na kung ugaling makalingkod pagka-presidente si Sara Duterte, kanang paldo-paldo nila nga kwarta, mabawi ka na balik sa gobyerno o mga priso kining mga buayaha, mga gala. Muna, hadlok sila. That's why gusto lang tangtangon ang vice-presidente aron di makadagan pagka-presidente. Grabe ba siya kay mga bagagdagway ng mga tawhana?
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kita ragyan ang ilang giilad-ilad pag-ayo, mga tao. Kay kapailad, bansamta. Kay kuluban pa ning nasod, kung uban pa ning nasod, may gala, gilusog na ning mga balay sa mga politiko, may gala, gipangsunog na ning sila, apil sila mga balay. Kana, nasinati na ito sa mga nasod. Na kay Pilipinas man eh, pasalamat lang ning mga kawatana, may gala. Kay kung inani pa og utok og batasan ang mga Pilipino sama sa mga nasod, gamaglasong labi na grabe ng korupsyon, gipangpatay na ni sila ba? Gipangsunog na nilang balay, apil sila, apil sunog. Salamat lang din sila nga mga Pilipino is naapagyapon sa pagkapasinsyoso, may gala. Naapagyapon sa pagkapasinsyoso kay kasama mga nasod, nag-riot na ng mga tao, may gala, sa grabing korupsyon. Okay? So muna ang senaryo sa itong nasod sa Pilipinas, kaya ito prangkahan naman eh. Di naman tabaangin pa, may gala, magpaliko-liko pa sa itong istorya. Praasa mo na. Liko-liko, may gala, gano'n man. Aron lugar na tabang putaglipat sa tao. Hangal-hangal na magiging nato, mga igsoon, sa radyo kung ang tao ato pa may galang ilaron paghihapon sa real scenario nato na karon. Sa ato magbalik, may galang bulyadas ta. Oras mga ginikanan, alas 9:39 sa buntag.
2: Mataas pa na ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic tempo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giloyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
10: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
11: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
13: DTX 500.
14: Mabalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para yusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy
20: breathable panty liner for every wear confidence.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
25: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
26: Ay, wala ko'y sisilyo.
25: Ay, wala ko'y sukli.
27: Wala'y sukli.
28: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
29: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
30: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
31: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa Canlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo kay Spragoban sa atong programa magadto nga Magnum Rapido. Standby sa may galas itong kauban karon mga eksyon na balik ko na ako may gala sa pinaka-ulaing record may gala o pinaka-taas o pinaka-grabe nga pagbulosok yun may gala sa itong piso kontra dolyar may gala. Sukad bilingkod si Presidente Bumong Marcos mga eksyon tuloy-tuloy yun ang pagbulosok hangtod karon panahon na nga kansa may gala ambot unsao na kini. Ang atong mga utang may gala sa Pilipinas dito sa gawas is dollars. So unsaon na ito ni pagbayad ani karon may gala ni mga utangan nga devalue magipagay itong piso. Ato i-convert itong piso ng itong dolyar may gala gamay kay kantidad. Gamay naging kayo mga igsyon. Nag-devalue yun siya pag-ayo. That's why may gala, muna nagtala mga igsyon sa record. Sukad milingkod may gala sa Presidente Bongbong Marcos. Sige yung bulosok kahantod karon may gala. Tuwa naging pinakailalom ang pagbulosok sa itong piso kontra dolyar mga igsyon. Standby lang sa dugang discussions kalabot yan. Ato sa i-update may gala si Magnum Anje. Kalabot na may gala. Nianing usya ka tigulang kagahapon. Nga girespondian may gala kay tiya mo na to sa third story. Nagiingon nga tungod siyang kahubog na hulog. Nasa nagingon matupas polis nga tungod sa matupas polis ka tungod sa kahubog na hulog. Pero matupas sa version sa nahulog ka dili. Gitulak siya aron mahulog. Ano ba talaga kuya? Ang insakto, i-chiktas Magnum Anje siyang location eh. Magnum Anje, unsay update, kalabot na itong controversial nga usa ka tiguang giambak o nahulog sa usa ka third story building. Magnum Anje.
2: Yan sa Magnum Marino, naini mga panahon nang iklaro ko sa pabilya o naini pong nahisit ang senior citizen nga siya po sa nun matutakang itagak din hapo dyan sa kading nga boarding house nga doon ay gitason nga tulo ka anda ng Magnumani. Tulas man sa ito ninyo barangay lapas aning atong syurad. Sa itong nakuha ang impormasyon Magnumani no, siya yun po sa iyong bahay na digit po niya iingon sa siya sa aksidente nga natagat tungod kay conscious po siya Magnumani labo man siya po sa sakto nga parimot. Kung gaganiman, wala yun po dyan matutay na ito po nga pagpugo sa iya ha. Nga siya po Magnumani no, itagak ka dito po dyan sa nahisitan nga kaning iha pong bahin ng pukso, lugar siya nga matagak, lugar siya magdumanay siyang kaugalingon lang po nga liho po. Iha matod pag kaugalingon po nga kuhuton nga matagak. Tungod kay brochure po, diyan po nahisit ang senior citizen nga nasa 65 anyos ang panuigon nga siya mismo magdumanay, no? Kahit balo pa sa mga pangitabo, talawa pa ba nga siya languna sa ilim ng mga kahugog, di nag-ibot yan, nga usan sa mga kainom magdumanay, ang wihimo sa pagtagak kaniya, gikan dito sa katulong anda na tungod lagi kay kanis na magdumanay, doon na po mga kaniya parang vikil. So kininga mo, oh nga sa 65 anyos, i-aswat o gagitagak magdumanay, ihulong yun siya, na di po da matupa, makiangayon po dahil sa iya ha, tungkol kayo po, di naman kung ano ng mga bikin magdumanin ng mga istorya, ang pananggihimo, ang itagap yun siya magdumanin, intentional yun, o intentional, ang yung po nga pagkahulog, dito sa mga po nga gabalay, ang mga hinundan, yung kini siya magdumanin, nakaangkulin tanong sa maanong bunog sa iya po nga kalawasan, ganigibot yan sa mga po nga biktima magdumanin. Kani po nga po nga insidente, nahita po dahil sa iya ha, huwag yun po niya ginahong kayo, bisita po siya magdumanin na bisita. Siya, nini po nga maong nga pinayanan. So, sa iyang bahin, naging ulingan sa Magdumani. Pero, hindi ino manggod nga. Doon na doon ni may kalabitan. Yapon Magdumani na sa kaning relasyon. Gani, kay maraga kaning, basta conflict kay Magdumani. Kay di na to halos masabtan. Basta kay kani pong nahisitan nga kaning senior citizen. Doon na po siya yung karelasyon po Magdumani. Nga kaning yata, kaning mas matanong pa sa iya. Mas matanong pa sa iya. Basta kay nagka-conflict ni ang tanan Magdumani nung nga issue. Pero, dito na lang ta sa focus sa katupong nga gingon nga giya hagbong lagi gyud po da siya kay sa iha daw kuno pong bahin magmanino wag gyud po da siya matud pa yan nakitang rason nganong nga kinahanglan pa nga maabot sa ina tupod nga sitwasyon. So ang atong mga awtoridad na sila pong bahin tungod lagi kay dula may panginahanglan pod magmani nga mohibo kuno sa pag responde po da didto sa mga pong area sa ila lang pong gihibo pod magmani ang angayan buhaton nga mao kini nga pag pag kung gani po nga igong kapag tagad. So, gani man, kato po nga, nahita po magdumani no, naman to'y kaning footage po. Ito'y pa-play din sa kwan. Kato nga, usas mga ilahap pong gidibank lagi. Kay kita kagapon, igo naman sa magdumani no, nag-follow po. Kung sa po yung kaning report, sa ito po nga mga otoridad. Yeah, then, iyon man sila, nga wala daw kuno inahita po nga pugsanon nga pagahagbong kay iya na totoong nga liho kay lagi para man siya magdumani no kubog naman po siya. So noon na po yung mga nagahimo sa pagkaklaro sa bahin po lugar ni po nga mga pamahayag ni sa salon na nga siya magdumani no gipug anong kwan yun siya sukuhi daw kuno sa itong report ita gitagap yun siya magdumani. Gitagap yun siya. So, dili.
1: Na ay tawro gar nga nagtukmod kanya or mahulog siya dito sa taas. Ada.
2: Mo na magdumani no. Ang giingon. O, mo na giingon. Sa kanil po dahil po nahisgitan po na nga biktima. Kaya lagi, nainabi mo po siya magdumani no. So, sa mga residente po. Na, kaya siya, kaya di po na siya lumad po din ha. So, naibiya na po magdumani. Pero kaga hapon na dihang naa siya magdumani, niingon po dyan siya sa imbahin nga kwan yun. No po kaning dapat nang gyud ay manubag kay katumang lalaki na amon karon dinis sa police station 3 Agora pero kaning kani siya magdumani magdepende po kun ino kung say 5 kun ning kaso batok sa iya kay kung sa initial nga impormasyon nga nakuha sa otoridad disgrasya ra man daw nga nataga kining mao nga babaye pero kaning babaye pun magdumani anda man pud sila manumbong tungod lagi kay siya gitagak man gyud pud siya intentional ato sa mga paminawon basta palit sa tong kauban pud da din ha sa kanipong video po magdumani no dihang gisaysay po nili po nga maong biktima ang nahitabo lagi nga to kaniya kay di ba po lalim magdumani naliki ba yun po ang kanipong sakyanan kaniya minivan magdumani nga yaha po rin po nga gipistuhan so kanipong natagakan nasangisangis pa po din siya magdumani no sa kaniya wire so mamaliwag sa itong kauban po din na magdumani no mapakita po din sa kanilang ang kasamtangang institusyon ni Arap po nga nahisgitan niya sakyanan kaya dito magyuta magdumani no ang kanipong bildo sa tubangon sa mabong sakyanan na nang leaky good food na kani siya kay tungod lagi kay
1: pugat siya wala maunsa ang tigulang babae wala maunsa
2: nasamad siya magdumani nasamad
1: pero
2: siya
1: pero sa sa third story samad lang medyo dibako na mas pas ana
2: oo kani nga di magdumani i-assist food siya pero version lagi food nila magdumani nga dihado ko nung after diba natagak naman siya i-apas po siya o gagi didapatan pagihapon pero sa to pumotoridad pero magdumani wala man dito yung nagyong maingon nung maugit po yung makapatima o makahatag noong kanina klarifikasyon din po nga maong aligasyon nga siya didapatan magdumani no right after nga tagak kaning apas pa dito sa ubos yung didapatan din po nga suspensado po magdumani kaya ang lingon manggol sa ito pong otoridad yung hinabi punta sa ilaha nga ang version okay kaning ang nahisgatan nga kaning babae dihang natagap iapas na siya dito kaya agakon para po nga ma-plaster magdumani madala nga ito sa hospital
3: tulog ko
2: yung
4: mawala magdumani ko makabalo kung sa ang kuan pinakalas nga natagakan ni Nanay Moni ang sakyanan napayang dugo tapos nani kataas ambot lang ang Magnum nga nung ilahang gi-report sa Magnum kay Gikwan kaning nilihukan na to niya nga paghahulog nga daghan kay saksi dani nga nahitabo nga paghahulog ni Nanay gikulata pa yun siya di nga part
3: iya ko nihulog sa hamog
4: ipakulog siya sa taas
3: sama day ay kay floor iya kong gitagak nihulog ko niya
4: sige lang, Nay.
3: Tulog ko. Yan, nag-iulog.
1: Ihulog siya.
3: Diyan, nag-iulog
4: niya. Paulo. What? Sa taas ka na. Nasaloos siya sa wire.
2: Wabay makita. Video magdumali na. So, ato lang inarit kay... kanaas naman lang atong madungog kung hindi na itong mapakita video. So, kaninga maong ating gulang, nag-ikot magdumani, nagtadugo siya, pero wamaya nga ikabalaka, kaya kanin po siya magdumani.
1: Ang atong report, ang magdumaan siya is based sa aftong polis.
2: O, mo po natin klaro ko lang, no, kaya basimus lang ang nagtungo-tungo. Punta, dito biya, ipunta sa area magdumani.
1: Nata sa area, o niya, i-interview ang polis, on siya ay findings investigation initially.
2: Na-interview punta din sa palibot magdumani, katong mga tagbalay, dahil din sa silingan, mga nakakita, sa mga kung after sa panghitabo kay wapay po nagdakong nga dahil hindi na po yung mahitabong kumosyon so diyan natagak na naman to kunin tubig sila kay lagi nga kurat man sila nga dahil yung lagugo so ato po na inabi ang mga katong mga tao dito sa palibot o dito po sa mga pong apirianan na pag ito yung mga bata magdumani nga kaning anak po sa tagiya sa mga nga boarding house dayon na namin din po sa itong kapulisan sa itong kapulisan po magdumani ya lahat po nga version lahi man po nga muna nga kita nag-refer po ta kung unsa po yung version po sa kapulisan ya ato mo pong i-acknowledge ya po ng version dito sa mga tao nga naghatag ng statement nga lagi giingon nga nahulog ang maong biktima tungod kay dunay tao nga mihimo sa pag-aswat kaniya o gilabay siya kay gisabaan lagi na kuno kay kani man daw kuno pong nahisip ng babae matod pa sa itong mga kapulisan nga mulad katong nga portion sa istorya nga kani siya langas kayo nga klase nga kaning tao kung mahubog tinuod daw po na magdumani kay ato po mga kapulisan sa police station 3 Bura, kadagan naman dapat ko na nakahiramat, yun po nga maong nga babae nga si Mrs. Alona. Oh. So yun na nga, gina ko na, kanang maoyun magdamani ba, kumahubog. So langas ka ayo. So
1: kanang silang bahay. Kumahubog lingas, katong butong nga gingon sa polis, ka nahulog.
2: Siya oh, na yun na. Kanang silang version magdamani, kaya dili raman dito sa Santo Niño ni Naitabong, kanang nahubog siya, niya naabot siya din yung police station. Oh. Napay mga other previous instances nga, lango siya sa libro makahubog niya, gamaoy magdamani nga langas na isa ayo. Yeah, para sa uban, maaloy, siguro po sila nga maghimo na po paminaw nga alingang sa man kayo, alimusong kayo, so moto ang nahitabo. So sa version po sa tumotoridad, ilang ipangutan ang mga kaning tao na posibili na kasaksi, nag-imbestigar mo po sila. So ato pong i-acknowledge po ng version sa atong kapulisan magdumani mo na nga doon ay doon ka mga version, pero ang version yun po din po nga maupong kaninga nanay nga si Mrs. Alona, iya yun po ang ipanindigan nga siya, ito yung intentional ang ihap po nga pagkatabak. So girespeto po sa tumotoridad kung unsa po yung version magdumani, mag-depende na po nga ngayon po nung kung nga iya, pa sa kaagidod na yun, kung kaso kanina sa kalalaki, nga iharap po nga kainom, kaya lagi nag-hugoy-hugoy naman sila.
1: Kung siya may lang ipang-inom, kung siya lang inom magdumaan siya, nga pagpangahubog nila, kung tinon magaling, hulog siya siyang kaubag-inom, kung siya may ipang-inom nila?
2: Ano po na to kay na kanina?
1: Tuba, o na ba siguro tuba ni siya sa siyudad siguro,
2: di ba? Nutilya na po magdumaan eh. Nutilya. Ang tuba kay... Wag nihit man kayo kung mapalit ka mo. Dara siya sa may bukid-bukid.
1: Bukid na ba na? Di ba siya tamang kaingon? Ngayon lang ginom silik. Kaya kanang silik. Pag matanon naman po na.
2: Lagi. Dahil kung balik na sa tuba, kung magumani ng kalbog, dinisada sa sentro sa tungsunod kay kung naman ito ba, pang himuha namang tuka. Awala
1: man na.
2: Pasuka na, pabahalon man tayo.
1: Ang gabuhatan na, gakurbata man. Binuhat lang ang tuba ba?
2: So, din hi ka ron, sa tuwa pong nakuha yung promosyon magdumani, no? Before pa lagi daw po nung nagitaga, kining nakikitan nga biktima, una pa ganing magdumani nung nagi kaning yabo, ang katupong lamisa, na inaano ko nagilabay po yung lamisa, mo lagi na kay di mong punta makasaka-saka, good dritso po, din po nga maong pinayanan magdumani kay privado mo nga property, pero tulog ang danagin magdumani, no? Ang kanipong nagihabaan, din po nahisit agikan sa... rin po gagipistuhan niya, nahagba rin siya magdumani. Nasangit po siya sa mga wire kaya din himang sa katulong andana.
1: Oh.
2: Kanina din si katulong andana basin ma...
1: Yes.
2: Ibalik
1: na itong kanbing para sa
2: itong mga footages magdumani na dito po sa
1: area. Itong nahulugan or gihulog siya. Kay... naraman, buhi man na si nanay. Bila ba idan ni nanay gani magdumanje?
2: Sa 65 anyos magdumanje.
1: Mamaw, nagyapon ni katong atong interview gahapon ngayang gi-jolo ang polis, oh.
2: Kasi nakita sa tutuban po na magdumani ng magbutang sa screen.
1: Sige, beta.
2: Tumani ang mga footages magdumani, nini pong nahisutan niya Pinoyanan, niya gikahitabuan sa mga disgrasya. So, taas hindi ang magdumani no, ang mga pong kapanimalay. So, do ang ikatuloy mong gadaan ng andana, kay ko na siya, rooftop na
1: lugar. Dito sa nagtagay sa rooftop?
2: O, dito na magdumani.
1: Kaya, haim, sige, sige, pantagayan dito, mas kapupunang-punawan.
2: So, wala dito. Nga, naay kaning kwento na ito na din po yung mga wire po magdumani doon po na sa bintana ani pong ikaduhang andana.
1: Oh.
2: So nasangit-sangit pa siya din na.
1: Ano mga eksyon sa tumagdum live? Oh, tanawan ninyo ang yang ambakan ba niya o nahulugan? Oh?
2: O yun, magdepende na yun ang magdumani. No? Pagdepensa na lang ito, dato po nga mao pong gireklamo kung sinubag yun. Kaya yung alasa, yung kaning labay.
1: Yung alasa niya, gihulog ko sumos.
2: Oo, kaya kung galing niya sa akin siya magdumani, basin gito tuod nung ayah, gito nga gito yun. Kaya marag, matag palagi ni ka Dawad, kaning Mark Bustamante, nga marag, kon man, kumpulitan, nakulog siya siyang kagaling, marag, habog-habog, matag magdumani.
1: Habog gano'y?
2: Ang gani-ganing ko, na marag, ding-ding pa, o si ito gani. Pang kaning part magdumani, bang ni Alapaw, gani, di naman siya, siminto, nga kaning salog. Nga straight na lang na ito magdumani. Napa man siya yung ga-overlap para po nga kumplitan mo barong ka sa rooftop. Di po ka-dresyo ganyan matagak.
1: Pang-dipinsa.
2: Oo. So, kung niingon nga nakubog siya magdumani, natagak siya. Mag, di man siguro po dahil po siya po magdumani ng matagak. Kung ma-outbalance
1: makahawid
2: siya,
1: napa
2: may o makawiran. Pero kung nag-intentional siya tagak, na siguro po yung possibility po magdumani. No? Kung nag-aswat na ka siya, nag-kubo siya, then gitagak din po siya, nini po nahisbitan.
1: Pero mayo yung pagkahulog kay una, gisangit siya sa wire. Pag umang sa wire, gisangit pag daning multi cab. So, ang impact ba na inanay?
2: Oo, mahalagi magdumani. Maraga, arang-arang na lang kayo. Kung panalitan, ito po siya po magdumani. Dini po dahil sa kaning ubos, sinintado na ba po nga bahay. Yan po yung mga bato-bato po magdumani. No, tayo, tungod pa yun, ano pong nahisitan niya sa kina na may mga bato din na. Kanang naibato ngayon mong makita din na kanang mga tipak-tipak sa bato. Kani din pong siminto. Kung basi din po siya naigo. Pero mo lagi na, bisan po man magdumani no nga. Inanay lagi ang yaha po nga. Gun-ugo ga. Sama dyan na angkon. Pero mo lagi na, magdumani. Sa iyong bahin, nasakit gakon po ito. No? Kaya, kung ano ba, taas na rin pangidaron. Gamay nga mga sabad. Dali na kita mo ika. kuwan pud man naman mo, batiyagan po na ito ang sakit. Mas labo na po din nung naanap po sa kaning taas na pwedaron ng kaning mga pagkabunog. Medyo lahir na po ang ato po din pong lawas kung itandi na sa kaning batanon pa o kataas ang pangidaron. So kani siya naman eh, medyo nagpwison biya po siya nga tigulang. Hindi biya siya tambukong po naman eh. Pero muna ang...
1: So siya yung medical status ko ron? Buhay siya? O diyo siya
2: naman? Naman eh, kagaslas, manggit po siya. Okay naman po nang yapong kaimpang po magdumani.
1: Murang bumawara ng power siguro si nanay. Katong dito sa kagahapon ng interview na itong kinikaroon, no? Parehas na 65. Parehas mga astig kayo.
2: Oo, mulagi.
1: Tiyaw mo na 3-story, oh. Tanawin niya sa itong maglumlay by kalakataas o dito sa rooftop. Gihulog siya or nahulog. Pero buhay man tao. Tiguan kayo na, 65 years old.
2: Oo, mulagi na
1: katong. So, dili ordinary yung powers.
2: Kaliwat ka pong tumagimani ng mga baki o taas sa Peteron, bakso sa gihapon. No? Pildiga po na yung kuna to niyang pulis na sa Carmen, 30 versus 65.
1: Uyaw
2: to. Ahad ako nang nangyako.
1: Gijodo pa niyang pulis, ah.
2: Ilog pa gusto na. Nairanig ka po magdumani sa din he. At least, wak po yung kapsan sa kinabuhi. Pero magdepende na yung gihapon ni sa gihapon magdumani noon sa gihapon diskusyon. So mag-file yung siyang reklamo, batok din po nahisitan nila.
1: Kaliwat to siguro ka kinabuhi si Iring ba? Kaya damo ko siya mga kinabuhi ang Iring. Kung nawad ako siya, napay 8.
2: Nine lives. So, pilan lang nabilin ka ron. Napay 8 magdumani.
1: Napay 8 reserva.
2: Oh, at least I reserve. So, tanong, naganta ngayon na anak po. Kailang matikta sa pangidaron. Pero, kuhan nga po ba? Dali rin yung gihapon kayo makakuhan mo naman, makarecover, no? Parang, tag-uwi, resilience. Kaya po mong klase nga tao, bisan pa nasamdan. Pero, kaya maghihapon mo barog dahil noon. So, kali magdumani ng incidente. Oo, wala gina. Di naging magpalabi sa kalamong sa ilim ng makahubog. Aro nga, di po pa po sa magdumani nga maka-disturbo ta sa itong isig kaingon nga na magresulta po sa pagkapungot sa ito po rin po nga mga kasilinganan. Maka din na po magdumani nga mo po ni, no, nag-hitabo ang komosyon. Di mo sana hinuon ka senior citizen ang naangol sa mga po nga incidente din sa Santo Niño, barangay Lapasan ning atong syudad. Kinis mag 220 ang Jones Salas. Walid ako, Sir Bisho. Magnum Rapido.
1: Rapido. Salamat Magnum, Angie Alsado. Kuya tos nanay may gala, 65 years old. Tos sa 3-story building may gala. Buhi man pagkabot sa ubos mga iksyon na mas pas man. Mura siguro itong kaliwat Iring may gala siya mang kinabuhi. Nawadag usang kinabuhi. Naapa may gala yung reserva tulo. Magnum, aw, walo. Rapido. Rapido. Dito po si Carmen atong interview kaghapon si nanay. Besag na nga dugnas ng ipon may gala. Pero sa diyang nag-screamas na sa polis. Gijodo niyang polis may gala, 65 years old, na ilugan niya may galag pistola ang polis. Biyaan ta ng gijodo may gala, antos atak ang Magno Persib Blanca. Kaya kumusta out ta ang People's Day karon diya City Hall? Magno Persib, go ahead!
5: Magdumani, live ta din karon sa Kinibang City Tourism Hall, magdumani. Ang solo parents karon moy gitagaan og first time ni sa mga solo parents magdumani. Gitagaan gyud sila og time para sa People's Day. Gi-exclusive gyud sa ila karon.
1: Para ni
5: sa
1: ila gyud ah.
5: O para gyud sa mga solo parents. So kusgot magugag solo parents magdumani. Wala gyoy partner.
1: Katong na ay mga lalaki kinabuhi. Pero sila sa ang nanay tatay, inatay sila.
5: Murag ana gyud.
1: Og katong nanay, siya pa nanahimong tatay ana.
5: Mao lagi lisod bigyo kay mahimong solo parents magdumani. No, kapoy kay
1: sa term pa lang nga ga solo ka, dili lalim na. Gisolo nimo.
5: Mao gid pero nabantayan ako diri karon. Mostly gyud sa mga solo mga babae.
1: Ah, no, babae sila, way mga laki nga solo da.
5: Nagapon pero
1: lihit
5: ra kayo. Mas mga siguro mga 70% babae. 30% ra magdumani sa mga lalaki.
1: Oo.
5: Oh, so medyo gid lugar bihit kayo no. Matong nabantayan magdumani nga ang uban matod pa nila nga namatay ilang bana. Pero sa pagamatay sa ilang bana, wa na nila pulihi magdumani.
1: Nagpabilin sila, ang single sila.
5: Mao gid, maura gid ang ila magdumani mura ba sila bitaw
1: na. Basig naka-experience sila og di mayo, that's why nangatagam ba. Nangatagam ora magyapon ni mga laki gyapon, mga lampingasan magyapon kayo. So it's better din.
5: Di sa talan siguro. Di sa talan siguro ang mga lampingasan. Kay
1: sabi to dili lampingasan po.
5: Nga naiuban lagi magdumani man ang inana, di man gyud kuno tinadhana. Pidagtagpo pero hindi tinadhana magdumani. Nagi siguro gyud idana, no? Nga relasyon ba nga imbes nga naguban na mo, nagkabulag pag yun magdumani.
1: Tungod kay giilog na po man giilog sab siguro.
5: Mao gyud magdumani. So medyo lugar na nang gitawag nga na wa nagkasinabot, nagsakitan na gyud noon magdumani nagkabulag, no? So inana nga sitwasyon sa kinabuhi. Kaya na maguyuban magdumani nga nag-anak na sila, nakaanak na.
1: Oo.
5: O niya, nangita mo yun lain ma Christ Beringhoy ang iyang bana. Ah,
1: motoy dili so, kontito sa usa. Motoy mga taong agapan.
5: O niya, ang kaning listahan magdumani sa kuan, kinibang solo parents,
1: oh.
5: Dili kinanglan nga kinibang naakay lain.
1: Mm.
5: So ang may tabo, kung bulag mo something, di pwede ka mag-ipon og lain.
1: Abawal siya.
5: Kay walaon ka sa lista.
1: Kung nanakay kabagong ka kaipon.
5: Oh, kung naanakay kabagong.
1: Bisa dili kasado sila, bisa ipon-ipon lang.
5: Oh,
1: di lang magsaba lang, ana.
5: Ha?
1: Di lang magsaba.
5: Unsa na?
1: Di lang magsaba, nga nanakay gi ka Ismiringhoy.
5: Ah, kung nai-report man ka.
1: Ah, ana di gyapon yung surveillance sa Japon. Mura gyapon ka kapangutang motor, ana, nga nai mo CI.
5: Damay Marites magdumani.
1: Nai mo CI day, ha?
5: Pag abot na magdumani nga mutanaw, nga, uy, si Madam, si Inday, na may line na spesakay man sa motor.
1: Murag na may bagoy kagulding hands.
5: Oh, kanina na ba? So, oh, oh. Kung magabitan kagulay si yung balay,
1: oh.
5: Na mga silingan na kay Marites by Asad magdumani, so, mauna ang usas mga rason lugar, nga medyo lugar magdumani, dili naka ma-appeal sa listing sa solo parents.
1: Mm-hmm.
5: So, dapat nga stick you ka. Dili ka pwede nga mag- karelasyon sa lain.
1: Mm.
5: Kaya kung nagay karelasyon lain,
1: silent lang.
5: Sa listing.
1: Parang wala ka, dili ka madilista, silent lang.
5: Oh, noon, yung mga inanang nga butang, di man ito'y kalimut magdumani nga, mangita man po sila lagi kauban sa blagi usahay, pero kinanglan nga kinibang wala gi makita sa mata magdumani o di po dito ni mo ipapuyo sa imong balay or mga ito ka sa lain nga balay.
1: Mula gina, so, nga tago lang. Kung di gin mapunggan yun, tago lang.
5: Oh, mao gyud. Okay, magdumani.
1: Sige.
5: Oh, so mo na no ang oh. Karon ang ato mismong kinibang dago ang target daw ani mga 1000 plus magdumani.
1: Ah, oy, 1000.
5: Oh, war 1000 plus man ata ang target ani. Karon pero sayo man sila nagsugod dire, mao na magdumani nga daghan kaayo pod ang nahumanay na og tuan na karon naguli ng uban. Oo, oh. Inahinay na pag-uli magdumani.
1: Hmm.
5: Dito sila mga tagsa-tagsa ka Panimalay. Katong last week, mauman to katong itong mga PWD, mga senior,
1: oh.
5: Kuma naman to. So, nagyong sektor sa LGBT, unsa pa na diha,
1: oh.
5: Mahitabo o gina magdumani sa sunod. Ato na sa ipangutan na kung LGBT,
1: oh.
5: Pwede ba sa Japo na diri, magdumani? No? Kaya murag, ang LGBT,
1: oh.
5: Wala pa man na human, wala pa man magwala pa ilang time.
1: Wala pa sila.
5: Wala-wala pa sila kay atong
1: first. Kumo naman tanan ba?
5: Oo, katuman ang mayor na magdumani. Mayor Clarice Oy magdumani. Mayor magdumani.
1: Amira, amira. Hello, mayor, may buntag. Ah, kadyot mga igsoon.
6: Hello.
1: Hello, mayor, may buntag ni mo.
6: May buntag, ganyan mo magdumani.
1: Oo, may buntag. Sorry ka sa disturbo sa inyong kaliukan da. But kumusta ang response sa atong mga solo parents sa ilang special nga People's Day? Karong adlaw, mayor.
6: Sama sa naandan o sa sinugdanan nga mga kalihukan nato dinhi sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan kun masayran masayran lang sa katawhan nga naay Magnum Radio mao ni mga bunga sa pagpahibalo sa Magnum Radio na dili masayang mausik ang mao kay gayonan daghan yung katawhan nga motubag sa maong mga programa sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. So, usbon ko na maoy nagpaila nga daghan di ay naminaw sa Magnum Radio.
1: Salamat niya na, Mayor. Now, sir, unsa ba ning mga batakan, nga mga serbisyo nga natunol kanila karon aning mga solo parents kana karon diha, Mayor?
6: Kung unsay inadawatan sa mga katawan o mga kaigsuuna nato sa mga nanglabay nga mga bulan tuig sa People's Day, maupod usab ang ilang madawatan karon kay dili ko gusto na dunay ikatandi o adunay magmahay na dunay pinalabi nga atong gihatagan sa serbisyo. Parihas sa yutanan.
1: Patas yun sila. Pero murag na obserbahan diya karon na Bior, no, sa tanang mga solo parents, murag majority diya is mga solo parent ka mga babae, akat o mga lalaki.
6: Gamay-gamay ragyod ang lalaki. Kay tingali, mao natin kinaiya,
1: oo.
6: Masumhan o dili magkasinabot. Ang lalaki, yun kanunay mo biya. Munang luoy baya kayo.
1: Tinoon.
6: Munang gitagaan yun nato kigayon ng solo parent kay. Gani mismo atong obserbaran sa atong kaugalingon nga kitang duhang magtiayo na ning kamot na narbaho na manggani problema sa usa ka pamilya samot na ang usa ka inahan nga naay gibilin
1: lagi
6: sa iyang kauban siya mo ray na ning kamot pagpadako, pagpa-eskwela sa iyang anak mo na atong gi sabot yod kanunay.
1: No, Mayor, kinikaroon nga kadaghan na hutdon yun ni, hangtod nga mahuman ni sila, ginaganon, nga mga solo parents?
6: Ang ato gining, mamagi akong naandan, kagigil na ito, biyaan hangtod sa katapusang tao na naapan nga nagpahigayo, nagpahimulos sa tubag sa atong programa, ato yung servisyohan. Bahalag maabtan tagabi eh, kaya maumagi na yung atong kinaiyaw batasan sa usa ka matinud-anon nga nag-alagat sa katawhan.
1: Okay, now salamat nila, Mayor. Now, humana ang PWDs, karon ang solo parent. Doon na ba sa kay plano nga i-appeal na lang po kadtong mga LGBT, Mayor?
6: Oh, nana po kay i-announce, makaibalura mo, ana, kay diha mangyo sa Magnum Radio kung magmangayo o tabang nga sayon o dali nga mapaabot sa katauhan kung unsa nasab ang programa sa atong lokal nga gamhanan para sa mga katauhan. So, kini kay kada semana, kaduha naman ta, ikatulo ang KSB, muna na dayon nga programa nga akong bisulti sa ila. Muna nga, nagplano na po ko nga sa sunod semana, unsa na sa mga sektor nga atong matagaagahigayonan nga maservisyuhan, mapahatod na to ang gikinanglan sa katawahan.
1: No, Mayor, after ni Ana, murag I think nakaplano na to sa mga schedules ni mo nga nining buwan sa September, twice a week na ang People's Day sa barangayan, Mayor?
6: O gisugda naman ito atong bulan sa Agosto. Gani mismo doon ay simana nga katulutan ng People's Day. Correct. Talabi na itong mga PWD. So karon nagplano na po ko, umanani, unsa na po sa sunod simana nga sektor ang atong tagaan sa maong kahigayunan.
1: I see. Okay, so at least nga ang pagtumagod sa uban, nga damor nagkadugay kining imong kaliukan, basig basumhan ka o kapuyan ka na, but this time, nagka-aggressive ka na hinoon. Katuwa, kaduha na nun sa matang simana, sugod ka rin mula na, Mayor.
6: Kung nasumhan ko magnuman eh, dili na mo abot sa ikaupat na tuig.
1: Lagi sab.
6: Hinoon, mawing naghatag na kong kadasig sa pagpadayon kay akong nasabtan nakita o nabati na ko na naay daghang mga katawan nga nagkinahanglan sa tinuray nga serbisyo sa kagamanan o mismo sa ilang ipaabot sa ako. Walay laing nga lokal nga kagamhanan na naghatag og kahigayonan og dakong bili sa mga kaigsuonan nga naghandom nangandoy sa serbisyo gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Gani na ay ubang lokal nga kagamhanan nga gustong sunod nila kining People's Day na to. Pero salamat lang ko nga dunay musunod musunod sa atong programa.
1: Murag paminaw ko, murag application ko, dunay mo awat ani unang-una ang kahasil ba? Kay dili betanan para nimo nga opisyal nga makigatubang sa tao sa tibuok adlaw o nya okay lang atubang nimo dalhang kag malita, inani problema may malita nga ipasa ni atuba ihanok si mga tubangan nga mga problema.
6: Dili lalim. Dili gid lalim kinuod nga maminaw ka sa mga kinanglanon pakitabang problema sa atong isig ka tao. Lisod baya kayo kun sama sa atong kasinatian nga kita mismo sa usa ka gamay nga pamilya na doon ay problema sa atong membro sa atong pamilya, niya nang higayon na bugat ba kayo ang atong pagbati. Muna nga, kaysa muabot o tagpila kalibo sa usa ka adlaw nga nagkalain-laing problema, nagpasalamat ko sa Ginoo nga sa matag higayon, nagmalampuson o labaw sa tanan na makawala sa kakalaay o kakapoy ang atong makita nga mga panagway sa mga tao nga atong natabangan na malipayon kaayo sila sa pagdawat sa maong kahigayonan.
1: Okay. Now, Mayor Roy, mga pangutana, no? Pananglitan karon kini mga PWDs, kini karon mga solo parents, pagbuabot na servisyo na nimo sila. Pagabot

0: nga naa na tala sa top 10 fastest growing city economies sa tibuok Pilipinas sa 2025. Imagine, na labuan pa nato ang Baguio City, na labuan pa nato ang Pasay City, na labuan pa nato ang Quezon City, na labuan pa nato ang Puerto Princesa City, na labuan pa nato ang Makati City o uban nga mga syudad. Top 10 fast growing city economies in the Philippines 2025. Top number 2 ang Cagayan de Oro. Unsabay nahimo ug unsay mga gigabayan nganong atong syudad na labuan ta ang tanang syudad dinhi sa nasod sa Pilipinas sa imong pagpangulo, Mayor?
1: Okay, magnuman ni dili magyud ako na kinaiya ug batasan nga ang mga kadungganan nga naangkon sa atong dakbayan mao'y atong ipasigarbo, pero di man jud malikayan. Kaya wa man ta kahibalo nga sila mao'y nagpagawas niya na. Pero pasalamat lang ko una sa Ginoo nga gitagaan ta sa atong mga kauban nga nag-alagad, nag-servisyo, naghatod sa mga batakang servisyo sa mga katawhan. Usa ni ana ang akong mga kauban sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Mm-hmm. Sa ilang kakugi, sa ilang pagpaningkamot nga walay pag-ila sa kadungganan, kundili ang ila lang pagkamatinod anon na nag-alagad, nagtabang sa pagserbisyo sa katawan. Mm-hmm. Sa atong mga kaigsuunang nga kagayanon, usab kung wala ba ang suportar sa mga tao nga atong pong pagpaningkamot nga dili mausik masayang ang ilang mga gibayad nga buluhisan o mismo ang paghatag o kadasig nga usa ka manggigalaon nga nagdumala sa Dakbayan nga kanunay na kong ipaabot yun sa mga investors nga unsay akong ikatabang sultii ko ninyo diretso kay maningkamot ko na mahatag nako ang inyong gitinahanglan. Dili nga unsay inyong ihatag una sa ako, wala gina sa ako magnumani kay nako ang ako lang ang ekonomiya sa atong dakbayan, ang atong employment sa atong mga kaigsuunan, maura na akong giapas o gipasabot sa mga foreign investors. Yaning tungura karong October, madayo na yun ang pagbukas, pagsugod sa construction sa Radisson Blue diha sa uptown. Kaya nahinabi ko na yun mismo ang tag-iya.
0: Mm-hmm. So imagine, Mayor, ang top 10 fastest growing city economies in the Philippines in 2025, ang top number 1 is ang Jinsan, 8.0%. Top number 2, ang Cagayan de Oro City, 7.4%. And then, ang mga dagpong syudad sa tibuok Pilipinas, nangalabuan na to, top 3 lang ang Bacolod City, top 4 lang ang Iloilo, top 5 lang ang Pasig, top 5 po ang Cebu, top 6 lang ang Baguio, top 7 lang ang Pasay o ang Lucena, top 8 lang ang Quezon City, Puerto Princesa o ang Makati, top 9, top 10 lang ang Paranaque, Davao o ang Butuan. So, dako kayo nga improvement sa Cagayan de Oro. Imagine sa tibuok Pilipinas, top 10 fastest growing city economies, ikaduha ang Cagayan de Oro. Dili tiaw ka na, nga garbo. Mayor, labi na sa inyong pagdumala sa atong syudad. Congratulations ni ana, Mayor.
1: Salamat kayo magnuman mani. Dili ni garbo para kanako, kundili garbo sa tanang kagayanon. Ilan ni sa mga katauhan. Ilan ni, dili ni ako. Digin ako na kinaiya nga ang kunon ko na. Kay dili ni mahimo tungod lang nako, kundili ang kanunay yung paghiusa, pagsuportar sa pagtabang sa lokal kagamhanan sa Dakbayan sa atong mga kaigsuunang kagayanon. Para kini kanilang kagayanon ang maong kadunggana.
0: Mm. Mayor Lando Clarix, oy sir, salamat kayo sa panahon nga among nga kalasan kanimong oras sa kadagas tao dia para sa atong interview. Salamat kay Mayor. Oga.
1: Salamat sab kayo. Oh.
0: Sige, salamat kay Mayor.
1: Salamat kayo sa kanunay, sa Magnum Radio. Usa kamong nagtatag og dako kayong tabang na sayon og dali masayran may bawaan sa mga katawhan sa nakalainlaing mga programa kalihukan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Salamat kaayo sa tanan.
0: Salamat, sir. Yes, magumpersed.
1: Magdamanay, no?
0: May kaya na ibo pang na kwilyuhan ang mayor para lang maguyod ni mo para ma-interview na to sa iyang kabisin niya?
1: Lagi, Magdamanay, salamat po tayo kay Atlas, mga bate po na to, Magdamanay, ang mga informasyon, no? Importante po kayo na, labi na kay sa totoong kaning People's Day, dagan yun po mga solo parents nga nakakaroon din eh. So, bisan pa niya na, salamat po tayo kay nakatag po siya kayo, Magdamanay, total, aman pa man sa unya sa gabi kung napagitao no di man niya biyaan di man niya niya daganan Magdumani ang mga tao nga na din sa Kinibang City Tourism Hall dika sa location Magdumpersir Blanca sa balitaong serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdumpersir Blanca. Yung nabati may galagi kan direkta mga igsoon sa City Hall area din may galang nagpadaan mga igsoon ang usa ka People's Day mga igsoon. Okay, so balikon ko lang may gala, gusto ko lang tagaga importansya kini mga igsoon tungod kay garbo kay Pilipinas ba, makita ta may gala, nga grabe gidi ay ang kapaspas sa pag-grow, paglambo sa ato may galang ekonomiya, sa itong nasun may gala, kana base mga igsoon kini siya sa 2025 gross domestic product, GDP growth, rates may gala sa highly urbanized city, mga igsoon, sa kanabang sa survey may gala. Then kini, datos gikan may gala, sa Philippine Statistic Authority nga diin may gala sa top 10 nga mga syudad sa tibok Pilipinas. Top 10 ha? Sa tibok Pilipinas, ang Cagayan de Oro ang naa sa top number 2. Top number 2 may gala. Nalabuan nato pa sa kapaspas sa paglambo sa ekonomiya may gala ang Bacolod City. Ang top number 1 is ang Dakbayan sa Jinsan, 8.0%. Top number 2 may gala ang Cagayan de Oro, 7.4%. Ang Bacolod City, top number 3, 6.8% lang sila. Ang top number 4, ang Iloilo City, 6.1%. Top number 5, duwas la kabuok, ang Pasig City o ang Cebu City, 5.8% ang ila may galang percentage. O ang top number 6 is ang Baguio City, 5.6%. Unya dayon ang top number 7, duha ka mga syudad ang nagkuha. Pasay City o ang Lucena City, 5.5% sila. Unya ang 8%, number 8, duha pod ka mga duha ka mga syudad. Ang top number 8 ang Quezon City sa Manila o ang Puerto Princesa City sa Palawan, 5.4% sila. O ang top number 9 is ang Makati City. Nalabuan pa nato ang Makati City may gala. Top number 10 dayon ang tulo ka mga syudad sama sa Parañaque, Davao City ug ang Butuan City. So painani ang atong syudad may gala pero base mga igsoon sa Philippine Statistic Authority nakita may gala ang syudad sa Cagayan de Oro top number 2 sa top 10 fastest growing city economies in the Philippines sa tuig 2025. Grabe ang atong syudad may gala. So, congratulations nato sa Cagayan de Oro. Dili magpa-alkansi ang Cagayan. Di magpaulahi may gala. Mga igsoon, paspas ang paglambo sa Dakbayas Cagayan de Oro. Okay, natapos up ang atong panag-uban. Karumbuntaga may gala sa atong programa. Salamat kay kaninyo mga suging tikpaminaw. Salamat kay kaninyo mga listeners, mga viewers. Ugma sa atong magpadayon, sa atong mga discussions, sa atong mga issues may gala, ng atong isgutan o mga dawa. Salamat! Ang kalimot mga igsoon sa usa ka kagawas ng katilingban, katawhan ang labing gabhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 10:30.
3: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala'y sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
0: DTX 500 Health Alert.
10: Mali na habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang ginamit, nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500.
12: Himsog pa ba si nanay? Basin luya si nanay. Malagi dok, luya si nanay dok. Kinahanglan na ni makainom og DTX 500 og D3 Bio. Adto lang sa pinakadool nga butik. Kamo lang atong giapas nga ang kaayuhan number one nga atong mahatag sa mga senior citizen. Kanang kaayuhan nga atong mahatag sa mga may sakit o balatian pinaagis pagtumal sa DTX 500, Mighty C o D3 Bio, dako kayo nagkalipay sa mga membros pamilya. Let's talk about stroke karon. Kay once nga naatay hypertension, pwede nga musangko sa pagka-stroke, paralyze, mini-stroke, ischemic stroke, hemorrhagic stroke. Kini sila nga mga problema is common karon sa tuang katilingban sa syudad. Basta may high blood, pwede ma-stroke. Now, what is stroke? Ang stroke, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, this is a general term or general name. Once nga na ay brain attack nga nahitabo sa tuang brain. So, kung na'y heart attack, naapoy brain attack, may connection sa kasing-kasing. Although, may connection siya. Kung na'y blood clot, either nag-leakage, nagbara, nag-loss ang circulation sa brain, sa bisan asa nga parte sa brain nag-i-atake, muna gitawag nga brain stroke. Importante kaayo nga mahibal-an nato ang mga signs and symptoms nga pwede nga moy way nga ma-stroke ang usa ka tao.
0: DTX 500 Health Alert.
13: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
14: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: Mag-DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagkapanubo.
14: Sang imong blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
14: DTX 500.
15: Churvietnol. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In two times ko. So buong nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500.
16: Mabibilis sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
12: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom. Basta every Wednesday sa clinic na to sa Cagayan de Oro, sarado.
7: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
16: DTX 500 Health Alert.
12: Murag mo sa ibabay kung mga higal ka itong oras limitado kay anyway sa Gyapon Dog Hands Lim Dolo yung nakauban sa programang
16: DTX 500 Health Alert.
13: DTX 500.
11: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Imong pangalan tay?
17: Hilbaril.
11: Ilang taong ka na tatay?
17: 75.
11: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
17: Hindi nga kung tiyera nga nagahubag. And dire nag-umpaw sa inyo nga clinic.
11: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
17: Tatlo
11: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
17: Katanan nag-ayo.
11: Oo.
17: Nagbago. Sang itong pagkuhan nyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagmutungot pag-inom ko.
11: Bali, duha ka palang uminom o isang beses?
17: Kaisa lang.
11: Isa lang, tapos nawala agad ang pagmutungot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
17: Pila lang ito kasi si Mana, na kuha na dahil na yun, nagkukos na.
11: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
17: Maayo.
16: TTX 500! Papalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties? Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Oras, alas 10:37.
1: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:40 y cara, ¿cómo está? Me toca tener welcome para el comandrizato, tu lomanón.
0: Magnum in action.
1: Aquello en tu lomanón, Miguel Ato, Magnum in action, con el lado Miguel Ato, la Jerónica, miércoles. Pizza 2, Miguel Ato, ambulancia, septiembre, tu hijo es mil, bindis eyes.
0: Magnum in action.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me encanta que tengan, me encanta que tengan, ganamos, me encanta que tengan, me encanta que tengan, me encanta que tengan, me encanta que tengan, grabe que tengan, me encanta que tengan, oso, sipon, obo, hilanat,
0: magnum,
1: me encanta que tengan, kumon kay nga, balatian, me encanta que tengan,
0: magnum, in action.
1: Sato para como mi querido Sato, tro mi gala, ¿cómo estás, Satanán? La vida mi gala, katunga na karon. Salanga taksa taksa ka mga panimalay.
0: Magnum in action.
1: Salamat na magparasyo na may galato na mga pagpasalamat sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat ginin su Kristo, salamat Diyos sa mga anak, Diyos Espiritu Santo, sa magyata ng lamang laing adlaw. Sa iyo pagkatog ka namo, ginoon din ang laing sa iyong kautuhon. Ginoon kami magpasalamat ka namo sa mga grasya ng magyata ka namo sa matag adlaw ng atalan. Kami sa mga ginoon, pasalamat nga kami kanunay ni mong gibantayan, giiwas sa disgrasya, katalagman, giiwas kami ni mo sa mga nagkaryang pagkitabo sa palibot na bina, sa mga tao nagtingwa sa mong kapukanan, kaya mag-unsap mga kami ginugwa ka sa pinagay ka nimo, among isalig ang tanang ginong Isus, ilabi na sa among adlaw-adlaw ng mga panayokliok sa among palibot. Ginong Isus, kami sa mag-aampo kanunay, ahunta imo kami nga kanunay nga ang among nasud, imong ihatag ang kalinaw, panagiusa, undang ang mga ofisyal sa among nasud, ang ka ang tinunay ng pagservisyo sa katawan, mahunta yung magpatikbaba o dili ang kakog o gaila mga personal katuyuan sa ilang ilang pag-official. Kinesos kami mag-ampo sab nga unta imo kami taga sa kabasog sa lawas ikapa Ginoo nga mo mga balatian wag tanga Ginoo ilimina niato mga masakiton nga nakaron sana kadya ang tambalan mo sab kadya kuno Ginoo kadya kadya mo Ginoo Jesus nga unta mo kami pasalon sa mga salangan nimo dere kadya mo imo mga kami nam salang atos mga salakan namo kini tanam mga pangay para kang Kristo imong bugtong anak mo iglagar sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Maingot to sa itong kutsita ng mga barangay sa Lakbayan sa Kagandioro.
0: Magnum in action.
1: Maingot to yung labinamaygala sa itong mga sa itong maygala ng katawan sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Ilabina diya sa 1st and 2nd District sa Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: Maingot to sa itong labinamaygala diya sa Kamigin. Mabos sa itong pagsibya. Maingot to ang atala. Welcome sa Panaguban. Dini sa itong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Sa itong kutsita ng mga barangay ha, sa Lakbayan sa itong mga kamerkaduhan. Sa mga namina, may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Ngayong oto, labi na may gala sa mga ato mga higala niya sa Sumiña o naghanga namina, may gala karong panahon na.
0: Magnum in
1: action. Madung oto ni Mosaro. Sa ano ato parts, may gala to partner gapon sa Magnum. Namina, may gala karong sila niya, may gala. Wala naman lagi, murag itaya naman na ilang dial mga ikson, murag wala naman, di na magaling naman. Sa pag mo ng gamitan na uga screwdriver.
0: Magnum in action.
1: Dahil ang dial may gala kaya muragi kwa na yun, muragi lansangan na yun mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Sa ato ng mga namina sa mga taxi driver, kumusta? May goto.
0: Magnum in action.
1: Huy-huy kayong abagas mga taxi driver may gala, human sila. Mahal kayong gasolina, ang ilang kompetensya, why tubil-tubil?
0: Magnum in action.
1: Why tubil-tubil may gala, mahal kayo, so ilang kontra, way tubil-tubil, ang ilang may gala, bukto talos, mga bangga, may gala, salap-salap, huwag pasayro.
0: Magnum in action.
1: Sa ito lang mga namin, may gala, may ngot to ganyang tanan.
0: Magnum in action.
1: So my good news and bad news, may gala, ang good news, may gala, karong prauna, padayon, may gala, karong adlawa, ang libreng rides, may gala, diya sa karnabal.
0: Magnum in action.
1: Ang ato may gala, bad news, may gala, karong, Ingon may gala, bad news may gala, gingon dito sa kaluhan.
0: Magnum in action.
1: Nato may gala mga katawan ito, gimanduan may gala sa Department of Health nga kung mahimo. Magsulub gid may gala o ka face mask. Katong N95 magsungon ka baga kay para dili mo sulod may gala nga bug o ang aso may gala nga gikan may gala sa Borneo.
0: Magnum
1: dito sa Indonesia man lagi mga magsungon. Ang yala sangpit may gala nga
0: Magnum in action.
1: Kalasangan dito may gala, gilamoy sa kalayo karong panahon na kung sa init. Delikado mo na, kay dini sa ito mga eksoon, bantayan na ito nga nagsugod ng ilinyo sa ito dini. Diba ka na nga nasangpit may gala nga nasun sa Indonesia may gala, abay na yun. Silingan na ito may gala, kining lugar nga nasunong may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Mauna nga, nito ang dunay mga balatian, sakit sa kasing-kasing uban pa. Kung may mo, magsigil lang mo niya o pag-face mask mo para di kayo masunob na masuyop ninyo. Kanang daw tang hangin may gala nga nagdalas aso gikan sa wildfire may gala sa Indonesia.
0: Magnum in action.
1: Namo na may gala ang bad news may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Kaya huwag lang ang may gala naguna mga luwas sa mga balita dito may gala karong sa balitang lokal.
0: Reklamo i-Magnum. Magnum
1: in action. Sa ato may gala ang balita lokal may gala nagigayon daghang mga gingon may gala karon dito sa Kulambugan, Lalo de Norte. Ingon may gala, traffic kayo. Grabe ka traffic may gala, Cruz Kulambugan. Tungon may gala kay Gingon, maturpang doon na may gala yung mga armadong tao. Ituan nga membro sa MILF ang gihold may gala sa atong kasundaluhan.
0: Magnum in action.
1: Pero ang MILF may gala, parang hindi naman kontra sa gobyerno. Murabaga, ang MILF may gala, murabaga, recognize na sila sa Barn Region, mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Pero tungon kay armado sila, ang kabalakas mga tao may gala basig si Bakulang pero wa mo sa report pero gihold na sila mga Exxon siguro gipangutana. Oh so pare asa mo pa ingon kanaghan ba kay ninyo
0: Magnum in action.
1: Oh so mo na may gala no nga mo na dito sa mga sampit nga lugar karong para na video na pagka traffic may gala tungod din ang daghang mga armado nga may left nga na hold may gala diha sa checkpoint may gala sa atong kasundaluhan.
0: Magnum in action.
1: Samta rin ang balita, may gala, Gingong, matod pa, Mindanao, may gala, sa atong elektrisidad. Mindanao grid, may gala, ipaubos ka ron sa yellow alert. Tungkol sa pagnipis, may gala, sa supply, sa atong kuryente.
0: Magnum, in action.
1: Kung siguro may gala ni sa kinibang kainit, Carlos Manon.
0: Magnum, in action.
1: Samta rin ang balita, may gala, Gingong, mayroon na Lando Clarex Hoy. Mihangyo, may gala, sa PNP. Nga sumpuon, may gala, Lepelas Kokpo. Kaya mga bata noon may gala ang trabaho, sige lang pangimog hinangal sa plane.
0: Magnum in action.
1: Kumaan may gala dito nag-viral mga usa may gala ka, usa ka lalaki. Mahinor ba dito may gala, itong-tong may gala sa kanan. So sa usapan, anumbag malagkalit mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Lagyan na ka ng mga rugby boy. Oh. Kaya may gala ang balaon may gala sa juvenile justice system nato ni Senator Pagilina muna nakatag buisit may gala. Kaya pag edad mo may galag 17 anyos, consider pa ka minor. Unya mga maldito may gala, mga kawatan o mga malditos palibot may gala, mga minor de edad.
0: Magnum in action.
1: Muna nga itong mayor may gala, may mando may gala nga ito sa itong director sa pulis sa Dakbayan. Nga ila may gala nga badungon kini mga batanon. Ngamaw na rin naghimog binuang may gala sa atong palibot.
0: Magnum in action.
1: Nausa naman sila naman may gala yung mga haon kayo sa palibot ha.
0: Magnum in action.
1: Namuna talaw tayo may gala kay Dinisato dagang ito mga rugby boys. Kanya ito gagmay pa rin sila karon may gala na nagkuna. Ay mga maldito na may gala. Nguban gali mga kawatan. Mausay gagamiton may gala sa mga grupo. Nga ipapinitit may gala sa atong kabalayan.
0: Magnum in action.
1: Samta may gano'ng balita may gala, Gingon, Biofire Protection. Panayan may gala na nagpahimanglo sa katawan. Bantay kita may gala sa sunog karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga nagkong balita may gala, Gingon, sa kaluan, Gingon, Department of Health. Ang nagpahimanglo may gala sa katawan, o gani mando. Hindi na binas sa Luzon area. Nga kung mahimo mga Exxon, magtawag yun face mask tungkol may gala sa gayong aso may gala ang gagikan sa Indonesia.
0: Magnum in action.
1: Kayo na kayo ba? Pag-iabot sa ato may gala sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala. Kini, guwapo niyo. Guwapo niyo may gala.
0: Magnum
1: muna niyo may gala. Muna nga medyo karong panahon na may gala. Medyo nangataranta na siguro kini mga dakpunon may gala. Karong sunod na bago nga so, sunod nga administrasyon. Mga Exxon, ang controversial may gala nga si kani Deputy Secretary Bunuan. Ang gimando may gala posibleng makagawa sa bilangguan. Human gimando may gala sa Sandigang bayan.
0: Magnum in action.
1: Wala na katong Holy Departure Order. Wala na. Gitang-tang tanan may gala. O posible si kani Deputy Secretary Bunuan may gala ang buyan mga Exxon. Himuon sa state witness may gala.
0: Magnum in action.
1: Naon sa natanan na maging maigsoon, tanang mga tulisan sa palibot ka nagidunahan nga mga tulisan, wala agad maigsoon, munang gingon zero git balance. Di ba? O muna may gala ang kasuko sa mga tao sa Pilipinas karon. Kayo dahil labitang sampulan, like for example si Martin Romales, asa naman? Ana man si Congressman Romualdez Caron. Di ba sa panahon may kalang sa sunas presidente, special mention siya, una pa may kalang apart, mo'y giskutan. Ana man sa Caron. Amon ay pangutan na diyan Caron.
0: Magnum in action.
1: Inunahan may kalang ganun nga si Martin Romualdez, may utok may kalang sa grabing kawat sa kwartas Pilipinas. Muna ay pagduda sa uban. Ingupot siya, sige, sige, sige, ikuha ko nyo, idungot ko ninyo. Tanahon tag, di ba, mga Bulgar board mo diya?
0: Magno, na. Now,
1: wala, gin may kala. Wala. Mga kasigo na mga eksoon nga, ang Manila, ang Luzon, katuwa man ito ang daghang at dito ang mga kwarta ngayon lang ipatuo nga doon ay project, pero wala di ay, dili undangan sa Ginoo, may kala, ang pagbagbaha nito. Di ba, so karon, no? Si Bunuan may gala ang kontroversyal nga kanay di pinabulit sekretary, posible may gala buyan na sab siya. Bot pa sa bot, buyan siya, wala siya, wala ka nakita nga wala siya labot. Namon siya may gala state witness.
0: Magnum in action.
1: Unfair ba? Unfair. Looy. Looy may gala ang mga tao basta ila kang kontrahan, pangitaan kang sayop, dali na kayo. Priso ka rito. Pero ilang mga sakop may gala, amo na problema kay karon.
0: Magnum in action.
1: Mao na may gala. So, kini rato lang ni siya. Taranta na may gala. Kaya ang panahon manggol, nagkaupos na. Now, mao na may gala nga karon. Ang mga sakop may gala, amo gay safety karon. So, muna itong gingon lagi nga, kinsa baka, ang sunod kay Presidente sa Pilipinas, nga maka lugar, maka papriso, magsoon, nining mga tulisan karon nga di gyud ang mga antat sa bol mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Nga tanawa si Bunuan no, nabiyag ka kontrobersya kay wal lugar sa kay balo. Inosente lugar sa pangitabo may gala diha sa diha sa buhatan sa DPWH. Adi sa nga sa dili inosente. Naa sa ribawan di aso siya ang magtestigo sa mao na ang naitabo sa iyang ribawan. So mao na may gala ano nga naya litis karon ipagawa siya og buyan sa tanan gani mga katong nay iyang nay hold pa jo order tanan may gala gipamuas tanan muragasin free may gala si Bunuan may gala ang kanhi DPWH secretary.
0: Magnum in action.
1: Wala tong gingon, wala na matay masahan kay kun tinuod pa atong gobyerno karon nga ilang lakagon may gala makawatan di ba nga way pili mga igsoon ilang tanang gihimo. Pero ang ilang gilakag may gala, basta, basta nga, sige, biray lang na. Basta ipapriso lang na siya. Kinsa taong kang baliban may gala, manduan ka. Namao na may gala, nga nung, kung imong tanawon may gala karon, wala, muraga, ang uban may gala, muraga sila, muraga katalanta na sila, kay nagkaupos akong kandila. Once mo upos ang kandila may gala, but pasabot, bag-una ang atong pamunuan. Mayo lang, o ang bagong administrasyon may gala nga magkapuli niya, katubang sakop, kay kundili, sigurado kin may gala, maghimog bagong building may gala, ipanulod, ipangpasla kining kawatas gobyerno nga pwede naghana kayo.
0: Magnum in action.
1: Pero motoka mo may gala nga mga preso na sila, dili, nga naman, maglumba di panglayas mga igsoon. Na may kwarta, ang looy katong may kwarta, di kasibat. Diba? So, inahina na sila, manlayas na sila, mauna nga dili, yun sila mapreso. Pero, pag ma-file ang kaso may gala, mga dakpan gyapon ni sila.
0: Magnum in action.
1: Karon, wala gyud. Di ka makaasa may gala. Labi na, nining hapit ang ilang mahuman ang ilang prestasyon. Kining prestasyon may gala. So, damor nga magka-human na ni siya, damor nga pasagda na nila. Di na may gala ka lang, tinutong ginimu yung mula kagaon, hagas. Magkakahuman na tayo, papresyon na na to. So, inana may gala dagan. So, muna karon nga, ang looy ba? Like for example, si Mike Defensor, unsa ba'y sala niya, anong plunder man nga, wa masamangawat. Nagdunar naman siya, may gala, plunder. Unya ang iyang idunar, may gala, gamay nga katin, 25 million pesos. Nang anong plunder man? O diba? So, wala kay may mo. Yung balaon, may gala, mura gikaptan lang sa sukatao. Katong ilang mga tunikusan, itulong rin sila nagbahin-bahin. Naghatag sila og donasyon, may gala sa eleksyon. Tanan sila, may gala, gipang preso. Tungkol kay nagdunar sila may gala o ganabang tabang para sa eleksyon.
0: Magnum in action.
1: Ang plunder mangod may gala, singkulaot na siya, ikaw nga tao, nakapangawat ka o kwarta may gala, nga mong balol 50 milyones pataas. Ikaw ah, dili mahimo nga duha mo kabuhok, nahimong 50 mil. Alili kung tag og duha mo, di, 5 mil, wala mabot sa 50. Nakadili man na may gala, donation man. Apil magigpreso may gala. Si Marcolita, nga mo'y kitagaan nila sa donation sa eleksyon. So, preso may gala silang upat karon. Mauna may gala ang medyo ang uban may gala, mayado kayo. Di ba? Kini may gala, doon na kayo tulubagon, ay iskapo sila may gala. So, sila karon, safety sila karon. Wala ay mutandog nila. Pero mo nang gingon, ganong mutandog pa man, may gala nga, hapit na nagkaupos ang kandila. So, pag uposan ang kandila, ang mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Diya, may gala, makita. Wala naman. Mahumala ni may galang 2026. Pag-abot sa 2027, wala na gina mga eksoon. Napag-iapon sila, pero lahi na gina ang dagan. Ikumpara sa nagsugod ka pa. So, muna itong gingon, ang tanan doon ay katapusan. So, kung doon ay katapusan, may gala, pabuto na lang na sa tanan kay daghan man ang nangandoy karon sa katapusan. Mga gala, nga unta mahumanog kita mismo, makapahuway na.
0: Magnum in action.
1: Diba? So, kung tanawin mo diyan nga itong mga katalagman, may gala, grabe. Labi na ka ng baha, mga eksoon. Pero sigurado ito, may gala, nga sa pagkinsa may mong presidente, kanang baha, may gala, tungkol sa itong climate change, kanang mga baha sa Pangasinan, baha sa diya, Pampanga, Bulacan, Tarlac, asa ba ng lugar, may gala, dili na mawala mga eksoon. Cavite, Metro Manila. Mauna na ang trend, may gala, karong panahon na, di na lang sa mausap. Bisa pagkinsa presidente sa Pilipinas, may gala, kay kinayahan ng mga itong kontra. Wala na yung magkapugong ana, pero at least karon, ng panahon, lugar ang mga tao, may gala, apir may gilang unahon na, may gala, sa mga kawatan, may eksoon muna, responsable din ng tanan, mga gala, sa baha na ito sa Pilipinas.
0: Magnum in action!
1: Kaya may gala, gumawa, sa pag-tagad, panagubahan din sa atin, tulumanon, oras, alas, sa 10:50, address na.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsa ka ako magpa-HIV testing ta.
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
14: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
8: Kumadugod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako pag gasto, magsakit pang imong ulo sa palungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
9: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Oras, alas 11:14 o alas 11:04.
7: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
8: Magnum in Action. Ayan na sa ato para kumandar sa ato ng ato naman na may galato na Magnum in Action. Abota na may gala, kanuna ko nun, buto may gala di atubangan sa Kenan, nga nibuto may gala di atubangan sa NMMC. Pabota na may gala, kaya itong kaban, tuwas sabi ito na kapahingon, karong panahon na, no, kay
12: Magnum in Action.
8: So, doon ay lang asamdan, nining, gayo may gala, ang usaka sa Kenan, nga kalit lang may gala, nibuto may gala, di karon sa NMMC area, o atubangan. So, pabota, kaya ito nang, ato nang siron may gala, kining, gayo may gala, nga, nibuto subakang nga pagbutok ha kini. Oo, so kaya diyan na pagkin sa napit po sa NMMC. Pabuta lang may gala kaya itong kaban on the way diyan sa nasabit na lugar karong panahon na.
12: Magnum in Action.
8: Samta sa lang iso may gala pabuta sab kay ato sa ipaluap may gala kining reported back soon. Doon ay report ka tunay po skika may gala sa Kulambugan, Lana del Norte. Nga gingon may gala dito doon na may gala mga doon ay mga kaiksunan ta, labi na, sa lana o mga kaiksuon nga mga turista dito ang traffic kuno kayo, kay wa makaagi may gala sila. Kay doon na may gala ay gingon mga armadong membro sa MILF, may report. ang gihold may gala sa itong mga tiriganan sa kasundaluhan.
12: Magnum in action!
8: O nga, nag-checkpoint may gala ito sa Kulambugan, Lanao del Norte.
12: Magnum in action!
8: O, pero kining may ilif may gala, murag di naman siya kontra sa gobyerno. Human may gala, giaprubahan may gala ni Presidente Presidente Duterte may gala kanyanto. Katubang na iyagi, paningkamutan sa may gala ni Presidente Pinoy, pagtukon may gala sa Autonomous Region in Muslim Mindanao katong Bangsa Moro mga eksoon. Diba? So, kanyato, ang ima yung lefay gala, gubat, panahon irap, asos ulatwar. Pag-abot ni Pinoy mga eksoon, ang natabo may gala, murag ilang gihimo nga taga-autonomiya may gala, ang kinibang area, especially ang barn, na niabot may gala sa human si Pinoy, wala gano'ng totally may gala na approve. Pero pag-abot ni Presidente Duterte, mga eksoon,
12: Magnum in action!
8: I-approve may gala, og nahimo ng barn karong panahon na kay mas dali man kay si Presidente Duterte una gawas ka doon ay dugo nga Muslim, taga Mindanao. Diba? So taga Mindanao, nasabta niya, og mao'y nahibalo sa sitwasyon may gala, din sa Mindanao. Lahit yun may gala kung di ka taga Mindanao. Like for example, si Presidente Marcos, taga Ilocos mana, sino yung Aquino, taga Tarlac, di ba? Pero si Presidente Digong, taga Mindanao, muna nga dali kayo na-approve. Tuhol kayo mas naibalo ang atong nga ni Presidente Magala sa sitwasyon na ito din sa Mindanao.
12: Magnum in action!
8: So nawala problema katong inkwentro pirme sa MILF Magala o kining sundalo. So atin sa mga MILF, sumuna Magala nga nagtabo, muraga ako na. Naana sila may gala side sa itong gobyerno karong panahon na.
12: Magnum in action!
8: Amo na may gala ang sitwasyon. So, karon doon na may gala ikihold dito. I don't know, imailip ba ni? Kay giingon man mga armado. Napabota lang may gala. Kaya nabito si Major Juan Navarro. Kato siyang, wapos sila kay Balupa. Ato lang, may gala ang tawagan sila. Kung na ba information lang kalabot ini. Kay murag bago pa man. So ilang kitawagan diritso may gala ang nasangpit nga Kulambugan area.
12: Magnum in action!
8: So mabuta may gala no kay ato ni Fulap may gala, labi na kinigingon na nibuto may gala diya sa kinibang diya sa inimim si area.
12: Magnum in action!
8: Karon sa kuto may gala pabuta, kaya atong tagas pagtagan may gala, kining may tungod sa ato may gala ang kainit El Nino. Na tungod may gala nining El Nino karon. Mone may gala nga ang mga daghan na kay mga apektado nga pananom. Di lang sa ato din ay apilang Region 10. Di lang sa Region 10 Tibok, Pilipinas na may gala. Pero sa ila dito sa Luzon, di man kainit may gala kunili tubig man ito. So mauna nga din sa ato, pabuta kaya ito rin follow up mga eksoon kay din sa ato na na mga apektado gid mga eksoon. Only lang ato gusto may buuan kung kini mga apektado karon.
12: Magnum in action!
8: Lugar na report na ba ni o na monitor ba ni may gala sa tumbuhatan sa Agricultural Office may gala sa City Hall.
12: Magnum!
8: Kumalay lang trabaho, ilo na sa ato din sa Nakbayan. Nanapay report din nila na mga damages may gala. Wala na manubo, litubo magani, murag sagbot na lang. Kaya tungkol sa kainit sa panahon.
12: Magnum! In action!
8: Pabuta lang at ulit agas, pagtagan may gas, panaguman din sa atong tulumanon. Samtang sa lang iso din ito may gala sa atong reklamo.
12: Reklamo! I-Magnum!
8: Tagadas pagdagat may gala kining reklamo ni Magnum kini bang $200 kabubong nga kitak ng kuralon may gala diya may gala sa Balacanas puntod. In fact gani karon murag sugda na giputan nag taloptop kay magsugod na sila kanal ano kining kural. Now mao na tong bantayan kay sigurado mga tari gid musugod magubot ta diya kay nangyo lagi sa barangay og sa katawan tagala sila og agyanan para sab nga lugar, si Bagog doon na emerensya, sunog o guban pa, maka-agi sila may galag, dili maluko mga tao sa nasangpit ng lugar.
12: Reklamo, I-Magnum!
8: So, mabuta may galag, kato na yung tagas pagdagan, niya itong si Magnum Anji, naaman niya may galag sa City Corporation, kanang tag-iagit sa Luna, ay doon ako sa ilang aksyon nga, hangyong man ang barangay, unya nga kumay mo, palito na lang mga galag na siya, kanang mahigo sa kanabang agian may galag sa mga tao. Oh, so, ato sa nabiyo si Kapitan Dasir Megala, kumusta na istorya na ba niya ang atong mayor sa Nakbayan Kalabot ini?
12: Reklamo, I-Magnum!
8: Kamuta na Megala, samtang sa langiso Megala, kining flood control corruption may gala pabuta. Kaya ito ni Tagangas kapos pagtagad. Dili nato ni walaon. Kimone kipabot sa mga tao, mga eksoon. Na cocaine sa involved ani, wala din labot ya. Wala pala sukuha sila may gala kipampili na para mo servisos katawan, dili aro mga hawat. Na ang pinakangilad may gala, kay ang kanil sekretary may gala si Bunungan, nga kinsa usan sa mga ipailag kaso, tungod may gala kay, siyempre, ikaw ko nandiyo pinabalo si sekretary, walang kakakibalo sa sitwasyon. Agay, buyan man may gala, sandigang bayan. Muna nga, kalisindigang bayan, daghang kay mga nagduda ni nga, paldo gapon ko ng mga eksoon. Nakapaldo. Inana lugar, kwambot ka mga eksoon. So, mga tao lagi, basta ang etabo magod, sandigang bayan, paspas kay sila may gala pag unsay kasong i-file sa lugar kinibang ombudsman, sa loon na nila mga eksoon, diritsyo na yun. Diba? Diritsyo rin may gala o niya, waganing ang adunay, nakagawasong ito si Bong Rebilla. Nakini may gala si Kwan Karun, himuon sa state witness. Sumaon na nga buyan siya, si Bulungan may gala, ibilin silang Marculita, silang Jingo Estrada, ang mga grabe ka mga gituwa mga kawatan gyud may gala nga super kakawatan hangtod karon may gala gawas nun pa kayo why na tabo sa ila may gala pero muna mintras niya pa ni karon nga panahon pero basta kay moabot lagi may gala ang panudya moabot ra lagi kana may gala karon nga nagpalami may gala muna sa nang manghilak pagabot sa panahon mga isol reklamo imagnom pangilad kayo kay kato mga tao dapat nila tabuy anila ipapanubag na sa sadya, di ba, para balansi po ba nga, napreso siya, si Martin Romales, wag hanip pa ilag kaso. Oh, sumana, di ba, sumana itong kingon, may gala nga, kasi may sabagay, murag ang katuo sa lugar kining nasa itong gobyerno, karon sila-sila na lang, ang mga tao sa palibot, may gala, di na, sabot to ng biktima sa baha, sa moto, mga egzoon. Reklamo, imagnom! Di na, gito mo to, may gala, murag ang kasuko nila, dilaab gid ka karong panahon na
12: Magnum in action.
8: Sini magala gubat tagas paglagad bagas para gubat sa tong tumatong oras sa 11:14.
7: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steelbath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-964-4524.

0: bugas.
1: Akong katul-katul.
0: Matay kang butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: O pag-ayo sa bugas-bugas.
2: O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul ng butiki sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, putiktado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
9: Ang ilapit na sa ito para kumandir sa ato ng Atromiga to Magnum in Action. Ato sa nga naman ito, Miguel Abis, Magnum Hunter 18, Maygala, Rudy Katapang, kay katungingon ni Buto. Diya Maygala sa Kwano, kining doon ako sa kinang anong ni Buto ni. Diya Maygala pit sa NMMC, Magnum Rudy Katapang, Rudy, guard.
10: Yes, Magnum Jula Live, saka Rudy sa Maya, Corrales Street, nga itong siyudad sa Cagendo. Nagin ta mismo, Rudy sa Maya, sa Rudy sa Maya, sa Centrio Tower, at Bangyo Magnum Jula. Oh. Doon po daning PCSO, doon po sa Water District, kumupadulong ta sa Divisorya nga bahin, nasa wala nga bahin, gikabutyag nga naigay kumpirmado nga dunay gay pagbuto sa ito makita karon magkosyula, usan ni ka-pick up.
9: Sa live.
10: Usan ni ka-pick up nga nabara, nisa nabara, nga ito makita karon nakapigpit sa pikas nga bahin, niyan ligid niya, dunay na gay pag-explode na magnumduel, no? Ang right side nga bahin, ang ligid na ni sa atras, mo yung ito nakita karon nga dunay gay nabungkag yun ang iyang ligid. Chublis manig, kundi ko masayop. O chublis ni nga ligid, dahil yun ang atubangan aning nga bahin, at doon na po'y nabangga siya aning medyo muraghagdanan nga pasaka po daning Centrio Tower, magdumjoel. So, karong mga panahon na, nanam po ng taga-BP, gikuan po na kiniyang ila po ning...
9: Dari, so yun ay tabuan eh. Kaya yun ay buto, siya ni buto ang lugar na kabangga ni sa kanan niya ni buto na yun?
10: Mato pa niya, kasi driver na siya. Sir, Rudy Katapang sa Magnum Radio. Pangalan ka to, sir?
11: Adonis Yanis Padilan.
10: O, da, si Magnum Jewel. Sa...
9: O, sir, usay inabantayo na kanina.
11: Sir, siya, abin na mag-muday sa Rodri. Kung pa kayang daga, nabanggana, takse. So, basing giyataki siya kay... Ang iyan, silento, ayan, tayo, naka-atak mo sa silento sa gas niya.
9: Agoy.
11: So, pag-bam na niya, kusugin tayo. Sa among gidala yung tabang kay basing niya bubuto sa kanya, among gikuha siya. Pero iyan, yun, tayo, nakatapak kita sa silentor ba? So, kay basing ibaba yan, sugar siguro.
10: So ang nahintabuan ni sir, wala ni buto, ni bangga siya ng ilan-ilan.
11: So ni kaya niya ng IBM, so wala na padayon o laos kay na hangar naman niyang differential niyang IBM niya sa bante. So pasalamat ka po, nulay na damay ka. Kanira kayo na iko.
10: Asa mo sa gikan sir?
11: Ya, sabi na mong uli ko, dira?
10: Ang gikan siya ng traffic light, pasunod siya dira sa...
11: Dito, sabi na mong usunod dira eh. Niatake naman muna ang taxi na iko. So na sanyit siya dira. Ay gitaas siguro baka yung sugar o high blood baka. Amo siyang gidala dito sa provincial, sa emergency, pero among kwan karon nga unta, madala yung ID kay wala

0: bisag isa, natanan niya mga gamit niya, sir. So pagkabangga, sir, kanina yan ligid, ni Buton. Monang, monang ni Buton siya, kay Kamulong Tuyok.
1: Ligid Tuyok, kay...
0: Paul, man, full throttle man yung tail ito. Kay atake mo siya. So basi yung sugar, gibaba. Ito mong ikuha siya, kay basi mo Buton sa kinan. Ginala na mo dito sa emergency room.
1: So naman, guys, ako'y booking, wala na akong kuha.
0: Ang na, kan ba, natabangan?
2: Na si Magnum Jewel sa tikas din niya.
3: Oo. Oh. Ipagkutahan na rin sa Malaysia, Batanon pa rin?
2: O sa maning concert, ang driver, Mitsubishi
3: Batanon,
2: no? Batanon.
3: Idara na.
0: Batanon pa man. Di pa man kay idaran, sir?
2: Oo. Lalaki, babae.
0: Laki. Magnum, sir. Sa tipos nyo na to, sir? Adonis.
3: Adonis. Sir, Adonis, ang sumat to sa pagkuhan ninyo, pagpasaan ninyo, ang sumat sa maran ang lalaki?
0: Wala, sir, isa man. Bumbumar.
3: Magnum, Magnum.
0: Jewel, kanil. Pagkuha na mo, kay nabalakan may sa kuhan ba? Anong tapos pero amo sang gitabangan kay dapat ng mga sadya sa ayaw sa kanan so among gi lantaw gipalong dayon human sa pagbuto to yang ligid among gikuha sa gipulot kay yang accelerator nga ayan tail sa accelerator naka full throttle mangod so naay posibilidad nga ibaba ba yang sugar ani
3: so bali siya pagsulod ninyo wala sila wala sa panimuot
0: wala, wala na eh, ang among na pasirba na to sa pagtanaw niya kay murag siya kwan kay bito gatake gyud kay ga ang yang laway baga ubos bito kay puro siguro pagatake sa pagbaba sa yung sugar siguro
3: aha ah okay so mo na nyo pagtuso asa man sa kanina kay diha magid mo asa gani sa gikan
0: dire sa gikan ani
3: sa traffic lights
0: traffic lights do abi na mosulod sa dire sa Ayala ning naikwan dire dalan
3: oh.
0: So na street na dyan, kalit na kutubo yung dagan, na ikaw na isa kataksi nga Avanza.
3: Oo. Oh.
0: So nasalit din siya ano din parikid sa atbang ano yung sentryo. So pagkuha na mo, pagbuto sa ligid, niriskyo na mo, kinabalata mo, basi mo niya, mubuto ang sakyanan, ipangabriya na mo ang yang, kuhan, mga window, yung portahan. So paglantaw na ako, murag yatake siya, ano kay, ang iyang tail magod, naka-full throttle sa iyang
3: dito ban, naka, gas. Dito naka-doot sa gasolina
0: doon. Oo, mutong grabe yun ang pagtuyok sa kwan. Ligid. So, among gidala din, gitabangan na mo sa uban rin mga tao. Gidala na mo sa provincial. So, wala may kakwan kay, wala mong gusto si ID, kinata ng sasakyanan. Nabilin, so wala namin nagkwan. Mga polis na lalali,
3: so,
0: amo lang
3: ang iyong mga
0: atuan to dito, sir.
3: Muna ang kaganina nga gaso tungod kay una, tungkol sa ligid niya nga tuyot niya po.
0: Oo, oh, libuto. Mayroon itong libuto. Kusog kayo.
3: Oho. Amo ito nga kay libuto naman siya.
0: Oo, oh, lagi na ako nakuha kong booking. Ayun po. Ngayon ko pasensya, ma'am. Kay namang ko'y kwandere. Kaning gitabang. Nadimi kagi. Amo na lang gitabangan. Isabot na akong pasayro. Saan ka sa rider ko?
3: Pero, so, sakto ko na nga. Ang imong gimo nga maski una ni mo. Ang kining nga nasangpit nga pasyente. Muna, sakto nga. Masunan itong pasyente kay tabangonon mo na kaysa pasayro.
0: Oh, wala man ko ikikwan ito na inani may ko, sugat na sa una, unay mo ka, matabang may ko.
3: Uh-huh.
0: Ang pala
3: gusto mo na yung nag-drive, siya rang usawa sa ikauban?
0: Siya rang isa, moto ang mong kwan na ipangabrihan din ang mong mga bintana.
3: So, gikan ito sa, gikan ito sa traffic lights, kusog na yung dagan na o hinahinay?
0: Kusog na yun, galit lang kusog. Kaya nagtungo ni mga paglantaw na di sa unahan, nabi, muliko lang din sa tika sa
3: Nigeria,
0: aling underground yan na masulot. Ni kalit natin, bulong malabang taong, kalit nagsutoy din, ibangga, abin laghubog. So
3: Atong
0: kansa sa dili ni siya, ubog, yung murag, ni atake siguro ni siya, kaling yung sugar, basi ibaba ni, sir.
3: Oh, lagi na, so murag, nakainom-dom na nakabanta ba kaya Tuntos Carmen nga, iyagya pong ipangparagos tong mga sakinan?
0: Sir?
3: Katong sa Carmen ba? Katong sa Carmen nga, pick up gapon nga, iyang panghardol, iyang pangparagos tong mga sakinang tos baminta ba? Baminta, nakabantay ka to?
0: Nakakuan ko to.
3: O murag mo na yung murag na dagan. May gani kay ang iyang medyo naka...
0: Nasangit.
3: Nasangit siya sa taxi.
0: Nasangit na kuandere. Ganyan itong dako ng island nila sa 11 at bang...
3: Okay, kung wala siya masangit, dito siya nakapigos dalan, daghan na iyang malisgrasya ni.
0: Kay nakapul throttle man yung tail sa accelerator sa iyang sakinan, sir.
3: Agoy. Grabe sab no. So, kulpa kayo. So, sige. So, ito nga. Usama na yung pagdala niyo sa hospital. Gilahungan ninyo?
0: Gilahungan. Pagkakad ka bukmi. Lima?
3: Ha?
0: Lima. Gino sa ane. Sibitin at bang sentry. Padulong dito. Dugay yung response.
3: Gino. So, kamo?
0: Sa basing ka. Training lang. Ako kapwa. Namo lang. Pero, Wala lagi siya ID bisang dalaysa kay nabilin diri sa sakyanan tanan.
3: Oho. So, tanong sa plate number na ng sakyanan, plate number?
0: Ang plate number ani NGP5545 Navarra.
3: Ah, NGP45
0: 5545 Magnum Joel.
3: Ah, 45
0: 5545.
3: Ah, 5545.
0: NGP5545 Nissan Navarra pickup.
3: Nissan Navarra pickup ba? Ya color gray.
0: Yes, Magnum Joel.
3: Okay, aron aton tawagan niya parente ana. Sa kay nitabuan niya. Ah, sige, so salamat kayo ha. Salamat.
0: Sir Adonis, okay, thank you guys, sir. Oh, Adonis, imong full name?
4: Oh, Adonis Yanis Padiran.
0: Ah, Padiran.
4: Padiran. Adonis Yanis Padiran.
3: 5545, oh, Padiran. GP. Okay. 5545, oh.
0: So, karong mga panahon na magdumzil, tanaw sa natin yung taxi nga iyang na involved po ni. Nag-possibly kining taxi, nakaparking na ni Dire, dayon ni lusot ang kininga Nissan Navarra, padulong din sa Mayalan, May Island, inungdan nga... Kini po nga taxi, makita po na ito karong mga panahon na buto siya ng ligid ang right side sa sabangan nga bahay magdumdur. Oo, oh,
3: so gagawa mo rin na pingis, na pingis.
0: Oo, oh, tatun nga lalaki, nana daw sa pangidaro nga si Quinta Capin.
3: Oo, so, karong panahon na magdumdum, Rudy, dili ka kumpiyansa tungkol sa kainit sa panahon, ang katunay mga balati ang delikado.
0: Oo, sakto yun magdumdur, no, kay labi na yun nga, posible nga, nana to'y maintenance nung mga driver aning pick-up. Posible po siguro ha. Doon ay gibang din nga balatian. Inungdan nga doon na siguro pag pagkwansiyan lawas o itong tamakan niya ang accelerator. Inungdan nga napadulong siya diri sa Mount Island at Mangyun sa Centrio Tower Magdumzuel. So kining area karon gikordon na po nga pulisan na napod ang napoy nakaresponding ha taga Bureau Fire.
3: Hala Magnum Rode, ikaw driver magika na upaw ka naman sa Sikig Drive. So kanang dagan nga ni nikuan siya, kanang ni kawa sa siya, ni tungtong siya. Kusog yung dagang ginana, di ba?
0: Kusog yun, no.
3: Kaya
0: kung
3: inahina ito, kuto ba sa screen sa gutter?
0: Manual pa, automatic pa.
3: Aha. Kaya cellphone, no? Nakita cellphone, no?
0: Automatic. Ah, mawag yun. Basta yung nga ni Magnum Joel, basta automatic nga sa kinan. Disog yun, malabi na yun, huwag na yung mga... Posible lang ha, nag-i-attack eh.
3: Oh.
0: Na matamakan na ginang accelerator, di na ginang lahos-lahos na ginang layar yun sa matal.
3: So ang gimo ka sa RTA, ilang gi-check ang sa sulod kasi tagyan eh.
0: Oh,
3: kanang yan, hood ba, hood? Na-able na daan yung hood, able?
0: Oh, karon mga panahon na, gi-able na lang sila magdumzuhel, no? Kay kaganina daw, doon ay apiki kayo ang area po sa mga tubangan. Kitsa kayo nag-ablihan yung hood? Abli na lang ng hood daan, Jeff?
3: Hindi nga nga na, o...
0: Gablihan lang?
3: Ah, gablihan
0: lang kayo. Lang daan, okay. Salamat si pa. So, gablihan din na daan magdumdumdumdum. Makita na to ang naong, gabi yun pagkapigid niya yung nahangir siya sa ang right side na bahin, nahangir.
3: Hangir
0: ang katubong left side nga ligid, ni dasok dito sa island, inundan nga dito yun siya na, kumbaga na corner magdumdumdumdumdumdumdum, mong dili na yun siya kabante. Motong ang ligid daw, kamulong tamak sa accelerator, tuyok ragiya, niyabot sa punto nga nibutong yun siya magdumdumdumdumdumdum.
3: Lagay ka nga to niya, atong ipaluap sab kung kumusta itong nasangpit ni driver kay sa pag-abot itong angkas driver niya o gaoban niya, wala na may buot, wala na panimot ang nasangpit ni driver, mayroon nagduko na lang. So, muna itong gusto may buwan kung naunsa ba ito siya, unsa ba yung nagtabog, atake niya, kumusta man siya. Buhay pa ba, ina na ba?
0: So,
3: kay, nainumdob na katong din sa ato sa kuno Magnum unahan. May gani kay nagparking pa siya, di siya atake, pagtanaw, patay na. Ganda ng makina. Now, mamanay ka sa kare na ni, kaya magdagan bitaw niya, kalit na atake yun ka, daga mo na. Kasing-kasing, high blood, usap pa na niya, mamanay sitwasyon.
0: Oo, oh, kana agad.
3: Oo. Oh.
0: Dagan ang angulo.
3: Oo, oh, para may buwan sa mga ito, usap ang status at dunia. Kay ang iyang sitwasyon, murag, dili, ordinaryo na magkining ang sitwasyon, no? Magkita ni mong ni Saka sa island, nagpasabot, kusog yung dagan. So, meaning, wala ay buot siya nga nag-drive pa kay siguro tungkol itong pag-atake sa nasangpit ka driver, Magnum Rudy.
0: Yes, so kung ato sa analyze ng yung dagan, naman ta siya sa right side, ikan siya sa mga traffic light, right may side na lagi, siya
3: mas may lagi diya siya naka
0: so, pahingan kay
3: masin ng simbakog sos, doon ay mga yan ang abanggaan.
0: So, ato ang nana, hatag nag-investigito, nanang investigito, rawag ng Zuela, ato paminoon.
3: Sige.
5: Ako, karo balik sa mga nga, Jay. Virgen, Merchan Avila.
6: Merchan Avila. Taga Acacia siya sa una, sa Carmen.
5: Ah, okay.
6: At kala, sa ringan naman eh. Mura, nana siya sa mga kontraktor sa mga kundinana construction ba o sa ba? Wala kami kagwala niya. Sir, nalagin niya sa kung nabalan daw na kasilingan, may nalagin niya sa kiyatakay na siya one time.
5: Ah, yes.
6: Karoon pa kong kabalo, sir. Karoon pa na ako nakita sa tingin, kasilingan na rin nila mo.
5: Ah, silingan niyo na eh.
6: Yes.
5: Acacia Carmen.
6: Acacia Carmen. Pero nalagin na karoon, Blizzard Bill.
5: Ah, okay. Sige.
6: Pero lang ako nakuha ng magunti na ngayon ang kwan.
7: Magnum Jewel, nakuha na to ang pangalan. Yatong gi
3: Victoran.
7: Ito sa nga, Avila. Avila. Ito sa kami video.
3: Avila, sana? Merchan. Ipagkata na, pag-usap.
7: Siti pangalan. Merchan, Merchan, Avila. Merchan, Avila. Nakata to, sir? Naga, kasyan na siya sa una, pero karoon na siya sa Indahag, Blesepil, Lumboy. Kaila, gini mo ni sir. Sir, silingan si kayo nila mo. Silingan nila mo. Karoon ba siya na kunakunan nga mo, rin? Kung kita siya kaganila.
8: Ang RTM po sir ang nag-respondi
3: mag-sendero. Okay, kailan na niya,
8: kailan din niya si Merchan Avila. O, pag-indag daw ni Sauna daw, pag-Carmen daw na siya mag-dumzuel. So, na to ang ibisigito sa kapulisan mag-dumzuel. Kay nagkamulo naman sa dog. Ano ba? So, medyo tapukon siya mag-dumzuel sa picture. Makita na to, medyo tapukon siya na tao. Takuyan oh. Siya nga tao.
3: Giatake na po na kay... Ang nga giatake na kanya ito, nabuhi.
8: Oo. Oo lagi.
3: Kung ano, uy, busa kayo. Kinibalati ang guard ang bot. Ano ni? Oh. Sige. Ang investigation sa polis,
8: be. So, ang polis. Kamulo pa man mag-consul, no? Kamulo pa day. Nilipot mag siya sa tuyong abahin. Ikuha itong ID kay nagdadala po daning iyang logbook. Para po nga makuha ang kinatibukang detalya ni Mag Jewel. Natulad na lang na ito.
3: Aha.
8: Mag Jewel, ito paminahon. May kinawagan ng mga pamilya.
3: Tawagan?
8: Oo. Oh. Tawagan sa RTE.
3: Ay tawagan sa RTE kay silingan man niya.
8: Okay, silingan man niya. So, kitawagan niya karong mga panahon na Mag Jewel.
3: Aha.
8: Kita sa nato sa live room no busy jud ang
3: atong karo nga kinle tabo diha abay sa sida di ba usa sa mani
8: sa Trio Tower Sentrio Tower
3: Sentrio Sentrio Tower
8: oh ni po nga kinle sa kwales pugag mga pila ka tikang mo na po ni ang busy so busy so nga
3: tapos ta kay tungod sa Sentrio Tower so ilado na ni kayo
8: so ilado yu kayo na po diha ang kwan po na ni si binilib ang ubusan ning Sentrio Tower si binilib. Oh, ang atong
3: sige,
8: ato picturean magdumjel otro magdumjel.
5: Dali magsakyanan gari, karon para una.
8: Ato kadyot ang magdumjel. Ato sang
3: Lolo sa tanan ni Miguel si Mr. Avila ni Avila.
8: Avila.
3: Merchan sa Avila.
8: Merchan,
3: oh. Ang Merchan Avila taga Acacia Carmen. Karon na nasa Indahag karon.
8: Ang iyang address diri 2B Acacia Barangay Carmen, Cagayan, Rio City, Misamis, Oriental. So, karon na siya sa Indahag. So, previous niya niya at least Magnum Jewel, no? Si Avila, Avila the Third, mani? Avila the Third, Merchant, Maestri. Iyang surname, Avila, ang iyang given name, Merchant, iyang middle name, Maestri, Maestri. Maestri,
3: Maestri. Maestri,
8: oh, Maestri.
3: Uy, Maestri.
8: So, oh, mga ang edad dali kay na kwan man siya. 1977. Ano ang sakto ng edad? 1977 na mga edad dali.
3: 50, 40, kapin.
8: Oo, mga 50 kapin.
3: Oo.
8: 77, 80.
3: Oo.
8: So, karoon man ang Magnum Jewel, no? Ang sa pagkay disposition ni isa kataksi kay ngayang right side lagi, si Butyag na ito ganina. Nga di buto po.
3: Ang iyang edad, 49.
8: 49.
3: Oo.
8: Oo, 1977. So, karon kamulo pa ang investigar sa kapulisan Magnum Jewel, no? Para po nga, ato po nga ipalop dito sa medical bulletin at itong si subject to be confirmed kung mawabag yun si Merchant. Merchant, oo, Avila. Dito sa may, gidala sa may emergency nga, dito sa may NMMC Magnum Jewel.
3: Okay, kalang yung pagkwanda, no? Labi na kalang atake Magnum Rudy. Labi na kasing-kasing kay kaingot nung ay guard agato na yung RTE. Gyan na ito, atake gyapon siya, pero lugar, naka-recover siya, di ba?
8: Yes, ako magdumusin. So, balik na ito,
3: kung wala yung tao nga makita ni mo diyan, nga maka, makatabang ni mo. So, pero pila ka, ano wala mo sa itong angkas driver, kung pila ka minuto sa ayahan nila nakuha ang sulod. Kaya ka nang atake, manggod, malangan na siya, delikado, magno marudi.
8: Atong balikan to, kaya napaman siya diri ang angkas driver mag-Joel.
3: Pila ka oras, pila ka minutos ka nila ayahan na gisudlan. Tura mo ito, oh.
8: Sir, mga pila ka minuto ang inyong pagsulod o pagkuha sa mong kuhan, nadala niyo sa emergency na yun?
9: Mga kuhan, sir, mga 5 minutes. Siguro to, kaya ka nani dito, dagan-dagan na yun, lima may katao. Oh. Awan din sa, wako kabalo kung kisa to kung nakauban. Wala akong kabalokin sa to kung nakauban. Basta mga naitabang sa to, may kasing-kasing nila nga, madali sa siya kay, abi, mamatay niya kung dili pasagdan din.
3: Kaya na ba, gipulsuan?
9: Madali na mo, mga 5 minutes siguro to, di na ako makuha kung...
3: Wala na kay amoy ang tawa. Kaya
8: amoy. Sa pagdayong ninyo, napay pulso.
9: Ah, na, ah, buhay. Kaya pag-abot na rito, ni Ingon man siya nga, Tagalog ba yung pag-strigit?
3: Ay, may pristalo. Kasaan
9: ako, ano araw siya? Ignan na mo nga nana, kadiri sa hospital, sir. Eh. Ikaw lang ka, pero safety ni mo. Kaya muragig, wala siya sa iyo. Pero dili, kisa hubog sa da.
8: Oh. Naka, tambukon siya, no? Dakon siya ka to?
9: Sa picture, pero kato siya, para na kayo mo nga panglawas. Oh, medyo kato yang naong kay gihurot kini to karon. Slim siya dito. Nana ra gid sa imo, sir, ang yang paglawas.
8: Matson day.
9: Oh, matson. Lamiyo.
3: Mhm. So mini naka istorya pa diay magdom.
8: Ready. Oh, naka istorya pa diay magdom Joel, no? Nakaingon pa diay nga kidnap pa nila sa taga Angkas. Nga nga gisipti na kay nana sila sa nana si ang mong biktima sa balita palanan mo sa emergency room magnum Joel.
3: Aha. Uh-huh. Okay, so at sa conscious siya no kay kwa mo siya ba nakamata pa man siya. Mm-hmm. Kuya pa lang siguro to ay dunno ko say importante diyan nga buhi siya. Bahala na lang yan sa kanan dag mga lumi na dag sa pamay tabo. Ang importante kinabuhi ato nga nasalpit nga takian ni ana nga nag-drive magnum Brody.
8: Yes, so Roger Ronda to magnum Joel no. So sangga kulban ni gyud ani magnum Joel. Kung napig yun siya na involve nga
3: mao na nga itong ikulbaan kay nakadumdum na ito si Carmen ba?
8: Mm, kato, kato lagi. Oh.
3: Pila ito sus, kanagahan ka ito ng abanggaan niya.
8: Ay, napay-pulis na ito, napay-pulis na ito, di ba?
3: Doon na ito, patay ito.
8: Oh, buros, burag-buros ito.
3: Oh, buros. Oh. Niya, doon na nga daga samdan.
8: Oo, oh, sakto.
3: Kana, walay samdan, di ba?
8: Walay samdan. Isa lang, ang involved ba niya, yung nasungag lang oh, niya.
3: Nakasungag lang sa kusa.
8: Taxi.
3: Kay kusog yan ang nisan, na.
8: Kusog ni.
3: Kusog yan ang nisan, kusog aircon, kusog yan ang makina. Na kung dito ito ni street siya, nasayang ang sitwasyon nga wala direksyon. So, delikado. May nalagir ka diyan sa nakapahingo pa siguro. Sa akong tanaw, murag napagid, murag napasiguro ay presence of mind sa kamay. Pero di nagid makaya mo nang iyan nalagi, iyan nalagi tipas.
8: Oo, oh, iyan nalagi tipas, oo. Oh.
3: Aron nga walay marisgrasya, walay walay angin, magnum. Rudy, oo, di ba?
8: Yes, oo, oh, magnum Joel.
3: Akong tanaw, murag na dagan.
8: Nga na yun, kay matod pa lagi niya itong ni Sir Adonis ang angkas. May angkas sa... mga tunay nabi, itong usa ka member sa angkas, nga maka-istorya pa man daw, makapitok, maka-open pa daw mata, then wala pa man daw nagpiyong-piyong, then iyan na po daw gingnan nga nana siya sa emergency room, safety na po daw siya mag-Joel.
3: Mm-hmm. Still ang galo isa. So, I don't know, nabalo na ba yung pamilya na? Nabalo na kabot niya?
8: Oo, oh, gitawagan. Kay na ay kiniyang nagtawag, nga katubitong usa ka RTE personnel, nga nagtawag sa pamilya, na nagpahibalo, nga nas palit ang balanan ng iyang mga anak.
3: Sige, ang resulta sa investigasyon, sige.
8: So, kamulo ba, magnum Joel, no? O, naka-napa din ang investigator.
3: Oh, ang usaw,
8: si Sir D. Guzman, ang investigator, ani. Ang mong kinamay, siya ramay naroon din sa kiniyang address area, magnum Joel, no?
3: Sige, magnum Marudi. While itong salamat natang ang driver, medyo nakamatan, kung lugar kayo, nakasurya pa. So balik-balikan nga namo karon dia kaya to sang while nagkamulo pang imbestigar atong mga gisakpa sa RTE ug kapulisan kalabot sa dini Magnum Rudy.
8: So lugang update Magnum Joel ang alam sa imbestigasyon kalabotan ni nga usa ka na disgrasya nga usa ka pickup nga dunay involved nga taxi diri sa may Corrales street nga atong siyudad. Kauban nato si Magnum 122 Fidelis, kini si Magnum Anantahap, kini si Magnum Antiritin, Rudy Katabang sa balita og sa Pito Magnum Radio.
10: Magnum.
3: Alright, salamat din naman sa Miguel Pustongaba, Miguel, ni Magnum, Maruri Katabang, o Magnum Faith, na Villas. Kalabot din usa ka Nissan, Miguel, ang pick-up nga, ang sangpit nga driver, murag yatake sa Imbalatian. Dito ni Laos, Miguel, kilid na ng Sindrio Tower sa Corrales. Sus, Miguel, Miguel, kay taksira iyang nasagiran. Pareto sa ito sa Carmen sa Sus, sa Carmen, ito mabintang, doon naging namatay, Miguel, dagan sa Maran. Tungkol may gala sa lugar kinibang Mawagyapon, atake may gala. Muto ni Kalahos, tantong na usaka kineng Mitsubishi Pajero.
10: Magnum in action!
3: Sa ato pragawad sa ato may gala itong oras, alas 11.40 na.
11: Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency kana, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna La Pasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum in action.
1: Έγινε παιδιά σαν το παρακομμάτι της Άτονα, τρώμε και λάττονα, Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Άτο σαν να παλικπαλικάνα, ας απαραίσει Magnum in action. Μαγκά, μαγκά. Ασόγια, ασυγήσα.
0: Magnum in action.
1: Και άτο σαν να τα λάττο με καλά κουν, αχωμένα παλικπαλικά σιγκέσον. Ασα κύριε Μπάνκα τούνα η Μπάνκα Μπάνκα τούνα η Ουσάκα Σακένα μόνο η Κουάγκινη νόκα του Μπάνκα τούνα η Παλατιάν Μπαντάι Μπαντάι και τα μαγισό να πεινά καρόν Παναχωνά Ονια κατώνουνα η Μπάνκα Παλατιάν μεγάλα Ονια και drive κα Careful κοιτάσου Ονσε Μπάνκα μην δια Ατόλαν κύριε του Μανών καί Σάμαν είναι ο Σαλάματα γανίγα Λουγάρ Λακασάγκη λασε μεγάλα κουσακαταξί Καί κόγα Ουλάπαρασα Λουγάνι Παίγουν σα βάλαγα πάει μεγάλα και είχαμε σα σα κρύβα γατώνα traffic lights που σύμπλη μεγάλα τα κάνει για μαγα ηγουανή μόνο το κυπλακά σάμα το σκαρμέν για τον αγκή πατάει μαγα εξωών
0: Magnum in action.
1: Είμαστε όμως τα πυρονίκα ο Magnum Hunter Ρονίκα τα πάνε φρέον
2: Isa Magnum Zero Balikta Atong makauban karon si Sa ipulim na to sir Rolly katapang mo sa Magnum Radio
3: Ako si F1LP Jumo Rilio Jr. Ang Fire Arson Investigator sa Station 1 Kukun Fire Station
2: Okay, sir, Magnum Sir, kaubala
1: to. Sige, sige, na, sige, sige, sige,
2: kalabot sa investigation, kumusta, sir? Sa pagkakaroon na, kamulo pa itong pag-investiga, no, kay pagkabuta mo, is-extinguish sa panarival naman, so wala nag-existing nga kalayo. So, ang among gibot karon is the assessment sa patient para makuha na mo yung mga detalye. So, kining kwan, sir, nagyo day, pag-kwan gina, nagyo'y kalayo nga naitabo nga ni kwan na niyong sakinan. Base sa mong pag-interview sa witness nga ang first responder na gikan sa Sentrio Tower sila nakapabuto sa fire extinguisher wala man sila nakita nga kanang kalayo gyud nga presensya sa kalayo pero aso lang siya posibleng mao kini ang may tungod sa friction sa ligid pa
1: oh
2: oo nga naka-create siya then gi paspasan lang dayon pabuto sa fire extinguisher para mawalang
1: Saya lagi bisa asing bisa kasih sosial usaha ini naik tabung ada usaha ya hidungan.
2: Pasti sa mga among na dunggan nga mga kuan witness allegedly one is yang kanang na high blood sa stroke or stroke baka nagatake sa high blood.
3: Oh.
2: Okay. Based sa katong nagdala sa hospital unconscious man siya pero wala siya kay numdung sayang na himo or say naik tabung saya.
1: Aha. Uh-huh. Ah, okay, so at least lugar kwan lang, ligid lang ang ni kwan siya, burag ni aso lang tungkol sa kamulong ni kwan siya, kanina ay gatuyok, unya na hangir man hangtod na hilis ang ligid, butungan ni buto
2: Murag yung anak yun ang naitabo
1: So at least wala nga yung kabalaka na, so ang inyo niya ang pag-respondi lang, kaya doon na may pagkalayo sa yung ligid na sir
2: Yes. Sa ligid nga dapit. Pero sa pagkakaroon, wala tayo ang kabalakan kay safe man ang tanan. No? Wala injury nga na-involve. O ang patient karon na kamulo na nasa hospital na conscious ang budya ako na siya na istorya. Doon na ba'y damn you, sir? Sa pagkakaroon, sir, ako pang ikuha ng estimated damage. But karon dili pa ako maka-compute kay ako pamantanaon ang iyahang mga documents niya sa iyang sakyanan.
3: Kining taxi, sir? Kining taxi? Isa po niya...
2: Kaning taxi na damay ra magini sa kining pickup na na head on collision siya no na damit ang iyang kilid nga parte sa right side sa taxi.
3: Ang driver ani sir wala po na
2: wala man naon sa nahinapi po na kon driver kanina okay man siya.
1: Mm-hmm.
2: So okay. Katapusan sir paimangno na lang sa atong mga kaigsunan labi na gyud sa may mga giambin nga mga balatian labi na pa sa pagmaneho. Ato na lang paimangno sir. Oh paimangno sa Ilabi na gyud na kanang natay mga kipambati na atong inumon gyud ang atong mga maintenance ilabi na sa tambal sa mga high blood kay wa kabalo karon tungod sa kainit pud sa panahon maka-create ni siya og kining mga balatian nga dinato matagna sa laba sa maning nahitabo karon so ang gihangyo tanan nga mag-exercise or magkaon og sakto matulog og tarong kay aron nga basko pirmi ang lawas Susubli, sir. Kompleto pangalan to. Ako di ay si F1 Elpidio Murillo Jr. sa Kugon Fire Station, Fire Arson District. Okay. Salamat, sir. Pagkain namin sa Magnum Radio.
1: Uh-huh.
2: Okay. Magnum Jewel, no? Ang nagidinam news ni, pero dili pa siya maka...
1: So, ang yan damyos ito, of course. Ano magidinam news? Pakita mo na ito ang damyos siya. Pero sa ilang mga concern niya, ang nasunog. So, ligid ang nasunog niya tungkol sa friction niya. Sa kanagtuyok siya nga, wala magdagan. So, karabaga, kwan siya. Moto ni buto niya nag-create siya og aso.
2: Oh, moto nakapakinig oh. Kung nakapasirit og Paris ng Gesser, nara po sa
1: kininga Sidrio. Di ba?
2: Tower. Oh, kinila pong mga security dire magdum Joel. Will train ng bot, dali po nakatag og Paris ng Gesser, nakapasirit sa Paris ng Gesser, dire sa mong nakatag og aso, gaya na magdum Joel dire sa mong area.
1: Uh-huh. Okay, so at least, no, at least muna ilang sa atong bumbero, duha man yung mag-ibisigilan eh. Ang atong bumbero sa RTA.
2: Yes, oh.
1: No, sa atong traffic police kay
2: Tio.
1: Nag-involve mo siya sa atong traffic diyan sa mga nasampit yung lugar, Magdum Brody.
2: Yes, oh. Magdum Jewel, no. Ito lang i-update, Gapon. Sige. Kalabutan ni nga disgrasya diri Magdum Jewel. Kato po, mahinabi po na to ang investigator sa may Tio Supon Traffic Enforcement Unit. Gikan doon sa lokasyon, diri sa may Corrales Street ng atong siyudad sa Cagayan de Oro. Para sa Magnum in Action, kini si Magnum Hunter itin, Rudy Katapang, sa Balita Aog, Sir Pisho, Magnum Radio.
0: Magnum in Action.
1: Alright, salamat, salamat na Miguel Pusongkaban, Magnum Rudy Katapang. Kini may gala, may kalamigitan sa Osaka, Nissan Pickup, may gala, gray ang color, plate number NGP5545, nga gipinigyan sa Osaka Merchant, Abila, taga Indahag, kinsa may gala, posibleng gituan nga posiga, giatake sa iyang balatian, mauna may galang ang nilhaus at sakinan. Sos, may nalang gani mga eksoon kay dito siya. Murag nakamanage pa siya. Ipaingon siya may gala sa kilid nga bahin sa Sentrio Ayala. Kanina na tower.
0: Magnum
1: in action. So hinahina lang ta diya. Pantay lang ta. Labi na ito na ibabalatian.
0: Magnum in action.
1: Sa ato, maragkuma may gala sa ato. Tulumanon. Dinis ito may gala sa atong
0: reklamo i Magnum.
1: Reklamo i Magnum. Kaya ikabalakan may galag ni Hangyo karon ang mga tao may galag di as balakanas puntod. Kinsa may galag kataklang kuralo ng ilang area o niya mo na problema kaya naman siya agyanan ito sa puntod. So sa kadagas balay, so simba ko ang sunog magato, diha may galag magsugod sa ganghan may galag sa lang agyanas puntod. Lukong ang talang tao. Ambot asas na paingon. Mauna karon nga ang ilang kapitan diha, nalingkamot yun nga kumahimo. Mahangyo may galang atong ang City Corporation kining Tagias Luna nga kun mahimo tagaanta may galap sa gamay lang agyanan ang mga tao may gala kay of course balaod man may galang nga duna gyoy iagana agyanan nga ihatag nimo lugar haron nga dili maluko ang mga tao kay mga tao man na mao na may galang ato minabi may galang atong kapitan dia sa barangay Puntod kay iya man to nga ihangyo sa mayor nga kun mahimo paliton na lang nang Luna di ka na nai agyanan para nga matagansan o agyanan ang mga katawhan. Pero
0: reklamo, i-Magnum!
1: Niya mas mag-Magnum ang jalsado kaya itong gi-asaw ni Makanhan siya. Gusto mo ni? Si Magnum ang jalsado ni si Magnum ang sa, okay. So, kaya itong nga ipadalikitan may gala ang City Corporation kay mamanay tagiagin sa Luna o maluoy ba sila o sa bailang plano ilabang dunggon paminawon ang hangyo sa katawan o sa barangay nga matagal lang ang tagluna may akalibang agyana ng mga katawan diya sa nasampit ng lugar sa itong reklamo yung Magnum. Magnum Anji, kumusta diya?
4: Ya yeah, sa Magnum Joel no sa itong pag-asuhay sa pag-inabi po da din ni sa kaning CD po da Magnum Joel kung diin mo po no yung iingon nga maghimalagi o condominium or subdivision na din po sa may punto da konsolasyon area ning atong adak bayan kay kanimo sa una murag makonsidera man ning konsolasyon pero kung ato imo gyud pong susihon ang kanipong nahisitan nga luna pod Magnum Joel under na gyud po ni siya sa District 4 Balacanas sa barangay Puntod ning atong adak bayan o Puntod makita nimo karon din sa mama makita nimo din karon pod Magnum Joel da din sa ato ang lokasyon kaning video po nato no mo ni ang portion sa mga panimalay nga gipang putlan na or gipang kibhangan na tungod kay lagi buot sa tagiya po nini pong nahisgutan nga kaning luna nga papuaon kung nagit po da ang portion magdumajowal nga naka-occupy lugar sa ilaha kay kini ilaha pong karulon kay tungod lagi aduna ilaha pong paggamit din nga kaning commercial lapuhon apan gika kurat lagi po sa mga residente din sa mga pong lugar kay sila magdumajowal untop-untop panggod di magpahangyo ang nahisgutan na sa mga kanipong tagiya sa luna nga maski gamay lang matagaan sila o ning road right of way kay just in case adunay disgrasya mahitabo wa mo gud sila lahi
1: oh,
4: sa pagian oh. Nya kung panalitan may taga sila mismo mismo mga tao makaliut-liut man siguro paingot dito sa Metro Vega nga dalan, pero kung panalitan na dahil sunog, di makaagi ang ato pa rin pong mga ambulansya, ang ato pa rin pong taga Bureau of Fire Protection, kung nga doon ay emergency, trawag gani. Bago pa sila nakahimo o kaning usa, kaning imo, makita karon na ay gani simitado nga portion. Bago pa daw kuno ni, kuha lugar, kaning portion sa ilahang balay, giputol, or kaning kuhaan magdumjowel, tungod lagi ipasibog, kay kaning atubangan, giklaim na. Pero karon ipasibog na po, kay lagi nag-usap na po ang sukod. Hindi nga itong ipangunta na po magdumjowel, dito po, no, nagunta naman po dito sa entrance kabahin, di po makatubag ang mga empleyado, kay lagi, ikaw naman po sila sa pagtuman po, kung unsa po ilahang pong trabaho, mao ang paghimo sa pagkural, dito sa katong, usas sa mga entrance, katong night gate nila. Then katong main gate, po, kaya nila nga maraga, night guard house po, so sa pagyapon na sirada na kuno tong buhon, so makita po sirado na gid din hipot nga portion sa luna Magnum Jewel nga power po na sa to ang boulevard nya, kung may tag boulevard Magnum Jewel dili po nila mahimong accessible buhon kay apil man sa property ni po claimant po nga city. So karon
1: na medyo kinsa man mga Nadia mga dagko nga tao
4: kani Magnum Jewel mga residente ni dinhi sa nahisgitan nga lugar, o kasi ilaha pong kaning pagtapo karon Magnum Jewel na po din hino ang ilaha po din pong mga officials diin, natupod sila po nga mahinabi kay naman sila ay association po dinhi po Magnum Jewel, no, ang nahisgitan po nga mga residente manuhang yung gidintan po dahil sila dili lamang no sa kaning city corporation, nagpatabang na po sila sa komitiba ni kagawa na kabanda si nabaka do sa bikapitan na unyot do sila sa barangay Punto ni atong syudad nga unta mahatagan uga pabor nga bisan may nga space no Magnum Jewel nga magian sa sakyanan baka or kaning sa mga tao pod nga dili pod gyapon sila malukong dinhi kaya just in case na emergency daghan ng kinabuhi ang makalas kay ubay-ubay ra pod sila nga nanimuyo pod dinhi sa nahisgitan ni area layo ni Magnum Jewel to sa ginabion na si sir si Mama Janice Paharuan ang president sa District 4 Balacanas Creekside punto ding ato nga dakbayan o ganapod dinhi pod ang uban pa mga membro pod nila pod Magnum Jewel no kaning nasa ato pong likod. Ma'am Janice, may nga buntag, no, live test Magnum Radio, kabano mo Magnum Angel Sado, napon sa pinkasi niya si Magnum Jewel Acubo. Ma'am, unsay nahita po karon na nahangyo pa po ninyo nga maka-aginor na may matagang mag-road right of way nini pong sitwasyon po sa inyo pong pagpuyo din.
5: Mayong buntag sa tanan, ilabi na diya sa tigpaminaw ni Magnum Jewel Acubo. Sir, mayong buntag, kami naga...
1: Sige, paraan ma'am.
5: Kami nag-hanyo na mi ani na problema sa amo ang dahil sa diktang sa bisang kinsa mong panulat ilang na kay si Kapitan Unyo na sir ako lang kapitan sa Barangay Puntod nagpatabang namin sa City Council na kung mahimo matagaan ni ugdalan katawahan sa Distrito 4 Pilipina ang amo ang area ipon sa mga baha o mahihi wala kami magigian sa panahon sa mga emergency kung maabot man gali. Among hindi naman, what naman may hanyo o unsa pa, kundi dalan lang para sa kawahan agi diring dapita. Kay dugay naman po, since 1972, established na ang mga balay diri na may mga agi ang mga gitikahan. Muna mo ang problema karon kay isita naman nila, niya ang amo lang ikabalakan mang God, pag isira na nita, asa naman may mga aki? Wala na may agianan na luag or dako na area na dali may makaitot sa kung kentahay na adunay mga emergency, labi na mga sunog kay dikit-dikit, tarba ni mga balay din.
1: Tinod, oh, sige, Pran.
5: Ang amo lang anyo, matabangan ni, kami sa diri taga Distrito 4, uban sa Kuangko, kama, officialis o mga katauhan, nagsulat na ay ipadangat na sulat utro, ikaduhan na ni nasulat na mo, ipadala na mo, i-address kang Mayor Clarix, Clarix Uy, na unta, iyaming madungog, iyang madungog among mga yungo na matagaan ni o pagtagad sa iyahang, sa iyang opisina, na unta, na ang kini mga lumulupyo diri sa Distrito 4, matagaan ni ugdalan ang seguridad safety na mo ang amo ang gilantaw dili lang sa amo ang kagalingon kundili sa mga lumulupyo na naa diri karon. Kay kung itira na ni sa City Corporation wala gid sila gihatag na dalan man tuod niaging mga bulan sa tun ni ani ang komitiba together with the council, City Councilor Edgar Cabanlas para magpahigayon sa resurvey sa dalan na ilang ipasira. Naa na iyatag na resolution sa City Engineer's Office or sa Assessor's Office na nag-survey sa Mundalan na naay mga 12 ka panimalay na nakasulod sa ilang mangluna. Giingon lang na gubon ang mga istruktura kay muhatag sila og dalan. Pero sa karon karon na panahon, wala naman sila ihatag hinuon na dalan, isira na gid nila. And then ang amo lang, kumahimo ipatimaw ang tinuod na survey. Kay nisulod naman hinuon sad sila sa mga balay na which is na naman tatoy ilahang bag-ong survey, nag-additional sad sila og another survey or ikatulo na nina survey na ilang gipadangat na nakasulod na hinuon jud sila sa balay na ilang katong nangguba na. Muni ang problema na unta matagaan ni pagtagad. Kay sayod kami sa barangay council sa barangay Puntod, wala mi niya pasagdi sa among kapitan. Nakipagbisog among kapitan na may unta, manghanyo. Wala mang gimilain ani pamagi. Dili na mo questionon ang legality of the owner, ang city corporation. Wala mi nag-question sa ilang legality. Which is, ang amo lang is matagaan ni og dalan. Dalan alang sa katawhan na lumulupyo aning dapita.
1: Mm-hmm. No? Among okay. Madam, pilagin mo tanan diya ka bubong, madam.
5: Ang amuagid, nami sa approximately nami 346 ka individual na nagpuyo aning lugara, Magnum Joel.
1: Pila?
5: 346, approximately 346 Uy. Individual. Kay naman matakubong na may daghan man ang puyo, lahi man ang household.
1: Uh-huh.
5: Extended family. So, i-gathered ni mo ang maong data na siya sa 346 approximately na muna.
1: Pero kung isguta na ito ang balay, pila ka balay ganyan yung balay mahala niya?
5: Ang naong balay, bubong na sa 100 kapin. Ba, 100 mi kapin diri. Idikit-dikit man ni Magnum Joel.
1: Aha.
5: O naamang gani mi kung makita, kung pwede makita na ni kapi at bubong na makita diha sa inyuhang kuhan namin. Picture sa amo ang yuta. Maunang mga bubong na naadya sa karon nakita niyo na naadiri ng Beacon Flat is the city corporation. Mauni siya ang city corporation. O kiniting mga bubong na dayon, mauni mga balay na posibleng maapiktuhan sa maong pagsira sa maong luna.
1: So bali, ang inyong ipangayo diha, basag, bisag tagaan na magdalan, pidpid lang rin sa inyong mga balay.
5: Yes, dalan lang yun. Wala na may lain pangatuon kundi dalang sa katawan na among maagian. Sa panahon sa emergency na aming maagian, dili kay ignon lang mi na 6 meters man ang level ani sa mo ang pagsira. Pwede ra mo katkat og panahon sa emergency. Kami ang
1: amuat. 6 meters?
5: Oh, 6 meters.
1: Taas na kayo, muna nagtaas ka lubi.
5: Oh,
1: ipakatkat lang mo na emergency?
5: 6 feet ang ilahang...
1: Oh, 6 feet?
5: Ilang, yes, 6 feet six ang feet. Ilahang target na...
1: Oh, 6 feet. Ang 6 feet, medyo mubo siya kay Murag para sa kataas ako. Muna ilang kurang libutang.
5: Ipakatkat kung na emergency, pero ang amo, dili manggod na siya security tayo, Magnum Joel.
1: Tinood. Isun na ipakatkat ni mo. Ang mga tiguang lisod makakatkat mga bata niya. Yes. Yeah. So lisod na nga ipakatkat og dunay emergency.
5: Kana na so question murag malabo kaayo na siya sa panahon karon. Kung imong lang taon, mas maayo man gitong ma-establish ang maong dalan.
1: Tirad daw kanang inyo nga gibarugan diha bisis. Kanang inyo nga gilingkuran diha. Dalan na siya, kilid dalan na.
5: Yes, dalan ni siya.
1: Sa mga dalan sa gobyerno na o sa labilong?
5: Yes, gobyerno ni ang nagpasiminto ani si Congressman Rufus Rodriguez.
1: Ah, okay, so kana siya government road na siya. So bali ang inyong hangyo nga mupidpid lang mo dihan mo mugawas anang inyong
5: dili ang kini gyud ilang propose na dalan gyud na ilang sa ilaha manggong lote. Pwede ta mo dito ma'am. Ilang manggong lote Magnum Joel na ang adjacent plot na 1 meter isa pang i-accommodate. Then ang ila na lang suggestion sa katauhan na kami nanandayon kini mong makita dire mao ni dapat supposed to be dire ra sila dapat magkural.
1: Oh.
5: Dire ra sila magkural. Kini na portion dire ilang gi accommodate.
1: Ay, gipupit nila sa inyong mga balay.
5: Gipupit nila aning balay. Kini na balay po mo, dapat kami daw ang magsigo kag 1 meter. Kini na, kini ilang bag-o na kwan na survey. Mauni ilang bag-ong survey na naay aro. Kay bag-o na daw ni, wait, mauna ni siya, isibog na ni siya, Magnum Joel.
1: Oo. Oh, ang sibog na na, so ipasibog pa nila.
5: Oo, oh, ipasibog ni sila sa bag-o nila na survey.
1: Ah, grabe, Salva.
5: Ang among hanyo, matagaan no? Kami sa tinuuray na na survey na ilang giingon na maura na taman dihara taman ang luna sa katawha ay sa itlahang luna.
1: Oh. Ah, okay, so at least karon mo na nga ang ilang standia kuralon gid dila na.
5: Pud naman pud sila dito sa unahan good Magnum Joel morning mao nakahatag og kabalaka sa katawhan. Uh-huh. Sa Distrito 4, kay nagsugod naman og kural dito sa unahan bahin sa City Corporation dito sa Consolation Village sila nagsugod kay deketa pa ni sila, dating pa ni sila na area. So mao na ang among gikabalak-an na sige namang gilungyuhong yung na isira na gid nila. Kami maghanyo sa konseho na matabangan mi. Dili lang sa among ang kagulingon kundi sa katawhan na nang lumulupyo aning lugar.
1: Nakaadto na ba mo sa atong mayor sa Nakbayan?
5: Wala mi nakabisita kami.
1: Mas maigid nga kamo atong tambag personal mo magpauban mo ni Kapitan Alexis Dacer ang atos mayor kay ang mayor mao'y mag-decide ana kay pwede ba na nga nya pugong sa mo disan nyo lugar ipakural na kay napay inyong hangyos mayor. Kay asa man mo moagi, simba kong na emergency, basulunan ka na kayo. So while wala pa makural, apugong sa mo diyan, narisa makural. Kay simba kong pag magkural diyan, na emergency, na disgrasyan tanan. Now, ang inyo diyan, di lang sa konsumo magsalig. Direkta yes, na mo, mayor.
5: Namigiparar na letter para kang mayor na manghanyo na matabangan.
1: Okay, pwede man na siya, no? Sbalaod, i-expropriate na siya. Lugar yeah. ang tagiya sa kumpanya, ako na magkailang luna na pinaka-hektarya naman na, dili sila magkabalibad kung ang gobyerno na mo'y mugamit, ana, paliton sa gobyerno, pinagi sa expropriation proceedings, o niya lugar muna ang may tabo. So, lugar matagaan mo dalan diha, kay balaod gina siya, kadili mahimo, panglukungon mo, ilabi na kay daghang kay mga balay diyan lugar na di ay. Kini madam.
5: Yeah, mao ginaamo ang hanyo.
1: Kwintahon mo na, ihapon na pila ka security meter na mo na bayaran sa gobyerno ng inyong agian. Total dool na magandalan diya, makagi mamuditso, di ba?
5: Yes, dool na unta siya.
1: Oo, so inanan, dagan. Anyway, sige lang kaya mo atong, I don't know, Maglumanji, unsa ba'y tubag sa oldo, mga empleyado na mo na sila, wala ka sila ikatubag kay ang ilan talang gaga dito sa Dabao. Kay Dabao mo na kutusabda ng kumpanya kinila nag-base, di ba, madam?
4: Oo, maupad Magnum Joel. No? So, karoon na po, maupad na ito. Kaya nila hapon din po ang matagyanik. Kaya wala po din hapon Magnum Joel.
1: Wala.
4: Pero si Matod pa, ni Sir Angelito Villarmosa po Magnum Joel nung karoon, nila lang giaktam, ang ilahapon din po ang mga residente din. Nakasay papilo ka rin yung tala. Naana sila ipang isa din. Hinga sila tanat sa mga residents.
1: Ang ila niya, tinodili ilang yuta, pero kinabuhi po ng ilang pasundiya. So, while lugar na pa ilang mga hangyo sa syudad, di na na ipakural na, ilang sampung nga na, nga di gin makural. Kaya once makural na, ako na kayong istorya, although, dahil naman na bakbako na, pero nga nung atong mga kuralon sa nga napamay hangyo, kaya sigurado ta, basinoga, ang atong mayor maluoy, yun niya, majita na ang nasangpit nga area, para nga may, lugar ibayad anang yuta diya nga lugar lugar gamiton nga dalan kay di man kay dako solo 2 kilometros igo-igo na siya 2 kilometros para lang na magiya ng mga tao kung simbakog kanang ilang inadlaw-adlaw nga pag-agi diya unya simbakog ni emergency dali kay sila makaambak anang lugar ang maglumanji
6: mao
1: okay sini oh
6: mayong
1: bisa man eh
6: mayong udto Magnum Joel ako di Vice President diri sa among
1: atong. Oh, padulan babalay mo Vice President to.
6: Oh. Okay. Oh, usa ra man ang among hangyo gyud Magnum Joel nga taganon ta kami sa intakto lang dalan sa tao ra mo na nga
1: wala na man ta mga andoy diha nga murag dalan sa highway kun dili kadto mo kagil ang tao motor.
6: Sa tao lang gyud ang among gihangyo
1: na magiya ta mo
6: kay panahon.
1: Sige.
6: Naka-experience namang gumbi diri nga naisunog diri sa tubangan. wala nila ing gidaganan kundi kini nga ideya diri.
1: Sus kun isunog simba ko.
6: Oo, nahitabo namon gud na Magnum Jewel nga tunog sa atubangan sa dalan. Ang among gidaganan halos tanan residente diri nga apektado diri gid sa office space.
1: Oh, correct, correct. Mo man gina. Oh.
6: Kung karon kini isira, asa naman lang nimo agi?
1: Subali ka mo di na lukong gid mo pagay na preso gid mo pagay dia?
6: Mao, mao. Then karon kung gina ni isira, nay itang gitawag nga na daw existing pathway naman diri sa layo sa 20 Adventist.
1: Mm. So,
6: kung ang mahitabo ana kung naisunog sa atubangan nga area.
1: Adi mo kagawas.
6: Malukong ni kung wala di sila mahatog dalan or kung dili may maka malukong dili may makaagi sa 70 Adventist pero haskang layo a dako og damage sa mahitabo. So ang among gipangayo lang
1: dila nga na mga bombero di makasulod dia ang dalan. Oh ang bombero di kasulod loy kay mo dia samlag mo
6: bombero wala na
1: oh so
6: mao na gud yamo Magnum Jewel nga kung kini pagakuralo nila og once og makural na wala na gyud. Kung ang kami nihangyong ni kang mayor nga iaming dunggon nga makita niya nga mong sitwasyon diri, isip mga lumulupyo diri sa Cagayan, nga matagaan man niya og insakto og kanang panahon nga madunga, makita niya nga mong sitwasyon kay og oras og kinimakural, wala na gid kami kapaingnan pa.
1: Mm. By the way, kanang yuta diya nga inyong gipuyan, inyo na?
6: Public land ni Magnum Jewel.
1: Ah, public land? Sama rin ka po ng CD, CD Corporation.
4: Magnum Jewel, mayong buntag, ay may unto, no? Si Janice Paron din eh. Mm. Ang kiniyamong Magnum Jewel is pagdan kini. Since 1972, ang mga among mga katigulangan na nadirito po yung aning lumulupyo na aning distrito 4, amo na po ni aging bulan sa July ni anhamit sa buhatan ni sa kwan komitiba ni
1: Councilor Cabanlas
4: nag-request ang United Homeowners Association na matituluhan ning maong mga balay na nakatukod aning lugara. Iya pagingon ni City Councilor Cabanlas na ipa-survey sa assessor, ipa-check sa assessor. Kaya kung kini tinudanay na nakuyo ang mga katauhan sa pipila na katuigan, i-award sa MUA. Kaya naa naman din nakita sa DNR na eligible and disposable niya, pwede gini-award sa MUA na public land kini.
1: Sama na ka ng CD Corporation, part na siya niya, pero sila lang nakaunagtitulo.
4: Oh,
1: sila yun ang nakatitulo, pero muna lang sumpayan ng yutaan na nakatitulo lang sila muna. Nga karon hindi na kayo sila muraga galisod na mukaagi kay lugar ilan ang kuralon.
4: Oo, mauna ang problema. Kay ilang kuralon, ang ako ginagawa na wadili safety ang katauhan sa Distrito 4 kung kining dala na masita na Magnum Jewel.
1: Sige lang. So, anyway, madam, no, ato na lang i-follow up kay nagkasahan man to si Kapitan Dacer nga iyang dalon sa Pisinas Mayor. Kung may mo, naapod mo, para yun nga makahangyo mo. Kaya ang council na naman, pero may itong direct agis mayor. Kaya ang mayor may mag-decide niya na, yan na yung palihok ko na. Haroon nga kung mahimo, mapalit ang yuta, pinagi sa expropriation proceedings. So, di man mahimo yun, no? Balawod gina, sa kasi ng pakliho ng balawod niya. Naagi na diya, nga dili mahimo, nga dili mo tagag dalan labi na kay komunidad mo nang lugara, madam.
4: Yes, yes, Magnum Jewel. Ready man pud ang kami isip mga lumulupyo diri nagkahiusa na kung matagaan ni higayon matubang ang mayor. Kami nagkahiusa na moadto gid mi sa buhatan sa opisina ni Mayor Clarix Oy.
1: Uban na mo ni Kapitan. Oh, para
4: yes, uban namin ni Kapitan. Nagpasalig si Kapitan Onyo Toser na iyahating tabangan kung panahon na basing ugma makapatubang ni kang Mayor Clarix na
1: sige,
4: kung matagaan ni ma-treatment na mo, matagaan ni
1: si sige. Mayor. Sige, madam. So, kaya ito sa nang sundo na siya. Sa idagan niya, basta nga akong tambag sa inyo diya, lugar pugong lasa mo kay ugma, kural mo

0: Nagpuyo sila, okay na. Nakinigupan, mahibaluman. Sumauna nga kay mahibalo, sila yung nakaw nagtitulos yung tali mo na ilag yapon. Sila yung nakaw nagtitulog yapon kay public lands mo na. So dapat mahibalo sila muhatag. Ewan mo siya na palitan nila niya. Mahog yapon ang nagtabo niya kay lasak mo na sa una. Ngailang natituluhan. So karon na imo na ilang yuta, so dapat unta may balo po sila gunahuna sa mga tao nga naadya sa dugay ng panahon magdumanji. Sige, final report.
1: Okay, so manamang yung journal, at least madungog po sa ito apong mga opisyal siguro po. Dinagdag pa sa Kapidoro, ilabi na po din sa barangay punto ni Atong Dakbay ng mga panginahanglan sa nahisikitaro sa mga residente din din sa Maya District 4, Balacanas, barangay punto ni Atong Syudad. O sa puhon, unta no, masulbat kini nga ilaha pong problema ang giatubang nunot sa taginili ang panginahanglan sa road right of way din sa ilaha pong nga pinayanan. Live gikan din sa Maya District 4, Balacanas, barangay punto ni Atong Syudad para sa magdumin action. Inis Pag 120 and Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Reklamo
0: imag. Alright, salamat din naman Miguel po sa ngaban Magnum Radio Alsado. So mo man ito bagay po Miguel sa City Corporation. Isa na ito mapukos sila kay una mga trabahante naman sila diya ang ilang min-office Miguel sa Davao. Pero mo lagi na nga dapat ipabot nila nang ato sila mga kanagkuhan nga mao nang problema diha. Di ba? Okay ka na nga yuta diya. Mora ka po na Miguel ng mga tao nga kumpiyansa na kayo, wa sila magpatitulo kay public landlord. Naunan man mo sa may balo, di, sila yung na nakatitulo, di ka mo, muna, gipid-pid lang kita sa inyo diya. Pero ang atong tambag, ayaw sa mong sugot nga kuralon diya, pugong mo. Kay once makural na, magliso na yun mong kahagi. Nga, at least, while inyo paghihangyo na sa syudad, nga paliton, tabangan mo, so, pinagi sa expropriation proceedings, at least, libre pa mga mga agi diya, hantol nga matagaan mong dalan. Gamay ra ko gipangayo ninyo.
2: Reklamo imagnom.
0: Kana ba lugar nga nung ato bang ihangol nga kadako na kasulana diya unya kagamay kasi nga inyong gipangayo makaagi lang kanara malipay na mo.
2: Magnom in action.
0: Ini mas para gawas sa tumay pagbalik at tumay kala pag magbalita sa tauras alas 12:16.
3: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible gaming at pangkor.ph. Playtime Entertainment.
0: Darby ha sabido optikal ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby ha sabido optikal na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa salag sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
5: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon, tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old.

0: Above only, gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@parkour.ph.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
1: Life Extension Vitamin D3. Kasi
3: ganita na pag pupunto ho gyud sa kita gyud ba. Habi na formal sa sakit sa kutod. Pag kabalo nga ako nga nalig ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko glitson. Giinom isa na ako ang tulog. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
1: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmaintainar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron malikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom ug Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906
6: 1-800-264-2533.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
9: Alas sa 12.25, ikala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Local Engineer Nito Clarit, yuloy pa na isip head sa RTA sa itong Magnum National Defense Lead Council. Attorney si Sonog, Private Prosecutor Attorney Tolosa, nagdinubagay sa nagparang impeachment trial sa ato Magnum International. Amerika subling naglusad o pagmatake sa Iran, sandang Iran ang anting mapalos kini sa Amerika. Sa atong Magnum Business NGCP, nag-issue grid alert sa Visayas, green o yellow alert sa dinesabin na nakarong hapon. Sa ato Magnum Entertainment, veteran ng aktres nga si Maricel Soriano, may klarong dakong butang ang pagsalig sa usa ka relasyon sa ato Magnum Sports Pinay ni star Alex Ayala, midaog sa pagbuka sa iyang kampanya sa 2026 US Open.
8: Magnum Noontime News.
9: Mga Exxon, kumusta may ngunto ka na na karoon nga Merkulay, September 2, 2020. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: Ug Magnum Aileen Acurin.
9: O karoon sa detalye sa ito Magnum Lokal. Ikumpirma karon si City Mayor Orlando Clarek Soy nga iyang gihulipan sugod kagabong adlaw si RTA Manager Engineer Nonito Claret. Mato pa ni Oy nga mao iyang gihulip si Mr. Doy Ramiro sa tingwa nga mahatagan sa kaigyunan ang uban pang sa pagpampit sa ilang kapasidad o pagsubat sa dagas trapiko sa Lakbayan. Irugang pa ni Oy nga si Oclaret Maristino sa Clinro samdang itudlo usab niyang overshare sa traffic si retired Police Major Sebastian Chowa.
11: Wala may rason nga na dunay bigil. Ang ato lang, tagaan po na itong kigayaw ng uban. Nabasin po niya atong sulayan ang ilang kahanas o sa ilang kasinati ang makapahatag o kasulbaran sa hinay-hinay sa atong trapiko. Sulayan na ito ang uban sa ato. Doon na siya yung posisyon na gihatag na ako. Usa lang ang akong gihangyo. Inanlan tutukan na ito o pangandaman na ito ang nagkadaghan nga mga sakyanan sa atong kapayan nga hangtod karon problema kay hapon ang trapiko labi na sa panahon na ako musuroy sa atong kapayan matanaw sa problema sa trapiko kaduha ako gibutan si retired major police major Chua, overseer sa traffic. Aron matabangan gid si Doy Ramiro sa pagpadagan sa traffic.
9: Ang payag ang City Mayor Orlando Clarek Soy.
10: Samtang dugang Magnum Lokal, gibutyag sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP Mindanao nga dunay pagsaka sa demanda sa kuryente karong panahuna. Mato ni May Coriano, Corporate Communications Officer sa NGCP Mindanao, nga kini ang rason nga importante gayud ang pagdaginot sa kuryente pinagi sa pag-unplug sa mga appliances nga di nagamiton ug limitahan usab ang paggamit niini.
12: Pag-abot man ko diri sa demand, no, kay kanang mayon ta og demand, kun siya ang ato ang consumption sa electricity or ang atong power usage. Taga on man gud nato og suga, taga on natong aircon, taga plug nato og mga electric appliances, kani siya naka-contribute na siya para madugangan ang ato ang demand, no. Every time nga mogamit ta, so ako man ang nakita yun na sa pagkakaroon, medyo nisaka yun o dako-dako ang ato ang demand. So naa sa mga 100 megawatts ang pagsaka niya. So muna siya nga, pagbusaka imuhang demand o niya, naubos ang imuhang supply. So munang akong gingon nga, low kaayo ang iyang operating margin.
10: Ang pamahayag ni May Coriano, Corporate Communications Officer sa NGCP Mindanao.
9: Alas 12.29 sa amin, nagpasalamat si Civil Service Commissioner kung si S.M. Samus Oriental nga ito sa mga kawani sa Kapitulo Provincial nga para yung naghatag tinuraray ka servisyo sa katawahan. Mato pa ni C.S. Provincial Acting Director Maria Cristina Gurgunya, kaluwala pa man sa mga pagsulay karasitian karon sa nasun, kinanglang magpabilin ang magpanangat sa publiko sa servisyong ilang kinahanglan.
13: How can I perform my role today so that the public feels that their government is working for them? Puso, dangal, at galing are not abstract ideals. They are personal standards for all of us. When our government faces storm clouds across the nation, local public servants at every level are the anchors that keep the faith of the Filipino people grounded. From the Civil Service Commission Regional Office 10, thank you to the provincial government of Misamis Oriental for your steadfast commitment, and to all of you for your quiet sacrifices, your daily integrity, and your dedication to building public trust. One task, one interaction, and one citizen at a time.
9: Ang ipayag ni Acting Director Maria Cristina Gurgunya sa Ligumba sa CSC Region 10. Alas 12:30 na.
14: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot yun 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Sakyanan ba nimo kinahanglan og parts? Sano dayon? Naso Smenya Sirio ang Sano Auto Supply and Motor Parts para sa replacement, repair og maintenance needs. Sano Auto Supply and Motor Parts ang partner nimo. Matag biyahe.
21: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
22: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
23: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
24: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
25: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
24: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
25: Wise jud ka, Mari.
24: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
25: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
19: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makababus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimon si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
24: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
25: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
24: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
25: Wise jud ka, Mari.
24: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
25: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
19: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
19: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Magnum Noontime News.
9: Alas 12:35 na para sa mga balita kanus ng Magnum National. Sobrang nagkatinubagay sila sa Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison o Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Hitungod sa pangutana sa testigong si Attorney Michael Poa kalabo sa confidential fans sa DepEd sa termino ni Vice President Sara Duterte. Itawag ni Sison nga misleading ang pangutana ni Tolosa kalabo sa pagbayad sa informants.
27: Because the question was phrased
28: every time the defense counsel speaks,
27: that was not the answer
28: that everyone
27: of the
28: witness, listens to her. So ibig niyong sabihin, ang interpretation mo, kahit wala pang success ang interpretation niyo, pwede mo nang bayaran ang informant ng reward.
27: Now that's misleading, Your Honor.
28: Your Honor, it's not misleading.
27: Precisely, no, it's misleading, Your Honor, because the question was phrased
28: every time the defense counsel speaks,
27: that was not the answer of the witness, Your Honor.
29: Counsels, I cannot understand anymore the points you're raising. Attorney Poa, sampung informants binayaran ninyo, ang sinasabi mo, hindi lahat ng sampung impormasyong binigay ay magli-lead sa success.
28: But,
29: yung
28: of course,
29: lima
28: Honor,
29: siguro,
28: I'm,
29: yung walo.
28: Yes, because Your Honor, I'm saying that in a, I have to clarify. Wala talaga akong personal knowledge sa operations mismo ng DepEd. So I'm answering based on my understanding.
9: Ang payag defense sa lead counsel attorney Sheila Sison o private prosecutor attorney Benjamin Tolosa Jr.
10: Gihangyon ni defense team lead counsel attorney Sheila Sison ang impeachment court nga ditugtan si attorney Benjamin Tolosa nga magatagpag mga komento sa pagpangutana kang attorney Michael Poa. Gikwestiyon na sab ni attorney Sison kung mag-stipulate ba ang depensa sa pagka-eksperto o pagka-hostile witness ni Poa. Apan giingon ni Tolosa nga di usab sila pwedeng diktahan sa depensa kung unsay lang pamaagi sa pagpangutana.
30: The impression that I'm questioning
28: That's okay. I understand the
30: competence that you're the hires based on merit. Actually, you're may just para ho mapabilis tong part na to, may I request the defense counsel to actually stipulate no that the VP Sara Duterte's decisions concerning Atoa Poa's hiring as spokesperson and his progression to senior positions in the Department of Education were based on among others on his competence as a lawyer and his substantial prior experience performing executive administrative functions in the government.
31: I think that the proposal for stipulation has already been covered by the questions of the council. So I think this is unnecessary, Your Honor.
30: So is it accepted,
31: if I may,
30: ma'am?
31: Finish,
29: kindly allow Attorney Sheila to finish, counsel.
31: And also, Your Honor, may I ask the court to just direct the council to ask his questions and to refrain from making statements, just so in the interest of time, we'll be able to really speed up the process, Your Honor.
10: Ang pamahayag ni Private Prosecutor Attorney Benjamin Tulusa Jr., Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season, og sa Presiding Officer Ches Escudero.
9: Samtang adugang balitang nasunod.
27: Assuming anything, because precisely I'm asking him to explain if he agree with this or not. If he does not agree, he can say so. I'm not assuming anything.
29: Reform, Attorney Jay, kindly reform your question.
27: Okay. So pag sinabi niyong pwede kayong utusan, no, ibig sabihin ho ba nun, kahit hindi department secretary, no, even if you don't report to that person, pwede kanyang utusan at wala kayong choice dito kung hindi sundan ho yun?
9: Hindi po.
29: Same line, Attorney Jay. Kindly reform.
31: Well, the witness has already answered.
1: Your Honor, I will just answer para matapos na itong issue na to. Unang-una po, hindi po utos yung ginamit yung word kanina. It was request.
27: No,
1: so
27: sorry,
1: when you
27: sir.
1: Say request,
27: sorry.
1: Then I have the discretion to say yes or no.
27: Yes. I think the witness is confused, no? We already moved on from the request, sir. Pinag-uusapan na ho natin ngayon, maliwanag ho, sabi nyo, request, of course, pwede ho yan, reasonably tayo. Ang pinag-uusapan na ho natin, yung kautosan, yung sabihan kayo na gawin itong bagay na to. Nandun na ho tayo, sir. So, sinasabi ko, yung hong kautusan, no? Instructions na kailangan yung sundan. Ang Vice Presidente ho ang pwedeng gumawa nito sa inyo.
1: Ah, tama po. Tama po yan.
27: Ayun. Salamat to, sir.
10: Ang pamahayag nila Private Prosecutor Attorney Benjamin Tulusa Jr., Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season, ingon man si Attorney Michael Poa.
9: Alas 12:40 na, karon sa atong Magnum Health Alert.
7: Magnum Health Alert!
9: Bago na unong karoon ng Department of Health sa US sa katawahan, batok sa bahan sa dala sa haze o hugaw nga hangin. Subay sa pinakabagong report sa DNR Environmental Management Bureau, kung EMB, nimonitor karoon na ang kahimtang sa hangin tungkol sa haze nga kaipikto sa Lasuri, labi na sa National Capital Region, Central Luzon, Calabar Zone o Mimarupa. Itulong hinungdan sa naobserbahang haze ang aso o trans-boundary haze gikan sa mga sunog sa Kalimantan, Indonesia, nga niabot sa Pilipinas tungkol sa hangin, habagat. Dugdong nini, ipaymanunan sa mga ipasayrong driver, ipasayrong delivery riders, street vendors o field workers, kang kanunay nga na sa kadalanan, sundon ang mga gabayan o painumdom gikan sa duets karon nga adunay haze. Og kalos tumagro ng National sa Amerika, subli naglusa sa strike ang puwersa sa Amerika nga to sa Ukraine, subay sa US Central Command kung nasincom nga kinigimo human sa pagsulay o atake sa Islamic Revolutionary Guard kung kung IRGC batok sa commercial shipping sa Strait of Hormuz, subay sa Iranian Red Cross Crescent nga upat kataong patay lakip na ang usag kabata sa bagong hugla sa pagpangatake sa Amerika o kapig 50 kataong samaran diang naigo ang panimalay na doon ay nagsilibran sa kasal. Tungkol din isip balos, naglusan-usap ang Iran sa pagpangatake sa US military bases sa Iraq o sa Jordan. O na nangigingon sa IRGC nga siguradong basulan sa Amerika ang gihimo nilang pag-atake.
10: Sa Germany, giakusahan sa Germany ang Russia nga maay responsable sa malabayang drone attack sa Leipzig Airport. Kinuman na palgi ang drone nga dunay dalang explosive device sa Leipzig Airport sa Eastern Germany duol sa Ukrainian cargo planes niadtong Agosto 4 ning tuiga. Apan pakyas kining makabuto tungod kay dunay problema sa detonator samtang line drone pa nga mibangga usab sa cargo aircraft. Duol sa tugpahanan o gikatong drone nakita sa samang lugar na pulo ka adlaw ang milabay. Subay sa Interior Ministry pinaagi ni Alexander Dobrindt nga ang maong airport attack nakapattern sa Russian hybrid operation sa Europa ug ito ang moisunod nga target ang Germany. Dugtong nini giingon sa embahada sa Russia sa Germany nga katawanan ang maong mga allegation na batok sa ilang nasod.
9: Og kanus to Magnum Business sa gi-confirma kanus sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP nga limitado ang power supply karon sa Visayas ug Mindanao ngayong daan sa pagawa sa red og yellow alert. Subay sa biso sa NGCP, ang Visayas Grid, ipaubos sa red alert unya sa alas 3 sa hapon, ngayon sa alas 4 sa hapon, o sundan sa alas 5 sa hapon, ngayon sa alas 9 sa gabi. Kaya ito sa available capacity sa Visayas nga 2,205 megawatt. Apan ang peak demand, gipanabana mabot lang sa umabot sa 2,501 megawatt gikan na gumikan sa kalit nga paggawa sa supply sa pila ka planta sa kurente. Sa Manlis, Mindanao, gipagawa sa NGCP ang yellow alerts nga magsugod sa launa sa hapon ngadto sa alas 4 sa hapon, nga sundan sa alas 5 sa hapon ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa aral nga 777.6 megawatt ang kuwang sa Mindanao. A grade tungod sa mga force outage o pag-ubos sa kapasidad sa planta. Sa ato forces rate tungod sa US dollar, valor sa 600 pesos sa 30 centavos, Canadian dollar, 44 pesos o 83 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos, Australian dollar, 44 pesos o 55 centavos, Taiwan dollar, 1 peso o 97 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 70 pesos o 30 centavos.
10: Ugaran sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag sa bitiran ng aktres nga si Marizelle Soriano ang kaminungdanon sa pagsalig sa usa ka relasyon. Mato ni Marizelle nga alang kaniya kung ang pagsalig ang nawala ulay na rason aron magpadayon pa ang panag-uban. Giduwang pa sa bitiran ng aktres nga di nakinhang ng panugayon pa ang pag-antos sa pakig-uban sa taong maluibon.
11: Huwag na natin patagay ng agony in the garden. Huwag mong pababayaan na masaktan ka. Ang hirap kasi nun eh, di ba? Anticipated mo tuloy lagi ang bawat kilos at galaw ng taong kasama. Yes, kasi wala kang trust na, di ba? So, eh bakit pa? Basta wala ka ng trust, di mo na love, back up.
10: Ang pamahayag ni Diamond Star Maricel Soriano.
9: Og karos sa Magnum Sports, gibuksan na ni Pinay Tennis sa Alex Yala ang iyang kampanya sa 2026 US Open. Pinagi sa kanaugan, kinumahan pildiha sa tennis sensation si Mary Estonia sa 2 ka sets at score 6-1, 6-2 sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York, USA. Mato sa 21 anyos nga si Iala nga malipayon siya pagayong makadula sa maong stadium at tubangan sa iya mga fans nga walay hunong sa pagsuporta ng ato kaniya.
12: It's an amazing time, but it's an amazing time for me to reflect on the past 4 years, but it's also an amazing time for me to look ahead and you know, see my whole career ahead of me and see the people that I go through it with and you know, share the blessings with them. So I'm really, really grateful to be here. I'm on Louis Armstrong, guys. And yeah, I'm really grateful. I'm so happy.
9: Ang payag, malipayon ni Pinay at tennis na Alex Yala sa Iran nga mao'y ikatbang ni Yala sa sunod karon si Ukrainian tennis player nga si Oleksandra Olenikova Anikova. Oh, so champion
10: gyud ba? Daog siya sa round 1 Magnum Joel, so sunod round 2 pa din.
9: Oh, sila na mag-inkwentro sa sunod ning taga Ukraine.
10: Mm-mm.
9: Nga si Oleksandra.
10: Oo.
9: Mga aksyon niya na ba ito itong kompleto detalye sa ato Magnum Non-Time News sa Lagarong Adlawa, Merkulis, September 2, 2025, o karos itong headline review. Sa ato Magnum Lokal Engineer Nonito Claret, gihuli pa na isip pa head sa RTA sa ato Magnum National Defense League Council Attorney Sison o Gabriel Prosecutor Attorney Tolosa nagtinubagay sa nagparang impeachment trial sa ato Magnum International Amerika subling naglusad o pagpangatake sa Iran. Samtang ilan ang anting mapalos yun sa Amerika. Sa atong Magnum Business NGCP, nag-issue Great Alert sa Visayas Great o Yellow Alert din sa Mindanao karong hapon. Sa atong Magnum Entertainment, itinan ang aktres ka si Maricel Soriano miklarong dakong butang ang pagsalig sa usa ka relasyon. Oga sa atong Magnum Sports, pinay tennis na Alex Ayala, midaog sa pagbuka sa iyang kampanya sa US Open 2026. Mga aksyon, timalas ang gawas o katilingpan ang katawan ng labing kamhanan. Malaglay mga atong barugano kum sa katawan ng matuman. Hagdurugma kini ang inyong mga tigbalita Magnum Jewel Jacobo
10: ug Magnum Aileen ako rin.
9: Oba sa mga news writers Chiquitirina Lander Delgado Chris Neri din lamang sa balita og serbisyo
10: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News din lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Oras, alas 12.
13: 500 Health Alert.
14: Sige hapon na Doc Hans, lima na lang yung makauban. Magkaedad na, 50 mga lalaki, muhubag ning ato ang prostate. Muna na isa yung stages nga, kanaging may kupos na ba? Bumabay, nagminupos, sa lalaki, may kupos na Doc. So, muna na yung panahon nga, wala na yung changes. ang normal reaction na ni ang prostate sa lalaki muhubag. Pag muhubag ni siya, maglisod o gawas ang atong ihi. Walang sakit, di ta kaihi. Nga, delikado man kaay kung di ta kaihi. Kaya pwede man tang musaka ang blood pressure. Mag-cause og shock sa kidney, pwedeng ang kidney ma-shutdown. Pag ma-shutdown ang kidney, delikado. Kaya ang kidney, muna'y ga-control sa tuang blood, sa tuang dugo. Sa tuang tubig, ga-control. So, kung ang ihi dili mapagawas, na delikado. Kinahanglan, i-catheter, ipagawas, gina. Hasol. Sakit, hasol. Imagine, ang uban na mag-catheter, magdaladalag. Kuan? Daladalag bang? Diris kilid kay i-catheter. Kanisya ang catheter, unless nga dili mo kupos ang paghubag sa prostate, dili ni tanggalon. So, ang buhato ni mo ani, nagsigi na lang ka aning pa-check up ani kung kay kanus ang unsang adlaw ka ipaadto sa imuhang doktor para i-check ang imuhang prostate, then ilisan ang mga gamit o ang mga aparatos nga gigamit sa catheter. So unless nga dili ka makaihi og tarong, ang recommended sa imong doktor ay magsigi ka catheter
0: para sa malinis na dugo.
3: DTX 500
0: para sa marusog na tay.
3: DTX 500
0: ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
0: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa atay.
0: TJX 500.
3: Subok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
0: TJX 500.
15: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
16: Yung mga blood sugar test.
15: Ilan itong score ganit?
16: 470.
15: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
16: alam. Ilan na lang yung mga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sa TJX 500. Tested and proven. The best get ang TJX 500.
0: TJX 500. TJX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio, ang TJX 500. Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag,
17: 2 sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
17: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
17: naayo na ako.
0: TJX 500.
3: Pumali sa mga butika.
14: Walang ako na yung mga medication, manambal. Ang ganindot lang ato ni tatay kay gainom siya og DTX 500. Kay kaning DTX 500, naamangguni siya ang palaya. Powerful kaay ni siya nga anti-inflammatory. Kanang mga hubag-hubag, muhubag ka ng prostate, kinahanglan nagpakupuson. So anti-inflammatory man siya, kaning DTX 500, kaya niyang pakupson ang naghubag sa tuang lawas. So sige, inom DTX 500. Matupan niya ako, Dok, sa una, gainom kong DTX 500 na nahinabi ko man gini-personally siya. Gainom kong DTX 500, sa una, nagsigira kong kuan utan og kalamunggay. Wa gani koy bitsin-bitsin ato kalamunggay asin drag panakot gikaon kalamunggay ana. O, sabaw ra ko og kuan dog sa luyot, sabaw ra pod ana alugbati sabaw ra. Sige sige sabaw gina. Wa koy kaon ginisa, wa koy kaon minantika. Inom daghan tubig. Although ginalimitahan man gani ko sa konduktor pag inom mong tubig, sayo sa buntag, inom na ko og kuan, butong, tubig sa butong. Then inom kong DTX 500. Buntag, gani. Duha gani sa buntag. Duha sa buntag yung ginainom ha. Sayo sa buntag, inom ko og DTX 500. Then inom kong sabaw sa butong. Then pagkagabi, before ko matulog, inom na po kong duha ka kapsula sa DTX 500. Kaluyan, dagag pila ka bulan, duha, magtulog ka bulan, gitanggal ang katiter, kay mag-ihit ang kong tarong. So, thank you. Thank you kaayo sa the best gyud kaayo ang DTX 500. Salamat kay Tatay Mercado, usas mga consumers nato nga gainom og DTX 500.
0: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag,
17: 2 sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
17: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
17: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
14: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ito ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya nga ito ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resyum sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tayong konsulta. Pero pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
20: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: DTX 500 Health Alert.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gano'n na may balita sa may panglawas. Ang toxin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
9: Ay, wala ko'y sisilyo.
8: Ay, wala ko'y sukli. Wala'y
10: sukli. Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
3: Oras, alas 12:59.
7: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Higilapin tayo sa ito para kumantin sa itong tulungan ng Magalat Magnum in Action.
12: Magnum in Action.
3: Abutan ang Magalat Duga mga kalambuan. Noy lupin na sa nakatatang ato Magalang isyo. Pero tungkol ito Magalang doon ay bangga niya sa diya Magalang sa Corrales. So Magalang medyo nakaon ng atong oras. Pero anyway, ugma ito na yung tiwason. Sa ato para guban din sa atong tulong may gala itong Magnum in Action.
12: Magnum in Action.
3: Pabuta lang kay ato siyang i-follow up may gala. Katubang nahigingon nga doon ay mga armadong mga tao labi na sa ito ang MILF. Gihold may gala sa mga sundalo pero waman o ikuano kay ang MILF may gala di naman na kontra sa atong gobyerno karon. In fact, ang MILF nasaban mo na sila lugar murag kaanib na lang may gala. Murag atabang na lang sa itong gobyerno sa pagpatunay sa kausay kalinaw dito sa barn, mga Ikson.
12: Magnum in Action!
3: Magulit na, di para kanya ito nga, gubat yun. Pero wala na. Ang imay may gala, imay ilef, imin ilef, wala may gala, murag ka na sila nga grupo, mga Ikson, lugar, dili na sila kontra sa gobyerno, kundili, murag kauban na sa itong kanabang, gatabang na sila sa itong gobyerno. Sa pagpatunay may gala sa atong kausay kalinaw, ilumina din sa Mindanao.
12: Magnum in Action!
3: May galapin ka sa para kumang Drisato ng Atulamanon. At may galang Magnum in Action Yola kasinginan Magnum Jula Kumo sa Balitaog Servisyo Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna ka mo yung mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning Tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balitaog Servisyo Magnum Radio.
3: Oras ala una uno.
7: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
13: GTX 500.
14: Ako sa Jubilee.
15: Sobra kataas akong blood sugar.
14: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
15: GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
14: Sunod sa isa ka bulan.
15: Normal na jud akong blood sugar.
14: 95 na lang.
13: GTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
13: GTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi.
18: Sang GTX Coffee Mix.
13: GTX Coffee Mix.
16: Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Life extension, vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Ang musunod nga programa ng inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikmamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
9: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
10: Mayong hapon, may hapon sa tanan, sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental, kutob sa maabot sa itong programang Barug Mindanao. Kauban na ito karoon mga igsoon, si Vinciro Siruna Eluren through online Zoom mga igsoon. Kumikan sab sa importante, dagan sa kayo mga meeting sa iyang giatinan mga igsoon. Og May hapon dia ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol, ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter. O ingon na nusab ni ABC President Marlo Tabak sa Barangay Gusa, aga ABC President sa Cagayan de Oro Chapter. O sa tanan sab nga mga kapitanis, labinig ito sab dia ni Barangay Captain Jungjung Paasa Labrada dia sa may Barangay 3C sakop ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayong hapon imo dia kauban na Ben sa imo sab nga kun dia karon sa online nimo kay gi nasayod ta nga busy man kay ka.
11: Kani mo dia partner nilo abuginya og sa tanan nga tigpaminaw sa 99.9 Magnum Radio og sa nagmonitor sa Facebook Live.
10: Oga mga igsoon sa atong frequency 99.9 FM Magnum Radio og live streaming sabta sa type lang sa Magnum Radio Live mga igsoon. O karong adlaw mga igsoon adlong Miyerkules dunay impeachment hearing tali na sa I think mga article number 4 na kinisya sa impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte. Og sa latest nga
11: tuwa kagapon Partner Nilo. Napagyapon kita sa artikulo 1 sa misuse of confidential funds.
10: Awala artikulo 1 pa. Awala pa
11: lugar artikulo 1. Artikulo 4 kay ang artikulo 4 mo ka tong grave threat. Wa man ni like fraud.
10: Okay. So ni apa ta sa artikulo 1?
11: At kunuan ka itong misuse of confidential funds nga amounts to culpable violation of the Constitution, graft and corruption and other high crimes.
10: So atong ibaw-an sa ongoing impeachment trial ang milingkod as witness mo si Kernel Manaro sa Buransing.
11: Kagahapon, Mark Danilo, si Kernel Manaros Buransing, karon ang naglingkod, ongoing pa ang direct examination, ang kanhi Chief of Staff o spokesperson sa DepEd, si Attorney Michael Pua, gipresent sa isip usa ka hostile witness.
10: Ang ako ni Bob, ano sa Malaysia ka-defense lawyer? Sa
11: kinilisong gapon kini partner nilo sa katong testimonya ni Colonel Bransing kagahapon, may tungod sa paggamit sa 15 million nga confidential fund, allegedly nga gigamit dito sa paghimo og youth leadership seminars YSL in partnership with the Philippine Army's Tabak Division, Division 1, og IEC, may tungod sa anti-insurgency man ka gini. Pugi dinay man kato sa AFP nga wala sila nakadawat og kwarta gikan sa DepEd, gikan sa confidential fund o regular funds man para sa pag-hold ini mga YSL. Karon gipresentar si Attorney Pua, isa mag-inisya ka defense lawyer. Gipresentar siya, ang pangutana is aduna ba say nahibal-an nga naghatag ang DepEd og kwarta ngadto sa AFP para niining youth leadership seminar. At itong menunduman, kasi itong ni Pufaman ang nag-explain sa audit observation memorandum kay pangitaan man sila o supporting documents dito sa allegedly ng ilang gihatag ng kwarta dito sa AFP, sa Army. Doon na may denial ang Army, huwag sila kadawat, ang kang Attorney Pua ang ilang dipinsa usab nga wala man sila nag-ingon kuno nga naghatag kwarta pero nag-certify lang sila nga adunay na gasto nga kwarta nga gihat para sa intelligence information. Na mukini karon ang dako nga pangutana kung naay kwarta na gasto 15 million unya wala niyo na iping wala sila nakadawat asa man lay nagkapaingon ang kwarta.
10: So kini nga kwarta mao kini ang 15.54 million na pesos diin sa giingon mo na nga si Attorney Pua nag-ingon nga wala sila mag-ingon nga nag-release sila og kwarta ngadto sa Armed Forces of the Philippines, particularly sa Army nga activities ang Youth Leadership Summit. Pero ang pangutana nganong nangayo sila certifications nga to support their liquidations kay kini sa ilang sa activities. So it means gibudol nila ang Armed Forces of the Philippines kay wala man sila mag-release unya nang sila certifications to support their liquidation sa kuwa.
11: Okay, ang ato karon ang nag-liquidate sila sa usa ka expense, usa ka galastuhan. So nangayo karon ang Commission of Audit na doon na sila audit observation report nga kinanglan kini og more supporting documents kung nagapaingon pagyod ang kwarta dito sa pag hold sa kining youth leadership seminar ganing ang isa pa ka issue niini kay dako man kayo ang 15 million kay 15 million para niini nga mga seminars.
10: Ang ato ni Mauan na Kauban Benz, ang nagasto according kang Buransing, kay nakapaminaw man ko akong gireview, 60,000 pesos man lang. Pero ang gipagawa sa DepEd is 15.54 million. Amo ka nang naso. Asa nakapaingon ang kwarta? Ha?
11: Asa man nakapaingon ang kwarta?
10: Huwag ka na. Huwag na nga pangunta na.
11: Buransing, ni Colonel Buransing, o katong nag-corroborate si Colonel Panopio, ngayon man sila nga, kanya-kanya man ito o gasto. Ang AFP, ang Army, nagamit sila sa ilang pundo para sa seminar, ang participants, gigastuhan sa mga local government units, o katong napay mga other government agencies, ilang kagulingon nga pundo. How come, muna ang dako nga pangutana, nga nag-report ang DepEd nga nagastos lang ni ato nga mga activities sa 15.54 million. Now asa man kana ang kwarta?
10: Mao kana ang pangutana kay daga nag-ingon nga sus nabudol man gani ang Armed Forces of the Philippines, ang atong armadong kusog sa Pilipinas, how much more ang mga yanong tao? Mungka na ang gikatingad-an karon sa katawan. So, daga nang ingon nga, klaro na kaayo, nalatag na ang mga ebidensya. So, muna nagkakusog ang panawagan ang to convict sa Vice President, labi na gid sa gipagawas karon nga testimony ni Colonel Buransing ug ni Colonel Palupyo nga nag-corroborate sa statement ni Buransing.
11: In fairness kang Attorney Michael Pua, niyon siya nga wala siya knowledge giyon sa paggasto ang confidential fund. And in fact, ni-enter lang siya sa eksena katong nanay audit observation memorandum para mag-explain. Halos pareha gyapon ang ilang posisyon ni Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President katong witness before him si Limil Ortonio. Nga ningon siya nga igok na gyapon sa gipatubag sa audit observation report, pero wala gin sila personal knowledge giyon sa paggasto. Kay ang trend nga nakita karon nga ang ilang paggasto sa confidential fund gikan sa special disbursement officer ihatag ngadto sa security officer, which na establish sa katong previous testimonies pa ni Gina Acosta o ni Limel Ortonio nga wala kini nakasubay sa joint memorandum circular 15.
10: So kini nga paggawas sa duha ka military officers nakapakurat karon sa katawan ug karon

0: ta mo istorya anang ilang paglihis. Isa karon ang murag naklaro na nga pattern, partner Milo. Ang mga sidekick o mga taas nga opisyal kay ang chief of staff, ako nakasulay sir bi ako partner Milo o chief of staff sa usa ka national nga buhatan sa chief of staff sa chairperson sa Cooperative Development Authority. Nakasulay sa kita niya, kung ikaw chief of staff, kung wala na imong boss, ikaw gid ang bilinan. Ang chief of staff, sa katong ako nag-chief of staff ko, walay makasunod nga papel nga pirmahan ni sa akong boss, sa una si Undersecretary Orlan Rabanera, na dili mo agi sa ako. O kana po yung mga instruction, ipaagi niya sa ako, aya mo gawas ang mga papilis, for example. Pero kining nagawas karong gikan kang Emil Antonio, katong assistant chief of staff sa OBP, the number 3 man sa OBP, o si Attorney Pua, the number 2 man sa DepEd, wala sila kay balo. Now, kinsa man day ang nakahibalo?
1: So, sa akin ang pangutana, by virtue of command responsibility, it's the head of office. Mao ginasayod kay dili man na ma-release ang pundo kung walay instruction gikan sa head of office, which is mao ang Vice President Sara Duterte. So mo sang okay. Gikan niya.
0: Ang naitabo karon murag gikan sa Vice Presidente, giinstruksyonan ang SDO, Special Disbursement Officer, galing lang kining sa DepEd karon ang SDO si Mr. Farda, indisposed kay nasakit.
1: Ano naman yun na siya, Bench, magkasakit ang tao basta na ay kaso?
0: Hindi lang sab, we wish him well. Mukha to nga, ihatag din ito sa Special Security Officer. Now, on the sugo, on the directive of the Vice President. So, mukha ni inani ba? Nagkalisod ni Taon og panubag ang iyang mga sakop. And to their credit, nagtanaw ko, gatong ka naman sa sila sa tinuod nga wala sila makahibalo. Now, bukin mo iyon tanga, siguro yun, aduna pa'y commitment sa kamatuuran, aduna pa'y commitment sa accountability ang Vice Presidente, siya manubag. Siya manubag mismo.
1: Mauna itong ginaingon lagi nga siya mismo mo anak
0: niya sa
1: impeachment. Siya mo anak niya sa impeachment court to present herself nga muhatag sa testimony related niya anang gidiscuss karon nga naa sa Article 1 sa impeachment court.
0: Instead noon, dito siya magkomentaryo sa press conference, sa mga Facebook nga content, sa social media contents, which I think you mismo si Senate Impeachment Court Presiding Officer si Escudero, iyon na nga, dili na mayo kay sub judice na. That could be a contempt of court. So, ang kinimagong contempt of court, pasabot ka na, i-reinforce ka na, kikinangla doon ay absolute nga respect sa korte while it is hearing. Kay sagrado ba akini ang hearing? Kay sagrado ba ya ang pagkabut, ang tinguha sa pagkabut sa justisya?
1: Pero abini mo kauban Benz ang tabo mong karon sa Vice President tungod kay nakita nako tungod galisud siya pagdepensa ni ini of how she could shed lights regarding sa mga anomalies nga naa naman gyud na deposit ni niya asa niya na kapaingon sila ramang gyud duwa ni Kernila Chica mo lang migawas ang mga istorya nga dili baka kini mao'y gipamayad gamit ngadto tubay sa loyalty sa pipila ka mga military officials ug sa atong kwerpo sa kapulisan. Kay mo nang nanggawas nga istorya sa pagkakaron.
0: Iparking talang kana nga pangutana Patron Nilo. Kay pero dani akong kakakita asan karon ba sa grabe nga mga ebidensya nga gagawas din sa impeachment trial ug giunsa nila pagwaldas ang kwarta gikan sa katawhan, giunsa nila pagabusar ang gahom. Ang style pud sa PICAS, while na dito gatubag-tubag ang mga abogado, ang style sa PICAS, ang Vice Presidente nagatubang og kaso sa korupsyon nga impeachable.

0: Pero ang counter-propaganda sa PICAS, sala ni Bongbong Marcos ang baha, sala ni Bongbong Marcos ang pag-weaken sa peso, sala ni Bongbong Marcos ang inflation. Instead, nga kalabot baya ang korupsyon, ang kampanya na ito sa korupsyon, dinha sa itong tinguha nga maayo nga panggobyerno, kay kung adunay maayo panggobyerno, maayo ang dagan sa itong ekonomiya, maayo ang dagan sa paghatag og serbisyo sa katawhan. O dili lang kini inana ka simple nga ang tanan na lang atong i-blame ngadto sa presidente. Kay kini mga market forces, economic forces, independent magini na yung mga externalities. Like kining crisis, for example, sa presyo sa lana, kining pagkusog sa dolyar nga adunay epekto sa relatively sa value sa atong peso. O guban pa nga mga problema nga walay control ang atong nasod presidente. Pero ang pangutana, let me finish, last na ng partner nilo. Ang pangutana karon is aduna ba'y maayong nga responses gihimo ang atong administrasyon. And I think mismo sa na-appreciate kini sa mga ekonomista, paspas o abtik kayo ang response sa presidente din na sa energy crisis.
1: Ang akong nakita ini partner Vance nga sige nilag pasumangil sa kang President BBM regarding sa naitabo diya nga baha sa Metro Manila, sa particularly sa Central Luzon, pero wala nila una-una nga kana diya nga pagbaha apektado ang tanan katawan gumikan sa mga previous administration nga kapalpakan sa iyang mga build ng mga substandard ug mga ghost pagyot. Kay during that time sa paghimuan ng build nga programa, wala pa ay position si PBBM during that time. Si former President Rodrigo Duterte nga tuwa karon na prisos dahig gumikan sab sa iyang kapalpakan nga siya mismo na kay balo nga dunay daghang mga anumaluso nga transaksyon sa DPWH. Iya ka nang gisulti, pero wala siya mag-conduct sa even a single investigations. Pag-investigar na lang, nanong mga substandard kini, kaya mga time ka na, ang build. So, kanang paglihis nila sa istorya sa mga DDS, pagpahid nila sa kang PBBM, gipilit nila nga mawala sa picture si former President Rodrigo Duterte kay naaman ang iyang anak na Vice President karon nga nagdeklarar ng daan nga mukandidata sa pagka-presidente sa 2028. Pero muna akong ginaingon nga kining pambubudol dunay katapusan ng pambubudol. Kay sa nakita nako nga kining pambubudol nga mismo gani ang military na budol, kay wala sila nasayod nga gamiton ba day ang certifications nga mao ka na ang hitabo doon na sa aktibidades sa kaning gitawag o leadership, youth leadership summit, o sila kabalok asa ba ito gamiton sa vice president? Gigamit di ay tua in support sa girequired kanila sa kuha sa liquidation. Kay nakag-release sila, nakagamit sila og 15.54 million. Grabe na kininga mga panghitabo. So, nakita nako sa karon na ka-partner Vance ang mga reaksyon sa tao sa gawas. Nga, sus, grabe ba? After nga nagtingog si Colonel Buransing o kini si Colonel Panupo. After nga nagtingog, nausub ang mga kuan sa tao nga instead nga you still sympathize with the vice president, pero karon nga ila nakita kay hangtod karon taas pagyud kaayo og credibility ang atong military nga they are separate to the executive functions because they are for law enforcers. Law enforcement lang ang atong military o kapulisan nga gibudol hinuon sa vice president ng opisina.
0: Gasalig magita sa military kay usa siya ka independent and professional nga organisasyon. But it still remains nga sa ilang chain of command, sa ilang hierarchy of power, ang presidente pagyapon ang commander-in-chief. Kining kwan ba, nakagwapo aning imong kiingon nga pagbubudol. Kay maunang regyud ang pangbubudol, adunay gahom ang katawhan kung muundang sila sa pagpailad. Namukha na ang pangutana na to. Magpakabumun na lang ba kita, magpirmi lang ba kita og pailad, or mo-decide kita nga undangon na takini. Ikaduha, undangon na sa dato kining double standard. While gapanaway kita sa administrasyon, sa baha, din ha, sa Luzon karon, nakuy duha ka pangutana. Number one, nganong wala man mo nagbagutbot sa baha sa Davao City? Yes. Nasayod man ang tanan nga gibuhusan og pinakadako nga flood control budget ang Davao City.
1: 51 billion sa distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte.
0: That's kaya, 51 billion. Kaya, magyapon ang baha. Walay baha karon kay Kirtim sa takaimit din niya sa Mindanao. Wow. Ikaduha, may namduman ko katong vice presidente pa si Lenny Robredo. Basta karon nga dili na siya vice presidente. Unay mga baha-baha, despite nga gamay kayo ang iyang sweldo, aduna gid sa mga relief operations nga gayon. Pangutana na karon, asa man ang vice presidente?
1: Sa panahon nga nagbiyahe-biyahe ang president, ang vice president sa gawas, walay nagreklamo. Ang mga supporters DDS okay lang. Walay nahimo, walay gihimo. Bisan ang mayor sa Davao City, matingala ta. Walay may question. Pero ang mga katawan dito sa Davao City, grabe nga pag-antos. Tungod sa baha, walay reklamo. Walay may gawas ng mga press releases sa Office of the Vice President. Maunang naangam, ayaw, we should be fair. We should be fair. Kay kung naamoy mga reklamo at present sa pangitabo diya sa Central Luzon nga pagbaha ngadto sa presidente, of course ang vice president is also a partner of this government. She should partly to be blamed siya kay naaman siya sa administrasyon. Gadawat niya sa sweldo as vice president. Ang pangutan na unsa ang gihimo? Naabi siya sa budget nga 700 million. Unsa ang gihimo? Mauna na galing nga asa ka siya karon. Ang iyang mga turutot ni aman diri sa pipila sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Magdapok sila diri karon. Ito na kuno sila economic development and good governance. Dito ka maka-imagine ba? How can you talk of good governance without transparency and accountability? Walay pagkasihag sa mga transaksyon. Dito karon nga istorya sa Senado, giunsa nila pagbudol, paglipat-lipat ang kuwa. Kaya ang kuwa, asa man ang resibo na inin yung gigasto sa youth leadership seminar na IC. Ang ito mag certification sa AAP nga nagparticipate sila dito sa youth leadership seminar. Na og nagasto ka, dili ma certification imong supporting document siguro. Basic man na, resibo.
1: Basic man na.
0: Ito na resibo, sa man, pliti, hotel, pagkaon, kung sa ba, honorarium sa mga resource person, allowance sa mga participants, iyan na ang supporting document sa liquidation, dili certification gikan sa AAP niya. Realize sa AAP nga, sumulay ka to atong gata yung certification nga gamit ito para pa-justify sa 15.24 million.
1: Niya, ako atong makita. Ato makita ka
0: o bench. Kasi sila na doon ay participation, pero wala yung kwarta na dawat. Asaman.
1: Muna nga, abin ninyo, mga egsoon, kung personal kuot lang unta sa bulsa ni Vice President Sara Duterte yung gigasto, no need sa mga liquidation sa documents, mga supporting documents para sa liquidation, dili siya i-require sa kuwa. Pero tungod kay buwis ka na ninyo, buwis ka na ninyo, kamong mga katawhan, which is dapat anak mo balik pinaagi sa pagtunol sa batakang serbisyo ngani nganato sa katawan o sa nasod. Muna nga, kay pundo man buhis sa katawan, buhis ninyo ang gigamit, muna nga na subject for audit. Di man pwede nga tungod lugar kay confidential, nahimo nilang takuban ang confidential nga word. No, ang proseso sa usa ka confidential, as far as I know, together with partner Binsay, na ay proseso guidelines nga gi-issue ang kuwa para maproteksyonan ang kwarta sa katawhan nga buhis. Unsa, mao ka nga requirements nga ma-submit ka sa mga official receipt, pero dili na i-divulge to the public ang proseso sa paggasto kay confidential man. But only one thing, that the kuwa, Commission on Audit, must have their own records of how that funds, buhis sa katawan, being spent. Muna na ang mga kaigsunan. May ato maklaro ma. Explicar na ito, mga kaigsunan. Makasabot ka mo, nga nung na ay impeachment trial ang Vice President.
0: Dili, ang confidential fund, wala nagpasabot nga gastuon na pwede na ginigastuon isip personal nga kwarta. Oh. Muga din ka na nga aduna impeachment karon ron. Aduna nakita ang kuwa nga wala gisubay nga proseso. Oh. Sama sa paghatag sa confidential fund ganto sa official nga dili banded. Nga wala nalati dito nga siya ang mag-disburse sa confidential fund kina may special disbursing officer. So kana siya. Ikaduha, nangautingkay na dayon ugunsa dito ang sulod sa ilang giliquidate nang gawas sa lang katong mga ngalan nga wa din hiwa dito. Ang isyu pagaling dito na is dili man ang paggamit sa alias kundili kung tinuod bagid kato sila nga tawo nga gihatagan or gihimo-himo lang wa gi tawo bisag jatot bisag anino, gibutang-butang ng ito mga ngalan ni Medegris Piatos, ni Andy Lim, ni Sunisa Bilat, ni Timon Pusa, ni Sin Ngit-Ngit, o kinsa pa katong uban na, gibutang-butang lang ito para ano nalay semblance of liquidation. Pero nag-utuo siguro sila na dili gigini madiskubre.
1: Muna nga, labi na yun kay walay connection si Kernila Chica sa DepEd, unya mo'y gihatagan, mo'y gipadisbus. A very big question yun. Nga, I don't know of how the Vice President will answer that sa impeachment court. Kauban Ben, so na yun tayo igong oras. Yata ko kanimo ang pagpanahon sa mga katawhan na itong mga nagsunod ng mga televiewers.
0: Daghang salamat, Partner Nilo, sa atong mga tinahod ng mga viewers o listeners, kami sa Barug Mindanao only talks about the facts as it happens in the Senate impeachment hearing. Naglawang usap kita nga matubag kini sa insakto sa Vice Presidente, dili lamang sa iyang mga abogado. Nga maingon usap kini si Attorney Puwa, abogado niya ni, pero wala kayo po'y kahibaloan. Gani gatuo ang upan nga gihimo sa abogado para maka-invoke siya og lawyer-client privilege o dili siya makatugan unsa iyang istorya. But gitanaw na ito karon ang hearing, tanaw na ako, nagtugan siya sa tinuod nga wala gisa kay Balo, which nagpasabot nga anak kay Balo, eventually, is the Vice President giunsa paggasto ang confidential fund. And we hope the Vice President will respect and honor the impeachment trial kung ito bagon kini kung aduna siya tubag. Na kung dili ka na giniya matubag, na adunay pananagutan. Og dili nato malihis ang issue sa impeachment pinaagi sa pag-issue sa lain nga mga butang sama sa mga uban nga mga problema nga gitubang sa tung nasod, kay kining impeachment trial eventually will strengthen our good governance because we cannot have good governance without transparency and accountability, and the Vice President is not above the law. Dili siya exempted because at the end of the day we are still a rule of law, not a rule of men, and the truth shall set us free.
1: Mga igsoon, wa nag-iigong oras, daghang kang salamat sa inyong pagsunod sa itong programang Barug Mindanao, labi na gud sa ato sa FB, sa YouTube, ng mga televiewers, o sa 99.9 FM Magnum Radio. kini si Nelo Abruginya, kaubanato si Vinceros Erona Elyorin, mingun kaninyo, dagan salamat, ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
3: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
4: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
8: Wala yung sukli.
9: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
10: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
11: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Lami.
13: Yummy.
12: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
14: Papaaka, Kubi.
15: Papaaka, Kubi.
12: Pinaakay na kauban si Magnum Apple Pie.
16: Magnum Apple Pie
12: sa programa Magnum Shoutout.
16: Magnum Shoutout.
12: Shoutout.
16: Shoutout.
12: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bagdag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad gadugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline ga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500,
4: mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
13: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
12: Mga aligot-got.
14: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
12: Oh, feeling in love ka ba karon?
15: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
12: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: DJX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sa sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, Basta Original Ngarelo de Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, sere.
5: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok na.
11: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
15: Ay, wala ko'y sisilyo.
14: Ay, wala ko'y sukli.
16: Wala yung sukli.
17: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
18: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
21: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
22: Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
23: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:12 kahapunon. May ganang balita karong orasa. Nanawagan ang NGCPTN sa publiko nga magpakabara sa mga transmission line facility o malikayan ang unscheduled power interruption. Matod ni NGCPTN Regional Corporate Communication Officer May Coriano nga ipahibalo gilayon na silang buhatan o sa otoridad kung adunay na obserbaran. Ilabi na adunay planos pagpangawat, labi na mga transmission facility ug ingon man ang mga dulnang masagit nga sanga sa kahoy aron malikayan ang pagawala sa supply sa kuryente.
5: Sir, balikod lang namo pud no ang amo ang hangyo nga kanunay sa katauhan nga kitang tanan magtinabangay nga dili kita makasinati og mga unscheduled power interruptions paagi sa pagpahibalo kung naatay mga nakita na diha nga naanay mga sanga sa kahoy nga hapit na musagyad sa ato ang mga transmission lines. Kung naatay mga nabantayan nga naatay mga gapanghilabot o gapangawat sa tuang mga transmission tower parts and kung naatay mga namatikdan nga naay mga gaplano o dili maayo diha sa atong mga transmission facilities to immediately inform good either ang atong kapulisan, atong barangay or through sa Magnum Radio para kani nga information mapaabot sa NGCP before pa man naay mahitabo sa tuang mga transmission facilities. Kaya kaning atong transmission facilities, importante kayo nino kay muunit siya ang naglink between sa mga generators ug sa ato ang mga kaning mga electric cooperatives and distribution utilities. Kung naay mahitabo sa atong transmission facilities, ang power nga nagikan sa mga planta di na makaabot ngadto sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga distribution utilities.
4: Ang pamayag ni NGCP 10 Regional Corporate Communication Officer May Coriano. Samtang nagkatensyon ang Defense of Prosecution, samtang ipangutanan ni Attorney Binamin Atalusa Jr., si Attorney Michael Apua, kung gihatag ni kani OBP SDO Gina Costa ang confidential funds sa OBP kang Colonel Raymond Lacheca apan gisaway kini ni Leda Council Attorney Sheila Sison ang paggamit ni Tolosa sa terminong admission o transfer sa paghulagway sa testimonya ni Acosta samtang nagpatuma gilayon si presiding officer Chis Escudero o gitambangan nga usbon ang pangutana kang POA.
6: Sige, tagalugin natin para simple. So binigay niya, no, yung pera na hawak-hawak niya na confidential funds as SDO, binigay niya ito lahat kay Colonel Lachica. Tama ho ba?
7: Your Honor, the witness is again...
6: I have to ask now, what's the basis of the question? Filipino and English are both allowed to be used in this proceeding. You recall that when asked, SDO Acosta made a similar admission that she, for her part, she transferred the confidential funds of the office of the vice president to Colonel Lachica.
7: Now I have an objection, Your Honor. Again, the term used was admission, Your Honor, and we all know that this is a legal term and as legal.
3: Magnum News Hunter.
8: Can we modify, Counselor?
6: I will try to choose a word that yes. will be more palatable for the defense counsel to avoid further arguments.
7: It's not
8: a question of being palatable, Counsel. Attorney
7: Sheila,
8: if I may, it's not a question of being palatable, Counsel. Kindly reform.
6: Yes, Your Honor. So you recall that SDO Acosta stated that she transferred the entire confidential funds of the OVP to Colonel Lachica, correct, sir?
7: Also, Your Honor, objection. This is misleading. I recall, and I was here when Gina Acosta testified, the term used was disbursement. And in fact, I recall that she repeatedly asserted that she disbursed, not transferred. Again, we cannot mislead yung mga nanonood sa atin. Transfer and disbursement, etc., Your Honor. We can just refer to the TSN if this is something
8: chair,
7: that will help the prosecutor.
8: The chair confirms that Gina mentioned disburse. In fact, that was one of the questions of the chair.
6: Thank you, sir. Sige, tagalugin natin para simple. So, binigay niya, no, yung pera na hawak-hawak niya na confidential funds as SDO, binigay niya ito lahat kay Colonel Lachica. Tama ho ba?
7: Your Honor, the witness is
6: I have to ask now, what's the basis of the question? Filipino and English are both allowed to be used in this
4: case. Ang pamahayag nila House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., Defense Lead Counsel, Attorney Sheila Season, og Presiding Officer Chis Escudero. Og karon sa tuang Magnum News Hunter, City Housing and Urban Development Department og National Housing Authority, Region 10, nagpahigayon sa capacity building alang sa mga kawani. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
9: Pagayon sa pagkat-on og pag-alagad ang City Housing and Urban Development Department sa pakipagtimbayayong sa National Housing Authority kung NHA Region 10. Nagpahigay ng City Housing and Urban Development Department o Capacity Development Seminar Workshop alang sa mga kawani sa Departamento. Tumung sa kalihukan ang pagpaligon sa Inter-Agency Collaboration o Knowledge Sharing. Ilabi na sa mga programa o proseso na may kalabutan sa housing o resettlement. Giisgutan sa seminar workshop ang nagkalain-laing resettlement and housing assistance program sa NHA. Lakip na ang pagdumala o pagpatuman sa mga proyekto. Gihatagan sa gibugaton ang mga social preparation ug ang pagpangandam sa mga pamilya o komunidad alang sa ilang pagbalhin o pagpuyo sa bagong komunidad. Mapasalamaton ang City Housing and Urban Development Department sa mga personahe sa NHA Region 10 na may tambong isip resource speaker na may paambit sa ilang kahibalo o kasinati. Ubos sa pagpangulo ni Acting Department Manager Jan Asuncion, pagayon ng City Housing o Urban Development Department sa pagpaligon sa pakipagtimbayayong sa nagkalain-laing ahensya, pinaagi sa mga training o capacity building activities. Pinaagi niini, nagtinguha ang mga departamento na mapalambo ang ibalo o kahanan sa mga empleyado aron mas mapaayo ang pagpatuman sa mga programa o makahatag og gusto o epektibo o mas maayong serbisyo sa katawhan. Balita kikan sa City Housing and Urban Development Department. Si Magnum Hunter 22, Faith Velez, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 22, Faith Velez. So karon sa tong Magnum Travel Advisory, gipay balo mga motorista o biyahero nga masinatian ang hinay nga dagat sa trapiko sa pipila kabahin sa Diversion Road. Mato sa DPWH Region 10 nga kinitungo sa gipahigayon nga rehabilitation, reconstruction o upgrading sa nangagubang nga portion sa Cagayan de Oro City Coastal Bypass Road. Tungod nini, mapiktuhan ang bulwa Upol Bulwa Bus Station, Diversion Road, gikan sa C-Oil, hangtod sa Pads Diesel sa Barangay Bulwa. Sa susama, mapiktuhan ang San Pedro Street nga magsugod sa RG Cuenca Refrigeration and Air Conditioning hangtod sa Mr. DIY sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Alayon ini, nagpahimangno ang DPWH sa mga driver o biyahero nga likayan ang lane na grabbing o counterflowing. Haron malikayan ang bisan unsang aksidente o dili na musamot ang kahuot sa trapiko. Naghangyo usaban DPWH sa pagsabot, kalabot niini nag-og napasalabat sa kooperasyon sa tanan. Samtang magnum panawagan o saka plastic envelope ang nabilin sa tag-iya samtang sakay o motorila paingon sa City Hall. Ang sulod sa orange o may handle ng plastic envelope mao ang resibo sa pag-claim sa lot title sa Registry of Deeds suban ang self-adjudication or documents. Gihangyo ang nakakita sa pag-uli nini sa tag-iya nga si Diosada Labial. Pwedeng makakontak sa 0927-127-5728 o pwede usab ihatod sa Magnum Radio. Ang nanawagan, si Diosada Labial ang tag-iya. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang hidugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Let's listen to the music, relax and have fun.
10: Magnum Music Jam.
11: Magnum Music Jam.

Pila na lang ikadlo may gala. 113 days na lang ato ng isaulog may gala. Siyempre, Paskong Magdum na sabda, di ba? Pas-pasking adlaw mga Magdum friends. Walang pagtigom na. Kay Basin, paningla na ka sa imong mga inaanak, ha?

0: walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong pangutana.
2: Alright, dalita may gala sa atong talagsaong pangutana. Ayong giulatan may gala ng atong sagmad mga Magdun friends ang talagsaong pangutana. Panaglitan Magdun friend, kanabitong unsay mong bation, unsay mong ma-feel Magdun friend. Nga panaglitan, nagbulag mo sa imong uyam, nagbulag mo sa imong hinigugma mga Magdun friends. Unya, after mga pipila ka mga bulan mga Magdun friends, nasayran ni mong Magdun friend nga ang imong ex nga uyab naka-move on na. Pero ikaw hangtod karon wa pa naka-move on. Oh, unsa may mong ma-feel ana Magdun friend? Unsa imong bation ana Magdun friend nga nasayran bitaw ni mong ang imong ex nga uyab naka-move on na siya. Pero ikaw wala pa gyapon ka naka-move on sa iya ha? Oh, unsa may mong bation ana Magdun friend? Oh, syempre sakit man gyud na di ba? Unsa ka sakit na may gala imong ma-feel Magdun friend? Nga imong nasayran bitaw nga imong ex. Oh, nagbulag mo nya, naka-move on na siya sa imo ha? Oh, grabe naka-move on na mga Magdun friends, pero ikaw wala pa ka naka-move on sa iya ha? Unsa may ma-feel mo anak Magdun friend be? Gawas nga masakitan ka unsa mo? Murag madoble lugar ang sakit anak. Alright, muna itong talagsaong pangutana mga Magdun friends. Let your fingers do the exercise. Now na! Tawag na may gala sa 0995-322-6237. Ito yung ibalik at 0995-322-6237. Unsa imong bation, unsa imong reaction Magdun friend, kung imong nasayran nga ang imong ex naka-move on na. Pero ikaw, wa pa naka-move on sa iya, ha? Pulba sa gaya na yung mga Magdun friends, ha? Ikaw, wa pa naka-move on sa iya, ha? Pero imong ex, naka-move on na. Oh, paspas kayong pagka-move on, may gala. Alright. 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag, may gala. Sa atong talagsaong pangutana, naitubag na rin sa atong Magdun friend. Paspas kayo mo text sa atong Magdun friend. Siyempre, masakitan good ko Magdun Gilbert nga siya naka-move on na dayon. Pero ako, wa pa good ko ka-move on sa iya ha. Mag-doubt na dayon kung anong naka-move on siya dayon. Panahon nga nagbulag. Okay. Sige, salamat kay Magdun friend. Sa imong tubag dia. Magdun Gilbert, unsay talagsaong pangutana? Goy, tanawa lagi. Huwag ka namin ng Magdun friend ba? Ikaw good na? Atong talagsaong pangutana, Magdun friend, atong balik ko na. Unsay imong ma-feel? Unsay batiyo ni mong Magdun friend kung nasayran ni mo ang imong ex, naka-move on na sa imo ha? Pero ikaw, wa pa naka-move on siya ha? Unsa may mong ma-feel anak Magdun friend? Sama rin sa kanta bitaw mga Magdun friends nga I'll never get over you getting over me. Nga kanta mga Magdun friends, side mo anak, di ba? I'll never get over you getting over me. Ano siya? Ano siya may gala ha? Naka-move on na siya, ikaw wa pa kumove on. Pastila nun sa na lang gina mga Magdun friends. Maayong hapon Magdun Gilbert, ako na lang siyang pasagdan kay siya may una na ka-move on. Pagdating ng panahon, ako rin ay maka-move on din. Lagi sa tamang panahon maka-move on lagi ka Magdun friend. May gala, ang nakalahi lang kay una siyang naka-move on kaysa sa imo ha. Mas una siyang nga naka-move on. Ikaw, gansi ka. Ikaw, gailakilak pa ka niya. Gailakilak pa ka, Magdun friend. Niya siya, malipayon na lugar sa lain. Diba? Sakit kayo na mga Magdun friends para sa imong part, gapon. Nga, nasayra na ni mong dali. Kaya siya naka-move on. Pastilan, unsaon. Unsaon na lang ginamay gala. padre. Shout out Magdum Gilbert dere sa may Kauswagan Highway. Naminaw mi Magdum Gilbert while nag-chika-chika sa akong mga barkada. Sige, salamat kay Magdum Fran sa pagpaminaw. Wala may pangalan yung mga putang Magdum Fran. Naway, salamat kayo sa pagpaminaw. Napadre, maing hapon Magdum Gilbert. Good luck na lang niya. Kay naka-move on naman ka siya. Happy na lang ko para sa iya ha. Okay, patsyada niya. Kung asa siya masaya, suportaan na lang niyo mong Magdum Fran. Ano naman na siya, di ba? Huwag mong kayo mabuhatan ang naka-move on naman siya. Alright, Magdum Gilbert, may hapon sa akong mga igsuon. Dini sa may FS Katanico na minaw mi. Samtang naglungag na kay sayo mi manihapon. Muad to mi sa laing lugar magbiyahe. Okay? Sige, salamat kaayo, Magdum Friends. Shout out kay, sani? Kay Tina o kay Tiffany nga naminaw karon sa Magdum Radio. Salamat kayo sa pagpaminaw. Tubag na ako, Magdum Gilbert. Dead man ako sa iya ha. Kay bulag naman may. Bahala siya nga naka-move on na. On a process man po ni ako ah. Sige. Alright. Salamat kay Magdum Friends. Napatari. Good afternoon, Magdum Gilbert. Paki-shout out din eh. Sa ako mga friends. Sa may Makabalan, naminaw mi Magdum Gilbert. Uy, mayang hapon sa yung tanan niya. Hi kay Cha-Cha, nga nag-ngisi-ngisi while nag-chika-chika. Uy, ngisi-ngisi, may problema, no? Pagkayahay sa life, no? Muna siya, patsyada. Nga sila ngisi-ngisi. Bahala, bitaw nga. Pobre, ra. Ano na siya. Shout out sa akong mga barkada nga nagsigig uyab-uyab Bulagan Ragyapon. Namulagi. Bulagan Ragyapon may gala sa ano, tamang panahon. Alright. Salamat kaayo mga Magdum Friends. Shout out ko be Magdum Gilbert kay Toto nga naglaba. Agoy. Naglaba. Sige. Salamat kay Magdum Friends sa pagbuminaw niya. Shout out dari sa may Upper Carmen, Magdum Gilbert, nakalantaw mi. Okay, nakalantaw. Nakalantaw mi sa Magdum Radio ron. Okay, nakalantaw. Magdum Live. Sige, unya taod-taod. Magdum Live ta, taod-taod may gala. Magdum Live ta. Para sa anong latest ha. Shout out Magdum Gilbert. Ganahan mi sa sounds. Ngayong giplay kay makasayaw mi. Asa ato Magdum Friend nga ganahan ka atong sa giplay namo nga kay ano sa song sa Beanie. Base no. Sige, salamat kayo. Alas-tras, rantay-tras na. Maayang hapon Magdum Gilbert ako pangutan-on. Kung ako pangutan-on. Nga naman de ay kung naka-move on na siya. At least ako naka-process sa akong pag-move on. Process na. Ha? Sige. Salamat kayo, Magdum Friend, sa iyong pagpaminaw niya. Shout out sa akong papang taxi drivers nga sige o inom gapon. Agoy, pastilan sao na lang. Magsige inom. Dili mo mag-drive kung inom ha. Dili mo mag-drive kung ga-inom. Para makalikay sa disgrasya mga Magdum Friends. Alright. Sige. Natay be. Sulayan ato itong mga atong giuna mga text messages may gala kay para di magmahay. Sige ha. Giuna na itong mga text messages para di magmahay. Hello?
3: Hello, may hapon Magdum
2: Gilbert. Hello. Si ato ma.
3: Oy.
2: Oh, Danray, yung si ato.
3: Matubag ko sa pangutana.
2: Ah, matubag ka. Sige, Dan Ray. Para kanimo, unsa imong ma-feel? Kabalo man ko, sakit na siya. Pero gawas ana, unsa pa may imong reaction or ma-feel nga nasayran nga nimong ang imong ex naka-move on na siya sa imuha pero ikaw wa pa naka-move on sa iya ha?
3: Magmalipayon na lang para sa iya.
2: Ay, magmalipayon.
3: Balag na sakitan ko pero magmalipay na lang at least nakamubon siya na nalimutan na nagkatoy yung mga memory niya nahipo.
2: So, magmalipayon ka? Sigurado ka malipayon? Mahappy ka?
3: Ayo.
2: Or, wala na lang kay choice. Wala na lang kay choice mo lang. Dapat mahappy na lang pod. Orang na na, di ba? Huwag kay nabuhat na. Huwag kay mabuhat na, di ba? Pero sakit bitaw, ano, di ba? Sakit pa na kayo paminahon, di ba? Ma-feel ni mo nga. Ikaw, pa nakamove on, gahilak-hilak pa sa inyong panagbulag. Kunya siya, na, nasayra lang ni mo na nakamove on na. Marang lain ba? Sakit ba?
3: Sakit. Labi na, di mo din makita nga. Marang masapi siya nga. Siya ang kauban karon sa katong kamo kay nag-uban.
2: Oh, ana, ay na, ana. So, ikaw, mura kag, ano na lang, huwag mo kayo babuhat. So, nakamove on man siya, di. Yes na lang. Dili ba na? Actually, ka nang gusto ka maka-move on, Dandre, dili man ka dapat mangitag lain diretso, di ba? Ay mo ba ito na magpahil lang sa kasi mong gibati. Aya dahil kang nanakay okay na ka, aya dahil kang mangitag sa bago, di ba?
3: Ano, pero namang gaya sa kasabihan magnamagbibas na kung ang uyak ni nakapasakit,
2: uyab rin ko'y tambal,
3: ana. Ay, dobe.
2: Mangita kag uyab, but ang imong love, di man pod mao sama sa imong uyab kani adto.
3: Matunan pa man
2: na, yato. Matunan din ang gugmagida eh. Tagpila ang tuition, ana, kay magtuon ta. lagi ba, matunan siya. Depende, regapon sa tao na, di ba, Dan Reyno?
3: So, depende ra kay para sa ko nga nalimitan na ako sa ang ako na lang gibuhat naglimitan na lang kong lingaw sa trusting nga ni magtawag-tawag na lang
2: ano dahil ka tawag-tawag na lang ka kay wala pa ka move on
3: wala yun kamove on na dali
2: ano ka move on na
3: kay kung wala pa di nagmukmuk ra ko
2: unsay makapamove on sa imo Dan Ray unsay mga pamaagi
3: kuan maglaagan kana imo laagan dapat na ikaon permi
2: agasto sab kay na imo ang ano laag dai no kay kaon permi
3: okay mura man ni makapawala sa stress
2: na lagi na
3: kay may stress ba ta kung bulagan ka kilak daw yon
2: kilak gid so okay. Mo so para kanimo ang tubag nimo is
3: Magmalipay na lang para sa iya.
2: Kay wa man tay choice.
3: Mabuhat.
2: Wa tay mabuhat. No? All right, sige. Salamat kayo Dan Ray.
3: Salamat magandang
2: ah, sige, bye-bye. Okay, to ano ni? Sa ni. To all my friends pa ni. shout out daw sa mga friends ay. Alright, salamat kayo ha. Sa pagpaminaw sa atong mga Magdum friends sa may ano din, sa may patag naminaw mi Magdum Gilbert sa imong programa karon. Okay, salamat kayo ha, sa pagpaminaw may gala sa atong programa karong hapuna mga Magdum friends. And mag-uban-uban gyapon ta hangtod sa alas 4 sa kapunon mga higala. Ako ikasulti Magdum Gilbert, congratulations. Ay, tiyada. Barag nakadaog bitaw, congratulations. Pasagda na lang na siya Magdum Gilbert, kay nag-move on naman siya. Pero sa tinuod na Magdum Gilbert, sige gyapo na siya handom sa ako. Ay, okay ah. Kits pa yung nader yung may gala. Siyempre, sakit yun ng bation. Ilabi na, maskin kami pa, nangita naglain para naka-move on. Naku karon. Randy B. sa Taguluan. Alright, salamat kayo Randy B. Yung naka-move on na dahil ka. Salamat sa pagpaminaw sa itong programa. Anyways, mga Magdum friends, tuloy-tuloy ta, ha? Antun sa alas 4 sa kapunon. And dari sa ta sa atong laing segment, ay inyong paboritong segment, mga Magdon friends. Kani may gala ang ano ang latest.
1: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
0: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
1: Sa ano ang latest? Boom na boom,
2: Marites! Alright, may gala, boom na boom! Kumusta tong kapunon may gala? Inaot pa nga okay mo di ang mga Magdum friends ha? Live na ito may gala karon sa Magdum Live. Kaoban ay inyong Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la! So ito na mga naglantaw karon maing hapon sa inyong tanan mga Magdum friends. Sa mga wapa nakalantaw, alay, i-open na inyong mga cellphones may gala. Then pagita ang Magdum Live sa Facebook. Then kung wala pa ka naka-like, wala pa ka naka-follow, i-follow na ninyo mga Magdum friends ang Magdum Live. Oh yeah! Ano lang siya may gala, no? Sa tanang mga nanggalantaw karon sa atong Magdum Live, maayong hapon sa yung tanan. Dari sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw sa yung lahat. Lakip na may gala sa ating mga Magdum friends na nakaroon sa Gawas sa Nasod. Naglantaw sa Gawas sa Nasod, pinagi sa atong Facebook yapon may gala ang Magdum Live. Mabati po ta sa atong website mga Magdum friends ang www.magdum999.com. Muna siya mga Magdum friends, okay? Sa atong mga higala nga naglantaw, o naminaw lang sa ilang mga radio set, maing hapon, gayapon mga Magdum friends. Tuloy-tuloy ta! Og atong chikan karong apuna sa ano ang latest. Aba mga Magdum friends, gibulgar o gikumpirma na daw may gala sa aktor nga si Elijah Canlas ang panagbulag nila sa host o actress nga si Miles Ocampo. Human sila nagkabalik mga higala. Oy! Matod sa usa ka interview kay Elijah may gala, matod niya mga Magdum friends, unta iya daw dong ipadayon nga pribado ang ilang panagbulag apan ang panahon na daw para iyang basagin. Buakon may gala ang iyang pananahimik daw o tuldukan ang mga espekulasyones. Matod sa aktor may gala, sakit para kaniya ang naitabo para masakit daw saya ang pangitabo. Tungod kay abi niya magdugay daw sila ni Miles sa ilang relasyon apan human sa pipila ka mga katuigan nagbulag ra gyapon sila. Nanawagan usab si Elijah sa publiko ug sa ilang mga fans nga ihunong na ang mga haka-haka nga og pasagda na lang ang ilang pasagda na lang sa ilang makahil na mga Magdum friends. All right. So saan man gid mahigala ay nanagid ng gugma kung magsugod mo nga nag-uyab, so ang tendency ana magbulag gid mo. Depende gid na mga Magdum friends, no? Swerte-swerte ram gid na mahigala ang uyab gyapon. Dili man na kanang kumakauyab karon, muna na ang pang forever ni mo. Okay, kana imong uyab karon, mura po ng taong nga magpasakit sa imo sa mga musulod nga panahon mga Magdum friends. Oo, karon happy pa siya, nagpa kana bitong gipa happy kaniya kay syempre love ya nimo, love kanya ana. Ana na siya. Pag-abot sa panahon, magbulag ra gyapon mo, siya ra gyapon ang rason nganong nasakitan ka. Muna siya mga Magdum friends. Pero naiusahay bitaw kanang mas lain kaayo kung kanabitong magbulag mo nga kanabitong walay proper closure gud manang lisod mga Magdum friends nga mura bitaw ga handom gyapon ka nga uyab pa man siguro mi ani ay uyab pa siguro mi kay wa pa may closure pero ano na gaway-away na mag-away kay ang kasagaran pag mag-away biya mga Magdum friends sa mag-uyab kay ang pinakalas bi ana mo yung ramag bulag na ta ana bitaw bulag na lang ta O nai one time nga may, nakita ko nag-away di as daplins dalan may gala. Oh. Mag-uyab tingalan ko nahon nahulog man tong gigunit nga tumbler tingog god. Tingog sa daplins dalan bitaw ang tumbler nahulog, nag-away mag-uyab. Nilakaw dayang babae mga igala o ni apas na itong lalaki. Inana na mag-uyab mga migrant friends, di man kayan mag-away sa daplins dalan. Mag-away sa daplins dalan may igala, tingalan ka ang babae gamugot. May baon man ni mo may igala nga gaaway mag-uyab kay ang babae gamugot. Ang lalaki sab sige lag hangyo-hangyo nga. So mag-sorry-sorry ana bitaw. Mo na siya, may bawa na nimo. Nagi na yung mag-uyam, mag-away sa Dublin's Dalan, makita gina nimo. Natingalan kang ang tamder nga gigunitan na hulog, tingog god. Makalingi god mga tao may gala. Nilakaw dahil ang babae ni Sibat, apas dahil ang lalaki kay gihangyo nga magbalik sila, mag-okay sila. So ano na siya mga Magdalene friends, ang mga relasyon. Naiaway-away, sige lang, okay rin na siya. Kaya kung wala'y away sa relasyon, okay, lain sa, di ba? Anyways, muna itong chika, karunga po ng mga migrant friends, huwag mamag-uban-uban na sabda, samang oras may gala para sa anong latest, kini si Mr. Talagsound, Magdum Gilbert, syempre para sa ano, ang...

0: S500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban. DTX500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX500.
2: Ang DTX500
3: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX500.
2: Masalrikan DTX500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Andit na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C! The Mighty Power of C!
10: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure, kinindili acidic, o kampiyon imnon, bisag wala pa ikaon, likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon, kinimapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa abang DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duo lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991 4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
12: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masalrika.
14: Epic.
13: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kagman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
19: Ay, wala ko'y sisilyo.
18: Ay, wala ko'y sukli.
20: Wala yung sukli.
21: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
22: Secure with GCash Lock and Save.
21: Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
22: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Oras, maigana, alas 3:53 na.
7: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
10: Music Jam.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Balik tamay gana sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Wake me up when September ends. So, pukawa lang ko kung nauman ang September Magnum friend. Wala pa man nauman, di lang sa nato pukahon. Saan na lang. Mamoran lugar na may galang pukawa lang ko kung bulag na mo. Ano lugar. Pero kanang kanta mga Magnum friends nga, wake me up when September ends mga Magnum friends. Gisulat ka na sa frontman sa banda may galang Green Day nga si Billy Joe Armstrong para sa iyang papa nga namatay mga Magnum friends niya itong September 1982. Mo nang pasabot sa kanta may gala. Gisulat niya ang maong song para sa iyang papa nga nipanaw sa laing kalibutan niya itong September 1982 mga Magnum friends. Okay? And usahay sab kaning kanta gina-connect gyapon mga Magnum friends sa kada bitong nahitabo sa ano September 11 attacks may gala about sa mga biktima o mga naka-survive sa September 11 attacks may gala about katong ano bitong 9/11 muna siya mga Magnum friends nga gibangga ang eroplano sa Twin Tower di ba kapabantay mo ng mga Magnum friends. Wala siya may gala. Anyways, mga Magnum friends, panahon na sabda para mag-goodbye and musunod na sa Magnum Angel sana para sa Magnum Reports. Alas 4 na rin may gala. Salamat sa pagpaminang mga Magnum friends. Kinina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!
4: Mga Magnum friends, 100

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang paginom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Grabe na ang kainit sa panahon karon, tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon og pamilya, batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdom nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses. Kada adlaw, mas maayong amo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag nayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
10: Kaning kainit karon dili gyud siya kaayo, budak atong masinat sa una lang bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar, no? Sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sunod. Kung pagsunod na to manggawa sa ato walker apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul, magkakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw buka ayaw pang pa-expose mo na mga ginagin sa ini. Okay naman, may inyong pag-water, pero hindi ko ipadayon na sinilang yung tubig. mas maayo gyud nga tagulan gamay og mga asin muna nga akong makita ng mga orisol o hydrated ka ng solution, mas maayo. O kuan ka ng magkuan sa init, first gyud magdami ang heat cramps. Sa secondary gyud na sa inuran ko, paggawas mas singot. Nga uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod nga na mga heat exhaust. Ganun pa dahil na yun na. Mas grabe pa inong singot. Then, siguro, sakit sa ulo. And then, kapoy, mong pagmalipon. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mong kapoy na yun kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, hindi mong ba o fluids, kanang hindi mawala. Dizziness, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otok, video upload ko na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, na grabo na kay sintoma sa stroke, dali sige na ka sa hospital kay emergency, hindi siya, that's a medical emergency.
11: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
12: Oras alas 4:12.
13: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
14: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
15: Magnum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
16: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Oras alas 4:14 sa hapon, mahigala, kumusta, may hapon ka na itong tanahan. Welcome! Welcome sa itong tinubanon ng mga programang Magnum Reports.
16: Magnum Reports!
12: Nilingan na waadlaw karon mga higala. Nga Miyerkules, Setyembre 2, 2025. May hapon sa itong mga kaisunan din ang nakatutok sa itong programa. May pagpamina sa itong mga kaisunan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa 80 ka mga barangay, may hapon din sa inyo ha. May hapon usab din sa itong kasilinganan sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, Gamigin. May pagpamina sa itong mga kaisunan nga nakatutok karon sa nakaring bahin din sa itong nasud o sa kalibutan. Madungog kung makita, gyapon ninyo ang mga programa sa Magnum Radio. Bisan asa, bisag kanusa, basta aduna lang yung internet connection, pwede din na sa inyong mga cellphones, sa mga gadgets. I-search lamang sa inyong Facebook ang Magnum Live nga page. Huwag din na po, no? Search na inyong browser mga igala, www.magnum999.com. Oras, alas 4:15 na sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Report sa Dita Maglangan at itong hatagag pagtagad. We'll be right back. Ang ato pa rin pong pagpanimbaya po din sa mga otoridad. May hapon na sa mga kapulisan din sa PNP Region 10. May pagpaminaw din sa mga personagikan sa Kokpo, sa mga personagikan din sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. May pagpaminaw sa mga otoridad din hapon mga higala sa Task Force Oro, sa itong BFP Region 10, din hapon sa COFD, sa mga personahe po din sa NBI Pideo Region 10. Din hapon sa itong mga personahe sa HPG Region 10 o mga uban pa nato mga otoridad na naghatag seguridad din sa ito sa Northern Mindanao. Aron masiguro yun mga higala nga magmalinawon ta taliwala pa man ini po nga mga napuyapuy mga dautan nga nagtinguha po no sa pagbuhat sa pagpamintaha o kagubot din po sa itong katilingba. Oras alas 4:16, mayong buntag, may nga udto, may nga hapon, may gabi no sa itong makaisunan nga na aminaw o naglantaw sa ito po din po nga website o sa ito po nga official Facebook page labi na niya itong anakaroon sa gawas sa nasun. Kaya lagi, pwede gid kayo ninyo ma access no ang mga programa sa Magnum Radio online nga nahimo pong favorable pod para sa tumang kaisunan nga distansya din sa to sa siyudad sa Cagayan de Oro apan gusto gyapon makisayod sa mga panghitabo. Oras sa alas 4:16 kini sa Magnum Angel sa dinyo makauban gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabion og anaa usab sila si Magnum Hunter 19 mentor ka magtulan Magnum Hunter 22 Faita Velas og mga balita pod unya mga higala no sa to apong pag susi pod dinis palibot og sa to apong mga balitang nasa.

0: si retired police Major Sebastian Chua, matod ni ni Kwanpod, ni Mayor Orlando Clark Suy. Kaya si Engineer Oclaret, madestino po da karon sa Clan Rock. Oras alas 4:18, dinita mga igala kay National Grids Corporation of the Philippines kan NGCP Mindanao, may buti agadun ay pagsaka sa demand sa kuryente ning panahuna. Tungod din, importante yun ang magdaginuta sa itong kuryente pinagi sa pag-unplug sa mga appliances nga di nagamiton o limitahan ang paggamit nini. Oras alas 4:18, dinita ka Civil Service Commission kung CEC Misamis Oriental nagpasalamaton sa mga kamanis Kapitulyo nga padayo naghatag tinuudaan na yung serbisyo nga publiko. Oras alas 4:18, dinita ka DILG Region 10 magpahigayon ng Civil Society Organization kung CSO Caravan karong Setyembre just ning tuiga. Santang DNR Region 10 o Police Station 5 puntod o makabalan, wapan ang paggawas karon ng opisyal ng mga pamahayag sa naitabong pagkawala sa Osaka Dam Truck na dunay kargang mineral oil, ores. Gikan po nino na kumpiska dito sa lalawigan sa Misamis Oriental o gana sa kustodiya sa DNR apan gikawat man. O gikawat na nagidin na silang facility, gikawat gihapan. Nakatay kay nagulat po sa dugang investigasyon sa itong mga otoridad o sabotan po sa DNR di ini po nga maong hitabo. Oras alas 4:19, dugang panatunguluhan sa tuang balitang lokal. Nagpagawas karong abiso po ng City Information Office. Alayon po nino sa haze nga nasilatihan din sa ito sa Cagayan de Oro. Tungod lagi kay wildfire dito po sa nasun sa Indonesia, abot na din hipod ang mga aso. Sa makaisunan, suot daw kuno og face mask. Samtang Provincial Health Office, gimando na po daw karon og giawhag ang publiko nga magsuot no sa NK95 nga kaninga face mask isiprotektahan ini pong haze.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:20 sa hapon, samtang Pedea Region 10, giyong nakasikop og mga ubay-ubay ka mga individual nga nalambigit sa legal nga droga, high value individual na sinto dulag sinto sa sinta gikan sa bulan sa Enero hangtod ni ining panahuna. Oras alas 4:20 sa mga dagko sa tanguluhan sa balita natong national kagibutyag karon ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ng Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, no, sa ilang pagtinubagay. Nga misleading lagi ang mga pangutana ni Tolosa kalabot sa pagbayad sa mga informants. Oras alas 4:20, dinita kay Attorney Sheila Sison, no, lead counsel sa defense team, mihangyo sa impeachment court nga di tugtan si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. nga maghatag pag mga komento sa pagpangutana kang Attorney Michael Lapua. Samtang dita gikumpirmar sa hostile witness nga si Attorney Michael Poa nga misunod siya sa kamanduan ni Vice President Sara Duterte nga doon nagtrabaho kini isip spokesman sa Department of Education. Kini may kalabigitan lagi sa pagtuki sa prosecution sa pagtubag ni Poa sa Kuwa findings nga doon ay papel kuni siya sa 102.5 bilyones pesos nga confidential fund sa DepEd. Oras alas 4:21, Attorney Odi Bukoy sa Free Legal Assistance sa Group kun FLAG.
1: Magnum Reports.
0: May butyag na importante ang testimonya sa duha ka opisyal sa Armed Forces of the Philippines sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Like ato lugar ang mga kanisila si Colonel Manaros Borancing II o si Colonel Magtanggol Panopio. No, kaya wala sila masayod kung sa'y gamitan di ay sa itong confidential funds. No, wala sila nasayod yung ilahang gihatang ng certification sa liquidation sa confidential funds sa DepEd. No, mahimo din pong gamiton ng legal ng pamaagi aron nga apadili, aron nga mag kuan lugar, magsilbi nga proof lugar sa paggamit sa confidential funds. Pero di pa ganda sila kabalo. Unsa giday ko nagigamitan niya ito. Oras alas 4:22 sa hapon, dinita kay DOH nagpahinumdum sa katawahan batok sa bahad nga dala sa haze o hugaw nga hangin. Dugang natong uluhan sa 2

0: ang balitang national dinita mga higala kay gibot yaga pod karon nga libreng o dinita bagyong pilandok posibleng makagawas na sa Pilipinas karong gabi una.
1: Magnum Reports.
0: Samtang din sa mga galagi, butiag po sa dugang panatong balitang National Department of Education nagpadayon sa ilaha pong National Simultaneous School Safety Drill o trauma-informed standard ang gipatuman. Samtang DepEd magpatuman og mas istriktong silot batok sa bullying o guban pang violenting insidente sa tunghaan. Samtang dinis sa mga igala kay giingon nga DOH gilaraw no nga makahimo og 136 ka mga bag-o nga primary care facilities sa tuig 2027. Samtang palasyo, giingong midistansya karon sa hisgutanan no, sa pagkalaglag rigipod sa kaso ni Manuel Bunua. Samtang PNP, PNP-GH, may klaro, clinically stable na o naghimo na no, sa pagpatambal, pag-inom sa iya pong mga tambal, samtang nasa hospital arrest si kanhi DPW Secretary Bunuan. Samtang mga tambal batok TB gilauman nga maabot sa katapusan sa Oktubre o Nobyembre sigon sa DOH. Dinisa na yung mga igala kay giingon po da koron nga death toll tungod sa Bagyong Luis, Maymay, Neneng o sa Habagat, misaka sa 39 ka mga tao. Oras alas 4:25, dinisa na yung kay gibutyag po karon mga igala nga ang Amerika mihilusad silang new barrage sa mga pag-strike sa Iran sa Strait of Hormuz. Samtang US President Donald Trump himo sa pagsaat nga igun yun ang Iran. O ilagyo nga palaban, no? Ilagyo pong siguro doon nga maguba ang Iran sa pinakauna nga pagbinayloay lang bala ni ini pong bulan sa Setyembre ning tuiga. Samtang tungod din nga haze mga igala, Malaysia, Sarawak, gilaraw nga muhimo o cloud seeding tunod sa nagkagrabi nga haze sa ilahang nasud. Dinipod da sa dugang balita.
1: Magnum Reports!
0: Wildfire sa Indonesia gikabalakan nga maghatag og dugang perhisyos panlawas sa mga katawan tungod kay milapad na ang abot sa haze sa maong nasod o gamiabot na gani po din sa tos Pilipinas. Oras alas 4:26, din sa rin miingon po mga higala nga last minute flood warning gigong nakaluwas o kapig 900 ka mga estudyante sa Nepal sigon sa usa ka school head sa maupong nasod. Samtang eskwelahan sa Thailand na subling nagbukas o gipaubos karon sa hugot nga seguridad tungod lagi niya itong nahitabo nga pagpamusil sa usa ka estudyante sa usa ka eskwelahan. Visa-free stay sa Thailand mas gipamuban tungod sa pagdagsa pod sa mga langyaw o kini magsugod sa Setyembre 15 ning tuiga. Dugang luhan sa tuang balitang international. Zambia President Hakainde Hichilema subling nanumpa sa iyahang puwesto. mo na itong mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national, international, oras alas 4.27, dinhita sa itong kauban, alang sa ihaponin pong paghulagwa sitwasyon sa palibot. Lakaw sa panahon o dagan sa trapiko, kaya niya karon si Magnum Hunter 22, Magnum Faith Velez.
2: Yes, magtamadin, no? Alang sa atong paglibot sa raining syudad, laos-laos naman sa ang atong nabantayan sa kadalanan kanang mga orasa. Ilang na sa dito sa May Carmen area, Punto de Rio, o dito sa Aguana area, o paingon din sa Barangay, Barangay 17. Laos-laos naman sa kanang ang dagan sa trapiko. Samtang isgutan sa nato ang lakad sa panahon, so far wala man sa nakasinati o pagpanalit. Pagpanaulan kanang mga orasa. Mauka na ang atong inatong paglagway sa dagan sa trapiko, lakad sa panahon. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4.28. Atong atangatangan mga higala mga balita ang nangahipos tong kauban. Magnum Hunter 19 mentsyo kabagtulan og Magnum Hunter 22 Faith Velez karong taon-taon. Human lamang sa pipila ka pahinumdom apan mamati sa tamang higala. No, niini po mga pahinumdom sa di pa nato sugdan ang pagdawat sa ilaha mga balita. Oras alas 4.30 na sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya biin maigmata sa bumtan.
11: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
14: C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
0: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
15: Let's go!
16: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
17: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
19: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
20: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
19: Ay, wala ko'y sisilyo.
20: Ay, wala ko'y sukli.
21: Wala yung sukli.
22: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
23: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
9: Oras alas 4:35.
4: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
24: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
9: Balik tayo higala sa itong pagpanagubaan sa itong programa ang Magnum Reports.
24: Magnum Reports.
9: Sugdan nato ang pagdawat sa itong mga balita, pinaagis itong kauban. Kagiyong aduna matod paya usa ka PWD. Usa ka PWD nga gikulata sa tulo ka tawo diha sa ilawom sa tulay sa may barangay 17 ning atong syudad makisayod tabi unsa bay update kalabot nini kay nagkaguluyang man sila no napamugod pud dai mga residente pud mga higala dinas barangay 17 nga naghimo no sa pagpasilong dina ilawom sa Marcos Bridge tungod lagi kay dina manggihapon pud da sila no temporaryong gipapuyo nunot nitong nilabay nga sunog nga hitabo dinas sa may barangay 17. So di man pud halos da, di pa man pud da mayon nga kompleto na gyud nga katong mga nasunugan nakabalhin na pud sila nakabalik na sila tukod ulang Pinoy anan napagyupoy uban nga napagyapon diha sa ilalom sa Marcos Bridge makisayod da kinsa ba ning nahistan nga PWD unsa ba puy na sa nahitabo ngadto pud da sa iyaha og niini pung tulo ka mga individual nga nagkulata sa maupong biktima diha si Magnum Hunter 22 Magnum Faith Velez.
25: Yes, magtuman din o, nata dili sa may tulay sa barangay 17 ng siyudad. Kabahin sa naita po nga pagpangulata sa usa ka PWD. Isayaran niya, itabangan daw kinis, kining isa ka PWD sa tulo ka tao. Matupag, ibuno daw kinig butilya o gibangalag bangko, hinunggan niya nakaangkon kini o samad sa iyang ulo sa lain-lain party sa kalawasan. Bago pa nahitabo ang maong panag-away magtuman din, matupag, kini daw PWD, nagpaburot daw kini o balon. Apan gi kuan kini ma'am no gi iyang gi ko gi gidala nga mag-inom daw kuno sila mo to nga nagka pagkaubog na nagkuha na sila nga nigawas na daw kuno ilang mga kaagi nga mga kasakit nang giaway na daw kuno kining tulo kining duha kuno ka isa ka PWD nga gitabangan sa tulo kaning duha magdumanji magigagaw ni sila magigagaw ay magigsuon din kaning isa uyuan daw kuno dahing duha nga nang ulata. Sir, ano nang din itabo dito, sir?
26: Kita na, ma'am. Parte kadua. Kadua nilang away.
25: Pero na, nakuanan yun, di mo nga.
26: Wala, ikaw ko nang parta. Parta nga, wala na kayo. Upo, inana, balon.
25: Ikaw, ma'am, sa'yo mong nakita dito nga kuan, ma'am?
26: Oh, lagi ito nakaparta, lagi ni.
25: Ah, ikaw yung muna kaparta. So, wa mong gudanhi ka itong nakakita magnuman dyan, no? Wa, ganhi nilakaw, mapag-ipaglakaw. So, sir, ima sa'yo mong nakita, sir, sa katong pagkitabo, sir?
26: Wala, nasuto ko, narikutong good. Wala ko kapalit sa pangitabo, good.
25: Pero ang kanon nga ang PWD kanon sir wa na nilakaw na. Nilakaw na magduman si ito na niuli na sa kuan. Niuli na daw ko dito dyan. Ato kung giadto sa barangay, wala man po kanini ni report sa barangay, bisan pagadto sa kapulisan, wala po kanini nagpag-latter mo nga, wala tayo nakuha nga kuan, nung sa pag-ilang kung sa bagay sinungtan, bagay dani. So, ikaw, sir, yun sa'yo makita na sa sabang hitabo, sir, sa panagaway. Laway nga PWD, bitaw na nito. Yun sa'yo nakita nito. No, wala. Bisan kanin sila magkumanti, nagtumili mga upan sa paghatag sa ilang kuan, kay matutpan, hadlok daw ko na sila.
0: No, hindi man panganlan. Okay, pero aha man itong itong nahiskot ang PWD karon po bag na ma, kaning fate. Aha naman to siya ang PWD. O katupong nahiskot ang mga nangulata siya. Unsa may netabo sa ilaha gawas nun na raw, wala sila ipadakob sa polis.
25: Ang PWD karon magnumanti ito, ni uli na sa initaw, tubigan, ni uli na daw kuno dito. Din ang katong nangulata, mamasa naman yun, ma'am, ang katong nangulata.
5: Amo, lahat ka rin daw.
25: At saan na daw kuno sa Surigao, ma'am, ni Lakaw na daw kuno.
0: Okay. So, kana sila din ha? Unsa man dito sila? Dito sila lumad nga taga din ha, yun. Or wala sila yung mga Pinoyanan yun din ha? Nag-abang man lang or inana?
25: Dili daw magnuman sino. Taga to, taga konsulasyon to sila din.
5: Nala sila yung soon din eh.
25: Like so there ngani nakipuyo or put sila
5: wala na bisita ra
25: ni bisita ra put sila unsa ang hinanginom magnuman din no ni bisita na daw pupuno magnuman din da din ang hinanginom da pagka uman sa mong panghitabo sa ilang panaginom nang giaway no kuno gitabangan ang isa ka PWD nga hinungdan niya nakaangkon kini og samad sa dakong samad sa iyang ulo niya gidala kini sa katong kuan isa ka babae nga matud pa mo kunoy ang gitrabahuan datong PWD mo gikuan yang gitambawan kini adto gidala sa City Health adto gipatambawan.
0: So katong mga gipang patambalan okay na sila, wala gyud angay ikabalaka sa ilaha.
25: Ana angay ikabalaka magtumanti.
0: Okay. Dinha lang ta magno makaning fate no. Ihulagway daw kuno bi unsa bay sitwasyon dinagyod sa ilalom sa tulay. Daghan pa ba ang mga nagpuyo? Mga katong mga nasunugan or kuan na pod no? Gamay na lang na sila dinha nagpabilin.
25: Ya karon magkumanji daghan pa gyud sila magkumanji no. Makita na to pid. Kuan pa ka tent dani.
0: Mga pila man ka mga tent na lang nabilin or kanang ilang modular tent baka na color green.
25: Mga naapan sa mga na 20 kapin magnumanji. Sa 20 kapin magnumanji. Magnumanji, na dire ang katong bae nga mag ikaw matuituan ba to katong sa PWD katong kuan sa balon yung gitter ko. Mm. Unsa man tong PWD ma'am? Taga asa man gito?
5: Taga initaw tubigan.
25: Unsa may hinungdan ma'am sa kuan sa ilang gitter mo?
5: Ang nakaraan nga nang nihagi niya ba nihagi niya dito pa sa lain tayang amo permiro. Koray nung nagay anak man to sa yang permero gi baligyaan mga anak to sa permero. Niwa na ni sulod kuno sa lang utok ba nga balik ana ba ang panghitabo nga ilang yang balon gisaway sa kanang PWD nga gibiyaan ang tangke mo na siya gabalik-balik gibalik-balik daw kuno. Para balon ra ang hinungdan sa karaan ra bang ang panghitabo. Oh, hinungdan gyud. Wala lain hinungdan kana ra yung balon ang hinungdan.
25: Katong duha ma magigsuon to sila nang
5: katong duha si Wawi ug si Tawing ana magigsuon na sila pero half lang.
25: Asa naman tong duha ka? Duha ay katong tulungan ang ulata.
5: Pagbiyahe na siguro.
25: Wala na diri.
5: Kuan na kay gipista ba ya? Nangadto na sa mga pistahan.
25: Bagnuan di basik na duga nga mga pangutana ni ma'am.
0: No, okay. Katong PWD, ma'am, unsa man to siya? Gawas ng PWD siya. Wala po to siya mga kaning kuan, kaning diferensya po sa pangisip.
25: Ma'am. Unsa?
0: Wala po to siya diferensya sa pangisip. Sige, ipangutanan na lang din ako magnom, kaya kusog man kayong background ninyo ba, sin pwede nung mapahinayan po na sa kilid po nimo. So, kato siyang nahisgitan nga PWD, yun sa man to siya, PWD, tungod kay ang na siya'y physical nga kabilinggan o doon na siya'y diferensya sa pangisip?
25: Wala man si diferensya, mata raman yung diferensya. Mata, nabuta lang iyang pitasin, ay bulhog iyang isa ka mata. Bulog naman siya.
0: Okay, pero wala sila bikil ato daan, ato yung mga kaingkwentro?
6: Distansya mo gamay Magnum Faith, kusuga po na din. Ay, pasalamat po na sa mga naminaw po karon. Pero wala to sila daan nga pa nagbikilan to pong tulo.
25: Doon lagi ibikla na to, balon lang. Sa balon lagi sila nagbikil.
6: Sa mismong adlaw lang balon sila nagbikil. Sa mismong adlaw lang sila nagkabikil. Dili sa mga biagi pang panahon, diyan, nabalik lang puno, diyan nagtagbo po sila.
25: At itong buntag ito kay 29 ito na itabo, 29 ito kay fireworks man dapat ito sa ibabaw sa upper sa kakuan, babali lang. Sa sagpan mo, ito'y kuan, ito nga adlaw ang panghitabo, buntag, ay maghapon ito na itabo.
6: Ako pasabot, ma'am ba, sa mismong adlaw lang yun sila nagbikil. Wala sila yung mga prior pa sa mga miaging simana, nagbikil na sila, niya pagtagbo nagbalik, nagbikil na sad.
25: Lagi sila yung bikil yun, katurang adlaw yun. Katurang adlaw ang nagbikil mo, ito'y nung daliritso
6: na wala na yung plano, ma'am, ang katong PWD nga. Igunsag, inani mo, ma'am?
25: Ito.
6: Ah, kamagin, ma'am, igunsag?
25: Hindi. Ako siya. Diri mo na siya kakatulog sa ilalong sa tulay.
6: Wala na siya plano mag-file og kaso?
25: Ambot lang ka karun kay. Wala mo kabalong sa plano sa iyong pamilya po. Yata na po na ko itong video sa iyong pamilya.
6: Okay. Pero kung may ngantag itong mga ipang reklamo, itong suspect lugar, nga, dili gito sila po lumad po taga din ha?
25: Dili. Taga din yung manggapong sila kay nasa Santo Niño sa konsulasyon kana pong wawi diri na siya nagpuyo sa una sa Villanusa. Abot lang ka karon og dinhi pa baka na siya nagpuyo sa Villanusa.
6: Okay, sige, pero kato silang tulo, wala pud to sila mga samad.
25: Wala gitu sila katurang samad. Kuan. Ang katurang PWD mo na ay samad yun. Kay laliman ba ka tulo versus isa? Asa lugang siya na? Moingon patong isa katong lipat, moingon patong lipat nga self-defense. Self-defense po nun niya, kay gadunggapon siya itong bulo.
6: Okay, sige ma'am, salamat at least na hatag-hatagan tagatinawan gamay, nini pong maupo nga pang hitabo. Sige Magnum Faith.
25: Mau ka to Magnum Ansino, ang ka-gito yan ni ma'am.
6: Okay.
25: Si Ma'am Maria Magnumansino, iyang muna to iyang gikuan. Di po siya makaatag sa tanang insaktong tanang details kay uwahin na po siya niyang put. Pero katong PWD sa kanon, okay na daw ko no to ana dito sa ilahagi, niuli na din. Wala po sila ikuan nga mo. Kahit pa ba daw ko no kaso kay lagi, wala na po siya ni ikuan sa barangay sa police station sa kanon.
6: Sige.
25: Mao ka na Magnumansino, sino ang atong update kabahin sa isa ka PWD nga gikulata diri sa may barangay Santo Niño ning tulay. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo. Magnum
6: reports. Sa barangay 17 mahigalo na barangay 17 dinha sa may Abelenosa Street ilawom sa tulay sa Marcos. Oras alas 4:48 dinirentas mga balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Tinita kay Gibutyag karon nga 200 ka mga dulag 200 ka mga individual na dakpan sa PDEA. Nga naa matud pa sa ilahang listahan. Atong sa Iro Detali kalabot inis tong kauban. Si Magnum Hunter 19 Mencho ka baktulan.
7: Iabot sa tulan sa 200 ka mga individual ang mga nadakpan sa ining sa mga 82 ka mga operation sa PDEA Region 10 ni ang gibutyag ni Regional Director Alex Tablate na kansang sa ilahang gipaygayon lugar ng mga operations sa Tibok sa rehiyon doon ay mga ubaybay ka mga na-confiscate o lakip na nini ang pagka tumbok sa mga drug den sa nagkarayang area at din sa itong riyon, particular sub din sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Kabutyag nga 37 sub din ang high impact recovery sa though doon ay meaning 50 grams pataas ang mga na-confiscate. Walo ka mga priority target delisted ka sa nadakpan sa mga personality nga mga personalities sa 169 ka mga high value target. Minundan sa mga almost 200 ka mga individual tagpan sa maunga mga operasyon sa PDEA Region 10. At sa paminaon, si PDEA Regional Director Alex Tablate.
6: At sa paminaon mga higalas, no, si Director Tablate, kalabot po din ni oras alas 4:50, di kalimod daghan na bagyo po ang mga tigpayot sa legal ng droga nga gaka-aresto. So daghan po ang mga gikonsidera po yung mga high value individual. Atong balikan na si Director Tablate mga higala gikan sa Butan sa PDEA. Kaya po din po nga paghatag katinawan po noon ining ayahang accomplishment. Congratulations po sa itong mga personal gikan sa PDEA Region 10. Sila po malampuson po ng mga operation na nagresulta sa pagka-aresto ni ining dulaga, 200 ka mga individual nga giyong tigpayat sa legal nga droga. Aron nga din po sila makaguba po no sa ilaha pong isigkaingon nga kinabuhi lugar. Or bisa no din po sila nga kaugalingon at least nga maundang nila ilahang bisyo o magsugod no sa reforma din po da sa ilaha pong pag-servisyo sa silot nga ilaha pong maangkon din sulod sa pasilidad sa BGMP. Oras alas 4:51 ato nga balik-balikan Magno Mentro Kamagtulan sa iha pong report gikan po sa Butan sa PDEA Region 10 binagi ni Director Tablate. Pika sinya magbalikan sa ato Magnum Hunter 19 Metro Kalaktulan.
8: Ito anti-drug operations mauni ang PDEA initiated og naapod tay mga joint ani kauban ng police pero PDEA led operations. Sa 82 anti-drug operations 37 ani ang high impact operations. Mayong ganit ang high impact mautong mga recoveries nga medyo 50 grams pataas kanang mga drug din, part na sa mga high impact operations. So nanay 37. And naman tayo mga priority targets, maunang gitawag na ito nga mga regional target list. Nanapod tayo na-aristo nga 8 nga mga priority o regional target listed personalities. Ang target listed personalities 18. And out of this 82 anti-drug operations na 159 nga high value targets nga arrested. So total arrest is 188 arrested personalities. Mao na ang total data nato from January to August 2026. And diretsuhon na lang po nako kung natay anti-drug operation na recoveries. So far, ang consolidated data nato na natay 943 grams nga recoveries. And this amounts to almost 6.5 million pesos. Sa PDEA lang ni, ang PNP na ay mga recoveries po. So we are expecting, especially katong mga bulk seizures nga mga dinagko, kay nag-storya naman ito with PNP nga immediately, makapag-file sila motion for kanang sampling sa ka-inspection with court order aron ma-turn over sa ato kay we're planning to conduct isa ka distraction activity before the year ends. So mao na siya. So far mao ni ang PNP na ato medyo dako-dako nga nakuha dito sa last nga municipality of Misamis Oriental Magsaysay. Ang atong mga tropa sa PDEG. Atong mga tropa sa PDEG. Mautong ako na. When it comes mangod to anti-drug operations, ang realidad mauni, ang isa ka agent, inigawas ana sa balay o opisina, ang isa ana katiil, realistically speaking, nasa danger zone na. And to share something, just last month, natay very unfortunate na isa ka agent sa bar. Nag-serve si Ragwaran, unfortunately, he died during the anti-drug operation. And that's the saddest part.
1: even the PNP in Tawon na po ito'y na kuan, pero maayon na lang na wala po ito mga puro si sir. So, actually, ang every anti-drug operation is always risky. Kaya naman doon. Despite nga armed ta, wala man takabalo. Na anytime po, armed po ng kontra. So, mao nang ingon nga, trabaho man natong gipangita para sa atong pamilya. So, that's why, regardless or despite sa risk, we will do our job. Kaya di rin naman ni para sa amo, para man sa atong tanong.
10: Yes, thank you very much, Dirk.
7: Si PDA Regional Director Alex Tablati sa nasangpit Meet the Press sa SM Downtown na Primera ni sa tuang siyudad sa Cagandero diya ka gipagayon sa nasangpit lugar Meet the Press ato ang yung guest mo ang nasangpit na botan sa PDA Region 10. Repos nga report gikan sa PDA 10 kinis Magnum Hunter 19 at mensyo kapagtulan sa balita o serbisyo magbadyo.
6: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan oras alas 4:55 karong tawtawon mga igala mo balik ta ko malaman sa pipila ka pahinumdum ug ato po din pong siren mga dugang balita nga nahipos si Magnum Hunter 22 Faith Velez ug Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan oras alas 4:56 na sa hapon.
11: Oras, hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: sábados a las 5 en punto.
1: This time check is brought to you by GCash, Chill Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik tamang higala sa itong pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum Report sa oras alas 5 punto. Balikan sa nato si Magnum Hunter 22 kay giyong DILG magpahigayon og Civil Society Organization kan CSO Caravan karon si Tiam Regesning Tuiga. Atong paminaw ng detalye sa nahisgutan nga report sa itong kakauban si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
3: Nagpahigayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 10 og Civil Society Organization kung CSO Caravan kamang umabot ng September 10, 2026. Ang kalayukan pagahimoon sa DLG Region Office 10 sa Covered Court sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City, gikan sa alas 8 sa buntag, hantod sa alas 3 sa hapon. Gidapit ang tanang Civil Society Organization sa Region 10 sa pagtambong ni ini. Tumong sa CSO Caravan ang paghatag og higayon sa mga CSO nga sa pagkunik, pag-collaborate o pag-access sa mga programa o serbisyo sa gobyerno. Dinhi makadawat ang mga partisipante o informasyon kabahin sa mga programa o inisyatiba sa gobyerno. Aduna usay on-site service o ngayon pahigayon sa pagpakahinabi sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno o mga partners. Sumala sa DLG 10, usa kini sa paagi aron mapalig-on pa ang partnership tali sa gobyerno o sa civil society. Balita na hipos, gikan sa DLG 10, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Sinisada, kagiyong na pedaya, pabilin nga nagmonitor sa syudad, ilabi na sa mga gituuhang drug den dinis Cagayan de Oro. Ani ang detalye sa tuwa po nga kauban sa iyahang report, si Magnum Hunter 19 naka-standby Magnum Metro, kabaktulan.
4: I-monitor karon sa botana sa PDIA Region 10 na ang ilahang siyempre ang kinigapapipila ka mga area. Sama na lamang sa kining coastal area. Ina posible nga mga importation sa mga illegal katruga. Ini ang usual nga mga gakahitabo na bina nga sa mga ingani nga mga insidente. Patingalak uga kaya aron sa pagtubag sa pangutana nga kung nga nung daghan paghihapon nga mga illegal drugs. Ura mga shabu o mga kining mga bag-o nga mga kining lasang pitlo karon nga shabu nga gakaabot gakakonfiscate gihapon sa ato nga mga awtoridad binasabotan sa PDEA kini gumikan kay dunay mga importation nga gakahitabo nga agi pinaagi lugar sa kining nga mga coastal area ug ingelman sa mga pantalan dol nga kung asa dunay mga transactions gikan sa mga pribado nga mga grupo. Muni nga sa ilang pag-monitor, apil ang kining mga kadagatan asa ilarang ipaanod sa dagat. Ganto dito na dahil kuhaon sa mga pipila ka mga private nga grupo. Muni na nga naapagyapoy gapang sunod nga mga kinasang pitukar nga sabu. So, sa lugar sa kining ilang na ginabuhat sa karon, labi na ang pag-coordinate sa dito sa kininga sa kininga mga port no port sa Makabalan ug sa kininga tuang mga kininga ahensya nagkansang maka-monitor sa lihok lugar sa kininga mga kadagatan labi na sa aning mga inganing importation tungod sa kay para nga maminusan ang mga kagpanggawas nga gakakumpiskahan ug lihok lugar sa mga adik ga magakapapalit makapamaligya gihapon sila bisan patuod nga wala nay laboratory or gahimo dinhi sa tuang rehiyon pero tungod kinay mga importation sa pabilin nga adunay mga lihok sa mga pagpanggamit ug pagpamaligya sa illegal drugs tungod sa mga ing-aning mga kalihukan at sa paminaw subli si regional director Alex Tablate.
5: Since last year no natay confiscation and that was more or less mga 17 kilos if I may recall it right. That was November of 2025. And so far, katong confiscation na to through by bus operation to. And medyo dako-dako to siyang amount kay in the history of Northern Mindanao, mato ang pinakadako.
6: Wow.
5: In relation to that, the following year, naputay pinakadako nga gisunog just last March. And in fact, bisita nato ang atong Director General, of course, ang RD sa PNP po, si Police Brigadier General Abrahano was there present. Katong na-confiscate na ito itong November, na naapil na po ito na ito sunog immediately. Nagpasalamat sa court kay immediately, paspas po ng ilang order kay kita, magsunog ito mga evidence once nga naanay court order. So, medyo daghan-daghan ang mga positive na mga accomplishments so far.
6: Okay. Again, thank you very much, RD.
5: Provinces. To name, ang Bukidnon, ang Island Province of Camiguin, in which medyo nadugay ko dito during sa akong mga bagong time na na-assign ko diri when I was still an agent. Of course, ang Lanao del Norte, ang Misamis Occidental o Misamis Oriental.
6: Yeah.
5: O duha ka cities, ang Iligan, and then of course, Cagayan de Oro City.
6: Okay. Sa katong imong ingon lang, Director, no? Katong cities and provinces, no? Yeah. Balikan ta ka itong makonsider nimo as katong imong gisulti kanina na itong pinakadako. Asa ito rapit na bilong, no? From katong imong ngalan ng mga prises.
5: Of course, dirito sa Kuan, Cagayan de Oro. Within the jurisdiction of Cagayan de Oro, ito nga atong na-recover na medyo dako-dako nga illegal drugs. And just imagine, kung kato siya wala na itong masis, sigurado guto, landing guto sa mga barangay. That's why we're very thankful also sa PNP. Kaya ang PNP Manggod, mao na atong partners in almost all anti-drug operations ng mga nindot, kauban nato ang PNP.
6: Okay. Follow up, RD, no? Actually, nakangit mong utana karon sa imo Director,
5: si.
6: No? Medyo mabibo kita karon taon-taon. Okay. Balik ko sa mga confiscated ng mga drugs, no, Director? Bago lang ta nag-celebrate sa atong last month, sa atong fiesta, no? Sa
5: yes,
4: atong... Matotoo ang tipik nga na papi, but sa giparayan pa lugar ni Regional Director Tablati, nga doon ay mga galihok pa nga ilahang ginamonitor na labina sa mga posible pang mga drug din dinhi sa atong syudad. Although di do na may mga barangay sa atong syudad nga cleared na lugar siya, pero do na dito na to sa kanang mga lagyo na nga area like mga hinterland barangay, pero dinhi sa sentro gid mismo og sa bantang barangay is do na gid poy gituuhan pa nila nga mga posibleng drug din. Doon dahil sa ilahang nga pabilin nga monitoring karon sa nasangpit nga kalihukan. Gani, isgutan po sa blini ang posibleng pag-abot sa mga, pagtunga sa mga pangalan, pangalan sa mga politiko, pangalan sa mga kining inila nga tao, labi na nga hapit na ang eleksyon. Kay mo daw kuno ang nasangpit lugar nga kanang marapag kanang nga anak gitaw kakahitabo nga mga mga kanamang gawas din ang mga pangalan sa mga nasangpit lugar nga mga politiko kay eleksyon naman. So pero ila rin gihapon kining gina-verify kung dili man galing mapamatud-an, so ila kining i-erase sa listahan. So ma-verify gani, so motong ilahang mapahiginan sa mga operations. Ayon na kuna nana no nga mga kuan sa mga involved lugar sa mga illegal drugs, and magtawag o mapatawag ang nasangpit ng mga concerns ng mga inila ng mga personahe. At sa dugang paminahon si Director Tablate.
5: Sa itong mga continuous na ito, ng mga monitoring, and again, I'd like to reiterate, dili lang PDEA, including the PNP, every week natay mga anti-drug operations. So regardless kung naay mga fiesta-fiesta, wala, kaya nga itong trabaho, wala man guna. Kumbaga, naay mga report, naay validated, na-verify na ito, conducted anti-drug operations. But usually, kung ato tanawon ang statistics, mutaas na kung medyo paduol ang December, ana usually ang atong nakita nga trend. And dihapod nga mga time, kung tanawon na ito ang history, just what happened last year, na-confiscate ito na ito, for the in the month of November, so paduol sa December. So ngano man siguro ang atong assessment ana kay oh, hapit ang Christmas, medyo naningkamot pod nga medyo maka-income, and that's kapalo man ta, whether we like it or not, everything boils down to business. That's why na ay mga aning ako ay aning mga negosyo nga mga illegal.
6: Okay. Are the last two questions from my part.
5: Okay.
6: Okay. Ang Northern Mindanao Director composed of seaports, di ba? Terminals. Mm. And also sa ato din airport. Katay,
5: yes.
6: Lagindingan, no? Kung sa'y gihimo ng mga at least man lang, no? Si PDEA, nga mapugan ang pagsulod sa mga ikunanin ng mga kultabando.
5: Okay. Thank you more, no? And that's a very timely question. On the part sa ato mga, gitawag na nato ng mga interdiction units. For the whole Northern Mindanao, natay opat ka interdiction units. Of course, ang atong Misamis Oriental Seaport, naka-base din sa atong port, natay ang atong interdiction unit put sa airport, natay isa. And of course, sa Iligan, including Lanao Norte area, napo isa. And of course, ang Misamis Occidental, so natay opat. These are mga interdiction units na daily ang activities. From time to time, makita na nato sa mga airports, sa mga seaports, and even katong mga parcels ng area nga nagdilibaran, garang diliberan og mga kon, i-inspect nato balik. Ang importante na siya kay ang role ana niya, mahimo man na siyang deterrent. Once nga naata diha always, makita nila nga medyo alanganin kay naman tay mga ero. So, dili sila basta-basta mo musulod. But despite of that, wala gihapon tayo kumpiyansa.
4: Matutong nabati si Regional Director Alex Tablate gikan sa Bataan sa PDEA Region 10. Kini sa Magdumanto 19, medyo kabagtulan sa palitaog serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan. Balik sa tamang higala sa balita ni Magnum Hunter 22 Faith Velez. Kaya sa manog injury ni angkon sa usa ka babae human na biktima sa hit and run. Doon natangatangan po na itong mga higala. Kaya balikan po na ito sa Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan kay free wifi projects di patuban po sa DICT Region 10. Pero din sa ta, kaya doon ay babae na biktima sa hit and run sa report, Magnum Hunter 22 naka-standby, Magnum Faith Velez.
7: Merry Christmas sa kapulisan ng Osaka Kuwentay City News na babae, human natutag side swept o gihit ang run sa Osaka. Wala mailing driver. Subay pa sa report na ilang maong biktima nga si Alias Rose, isa ka fish vendor o residente sa Phase 2 Habitat Barangay Indahat. Ibutyag na samtang naglakaw ang maong biktima paingon sa iyang sidecar kalit matutag ang side swept sa Osaka sa isa ka Navara nga auto. Dito sa may road ning dito sa Galaxy Road ning siyudad. Hinungdan niya natumba o nakaangkon kini og sa madug injury sa iyang tail. Samtang ang wala na iyang driver, wala na kininihon o mugnidaga na diretso. Sa pagkakaroon ng maong kaso, anaan na sa Traffic Investigation Unit para sa dugang investigasyon og saktong disposisyon. Balitaan na hipot, gikan sa Police Station Tariaguna, kinisimag ng 132 Faith Billet sa balita og servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Reports!
0: Mamati sa itong mga panghinumdom, karuntan to at mga hikala mo balik talang sa dugang mga balita ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan ug Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5.15.
8: Let's go! With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
8: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
9: Charmy,
10: breathable fancy liner for every wear confidence.
11: DTX 500, maoy tubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. ang DTX 500. Mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo!
1: Ay, wala ko'y sukli!
3: Wala yung sukli!
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik tama higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. Iginitas pagbalik po doon sa pagdawat ni Magnum Hunter 19. Mentro ka magtulan sa yung report nga nahipos. Nini po nga tuwa po nga pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. Dinita, Magnum Mentro kay Free Wi-Fi Project si Patuman sa DICT Region 10. 2,700 ka mga installed na sa mga public nga mga public Wi-Fi po din sa ito sa rehiyon. Ani ang detalye, Magnum Mentro ka magtulan.
5: Kamutiyaga, ganun ay mga gipang-install sa mga area. Mga kamutyag nga public Wi-Fi project sa Botan sa Department of Information Communication Technology kung DICT Region 10. Ni ang gipriyag ni Chief of Technical Operations sa DICT, Engineer Eugene Raposala, sa nasangpit kining usaka meeting with the other agencies o sa mga government agencies na kahisigot niini ang nasangpit nga opisyal sa DICT kalabot sa mga proyekto sa pagpanambo sa common connectivity sa koneksyon labi na sa katuang mga free wifi nga ilang ipang install sa mga public places dinhi sa tuang syudad sa tuang lawigan uban sa tibok region 10 so 2700 nga kabutyag nga mga na pabutang ng mga local nga free wifi nga mga project uga plano pa nga dugangan na nasangpit nga mga proyekto sa nagkareyahang area din sa ito ang rehiyon na binakatong mga minus ang internet connection o hinay ang kining connection sa pipila ka mga bahin sa itong rehiyon nga doon na gayoy mga or medyo madunay mga estudyante labi na katong mga trabahante na kinahanglan ng connection apan ang ilang area is naigup yun sila sa area nga da kwangyot nga walay o hinay ang signal dundan nga usa sila mga project mo ang pagkabutang sa maong mga free wifi connection ug ang pagpahingusog sa connectivity at sa paminaon si Engineer Eugene Raposala.
6: Kanang program na free public wifi na mo is free public internet access na siya na program para sa tanan. Duha man ang among connectivity, sir. Ang isa, the free public Wi-Fi, and isa kay GovNet or government network. Kanang free Wi-Fi is, gibuhat yun na siya para sa mga public nga mogamit. Kanang itaod siya sa park, sa eskwelahan, sa public market, sa mga bus terminal. Itaod na siya diya para tanan, pwede makagamit. Bisag kinsa, whoever, magdala lang kag cellphone mo, connect ka, wala na siya password. So makakonek ka, makagamit na dayon ka. So mo na siya i-purpose sa free public Wi-Fi. Kaya ang Wi-Fi magod karon sir is bali right na nasa individual ba nga pwede gud makagamit kay dili magud tanan maka-afford the Wi-Fi di ba whether we like it or not mahal man ang mahalan pa ang uban kay mas kinahanglan nila for other nga palitunon so mana nga siya para ma-equal access para makagamit ang tanan nagtaod ni free Wi-Fi sa mga public places
7: tanan ni nga LGU
6: dili pa siya tanan as of now kadtong gi-mention ganina naa siya sa total nga kada sir ha ako lang i-double check ang amount is exact number sa Wi-Fi as of now we have a total of 1030 kabuok nga Wi-Fi locations sa whole region 10 then sa kanang locations na siya 2793 ka APs kada kibali ang kanang APs for example sa eskwelahan namo gyud

0: ka AP, tinako man ang eskwelahan, na itulo ka AP, bali tulo ka buok ang location sa saka eskwelahan. Napoy eskwelahan nga, usara. So, it depends siya kasi ang sa budget magod sa strategy. Mahal man po good siya. So, kung dako ang school, muna sana siya itulo ka buok nga APs para ma-distribute po. So, muna siya nga. Karoon ang total, moto siya, total na to karoon at 2,793 as of present.
1: Saan ay kakusok? Murag?
0: So, sir, medyo kusog dito, sir, no? Kaya because amo mangyong siyang gikuan nga standard niya kusog. But again, given the number sa users, mumatter yun yabon siya. Pero kusog siya, sir. Kusog siya.
1: Tibok ng mga eskwilahan, public places, dili, tandili, anong 100% nga na.
0: Ongoing pa, sir. We're targeting nga mahuman. So, as of now, kung number of schools atong basihan, 2,140 ka-APs ang nasa school. 729 ka kuan ka schools sa so far.
1: Line pa ito, sir. Nagtunol ba ang DICT o kanang mga gamit sa mga security guards sa eskwilahan? Kanang metal detector o kuman paano?
0: Wala, sir. Kaya ang mandate ni DICT is more on connectivity man. More on policy. Medyo dako siya coverage na may...
2: So, matutong ang tipik ka na bati gikan ni Engineer Eugene Rapusala, Chief of Technical Operations sa Botana sa DICT Region 10. Kini sa Magnum Hunter 19 Mencho, kabaktulan sa palitawag serbisyo, Rodribadio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho, kabaktulan oras alas 5:25. Dinita mga igala sa ito, pwede pong pagpanag-uban.
4: Magnum Reports!
3: Dili sa tamang higala no, sa itong public office, public trust, di na ito pong mabati ba mga higala ang ito pong pagpakiginabi kang Police Lieutenant Colonel Jamil Tikson, ang itong hepe din sa RMDU Region 10. Aron masayaran po nato noon sa puila pong mga gibong pagpaningkamot, aron po nga maprotektahan na batok sa kainit sa panahon ang ito pong mga kapulisan. At nga paminaon si Police Lieutenant Colonel Jamil Tikson.
5: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life.
4: Kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Sir, sa... situation po natin ngayon na mataas yung heat index ng ating temperatura dito sa Northern Mindanao. Ano po ba yung mga medical protocols at guidelines ng RMDU na ini-implement po natin sa mga personals po natin na deploy on field?
7: Sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay, magandang tanghali po sa ating lahat. Sa RMDU 10, ang mga ginagawa natin ngayong mainit ang panahon, mayroon kaming regular na programa kung saan pumupunta tayo sa mga istasyon, sa mga offices, kung saan nagbibigay din tayo ng lecture kung paano maiwasan yung heat stroke. Isa na dyan yung sinasabihan natin, yung mga personnel natin na uminom ng maraming tubig. Alam naman natin na water is still the best liquid to drink. Pwede rin silang uminom ng juice, pero dinidiscourage din natin sila na uminom ng mga kape, mga tea, kasi nakakapag-cause din ng dehydration. Tapos, hindi natin maiwasan yung mga kapulisan natin na naka-deploy sa kalsada. Sinasabihan din natin sila na gumamit ng sun protection factor para protection din nila sa araw. Tapos, ayun na, yung trabaho nila, nasa initan sila. Kung basang-basa na yung mga damit nila, magpalit din sila ng damit at maligo para gumamit din ang kanilang katawa. Tapos kung sakaling nakaramdam sila ng hilo o sakit ng katawan, pwede na pwede silang tumawag o pumunta sa pinakamalapit na healthcare o ospital para makita, ma-check din yung kalagayan nila. Yung mga pulis din ng RMDO, nagbibigay din kami ng mga vitamins at saka kung ano yung mga nakikita namin na kailangan nila, binibigyan din natin sila ng mga different gamot.
6: Sir, do we recommend po na merong adjustments sa DDRs or deployment welfare po natin sa kanila? At ano po yung mga personal po natin ay at risk talaga kapag sila ay mabilad ng mataas na oras sa araw?
7: Yung lang, pwede na lang siguro namin i-advise sa kanila na iwasan nila na laging nasa arawan. Kung pwede, kung pwede silang pumunta rin sa malamig na lugar, doon muna sila. At saka yung mga pandin pala nila, na dapat iwasan din nila yung physical activities. Na pwede naman nilang gawin yung physical activities nila ng umaga o sa bandang hapon kung saan hindi mainit.
6: Pero do we have medical supplies po or rehydration supplements po binibigay aside dun sa mga naunang sinabi?
7: Meron po ma'am, meron po kaming mga gamot na pinamimigay sa mga kapulisan. Minsan nga dito na rin sila pumunta sa office namin, nangihingi ng gamot na kailangan nila. Meron naman po tayong available na gamot na ipinibigay sa kanila.
6: Like mga electrolytes or ganun?
7: Electrolytes, meron din po. Meron din po kaming binibigay din.
6: If ever, sir, merong emergency, ano po ba yung protocol ng RND if ever merong nangangailangan na police officer on field ng inyong medical response?
7: Yes, ma'am. Kami dito po, yung sa RMDU 10, meron po kaming mga doktor. May mga ambulansya po kami. At saka binibigay din namin yung mga hotline numbers namin sa mga kapulisan para kung may mga emergency sila, free po silang tumawag sa amin at kami naman po ay pumupunta sa kanila. Tapos kung makita ng mga doktor namin na kailangan nilang dalhin sa ospital, dinadala namin kagad din.
6: Sir, considering ang prolonged exposure sa SAR may cause stress sa ating mga personahe, meron po ba tayong mga mental health and operational readiness po cognitive?
7: Yes ma'am, meron sa tungkol naman sa mental health, meron po tayong mga psychologists dito ng mga pulis. Kung kailangan nila ng support o yung mga psychologists natin, pwede silang pumunta dito. Nagkakaroon naman kami ng psychological assessment. May ano, maraming support na naibibigay naman yung NP natin dito.
6: Sa parang paraan po ba yung kernel, nakikipag-coordinate po kayo or nakikipag-collaborate with our local hospitals? Parang hindi mo sure po tayo na yung welfare ng ating mga police officers on field, nasa makakasiguro po tayo na sila ay protektado talaga at hindi mo sure rin tayo na meron talagang mga personahe na mag-serve sa kanila during circumstances na kailangan nila.
7: Yes po ma'am, yung RMDO 10 po ay lagi pong nakikicoordinate sa mga partner natin ng mga ospital at pag kami mga emergencies po tayo sa mga kapulisan natin, inuuna naman nila, binibigyan nila ng pansin naman ang mga kapulisan natin.
6: Sir, lastly sir, or if ever meron pa ang follow-up, ano po ba yung mga ginagawa natin sir to make our police officers in the region na maging healthy?
7: Yun ma'am, may regular po tayo na may mga programa tayo, yun yung sinasabi nating MPOW, kung saan yung mga 40 pataas, binibigyan natin. Kung sino yung mga nangangailangan ng mga gamot o yung may mga maintenance, meron pong ibinibigay ang RMDO na galing din naman yung mga gamot natin, galing din naman sa health service. Yun ang binibigay natin sa mga nangangailangan na kapulisan sa mga maintenance nila.
6: So overall po ba, sir, yung wellness check natin or health status ng PB personal, mga sasabi po ba natin na majority talagang okay ang kanilang health status
7: talaga? Dito sa RMDO 10 naman, masasabi ko naman na maganda rin yung health status natin. Pero meron din mga ilan-ilan na may mga problema sa kalusugan. Pero yun na, sabi ko, may programa po ang RMDO, health service. para maiwasan natin na magkasakit at saka ma-improve ang kalusugan ng mga kapulisan ng protein po.
6: Sir, baka gusto niyo po bang iwan mensahe para sa mga police stations po, para sa mga station commanders, o baka mga provincial directors, para mas maging masiguro natin na ma-implement talaga yung mga health protocols, lalo na ngayon na takim.
7: Yes po ma'am, sa lahat po ng kapulisan ng protein, in-encourage po kayo lahat na uminom ng maraming tubig. Alam naman natin ngayon na sobrang init ang panahon. Yun lang ang panlaban natin sa heat stroke, uminom ng maraming tubig, iwasan yung mga kape, tapos iwasan din natin ng lumalabas kung hindi kailangan. Kasi yung radiation po is kailangan maiwasan natin yung nasa arawan, kasi yan po ang isa sa nagkukos ng heat stroke. Uminom din tayo ng mga vitamins, inumin din natin yung mga maintenance na binibigay ng mga doktor natin para maging healthy tayo lagi. At saka kung may mga problema po kayo sa mga kalusugan, pwede po kayong tumawag dito sa RMDU hotline para masagot po namin kung anuman ang inyong...
3: Boto may galaw na si Police Lieutenant Colonel Jamila Dixon, gikan sa Bataan sa RMDU Region 10. Oras, alas 5.35 nyo na siren mga galaw ng mga update po nga gipanghimo sa Bataan sa RMDU sa PNP Region 10. Ilabi na sa atuwa po din po mga kapulisan po nung inanglan po og pagtagad sa ilaha po nga panlawas. So ang RMDU para sa ilaha sa og inyong nasiren no, mga statement po sa bago nga chief sa mga pong Bataan sa itong public office, public trust.
4: Inyong nabati ang Public Office Public Trust. Hangtod sunodi gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oras alas 5.35, balik tama higala. Dawato na itong mga balita ang nangahipos itong kauban sa lantag sa tag sa kalokasyon.
4: Magnum Reports.
3: Dinita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Kay Gibutyag, DepEd Region 10, nagaingon nga gikinahanglan nga maaghat yod ang mga ginikanan sa pagprotekta sa ilaha pong mga anak. Atong paminaw ng detalye klabot ni si Magnum Hunter 19 na ka-standby. Isunod po dahil na to si Magnum Hunter 22 Faith Velez, kaya doon na po igikulata siyang kaipon nga usa ka babae. Pero din sa takay lasagad na ba po na to ang mga kabatanunan nagdiingong na biktima po mga higala sa bullying or mihimo po sa pagpambuli or nalambigay sa nagkariya pong mga salaon, nanginahanglan lang yun na o attention sa atuwa po din po mga girikanan. So ito sa iron na detalye kalabot ini, kinay mga panawagan ko ng butan sa DepEd Region 10 and S Magnum 119, Mentro Kabagtulan.
2: Gikinahanglan na patutang matabangan din man maghatang atuang mga girikanan labi na sa pag monitor o ingon man ang paghahatag ugiya ngadto sa ilahang mga anak panahon sa mga anaalugar sila sa kining mga eskwelahan. Igubikan sa mga aron maligayan ng posibleng mga pagpangbuli ingon man ng mga sinatian nga dili maayo alang sa mga ginikanan. Lakip na tiini ang pag-monitor nga sa ilahang mga ginabuhat pinang dunay mga dili mabantayan nga mga lihok sa mga kabatanunan sa ilahang kining sa ilahang pagtungha sa eskwelahan. Madili lang sa eskwelahan but doon na po yung mga ipang himo sa karunabotan sa DepEd Region 10 labi na sa pag-reach out sa mga lowest implementing agency level at sa itong lokal na kagamhanan sa itong rehiyon. Aron po na makahimo masuta nila ang mga tinudanay or ang mga lalum ng mga problema sa komunidad. Dito na dahil sila nga magka-come up o gausa ka mga interventions ang ngayon lang ang pagkabuhaton labi na sa pagproteher sa itong mga kabatanunan nininga mga or mga minoridad nininga mga panahon na higaron sa tumong o inabagan sa National Anti-Poverty Commission nga multi-sector dialogue on basic sector empowerment ipagay sa ilahang tema nga strengthening basic sector nga capacities as pathway on children protection to empowerment and poverty reduction. So, kusab sa ilahang nga ginalantaw, dili lamang ang kining mga bata ang ilahang tabangan, kundi apil ang mga ginikanan aron nga maligayan ang mga problema ng mga kasinatian sa tuwang mga kabataan sa ilahang mga pagtungha sa eskwelahan nato. Sa paminahon si Dr. Ricardo Dragon, Chief Education Supervisor sa Lepet Region 10.
8: Dili sila malibo. Magkinuing government, kabalo ko ang ilang klamo is really with the reporting. From time to time pangayuan with the program reports. So pagkabot sa Central Office, di ko ta-represent dito pagkabot sa National when we are being asked. The same with other agencies for sure. We go down to the lowest implementing unit of our agency. So usahin sa ilang ginagbaba tanan. So si teachers ang, sir, karoon ay ipangayo sa feeding program. Karon sunod nga adlaw na nasa ipangayo ang concern on child protection. Sa ilo gipahingon because they should be masters, they should be jack of all trades. Kaya wala ang binaing panginulan. So yes, the beauty mo connect pagit sa amo kasi for peace. They cannot track it down sa community level, but pangutan na si DSWD, nag-skwela ba pa dahil na nga mong 4-piece recipient. So si teacher na libre na mo, sir, okay ba din mo check ali? Kung nag-skwela ang ilang beneficiary, dapat ang ako ah, general, tanan na sudyante. But syempre, we have a MOA with DSWD because katong mga absentee na mga sadalang sudyante, kay tungkol kay walay project, walay pleating, walay pagkaon, are most of the recipients of DSWD. So we work with them. So nang taman sa reklamo sa teachers, taman din we push. So all this that we are doing is really for the learners. Kaya kung ngayon lang takaroon ng encoder ako, at my convenience na kanila akong tuluan, kaya morally akong forte, then we are not helping the general public. So it's the best that we can do in it. We strategize from time to time, but that's a learning lesson. We have to console them down to the lower, lowest level. Because sometimes it just needs for a single teacher to be heard. Well, there are suggestions because sila mga frontline. Ako, I was also a teacher. And that is why when I part, even to be policymaking, si policymaking sa Central Office. The best that we could do is to recommend, suggest, to amend the policy or to make new policy. That's what we could do.
2: So, nga na ba, ni Dr. Ricardo Dragon, na Chief Education Supervisor, Depet Region 10. So, tali yung gitutukan sa ang kining katong mga bata nga maglisod sa gani o kanang pag-eskwela, labi na kay kulang wala sa pliti, wala sa balon, kulang balon. So, sana sab sa iyang giskutan, sana sang pita nga meeting with the botan sa the DSWD. DICT ganman sa kanang ininga tuang nga mga lokal na kagamhanan sa tuang nga siyudad. So muna nga sa nasangpit nga ininga intervention sa dunay mga strategical lugar or adunay mga strategy nga gipang lay down sa karon ang DepEd alang-alang sa pagsulbad sa kapobrehon ug ingon man ang pagproteher sa tuang mga kabataan-unan. Para ito nga ipos gikan sa DepEd Region 10, kini si Magdum Hunter 19 na Metro Kabaktulan sa palitaw ng serbisyo Magdumadyo.
3: Salamat Magdum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Mamati sa itong mga pahinomdom. Oras, alas 5.42 sa hapon.
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
10: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo.
15: Ay, wala ko'y sukli.
17: Wala yung sukli.
18: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
21: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
22: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik naman higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Sinita ni Magnum Hunter 22 Faith Velez. Balikan sa nato siya kay Duna Matudpay nag-dumili sa paghatag o kwarta. Gikulata na hinuon siyang kaipon. Atong paminawon si Magnum Hunter 22 naka-standby na Magnum Faith Velez.
23: Nakaangkon matutawag sa madugbunoom sa nagkareyang party sa kalawasan ng usa ka babae. Human matutpagikulata sa iyang 11 partner sa barangay Punan, Ningdakbayan. Subay pa sa report na ilang biktima nga si Alias Sanayta, 30 anyos, ang iyang gireklamo ang iyang love and partner nga si Alias Ben na sa saktong edad o parehong residente sa naisgutang lugar. Gibutyag na nangayo ang maong suspitsado o kwarta apan nagdumili ang biktima kay matutag gamiton lang kini sa pagpalit sa iyang bisyo. Rason nga naitok ang suspitsado o gikulatan niya ang biktima. Hinungdan nga nakaangkon kini og mga samadugbunog sa nagkadayang party sa kalawasan. Matutahuan sa insidente ni dagat palayo ang maong suspitsado o wala na nakita pa. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gariper na sa barangay Lutong Tagapamayapa para sa saktong aksyon o tukmang disposisyon alang usab sa hangyo sa maong biktima. Balitaan na hipos, gikan sa Police Station 7 Bulwa para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Bales sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
22: Magnum Reports.
3: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Bales. Dinis renta kay Gibutyag nga 300,000 kapin nga supplemental budget para sa Barangay 4 ang giuyuna na sa konseho. Italy, atong paminawan Magnum, Mentro Kabaktulan.
2: Aprobado karon sa konseho ang proposed resolution na kalabot sa kining supplemental budget ang mo alang sa Barangay 4 ng atong siyudad na supplemental budget kansan estimated income niini maabot sa 373,800 kapin nga nasangpit nga budget daw gitunol nga nato sa nasangpit nga barangay. Isab ginuso ni Konsehal Marlo Tabak chairperson sa Committee on Barangay Affairs sa konsehyo na kansan nga nagisgot sa masangpit nga pag mapanambo sa mga bantang programa ingon man ng mga gining mga aktibidad ug sa mga gikinahanglanon ng mga kalambuan alang sa Barangay 4 nining atong siyudad karong tuiga. At sa paminahon ang masampit nga una tigayon nga regular session.
0: CY 2026 with an estimated income of 373,814 pesos and 82 centavos. May I request, Madam, Mr. Chairman, that Councilor Marlo Tabak be recognized.
1: Councilor Marlo Tabak, you are recognized.
16: Maayong hapon sa tanan. I move for the approval of the proposed resolution number 2026-390.
1: Any second? Any objection? Comment? None. So, the proposed resolution number 2026-390 is hereby approved.
0: Move to approve, second.
2: Ito ang debate na itong ika-50th na regular session sa City Council sa Dakbayan sa Cagandero, pinipagpanguna ni Kagawad Roger Abaday, isip presiding officer pritong pro tempore. Dayon na ni Kagawad Edgar Cabanlas, majority floor leader, ug ang amiduso sa rasangpit nga resolusyon. Kamu si Kagawad Marlo Tabak. Kini sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Palitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Oras alas 5.51 na mga higala. Napupos na itong oras alang sa pagpadayan sa itong programang Magnum Reports. So sa itong makaisuran, no, alam sa upod gihapon mo pagbiya ka. Masunod na ang balitang Magnum. Kauban si Magnum Joel Kubog, si Magnum Ching Interina Enrique. Sa itong makaisunan, mag-monitor gihapon ta kay Dina Magnum Mencho po no, Magnum Faith. Sa ito pong ikaduhang adlaw ko ron sa free rides. Di na sa free rides mga igala sa Carnival, sa Mary Rose Carnival. So naabi ay mga specific no nga mga barangay lamang ang makaadto dito ug kaning oras po no nga makaadto mo dito. Kung pinalita nakakuha mo og ticket sa gikan po da sa tuang mga designated po nga personal sa kaning LGUCDO, malian ha din nasa yung barangay. Para sa alas 5.52, so sa mga gusto nga mo na din, na pwede mo mamuhad dito pero magbayad mo. Pero katong libre lugar, para sa libre, no, dito man ito gipang apod-apod sa mga kabarangayan. Atong sayran nga, Lunes, Martes, Merkoles. Kaya katong nga libre mga higala, no, libre nga pag, para sa general public, libre. No, libre nga pagsakay sa kaning Merro sa Carnival. So ang free tickets mga igala no, ma-obtain na ninyo pinaagi sa kaning pagpangapod-apod dina no sa mga taga gikan sa City Hall ng mga personal mo anak dinas yung barangay. No, if ever nakadawat mo maayo kay sila mga igala no, gapanghatag sila og mga tickets nanghatag sila ticket sa kaghapon ng lawa nanghatag na gani pud sila. So sa tuma kaisuna no ang September 1 nasa monitor human naman ta sa September 2 karon September 2 naka-schedule mga igala alas 5 hangtod sa alas 7 ang Tumpagon, Pigsagan, Tuboran, Taglimaw, Tagpangi, Pagalungan, Bisigan, Tignapuluan, Daan Sulihon, Mambuaya, Bayanga, Lumbia, San Simon, Baikingon, FS Katanico ug Balubal alas 5 hangtod sa alas 7. Sila ang unang nga pasakyon aron nga makauli pud sila no di pud sila maglisod pagpanakayan paingon sa ilaha pud po mga Pinoy anan samtang ang uban nga mga nakasakay pod
5: Magnum Reports.
3: Ang barangay 1 hangtod sa barangay 40. Kumintag barangay 1 hangtod sa barangay 8 alas 5 hangtod alas 7 gihapon. Samtang barangay 9 hangtod sa barangay 24 karong alas 7 hangtod sa alas 9 sa gabi. Nya ang barangay 25 hangtod sa barangay 40. Ang schedule po ninyo alas 9 hangtod sa alas 11 sa gabi. So kung gusto niyo nga i-avail kini no nya na mo yung mga tickets so follow lang pud mo sa instruction, follow lang mo sa inyong schedule. Kay naa may nakabutang din ano kung asa mo nga barangay sa inyo po mga tickets. So for example, barangay 25 mo or barangay 26 ba mo no? Pagka alas 9 hangtod sa alas 11 pa mo muadto sa kaning carnival, ay mo paguna-una. Kaya para dili po na magka-goot-goot din na ang venue. Nya, ugma po, na pa ugma, last ugma sa general public. Alas 5 hangtod sa alas 7 sa gabi, ang mga residente sa Patag, Pagatpat, Kanituan, Bunbun, ug Bayabas. Pagka alas 7 hangtod sa alas 9 sa gabi ang Ipunan, Kauswagan, Balulang ug Bulwa. Alas 9 din pag hangtod sa alas 11, muna din po ang Barangay Carmen o lahi kay daghan man kay ni ang mga taga Barangay Carmen. So ilahan no sa Barangay Carmen alas 9 hangtod. Sa alas 11 sa September 3 ning tuiga. Samtang nagpaimangno po dayon pud mga higala ang atua po nga buhatan sa CDRMD nga unta no musanong lang pod para walay mga mahitabo nga mga samda no ini po nga maong paglingaw-lingaw unta dinha sa Mary Rose Carnival. Dayon nagpaimangno pod karon ang barangay Lapasan nga ang ilahang fire truck dinha sa Lapasan Fire Station 3 nag-augment pod karon dinha no sa kuan na kanang din na sa Katkay, kaya naas ilahang truck din na fire truck nila. Kaya kung adunay panginanglan, at least dali po silang makaresponde. Pero kung adunay mga mahitabo na within lugar din na sa area of jurisdiction nila, sunog, simbako, palayo na lang yun. O na, mag-yapon, mag-augment-yapon sila. Subli no, follow lang mo sa inyong mga schedule. Follow lang mo sa mga schedule. Kamong nasa general public nga pag nga naka-avail sa free ride sa Mary Rose Carnival. So, follow lang mo sa schedule. Kaya ang mga PWDs po doon senior citizen, pagka pizza 4 o pizza 5 po na sila. So, mga PWDs o senior citizen, ang free ride ipahigayon sa September 4 o September 5. Oras alas 5:56 dayon kaganihan mga igala no gipahigayon pod ang usa ka kaning special no special to kaganiha mga igala nga pagpahigayon pod ni ining People's Day no sa tapod po mga kaigsuunan kay special People's Day sa City Hall diin ang mga na serbisyo no ana sa 1273 mga solo parents man pod to. Og alayon po din laging bahad sa haze ang atua pa din pong buhatan sa DOH. Ato naman pong isulayan og contact atong buhatan po sa DNRMB nagtry na po dag contact dinhi po sa City Information Office karon nagpahigawas po nagpagawas man po dinon sila og gilahapon din pong abiso. Og kini no giawhag ang lokal nga kun ang tanang katawhan dinhi no giawhag sa lokal nga kagamhanan nga magsulob og face mask ilabi na kumugawas sa mga panimalay isip og panalipod batok sa haze nga mahimong makaapekto sa kalidad sa hangin ang kasamtangan nga haze magdum friends na sinati na sa pipila ka lugar Giasoy nga may kalabutan sa aso gikan sa mga sunog sa kalasangan sa Indonesia nga mahimong magdala og hangin madala sa hangin ngadto sa ubang mga lugar like di ba ang hugaw nga hangin tungod lagi ini pong kaning wildfire dito sa Indonesia mapalid pud paingon dinhi sa tuwa so dili na limpyo nga hangin atong mahanggap so ang haze mao ang sagol sa aso abog ug gagmay mga particles sa nga mahimong hinungdano nga mag-irritate gani atong mata, makaubo-ubuta, maglisod og ginhawa, ilabi na sa mga bata og senior citizens. Busa ay mo no, ayaw mo pag kaning kuan, pagpasagad sa inyong kaugalingon og giauhag gyud mo karon sa city o sa city po nato mahigala nga buhatan no sa kaning City House Office, City Information Office, kay magsulubog face mask, likayan usa ang paggawas sa balay kung may panginahanglan o sundo ng pahibalo sa mga otoridad bahin sa kalidad sa tuwang hangin. O ubos sa pagpanguna ni Mayor Lando Claric Sumatod pa mga igala, no, giyawag po ang tanan nga magtinabangay sa pagpanalipod sa panlawas sa tuwang komunidad. O gagani man, nagpagawas po ang buhatan sa Clandro kaganiha o abiso kalabot ni ini. Nagahimo po sila sa paghatag po ng klarifikasyon mga higala nga bisan pa man sa haze po nga kaning masinatian lugar na to din hi, or nasinatian na to din hi. Ang air quality sa ato po din pong DAC bayan base sa PM10 measurements nagpabili nung fair no fair ang atong air quality atong category ang haze nga kasamtangang makita no sa portion sa to sa syudad giingon nga naka-highlights no naka-highlights sa regional movement sa air pollutants nga associated daw kuno ni siya sa transboundary smoke gikan na sa Kalasangan no dito sa may Kalimantan Indonesia so naay atmospheric circulation nga posibleng nagdala nini po din pong aso nga na-suspend po din naapoy isagol po ng mga particles nga kani no mo kwa lugar magpabilin siya sa kaning hangin lugar yun mapalid no so mo na karon nang nahisgot ang mga pollutants posible nga maabot gyud po da dinhi no sa mga duol-duol nga mga location so gipahimangnuan na lamang ang publiko nga mag-amping gihapon bisan pa man nga ang air quality na to nata sa category nga fair no nag-indicate na nga air pollution kay presence siya pero nga ang level nga napud gandi pud gyud kaayo no hilabihan ka grabe makapos yag concern para sa mga sensitive individuals like mga bata mga sensitive po ng mga adults, sabi na nito pong mga buros, taas nagpangidaron. Inato, no, katong aduna po din po yung mga existing na nga respiratory or cardiovascular condition. So, ang katong mga yun, ano, ng mga individual, mas maayugid nga ilimit na lang ang prolonged or mga strenuous nga outdoor activities. Particularly, kung duna mo yung nakita din na sa inyuhang tungod nga presensya ining haze, no, or kaning ang condition sa hangin ninyo, lahi na gid po. Nya, kung sensitive gid mo nga mga individuals, gi-advise mo, no, nga mag-minimize na gid sa yung outdoor exposure. Og maghimo no sa mga additional precautions mag face mask o sama na lamang ni ana kung dunay kaning panginahanglan no kuan mo magsuot mo og face mask aron maprotektahan ang inyuhang kaugalingon mafilter no dili gyud diretso nga mahanggap ninyo ang mga hugaw nga hangin dayon na magstay nga hydrated ta mga higala inom daghang tubig ug mag-avoid tong mga activities no nga makakontribute pod sa pagdugang sa air pollution dinhi sa tuwa like for example kanang magdaob-daob no makadugang na nya kaning mga kuan pod pwede pod yung himuon ang regular pod nga pagmonitor sa air quality updates kay naman po yung mga advisory niini ang DNREMB o gatong buhatan na sa Clenro kung apanalitan na dunay panginahanglan no nga modangop na mo sa tong mga kaning eksperto kay murag naglisod naman tag ginhawa o posibleng tungod din sa haze baka ha, kay kita ni mo nga oy na may murag aso-aso diri sa palibot o inana so dangop mo sa tuwa pa din pong hospital dito mo no pag pa-check din po mo. Kung palita, naglisod na mo sa paginhawa, na i-chest discomfort nga inyong na-feel niya. Murag, sige na mo kung ubo-ubo. O, nalipong na po ko. Inana, so mga uban pang mga simptomas nga posibleng inundan ni ini mo ang haze. So mas maayo nga mu-add to din ta sa tuwa pa din pong mga eksperto. Oras sa size 2 na mga higala. Napupos na nga itong oras lang sa pagpadayan sa itong tulog mo ng Magnum Reports. Manimbaya sa tamang hapon din ka Ma'am Ellen Habaga at may pagpaminaw din na sa Imuha. May pagpaminaw sab din na kang Aira Aragon. Dahil kang Tata Gono, kang Loy Ibanan. May pagpaminaw kang Teresita Baktong Lihanyo. Shoutout sab din na kang Jenny Bautista. Shoutout usab may hapon niya kang MacVills. O, din hapon no, pamanda ko naman kadawat ang mga tano daw ko no, asa na daw ko nung allowance. Ingon po da din na si Sir Jerome. May pagpaminaw kang Sir Jerome apos na yun. Din hapon kang John Rodimar Ramoso. Shout out din hapon da sa Imuha. Dayon kang Makinilikol. Din hapon sa mga taga-punta Makabalan. Shout out sa Kasimsiman na family. May pagpaminaw sa din kang Koy Koy. O, may hapon din sa mga Koy. Kang Erlindo Bagay sa Santa Ana, Tagulon. Misamis Oriental. Kang Raymond Tampos. No? Shout out daw ko no sa local government o sa DPWH. Manglimpyo na sa daw ko no sa mga kanal. Mientras wapay baha ka para dita mapariha sa sitwasyon dito sa Manila. Oras sa stress, din hapon no kang Jofreda Rama o kang Ma Merlin Taliktig. May pagpaminaw din sa inyo. Ha? O sa uban pa, nga nakatuto ko ron kabika, din na nabeho. Din na kang Junjun Hamero, Dominador Leonardo. Din na kang Jewel De La Cruz. Din hapon din po kang kaning kagawa Georgia Gukin, kang Gigi Asanabella Agad, may hapon din na sa inyo hanga tanan, kang Bebot Clara Kai, kang Makinilikol, kang Gloria Sabio. Ug mag-uban-uban gyapon ta sa atong turuman ng Magnum Reports. Susama gyapon nga oras, alas 4 gyapon ta, hangtod sa alas 6 sa hapon. Ug mao gyapon mga higala, pwede gyapon ninyo tutukan ang mga programa din sa atong station, din sa atong official Facebook page, Magnum Live, ug official website, www.magnum999.com. Ug paapas po din ano, may hapon nila kang Sir Junjun na Hemero. Ubus si Pongyud, halang-halang daw ko sa mata, so magmatngon yun no, tungod sa haze. Kaya nagpagawas po karong abiso si Kagawa si Kapitan Spencer Kailing. Pero gawas kaniya, no, na napoy abiso sa City Information Office o sa topong buhatan sa DOHL Region 10, lakip na usap sa Misamis Oriental Provincial Health Office. Amping-amping lang itong mga higala, subli, no, mag-amping, mag-face mask kung adunay panginahanglan na yun. O mas maayo, no, kumpulitan, napod mo sa mga kaning tao nga vulnerable, makonsidera lugar mong apil mo sa mga vulnerable sector, no, pag face mask na lang mo. Mga bata, mga tigulang, na ay mga sakit sa ilaha po din po nga baga, maglisod, no, respiratory problems po din nyo din na, ayon na dungagi pa. Og mga igala, kay nahurot na nga tong oras at nga pagpanaguban sa tong tulumanong Magnum Reports, timan e ayaw kalimte. Nga sa usa kagawas na nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang labas ng mga reports og positibong balita ni hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalrikan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako din magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee
24: Mix. Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agula Lapasan, Kagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
25: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlock ko?
6: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Tubalit ang Magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Euro City.
10: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
9: Alas 6, Jessica, la, kumusta may gabi na karoon ng uluhan sa atong Balitang Magnum? Oras Magnum Lokal, 188 ka mga personalidad ang nasikop sa Piria 10, sukad atong Enero hangtod ng Bulana sa atong Magnum National Malacanang. Kibarugan ng kinanglan ni Presidente Marcos Jr. ang confidential funds para sa iyang seguridad sa atong Magnum International ihap sa mga namatay. Sa grabing pagbasa ni Paul, misaka na karong panaw na sa 1,000 ka mga tao sa atong Magnum Business BIR nang andam na sa pagpagawas o kamanduan nga magwagtang sa 12% valid added tax sa electricity system, LOSA charges sa atong Magnum Entertainment American. Physician and content creator nga si Mike Varsavsky, mas na ilang nga si Dr. Mike, may kumpirma nga doon na ang odol ang iyang kasing-kasing sa mga Pinoy o sabisan sa mga pageantry. Sa sports, sa Pinoy Olympian o football team AJ Viana natapos sa kadang pwesto sa Dome Spring Whistle Internationalist Stab Hawks Spring Meeting sa Whistle, Germany.
10: Balitang Magnum.
9: Mga Exxon, kumusta may gabi kanon laod na kanon ang Merkoles, September 2, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
11: O Magnum Chingin Trina Enriquez.
9: O kanon sa detalyes ng Magnum Lokal, mabot sa 188 ka mga personalidad ang nasikop sa Piria 10. So kaya ito Enero hangtod ng Bulana, kinikikan sa 82 ka mga anti-illegal drugs operation. Karong tuiga, matupan ni Piria 10, Job Director Alex Tablati, nga sa mga ihap, karagaan din mga high school o mga high-value target.
12: From January 2026 to August 2026. Ang nakandak natong anti-drug operations overall nasa around 82. 82 anti-drug operations mao ni ang PDEA initiated. Og naapod tay mga joint ani kauban ng police pero PDEA led operations. Sa 82 anti-drug operations, 37 ani ang high impact operations. Mayong ganit ang high impact, mao tong mga recoveries na medyo 50 grams pataas kanang mga drug din part na sa mga high impact operations. So na 37. And naman tayo mga priority targets mo nang gitawag nato nga mga regional target list. Ano po tayo itong 8 na mga priority or regional target listed personalities. 18. And out of these 82 anti-drug operations, nanay 159 high-value targets na arrested. So total arrest is 188 from January to August 2026.
9: Ang payag ni PDEA 10 Director Alex Atablati.
11: Giaghas sa Regional Medical and Dental Unit kon RMDU sa PNP Region 10 ang mapulis nga marigo matag-adlaw ni panahon sa grabe nga kainit matod ni RMDU PNP the 10 Chief Lieutenant Colonel Jim Dixon nga importante ang pagligo matag-adlaw aron mabugnawan samtang giingon sab ni Dixon nga regular ang ilang mga programa aron sa pagsiguro sa maayong panglawas sa kapulisan.
13: Ang mga ginagawa natin ngayong mainit ang panahon, mayroon kaming regular na programa kung saan pumupunta tayo sa mga estasyon, sa mga offices, kung saan nagbibigay din tayo ng lecture kung paano maiwasan yung heat stroke na dyan, yung kinasabihan natin, yung mga personnel natin na uminom ng maraming tubig. Alam naman natin na water is still the best liquid to drink. Pwede rin silang uminom ng juice, pero dinidiscourage din natin sila na uminom ng mga kape, mga tea, kasi nakakapag-cause din ng dehydration. Tapos, hindi natin maiwasan yung mga kapulisan natin na naka-deploy sa kalsada. Sinasabihan din natin sila na gumamit ng sun protection factor para protection din nila sa araw. Tapos, ayun na, yung trabaho nila, nasa initan sila. Basang-basa na yung mga damit nila, magpalit din sila ng damit at maligo para gumamit din ang kanilang katawa.
11: Ang pamahayag ni Lieutenant Colonel Jim Dixon, Chief sa RMDU PNP Region 10.
9: Alas 6:15 na Santa Rosa ang balita lokal kay Prima karon ni Mayor Orlando Clarex Hoy. Gagangyo niya ang mga igsuntang Muslim nga tagad siya sa 10 ka mga Muslim nga mutabang sa ugutonay sa dagan sa trapiko sa Kogun area. Matuman ni Hoy nga tumong nini ano matabangan usabang dakbayan sa malinawon sa pagpatuman sa clearing operation.
14: Sa wala pa ang pahigayo ng atong civic military parade, doon natin mga kaigsuunan nga Muslim nga miyana sa atong buhatan nga may hangyo sila nga muapil sa maong parada. O ako po silang gipaabot sa akong hangyo o pakitaba nga tabangi ko ninyo, dagaig ko pulo ka mga igsuong Muslim na inyong girekomendar nga makatabang nato sa pagpadagan sa atong trapiko o sa dihas labi na sa Kugon o sa atong palibot sa Kugon nga makatabang kita sa hapsay nga nanginabuhi diha sa atong Kugon Public Market, labi na sa atong makaigsuunang mga Muslim.
9: Ang payag ni Mayor Orlando Clarex Hoy.
11: Dugang magnum lokal, ubay-ubay ka matawad dalikya sa kanong adlaw alang sa free ride sa Mayor's Carnival. Gagitanyag sa pamilya ni Mayor Orlando Clarex Hoy. Kinitungod kay karong adlaw, bukas gihapon alang sa tanang individual nga nakadawat sa tiket gikan sa ilang mga barangay. Nagpabilin sa ang puwersa sa kapulisan o CDRMD sa Carnival alang sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko.
9: Ito ko na may kalatong sa kanawatong live reports ng kaban, Magnum Faith Villas, diyan sa Carnaval sa Mary Rose. Karong parano, ikatulog at daw.
11: Ikadwa
9: sa libre nga rides sa Mary Rose Carnaval. Magnum Faith, kumusta na karon?
15: Yes, Magnum Jarello, karon na ikadwa free ride. Right sa Mary Rose Carnival. Kanong mga wanan sa Magnum Jarello, ubay-ubay na sa ang mga tao nga nakasulod din karon, nagmisakay sa mga free ride. Atong nabantayan nga sagol-sagol gyud ang naaderay karon mga bata at ginikanan nga naguban sa ilang mga anak. Og ila pinakining mga kabatan-unan nga mas daghan gyud nga midalikyat diri karon Magnum Jewel. Uh-huh. Tulog sa Mayor's Carnival, dili lang yun sa ingon nga malingaw ta sa mga free rides. Doon sa diri mga lamiang mga pagkaon nga naka-display. Mm-hmm. Kaya ugutumon man gani, dito na makapalit. So para makita man nato din ni Magnum Joel nga hapsay ang pagpahigayan sa free rides karong adlawa. Wala man sa tayo nabantayan nga adunay nangaluya o nangakuyapan diri karong mga panahuna.
9: Mm-hmm.
15: O kung husgutan ta ang seguridad, ani ang mga uniform personnel nga nagbantay diri karong sa kahapsay o kalinaw sa palibot. Makita usab nato ang mga medical responders nga maabtikong ni Sir Soroy aron masiguro nga daling matiman kung aduna magani hanglan sa ilang tabang. Gagawas na bahay nung sa Magnum Joel, anausap gihapon, nagpabili ng ato mga uniform personnel nga nagbantay, labi na karong mga orasa. Kung hisgutan pa ang dagan sa trapiko, dari sa atong lokasyon, so far, laos-laos, sir, mansad karong mga panahuna, anausap sila, anausap ang mga RTO kapulisan nga nagbantay sa trapiko, dari sa kadalanan. Lakbitan usab nato ang panahon, so far, wala man sa dana kasi natin yung pagpanalitiyo, pagpagulan karong mga orasa. Mao ka na nga itong pag-update din sa Memorial's Carnival. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Belen sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
9: Alright, salamat yun about na Miguel si Magnum Faith Belen na Miguel sa Memorial's Carnival karong panahon na o karong itong Magnum Road Hunter.
16: Magnum Road Hunter!
9: Manahan na Miguel si Magnum Medyo kabagtulan sa Simrek Tokurales. Magnum Medyo, kumusta niya karon?
17: Magnum Joel, ka-life to moderate lang mga itong masinatian ng traffic din sa itong area sa Corrales o kaya Simrekto Highway ng itong siyudad sa Buasa. Siyempre, doon ay muli ang kining pagsugod-sugod sa pagpagawas sa itong mga sakinan nagigan sa mga nagreya ng mga establishmento. Labi na sa itong mga trabahante nga doon ay sakinan gagamo po yung pagpagawas karoon ng mga panahon na. O baka sinatitag kalangan sa dagat sa traffic but mabutang nga light to moderate lamang labi.

0: medyo naman zero visibility sa kinito ma kawanan sa tong kawanan labi na sa tuhan ng mga kabukiran ng bahay din sa tuhan siyudad sa Cagayan. Para to nga pagulagway sa tong palibot gikan sa tong lokasyon kini sa Magdumagto 19 mentso kamakturan sa palitaog serbisyo Magdumadyo.
1: Magnum Road Hunter.
2: Alas 6:20 na pinas mga balita karon sa tong Magnum National gibalik ang karon ni Palace Press Office Attorney Claire Castro nga kinanglan ni Presidente Marcos ang confidential fund para sa iyang seguridad kay nunod sa isyu sa 4.5 billion pesos ng confidential fund sa Office of the President para sa tuwig 2027. Inugang pa ni Castro nga kumplito ang confidential fund report sa Office of the President o gingong wala magamit o gagasunabling mga resibo.
3: Pangulo po ay ang Chief Executive Officer at Commander-in-Chief na siyang tumutugon para sa mga issue ng law and order and of course national security. At siya po yung pangulo. Kailangan po niya yan dahil siya po ang taga-utos kung ano ang dapat gawin para sa seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So yan po ang sagot ni ES Ralph Recto. At patungkol po sa transparency, ang pangulo po pag nag-report po yan, ang Office of the President pag nag-report po yan, kahit itanong niyo po kahit saan, kumpleto po yan ang report. Nag-re-report po ito sa Senado. So makikita po nila kung saan ito dinadala. At so yung transparency pinag-uusapan natin, very transparent ang pangulo, pero of course that's confidential funds. So nandyan po yan sa tamang ahensya.
2: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro.
4: Dugang Magnum National gikonfirma sa hostile witness nga si Attorney Michael Poa nga gikuha niyang as is ang certification sa EFP ug gipamugos nga wala kini masayaw o paiguba ang mga dokumento isip tubag sa OBP ngadto sa audit observation memorandum sa COA. Mato ni Poa nga wala nakabutang ang pangalan sa mga informant ug kandidat sa ilang payment of reward sa certificate sa EFP.
5: When you submitted the certifications to the COA, you took them as is?
6: Yes, sir.
5: Yes. And in fact, when you used them, you said you weren't even sure if they would suffice.
6: Yes, sir.
5: Correct, sir. Again, attorney po, sabi nga natin, para subukan natin mas pabilisan pa as much as possible, hindi na natin ho ifa-flash. No? If you could recall, just confirm na lang if those are your statements.
6: Yes, sir. No? I will cooperate.
5: Thank you. Thank you, sir. So, again, going back to the certifications, would you confirm, sir, that in those hearings, you mentioned that when you submitted the certifications to the COA, you took them as is?
6: Yes, sir.
5: Yes. And in fact, when you used them, you said you weren't even sure if they would suffice?
6: Yes, sir.
5: Correct, sir? Okay. Now, para hindi na ho natin isa-isahin pa itong mga dokumento na to, you would agree, dito sa mga dokumento na to, again, I'm referring to the AFP certificates, no? None of them identify who were the rewarded informers. No?
6: Yes.
5: Of course, yes. It also does not identify what particular information was supposedly purchased purchased with the reward. No, the particular information purchased with the reward. Tama ho ba yan?
6: With just a counter manifestation. I mean, just no particular information except it said that they were able to identify areas where the wireless would be. But as to your question, I'll answer it directly. No particular specific information was identified. Yes. Okay.
4: Ang pamahayag nila House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. og hostile witness Attorney Michael Poa.
2: Alas 6:24 na sa amdang plano karon sa House Prosecution Panel ngayong pinagkataposo na ang presentasyon ini sa Article 1 sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte karon September 9 ning tuiga. Ang maong artikulo nagtumbok sa anomalya sa mga paggamit sa OBP o DPR Confidential o Diligence Fund ubos sa liderato sa Vice Presidente. Inoon gibutiag sa House Leader Prosecutor nga si Congressman Luestro nga ripindi pag-apon kini sa stipulations sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
7: The House Prosecution Panel perfectly understand the predicament of the Senator judges right now, having the regular legislation, the budget hearing, and the impeachment trial happening at the same time. Nevertheless, Your Honor, on the part of the prosecution, likewise doing our best to be able to expedite the presentation of our evidence. As a matter of fact, reason behind why

0: always exploring the possibility of entering into stipulation. Just a good news for our senator judges, we plan to finish the presentation of evidence for confidential fund until September 9, this coming Wednesday. But we hope that the defense will agree into at least reasonable number of our offer for stipulations, Your Honor.
1: Ang payag ni House Representative Attorney kung Congressman Jeff Helwestro.
2: Gibuti ang impeachment officer Senator Chis Escudero ang posibleng schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alayo na sa pagsugod sa pagtuki sa Senado alang sa proposed 2027 national budget. Matod ni Escudero, posibleng ipahigayon ang trial sa Tibuok Adlaw sa Oktubre 1 hangtod 2, Oktubre 5 hangtod 9, Oktubre 12 hangtod 15. Suspensyon sa pagdungog pagtapos nini aron hatagan prioridad ang budget hearing sa Senado. Ipadayon ang impeachment trial sa Nobyembre 9 o 16 samtang ang pagbalik sa normal nga schedule gilauman gika sa Nobyembre 23 hangtod pagtapos sa kaso. Giklaro ni Escudero nga ang maong nga pizza ipaubo sa confirmation finalization sa sunod semana.
3: So our possible trial dates, which we will finalize by next week, would be as follows. So kindly just note it, subject to confirmation and finality, hopefully by next week. Beginning on October 1 and 2, our trial shall be for the entire day from morning until afternoon. We will have no session and even up until early evening, if we can still do that. On October 5 to 9, the following week, also the whole day, from 10 a.m. up to early in the evening, even after dinner, as long as we still can, both parties and the senator judges. And then from October 12 to 15 as well, Monday to Thursday, the whole day as well, until early evening for as long as we still can. And then we shall be suspending the trial to give way to the committee hearings of the Committee on Finance, which is also part of the break where the Senate usually conducts its hearings because we have to await approval of the House before they go on break on October 8. We shall resume the trial on November 9 and 16, both a Monday, because for the following 2 weeks when we resume on November 9, we will be deliberating on the budget on the floor, which usually takes us until the wee hours of the morning. So we will only have two trial dates for the week of November 9 and the week of November 16. We shall proceed to normal programming on November 23 until we finish the case.
2: Ang pabayag ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero.
1: Alas 6:27 na samtang sa itong Magnum Health Alert. Ang pareha kabalaka ang grupo sa mga psychiatrist sa pagayong active shooting shooter drills sa Department of Education kung DepEd sa mga tungan sugurong mga lawa matupari Philippine Psychiatric Association Public Relations Officer Dr. Anne Francis Grana Nispiral at doon ay kalibog sa mga termino kung saan buhaton sa drill gidugang pa ni Nispiral kadili sila uyon sa simulation tungod kay makadugang pakinis sa stress sa mga tinunan.
4: We are very thankful for DepEd because they were able to put together all the specialty societies at that time. So, nung nag-usap-usap, nagkaroon ng meeting last Tuesday and then na-raise namin yung mga concerns regarding the simulation. So, meron kasing, I think, may misunderstanding about the terms. So, di ba yung parang lumabas, simulation. Pero, I think what DepEd really wanted was the drill. So, yung practice kung ano yung gagawin kapag merong threats school. Pero because of the terminology simulation, a lot of confusion kung ano yung gagawin. PPA and PSCAB do not agree to the simulation. So do no harm tayo. Ayaw natin na dagdagan pa ng overwhelming stress ang mga bata.
1: Ang payag ni Philippine Kaiseko kung psychiatrist Association of Public Relations Officer Dr. Anne Francis Grana Nispiral. Ogres to Magnum International sa Nepal, mabot na sa 1,114 ang kumpadong patay sa grabing bahas sa Nepal, kinisubay sa pinakalaing datos sa National Disaster Restoration and Management Authority kung NDRRMA. Samtang 3,916 pang pabiling missing, nagpadayang sa abang Surge and Risk Operation sa mga otoridad sa mga gingong bising o matabangan ang mga residente na biktuan sa kalabidad. Sa Nepal, halos 12,000 ka mga tao ang malampusong naluwa samtang ibanabana. Umabot sa 4,500 ka mga tao ginitubok ang nawala sa border sa China o Nepal. Lugdo nila nagpalayon ang relief operation karong panahona.
2: Sa Zambia, formal na nanumpa alas sa ikaduhang nga termino si Zambia President Hakainde Hichilema. Kini man maresto ang katab at bang ini nga si Brian Mondobele tungod sa kaso nga treason ni kuha sa naisgutan nga presidente ani adtong Agosto 13 ang pinakadako nga boto nga maabot sa 60% kung itandi sa 38% sa iyang kaatbang. Miapilar sa korte si Mondobele hinungdan nga subli kining magpahigay sa pag-ihap sa buto. Nagdodausab ang mga observer gikan sa European Union tali sa digital entries of paper records o mitambong sa pagpanumpa ni Hichilema ama presidente gikan sa Kenya, Botswana, Zimbabwe ungon man Tanzania. Hisairan nga ang 64 anyos nga presidente unang milingkod sa pwesto sa tuig 2021.
1: Alas ay sa 30 nagkaroon sa itong magnum business ng andam ng Bureau of Internal Revenue at BIR sa pagpagawas o kamanduan nga magwagtang sa 12% validity tax sa electricity system loss charges. Matur pa ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga ubos ini ang mga konsumidor din na magbayad sa VAT sa electricity nga wa makabot sa mga panimalayo o mga patigayon. Tungod sa pagwagtang sa VAT, maminusa na ang katidad nga mapasa nga ito sa mga konsumidor. Isairan nga kabayan kini sa direktiba ni Presidente Marcos Jr. atol sa iya ikalimang State of the Nation address nga wag tango na ang system loss charges o VAT sa electricity bill sa konsumidor. Sa atong forces rate ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 100 pesos o 35 centavos. Lo, grabe no?
2: Saka na magdumjowel.
1: Pas-pas kayo no?
2: Pas-pas. 32 na.
1: Alo yan eh, magnum check itong mga paliton ng mga butang nga gikan sa gawas. Mm. Mahal lagi kaya niya. At yan mo na 60 pesos o 35 centavos.
2: Nagduol na siya. Saka na ginsapit na magtaysa.
1: Wapa siya sa kwan, no? Kining sa, sini? Kining sa kwan, euro.
2: Oo.
1: Taas sa kayo, no? Grabe ka, taas kayo. Ang atong region dollar, 44 pesos o 88 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 80 centavos. Australian dollar, 44 pesos. Oga 55 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 70 pesos, o 30 centavos.
2: Ogran sa itong Magnum Entertainment. Gi-confirmar ni American physician and content creator Dr. Mike Warshawski. Umas na ilang Dr. Mike nga duol ang iyang kasing-kasing sa mga Pinoy o bisan sa pageantry. Mato ni Dr. Mike nga kinitungod kay naka-date niya kani ato si Miss Universe Pia Wurtzbach ang iyang kasinatian nga dili makalimtan.
5: Well, you probably don't know, but I should share some of my history. I dated Pia Wurtzbach at the peak of her career. So very well versed.
6: You're part Filipino, basically.
5: Basically, yeah.
6: See, if you date a Filipino,
5: you get absorbed into the culture.
6: You become Filipino,
5: right?
6: In that sense, in Miss Universe, they would scrutinize every single.
5: I remember, yeah.
6: Stage that she's in for that pageantry.
5: Very toxic.
6: She very, very toxic.
2: Ang pamahayag ni Dr. Mike, mas na ilang Dr. Mike content creator nga si Nurse Jan.
1: Alas ay sa 33 na sa darugang balitang nasunod o sa itong Magnum Sports at tapos sa kadaong pwesto si Pinoy Olympian og pole vault sa AJ Vienna sa Wiesel, Germany. Kiniuman na maklear sa atita ang 5.75 meters sunod kang Robin Imig sa France ay ang 5.80 meters sa clearance. Mihimo pa sa 2 ka attempt si Obina aron maklear ang 5.75 meters humana pa kaya sa 5.65 o 5.70 meters bars. Isulay usab sa Pinoy atlet ang maklear ang 5.85 meters sa panwaki ni Milampos. Una na yung gingon ni Obina nga gibati na siya kakapoy sa unom ka mga kompetisyon ngayang gisalmutan sa 11-14 ka mga adlaw. Mga eksyon nyo naman atong kompleto ni Tali sa atong balitang Magno Malagrong Adlawa, Miyerkules, September 2, 2026, sukaroon sa atong headline review. Sa atong Magno Blukas, 188 ka mga tao ang nasikop sa Piria 10, sukaroon niya atong Enero, hangtuning bulana sa atong Magno National Malacanang, Gibarukan, ang kinanglan ni Presidente Marcos Jr., ang confidential fund para sa iyang seguridad. Sa atong Magnum International, ihap sa mga namatay. sa grabing baha sa Nepal, Panay, Misaka. Sa atong Magnum Beses BI, nangandam lang sa paggawa sa kamanduan na magwagtan sa 12% ng valid-added tax electricity system loss charges. Sa atong Magnum Entertainment American musician and content creator nga si Dr. Mike, ang mikonfirma nga dool na ang iyang sikasing sa mga Pinoy o sa bisan sa mga pageantry sa sports sa Pinoy Olympian o pole vaulter at Juviana na tapos sa kanang pwesto dito sa Wiesel International Stab Black Sprung Meeting sa Wiesel, Germany. Mga eksultim lang sa gawasong katiling bali katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hangdurog mga kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: Of Magnum, Chingindrina Enriquez.
1: Aba sa mga newswriters, Andy Delgado, Chris Nadig, News Manager, Aylin Acurin, din lamang sa balitang ogsalpiso, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang balitang Magnum, hangdurugma, dinhilamang sa balita o serbisyo.

0: pagiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hits Sika
0: with Magnum Mentor.

Okay, maayong gabi ganyan. Tanan mga Macron friends, mga kaigsunan na to diya nga nakatunin karon sa itong programa. Good evening. Sa mga higala na to diya nga nakatunin karon sa itong programa nga nasa ilang mga panimalay. Maayong pagpaminaw. Maayong pagpanihapon. Maayong pagpangaon kaninyong tanan. Maayong pagtulon-tulon. Baano lang siguro makatulon, busog-busog in tawon. Katong tanan may galang na busy karon sila mga panimalay. Sa katong naasab sa ilang mga taksa-taksa ka mga establishment nga gipang laagan, mga laagan manday. Katong mga ice ay dito to mo laglaag karon kintaon po nga tuang hangin karon. Medyo kuan dili maayo. Dili maayo tong hangin. Kay nai haze mga kisunan. Aha. So muna may galang amping-amping lang yung takanunay. Di man siya ingon nga kanang grabe good lugar nga mapatay ka dito. Sorry. Anyway, nalanggit siya yung mga kuan nga di kay kahalos maka ginawag tarong kay lai magbaho ng hangin. Ani mo lang. So kuan lang. Kuan lang ni ano lang no. 10 type sa mga widespread suspension of dry microscopic particles. Charot lang. Og sa mga igalan na to diya nga kuan. Tunga na diya karon sa mga bukid-bukid. Feel ninyo, makita man ninyo na yung mga murag ka ng zero visibility. Murag fog, no? Murag fog. Abi ni mog fog. Ano yung fogs with even kakawala ng fog? Okay, ang fogs mangod, mawala mo kung kadugayan. Kay mudagan manguna, gadagan. Gadagan ang fogs mga kiksunan, yung sahay, mubalik na po, sahay, mawala na po. Kinig kay gapundor ang hangin. Nga murong lain, makain ng hangin na murong magkanang kwa. Wala, sige mga higala mga kiksunan. Standby sa tuwang panag-uban. Amping lang yun kanunay mga kiksunan ha. Kay medyo dili mayong hangin na itong kakasimutan. Na resulta po sa mga init kay nga panahon. Sabi init kay nga panahon, alimuot kayo, alingin. Nga kanapigyo bitong singaw-singaw sa siminto. Makadugang sa carbon dioxide. Makadugang sa mga pollution. So medyo kuan gyud. Kanipag yung mga sakyanan. Pagkita yung sakyanan nga perte pagkita yung baga po ang ubanan niyo ka ng aso. Nadugang na yun noon ang pollution. Naunsa na yun niyo. Sige. Amping lang yung takanunay mga kiksunan kay tao na nga tuwang palibot ka noon. Migala. Ubay-ubay nga mga makita na to ng mga kakahitabo na. Na mga kakahitabo bitaw ba? Nay baha dito sa Luzon. Na ay kining haze diri sa itong nasod. Kay na ay wildfire dito sa kanang Indonesia. Napagyoy kining init kay ang itong kabatian nga murabag ka ng abing hulaw. Nga murabag ka ng kakafilta ka ng lain magkay gawas sa balay. Balay rin kayo ang kainit karon. Lahi rigid ang kainit-kainit kung ikumpara sa mga miaging mga panahon. Kay sa panahon ng mga 1700 baka or 1800 or bisan sa mga 90s. Ana nga mga panahon? Although na may medyo murakuan kaya daghan na mga factory ana na may mga daghan mga pollution. Pero at least ang init lugar at ana nga mga panahon na dili kaayo ing ana kasakit ang init. Dili kayo siya makatantag muratag mapaso. Kung ikumpara ni mo karon medyo murag lain gyud. Lain gyud ang ato ang ano. Mas init karon. Yawa ba mo kabantay mga kiksunan? Nagkadugay nga panahon. Nagkainit ang panahon ng adlaw. Og nagkadugay nga mga panahon. Daghan na mga kakahitabo ng mga kalamidad. O mga kuansat. O
mag-ampo lang yun ta, ampuan lang yun ato mga kaigsunan to dito sa Indonesia. So, misan pa sa mga band pa na mga area, mga silinganan, ng mga silingan, ng mga nasut. Kay mas grabe ilang sitwasyon dito. Grabe ilang sitwasyon, di sila kaginhawag tarong. Daghan gipang ospital dito. Luwi kayo. Ay, nako. Dresa nasod sa Pilipinas. Either baha tungod sa flood control, problema sa tas corruption. Salam sa ding corruption. Okay. Doon sa itong panag-uban, may gala sa tuwang Magnum na hit sikat. Hit songs na sikat na music ato ay pang play. Karoon gabi una, mga Magnum friends. And syempre, sa tuwang panag-uban, may gala nini nga mga takna. Standby sa tuwang mga segment. Mga itong segment, mga kaigsunan nga pangutana. Sa itong tagna-tagna question. Kung saan atong pangutana, standby lang dayon. Unsa to ang topic, may gala ginagmay lang ng mga topic, Magnum Knowledge is Power. Atong taga-anong pagtagad may gala. Okay? Okay. Sa mga kaigsunan, sa nato din na ng mga nakakaroon sila mga tagsa-tagsa kang mga gipang laagan o establishmento, gipang suruyan o sa makakaroon may gala na baka simong silingan. Good evening, kanimong tanan. Kaninyo diha. Mga naigipang buhat, mga nagbiyahe, ang pinglang sa inyohang biyahe. Okay, sa tuwang panag-uban may gala nini nga tuwang tulumanon na Magnum Hits sikat kauban ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng homo sabihin Magnum Mencho kabaktulan. Nangapi naman yun, nangapi. Sigop sa tagkapi. Okay, muna yung tuwang pampainit sa kahapu, kagabi. Okay, sa tuwang pagbalik mga ikagsunan para sa tuwang Magnum tagna-tagna question, standby yung saning atong pangutana. Tawag lang tayo niya tataod para sa pagtubag sa tuwang pangutana. Araw na makadaog ka o 100 pesos nga load. Siyempre, kung di ka makatagna, wapoy gapon, wapoy problema. So mga Magnum friends, mga kwan, mga silingan, mga parinti, hinigugma, mga higala, tanan-tanan. Standby lang mo diya sa itong pagpaminaw. Paminaw sa itong sibihan sa Magnum Radio Number 1 Station, Magnum Radio 99.9 News and Music Station, kauban sa Magnum Mencho, kabaktulan na tulang sa Lasay 53.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Yes! Mayong gabi kayo daran, mga Magnum friends. Ito ang pagbalik karon sa ito ang programa Magnum Hit Sikat Kauban. Ang banggitan na buhi pa sa panahon na homo sa PM. Magnum Mencho kabagtulan. Alas sa mga Magnum friends, ito din ang gadungo man tao. Mula mong putot na naman eh. Alas ato mga Magnum friends, kung mga kiksunan, nadiha karon sila mga panimalay, sila mga silingan, sila mga establishmento, kung saan asa man mo karon, good evening kaninyang tanan. Sa ato ang tagna-tagna question, ang sa ato ang pangutana.
0: Magnum.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna-tagna question.

0: Atong pangutana mo kini. Nakakita kag pisos apan dili mo makuha.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Unsay tubag niini? Nakakita kag pisos apan dili mo makuha. Unsa man daw kuno mga kiksunan ang tubag? Nakakita kag piso sa pandili ni mo makuha. Unsa ni? Sa tuntag na tagna question larga.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.

0: kayong pagpaminaw sa mga kaigsunan na to din na sa Sabilina family, din na sa Alubihid, diha sab sa Kabaktulan family sa El Salvador City. Ngayong pagpaminaw diha sa Sion family sa Balulang. No kang ti Esther o kang ti Saring. No kang ti Gaga. Ang tinida nga diha sa Kauswagan. Mayong papaminaw sa Kabaktulan, Miss, singalan na ito niyo eh. Sir Kabaktulan, nga sa Kauswagan, NHA Phase 1. Mayong gabi eh. May pagpaminaw sa mga naakaroon sa social media. Good evening. Caller na ito, hello, may gabi.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir. Sa pangalan na to, sir?
1: Sir?
0: Sa pangalan na to?
1: Roger again.
0: Roger. Taka, asa man si Roger?
1: Parula, Makabalan.
0: Balula. Parula, Makabalan. Sige, on sa'y tubag ni Roger?
1: Anino sa tao?
0: Ha?
1: Anino sa tao?
0: Anino sa tao? Final answer?
1: Yes, sir. Final, sir.
0: E mong tubag nga anino sa tao i... Aw.
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sige. Salamat kayo, Roger. Okay. Kinsa na po'y gusto mo tubag na basin makatagla mo?
3: Tagna, question.

0: Ahay, kinabuhi sa itong dali sa ato ang nasod dito sa Luzon sa in nga gabaha-baha. Baha sa inleaks karon baha sad. Oh, baha-baha yun nam nang dating na. Pero dito sa Indonesia, pero ito pong malaha kay grabing wildfire no ka dito. Sa Nepal sad. Sa Nepal baha gyapon. Grabe na gid ni nga mga matang sa panghitabo. Baha sa Luzon pero ang investigasyon nas Mindanao. Grabe nga na nabuang sa impeachment. Para lang lugar mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Para lang yun nga mo ginito mong nila nga mapatalsik yun sa pwesto si VP Sara. Pero ang nasangpit lugar nga mga articles ang articles tong una di to kadulot kay sa masad to threat masad to ikaduhang articles ikatulo ikaapat ang mga articles medyo murag ka nang di man siya kuan lugar no kasuhi na lang guna so mga kasuhi na lang kung dahil nyo. Ba? Kay mga kriminal, ano man. Crime, ano man ang mga sumbong lugar silbi. Di man siya mabutang sa kanang ground for impeachment. Siguro, public, butang na to lugar. Ana nga, ano,
1: kunti na mo'y huna-huna.
0: Madiscourage ang publiko. Baka, so ba?
1: Tag na, question.
0: Pero ang mga articles, labi na sa confidential fund, medyo murag, di man ni ma, ano? No? Kasuhi na lang kay crime man, di man, ano? To ang topic, mga kaigsunan, standby lang dayon para sa to ang, ano? Para sa tuang Magnum Knowledge's Power. Hello, mayong gabi!
2: Mayong gabi. Mayong unang kagayang di oro.
0: Oh, mayong gabi. Medyo marag na usap lagi yung pang imong tingog. Si
2: nausap ang tingog ni Donya.
0: Giubo ka li DM?
2: Para tayo nani, giubo sa pagaw sa dili.
0: Pagaw-pagaw? Di dalaga na ka. Di dalaga na o ni ulit tao.
2: Ay, dalaga. Good year, no?
0: Wala mag... Nalahi magdag paminaw ng kwan? Nalahi man?
2: Mood niya sa kainit. Magani ng hapon. Grabe kayong heat index.
0: Grabe heat index.
2: Init ka ng marag na ay bagang tibok ni mong lawas.
0: Nga, di... Paan pag kaya itong hangin ka ron?
2: Init po lang hangin.
0: So munang napagay haze so samot pang daot-daoto namin ang taan. Ala sige no ang ako at imana na lang imong kwande imong palasyo.
2: Palasyo in my game.
0: Kung dili asinda palasyo. Sige unsa man imong tubag ya ma'am Lidiem?
2: Identity. Yes.
0: Identity.
2: Hindi naman sa bigyan na makuha.
0: Okay. Identity. Tanaw na yes. Mong tubag. Identity is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Mali.
2: At least nag-try.
0: Lagi-lagi. At least nag-try, di ba? Okay. Sige, on sa mali.
2: Shout out mo lang ako sa nang naminal sa Magnum Radio at ng Magnum Matic at sa mga loyal friends ko. Ate Heidi lang kaya sa natabasan ng Dewan J.R. Sopera. Ate Vicky Kabaksulan kaya Dodong Giler. Dayan si Ate Rowena and Alexander ng Kalaban, Cherry and Panica Elia. Ate Selena, Ma'am De Rama, thank you. Maria Isabel Caslac, Kuya Rowena Casilac, Inday Villamore, advance happy birthday. And ayun, kay Christita Cagadas, andito man po. And most especially, kung my one and only meteor shower na nakatutuog sa pagkapa sa akong dugan.
0: Sana. Sana nakabuak na yun.
2: Ah. Request ko song.
0: Unsa man?
2: Your love.
0: Your love. I love.
2: Ay, thank you, Mark Momentio. And sa mga co-pilot mo din na Sir Andrew Rodet, Sir Sandro ba na o dyan?
0: Andrew ni Andrew.
2: Sir Andrew. Sa mga reporter po din na kiyay ko, Jane, si Faith, o si Risa Cruz, tanan na mo dira. And ayun, kisa imo kay Magnum Gilbert, kay Manager John Albino, and ayun kay Sir Manny Agostero, and Sir Joel.
0: Among guard. Yapil na among guard.
2: Ako kay Sir Joel. Kisa ganaan.
0: Limot po ko.
2: Shout out na lang sa guardier sa Magnum.
0: Janitor, talang.
2: Observisyo. Magnum Radio.
0: Salamat, Lidiem. On sa mandi ay mga kaigsunan ng atuang tubag, ani atuang pangutana. Na. On sa mga di ay mahigalang atuang mga naglalanong lagi atuang ka lagi. On sa mga Magnum friends ato diyan na mga kaigsunan na sa pakitubag, ani be, ito ang kwan. Nakakita kong piso pero dili ni mo makuha.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tres.
0: Hello, may gabi.
4: Hello, may gabi.
0: Oh, may gabi. Yung sa'yo pangalan na to, sir?
4: Si Henry.
0: Henry. Uy, kumusta ang SM?
4: Perlmont.
0: Ah. Perlmont. Nausap. Nausap na.
4: Si Henry from Perlmont.
0: Perlmont imo o sa...
4: Magnum Incho. Kumusta? Limot na ka na ako, ha?
0: Si Henry... Alay, si Henry na yung Perlmont. Tama din.
4: Oo, oh, wala ko nimo yung shoutout, ha?
0: Ay, sinsa kayo. Medyo busy kay kayo yung taon, sir. Sumurang ka ng kwan yung kayo.
4: Lagi kay...
0: Hiktik-hik.
4: They heard me ko nimo nga listeners.
0: Ay, salamat kayo.
4: Oh, habang nag-drive, naka-magnum.
0: Sana all kayo. Salamat kayo, Sir Henry, ha?
4: Okay.
0: Binawag si Henry Siva. Perlmont de dili isim. Dili de isim.
4: Dahil heard ko nimo nga listener idol, Mincho.
0: Yay! Salamat kayo. Salamat. Sige. So, tanaw na to. Makatubag ba si Sir Henry karon?
4: Sige lang.
0: Sige lang.
4: Di man silutan kung di katubag.
0: Lagi o. Di man po di priso, di ba?
4: Oo.
0: Kiragya po na. Sige. Ano sa man yung tubag, sir?
4: Kuan, Magnum Mincho. Pali. Piklat.
0: Pali. Pali.
4: Kita ka piso si Mumpa, pero di mo makuha.
0: Pali. Final answer?
4: Final answer.
0: Imong answer nga, pali or peklat. Yeah!
3: Malikan yan. Malikan yan, kapatid.
0: Sorry. Shoutout di ba, Sir Henry? Sige. Go.
4: Shoutout na lang ko sa akong pamilya. Si Joy, nga akong tapad karon.
0: Yay, sana all.
4: Oh, sa akong anak, nga tuwa sa balay.
0: Gunit-gunit, ikamot na yun, anak.
4: Sige.
0: Salamat. Salamat kayo, Sir Henry.
4: Shoutout ko, Permi, kadagabi. Yes. Narabagin ko sa imo, Permi.
0: Yay, salamat kayo. Sige, shoutout.
4: Shoutout ko na lang ang akong magkauban sa hotel.
0: Sige, tanan mga kwandya sa hotel. Mga guwapa.
4: Sige, salamat.
0: Okay, salamat kay Sir Henry.
4: Sige, salamat.
0: Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna.
0: Salain na itong mga kwansad.
1: Tag na.
0: Hello, may gabi.
5: Hello.
0: Magnum
5: Incho.
0: Hi.
5: Good evening. Kumusta, Magnum Incho?
0: Okay, lagi hapon. Ikaw, ang Miss Lapasan, kumusta man?
5: Okay lang yapon, Magnum Incho. Heidi pa rin.
0: Ang mong kwan ay mong mga kabtangan.
5: Sila gyapon sama sa nandan.
0: Oh, imong
5: gyapon pare, wa pag-usab.
0: Pare-pareho ra ba mo ni Biki Biki kabaktulan ni Isab ni Isabel ni Lady M ni mga kuan mga hasyenda.
5: Hasyenda hasyenda di Amor.
0: Hasyenda Lucita daw to. So, mga hasyenda, hasyenda. Mga makortahan ba, mga kortahan ba?
5: Lagi ba? Bisag pobre, no? Ayahe ba ka, da?
0: Ayahe kayo, no?
5: So, ayahe, so, di kayo magnamincho.
0: Ayahe kayo, di nang tataman narbaho kayo. Nga nang tikwarta.
5: Lagi, no? Sa taman, wala man na inana. Mura mag-yapon, pobre lang yapon.
0: Yapon ta. Ngita lang itag ka ng kwanan eh. Ngita lang itag afam.
5: Apam pa diyan. Di ko aga nag-apam.
0: Adi ka nang afam sa man imo diay. Sa man di imo.
5: Wala lang.
0: Wala. Oh, basta kay maning kamot na lang yung taanis kinabuhi na to.
5: Okay.
0: Oh, maning kamot, dala tiil.
5: Paning kamot, dala pa ng TL.
0: Oh, paning TL. Sige, on sa may tubag ni Heidi Runs.
5: Huwag namin siya.
0: Oh.
5: Then, please repeat sa imong question.
0: Please repeat.

0: tanaw na to ang imuhang kabayo. Ah, kabayo. Pining imuhang ito nga rin, gitumban sa kabayo. Kay monang di rin makuha. Oh, gitumban.
1: Gitumban. Kay nanyo, yan. Gitumban.
0: Ay, kay kuhaon ni mo. Si paon ka sa kabayo na bukulan.
1: Maugami. Di na ako makuha.
0: Lagi. Sige. Imong tubag nga pisos nga gitumban sa kabayo is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Ala, oy. Pero, masama ni, oy.
1: Di lang mamamensyo. Pwede shout out?
0: Ah, sige, shout out lang. Go.
1: Shout out ko kang Ma'am Derama. Good evening, ma'am. Nagkaon ka na ba, diha?
0: Nagkaon na daw.
1: Tamang Celia Longgakit. Good evening.
0: Mm-mm.
1: Kang Isabel Robin Casilla. Kang Emma Salon. Kang Lady M. O kang Micho Chawir. Micho Chawir.
0: Micho.
1: Aramia Nova.
0: Kang Micho Tower. Kang
1: Edwin and Jen sa Mandoran. Kang Sir Hill Anok and Cicel. Good evening to all of you. Dayan, especially na lang sa ako ang sweetheart in Ang Kabasan. Inday William Moore and Mam Kusita sa Gadas. Sa imuhang mga co-pilot diyang ni Guapo. Hi. Sagi mo,
0: hello. Okay.
1: From, gini na lang si Heidi Rons. Sa servisyo, sa balita ang servisyo. Magno Radio.
0: Sa servisyo.
1: Thank you.
0: Dito.
1: Bye. Okay.
0: Salamat. Hi, Duran.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Unsa man yun ang tubag.
3: Question. At na question.
0: Oh, nanubag na ang mga dunya. Tanaw na to mga Magnum Friends. Kinsaba kay makatagna sa tuang pangutana. Nakakita kag pisos apan dili mo makuha. Nga naman.

0: ako, day. Nga naman. Pahalo ka, kuday. Nga naman. Sa imong aping asaman. Charot lang. Aon sa manitubag ni ini mga higala para sa itong tagna-tagna question karong gabi. Una, ang atong pangutana nakakita kag pisos pero dili di mo makuha unsa ba kay tubag ni ini mga higala para sa itong tagna-tagna question. Hala mo hulat na kinsay mo tubag sa itong pangutana.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-question. Tagna-question.
0: Hey! Ano kaya ang ating ano? Ano ba? Ano kaya sa tingin ninyo ang ating sagot? Ang sagot ng ating kapalaran, charot lang. Unsa magyuday kuno mga kaigsoonan ng tubag sa tong pangutana? Kung wa mo nalibog pa, naglabad yung ulo, basig na nga liso na yung utok mga kaigsunan. Basta kayo makakaon lang gintang tanan. Kaon lang sa budya para di tayo nga buang. Na. Oh, may gabi. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Ah, hello, may gabi. Si pangalan na...
2: Roger, taga Pundok.
0: Roddy?
2: Roger, taga Pundok.
0: Roger, akatong kanina?
2: Puntod.
0: Puntod? Lahit po ni nga Roger di ay. Sige, taga-puntod ni siya. Sige, unsa'y tubag ni Roger, taga-puntod.
2: Sir, kuhan sir, tato sir, tato.
0: Tato? Tato nga puro magpisos lugar? Piso-piso? Sige, tanaw na to, imuhang tato. Imuhang tubag nga tato is...
3: Mali ka niyan! Kanyang kapatid.
0: Dili tato. Oh, nice shout out mo dia Roger. Oh, ano man? Roger. Oh, ana. Oh, so sa tanan mga magrom friends sa tanan hala sige kun say gusto mo tubag, tanan na to taman sa kinsay makatubag sa tong pangutana mga magrom friends. Atong oras mo balik taman lamas pipi.

0: ka mga pahinom na matura sa alas 7:25.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, baliktad sa tuwang pag-uban karong gabi una para sa tuwang na tag na question.
1: Punti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
2: Ayan. So sa tuwang mga Magnum friends, kinsa ba kahay makatubag ani karon sa tuang pangutana, balikunta nga tuang pangutana karong gabi una. Tuang pangutana nala. Nakakita kag pisos apan dili mo makuha. Nakakita kag pisos apan dili mo makuha. Unsa man daw nabi? Hello, may gabi. Hello?
3: Hello. May gabi. Ay,
2: musta man da Elizabeth?
3: Oo.
2: Musta imong ginharian diha karon? Kumusta man sad? Mamagin sak
3: signal magnuminchu ha. Pangitaon nun kang signal diri.
2: Ah, sige, pangita lang sa signal. Sama si mong pagpangita sa iya ha. kumusta man diha ang imong maging harian?
3: Ah, okay na magnuminchu.
2: Okay na imong gingharian diha karon? Kumusta man diha imong mga kwan diha imong palasyo sad? Kapilang palasyo. Na. Nagtindag yapon mo diha, Elizabeth? Unsa ba? Aman, halinon, dagan na malit?
3: Ay, ni pahulay sa kukaroon magnuminsyo.
2: Ay, ni pahulay.
3: Okay, nagsakit ng gug ko. Agoy. Nalabsik ko ba?
2: Agoy, nalabsik pa yun. Agoy na.
3: Oo, nalabsik ko, ni pahulay sa ko.
2: Unsa ba? Kung kinasama ka nalabsik? Oh, kang kinsa man ka na love sick?
3: Secret.
2: Na. Napi pa secret po nang imo diha ha. Sumbong tika ka
3: naman. Daga na maminaw.
2: Ang daga. Ala sige. Unsa man ang unsa man imong tubag sa tong pangutana?
3: Kwan, unto na naman tuyo nakatubag ganiya ka tong piklat ba?
2: Na. Pero di man mao.
3: Kwan na lang ako ah, kanang kalimutaw.
2: Kalimutaw. Sharon na. Kalimutaw. Final answer.
3: Kalimutaw betaw sa kwan mata.
2: Sa tao. Sige. Imo final answer na?
3: Final na lang.
2: Sige. Imo tubag kalimutaw is...
4: Mali ka niyan, kapatid.
2: Dili kalimutaw.
3: Okay lang, Magnum Mincho. Lingaw-lingaw lang ba?
2: Lagi. Para lang, pawala lang kung sa kuwan. Lovesick na ba?
3: Wala gina. Dali rin ni mga kuwan. Kamukuon.
2: Kinahanglan ni ginig. Yakapsol.
3: Ito pwede mo yakapsol eh.
2: Ay, kinasamang kita. Amin ito yung admirer.
3: Imaritist ad to.
2: Na.
3: Kanang level up na ba? Takaroon na napunta sa mga DJ.
2: Ah. Wala
3: naman
2: ang technician. Wala naman ang
3: DJ.
2: So, yung mga admirer din mo, ano naman na ito sila, yung mga admirer din mo di ay? Bitaw.
3: Sige. Chappy-chappy, bitaw ang signal din.
2: Chappy-chappy, sige lang. Sige, on sa'yo mo, i-shout out. Shout out karon Elizabeth. Shout out na Elizabeth, kinsa imong i-shout out diha?
3: Magnumincho.
2: Wow. Gwapo.
3: Oh, gwapo
2: guys.
3: Gwapo.
2: Oy, salamat kayo, salamat. Salamat kayo. Ikaw nang daog.
3: Ayo, silangga day na ko day na. Oh, natulog na nga akong langga.
2: Lagi langga, lagi ang langga.
3: Natulog na nga akong langga. Pareho to kang ma'am, sa to kang ma'am Hydro nga. sweetheart, ang ang akong sweetheart.
2: Sana ako, sweetheart. Ang ima, ang langga po rin mga langga.
3: Oo, langga. Pino sa akong ex nga technician. Langga!
2: Ay, langga!
3: Langga,
2: may
3: langga yung eplido,
2: eh. Mga nanay, mga sweetheart, nalapoy mga langga. Ay, sana all, magkaayo, ay.
3: Mga langlang, mga palagingging.
2: Oh, tanawa rin yun ni Karun. Salan lagi yan eh. Ala, sige, shout out.
3: Ay, pa, shout out day ko ni LDM, ni Heidi Ron. Labi na ninyo, tanandiyak magnumincho. Magnumincho, wapo. O si Kuanday yon ang lowly si Magnum Gilbert, Kilo Santos. Og,
2: hamis kayo.
3: Ano nalangin nyo din na, og, anday si Magnum Ching and Terena Enriquez. Good evening, ya, ma'am. O sa akong palangga.
2: Langga.
3: O ang nakapalabsig na ako. Dasi mga recover ako, ani, o kuan. Tulong kadlaw. Dili sa kumaminaw siya yung program.
2: Tanawa, ginis langga. Langga, mag-iniay mong bunga sa atuang pagbinahalay. Oh, saman.
3: Sige, umora to. Sa,
2: sige, salamat kayo.
3: Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Okay.
3: Bye-bye.
2: Bye. Ay.
1: Tinamoy, hula-hula.
2: Muna itong mga kuan, mga dunia.
1: Tagna question.
2: Dunia ito sa Aperpirto. Lahi puntong dito sa Opol. Diha po sa lapasan. Dunia po na diha. Dunia po to makanhan si Vicky. Oga mga daghan kay mga dunia. Si Ma'am Dirama, diha stablon po. Dunia, diha po na diha. Ahay nako. May gabi ninyo diha. So, sa mga Magnum friends na to din ang naminaw karon mga igalala. Sige ha. Oo. Ano na ito, kinsay makatubag sa atong pangutana. So, ang atong pangutana, mga kiksuunan. Ang atong pangutana, balikunta, unsa man kining, nakakita kog pisos, apan dili mo makuha. O, unsa man daw kuno nga kabutyag nga nakakita kag pisos apan dili nimo makuha, unsa man daw kuno na mga higala. Sige, larga. Ay, nalimot ng tanon. Ala, maghint man dayta diay. Ang atong hint mga kaigsunan, naani siya sa tao. Naani siya sa tao. Pwede, may tsada nga hint na. Pwede ni siya sa makita sab sa mga banal, mga balaan nga lugar. Kana. Makita sa balaan nga lugar. Mga sacred. Nakana, siyaro na. Sige, sa itong oras karon mga kaisunan. Sige, sa bagay makatubag ani karon sa tuang pangutan na nakakita kag pisos apan dili mo makuha unsa ka kini. Tawag lamang sa itong kwan. 0917-169-1199. 0917-169-1199. Naon na ito mga kiksunan kung nabay mo makatag na. Okay! Tulat-tulat ta ha. Sigutan din na ito niya tataon mga kiksunan ang kining haze. A haze in the air. Mga haze in the air. Hello?
5: Hello, sir. Magnum,
2: Mincho.
5: Mincho.
2: Magnum Mincho, guwapo. Ano sa'yo pangalan ni mo, sir?
5: Marlo, sir, Marlo.
2: Marlo, guapa. Aday. Guapo day, guapo. Marlo, taga-asa man si Marlo.
5: Parangay 15 interior, sir.
2: 15. Oh, sa interior 15, ha? Oh, di akadapit anang nay Burgos?
5: Pilgrim, ganito itong gym nila. Pasundo
2: ah,
5: nun.
2: Sa gym.
5: Sundo nun siya.
2: Okay. Na, sige, tanaw na to. Sa may Montubag, sir, sa itong pangutana?
5: Ang akong tubag, sir, kaneng upaw.
2: Upaw? Final answer?
6: Final.
5: Final na, sir. Final na.
2: Imong tubag na upaw.
4: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
2: Wala, gyap.
5: Sige.
2: Unsa magiging ka ni ba? Bita, oy. Sige. Sige, dahil na kay shoutout niya, sir.
5: Na, sir.
2: Ah, sige, salamat kayo. Salamat.
5: Akong pare oh. Si Gigi nga Lopezillo. O si Sui. Ang tanan sa akong pamilya, nga na diri sa interior, grade 15.
2: Oo.
5: O labi na, sir, sa inyo tanong din na.
2: Okay.
5: Akong mga idol na, labi na sa komentarista, si Magnum Joel o si Magnum Manny Agustero.
2: Tiyala.
5: O labi na po sa imo, sir.
2: Okay, salamat kayo.
5: Salamat,
2: sige. Sir. Good thank evening. You, bye-bye. So, balik tama lamang pipila ka mga pahinom na mga keksyon na natay Magnum News Alert.
0: Question.
2: Sa alas 8, katura sa alas 7:57.
0: Mga Magnum Friends, 100

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:02 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Nagpadayon no mas gipahugtan sa PDEA Region 10 ang ilang pa programa alang sa Barangay Drug Clearing Program. Mato di Attorney Glynnes Joy Hernales, Chief Legal and Prosecution Unit sa PDEA Region 10, nga wala lamang sila nag-focus sa law enforcement alang apan ang pagpakamana sa komunidad, ilabi na ang problema sa droga sa komunidad.
4: Nakita na to ang prevalence sa problema not only sa pagpangdakop but also sa atong community. So instead of focusing on only law enforcement, gi-empower na to ang atong community to act on these matters by encouraging them to participate in this barangay drug clearing program. This is a whole of nation approach or a whole of nation program combining enforcement, prevention, treatment, rehabilitation, reintegration, and most especially sustained community participation. Ang atong ultimate objective ana is not just to obtain the certificate nga drug cleared sila, but to build communities and institutions nga drug resilient and capable of sustaining that resiliency.
3: Ang pamahayag ni Attorney Glynnes Joy Hernales, Chief sa Legal and Prosecution Unit sa PDEA Region 10. Samtang giklaro ni House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. kalabaw sa gingong walay kasayuran si Attorney Michael Apoa nga nagsilbing hostile witness sa gipahigayon nga impeachment trial kalabot na sa confidential fund sa Office of the Vice President, kundiin ang konteksto nga siyang pahayag nga abogado nga way kasayuran kini ato sinisgutan nga pagdungog.
5: Ang sasabihin ko lang ho siguro, di ko papangunahan kung anumang information yan na sa tingin namin patigap, makakatulong sa kaso namin. Dito di tumod po sa trade, no? Again, discretion ho yan ng senator judges, more importante. Pero sa akin lang, yung narinig ko paulit-ulit kanina is yung gumawa ho ng sagot, no? Dun sa COA para depensahan yung paggamit ng confidential funds. Nakita naman natin, paulit-ulit yung sinasabi. Medyo sa madaming bagay, wala akong alam dyan. And on that note, baka po tayo ma-discote or hindi maintindihan. Ang sinabi lang po natin, walang alam. Again, it's not, there's no intention to disrespect. Clear naman po yun, if you look at the context, yung buong offer, ang sinasabi lang po naman natin doon na walang alam patutol sa confidential conduct.
3: Ang pamahayag ni House sa Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa. O garon sa itong Magnum News Hunter, pagtukod sa bagong tunghaan sa Barangay Kugman, aprobado sa konseho. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabatulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Giaprobahan sa City Council sa Rakbayan sa Cagayan de Oro ang usa ka proposed resolution number 36-391 na kalabot sa pag-establish siya sa gikabutyag ng bagong iskwilahan diyan sa Barangay Kugman ni nga itong syudad. Naman nga gituso di Konsihala Moreno Daba ang chairperson sa Committee on Education sa City Council sa gipaygayon nga 50th regular session sa pagpangunan ni pro tempore kagawad Roger Abaday og sa nga paggiya ni or paggiya di ni Konsihal Edgar Cabanlas sa majority floor leader sa nasangpit nga sesyon di na naisgutan ang pagtukod sa tinamparan elementary school elementary school diyan sa barangay Kugmana dingan tong siyudad base sa gipadangata urgi duso nga resolusyon na 2026-391 sa konseho pinaagi ni Kagawad Daba. Ato sa paminaon ang nasangpit nga regular session.
3: Ato nga sa taon, amay galano, ang pahayag usaba ni Kagawad Daba, karapot na usaba sa Riskutan, Riskutanan.
7: Establishment of Tinamparan Elementary School in Barangay Kugmandi City. May request Councilor, the Councilor Jing Daba be recognized.
8: Good afternoon, Mr. Chair, Majority Floor Leader, my colleagues, and our visitors, media. Move to approve proposed resolution number 2026-391.
9: There was a move. Any second? Any objection? There is none. So the proposed resolution number 2026-391 is hereby approved.
7: Move to approve on second and final.
6: So, voto ato ang sumoto to nga nabati si Kagawad Moreno Daba, ang chairperson sa Committee on Education, Majority Floor Leader Kagawad Edgar Cabanlas, ug pro tempore Kagawad Roger Abaday sa 21st City Council. Kini sa Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan sa palitaog serbisyo ng radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan o karon sa tong Magnum Power Advisory. Gipay balo sa Sipalco ang ilang konsumante kalabot sa scheduled power interruption ug mang adlawa. Webes, September 3 ning tuiga, kini sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Kini alang sa pagpahigayon sa urgent line na conservation og transformer station operating. Apektado ni ini ang St. Therese sa St. Bungbungon Kauswagan dool sa Ra Commercial Warehouse. Alas 8 laing hugda, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag. Apektado diini aduna sa lain nga ipahigayon nga pagkawala sa supply sa kuryente, apektado niini ang phase 1 Makanhan duol sa buhatan sa DAR. Mga higanabati ang Magnum News Alert, ating dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingin Trina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum News Alert.
11: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.

0: Ay, mayong gabi kayo tanan mga macro friends, mga kaiksunan na tundiyan nga nakatunin ka rin sa ito ang programa. Good evening, good evening, good evening, good evening.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.

Aaltubag ni ini mga igala sa atong pangutana. Ang atong pangutana, balikon pa. Ang atong pangutana is nakakita kag pisos apan dili mo makuha. Unsa man daw kuno na? Oh, sige. Tawag lamang 0917-169-1199. Siyempre, naani makita nimo sa mga balaang lugar. Napod ni sa tao. So, unsa man daw ni? Makita sab ni mo ni sa simbahan, di ba? Makita sab ni mo ni sa mga templo. Makita sab ni mo ni sa kuan sa kining asa basak. Basta kayo

0: nga dili mapugnan nga pinuminon. Kay kulba nun nga pinuminon, mga kiksunan ay. Delikado kayo sa kinabuhi. Sa kinabuhi, sa atong mga kiksunan, labi na nga sa mga naa sa apektadong lugar. Wala, sige. Standby kaya ito ng kuhan, hello? Wala day. Lagi kay. Hello sa mga tuang mga Macron friends diya. Okay, so, kumusta man diya ang inyohang mga panginabuhian? Panginabuhian. Hala, sige. Standby kay atong isgutan ang kalabot aning ng haze manggod.
1: Tagna.
0: Haze sa hangin.
1: Na question.
0: Haze in the air. Oh, nakabantay mo nga nung ang ato ang kawanangan karon. Dili kay ni mo maklaro ang unahan kay naaman na ay mo raga fogs. Oh. Ay mo raga fogs. Ya, makita makikaki makakuan ka makabantay ka nga mura siya dili ano. Mura siya og kanang baga nga aso nga na tinagpundo ras bukid nga dili magkawala. E kung fogs ni siya, ang fogs manggod, mulihok manggod na, mubaklay ba? Mubaklay kung sa ato pa, taon-taon anak, mawala ra. Kini, ato paning miaging bulan. Ato paning miaging bulan, nakabantay mo? Oh, so... Paan pagid kayo ni kanang nabantayan ni sa uban nga kini lugar nga matang sa Pinuminon is delikado lugar sa mga area kung asang apektado. Sa ato although less harm lugar siya pero kanang maigo sab ka possible nga dunay kadaot sab lagi sa imong lawas. Ito yung standby mga kaiksunan. Okay, sa ito bang sa itong pangutana, nakakita kong pisos apan dili ni mo makuha. Di gidabit, tanaw na ito kung saan ni mo pakuha na kay sa maniling klase nga pisos guys. Unsa man daw kuno ni mga kiksunan nga namang dili man makuha. Sige, Dabi. Up. Orat. Tawag lamang 0917-169-1199 kung unsay inyo ang tubag. Tanawin ta sa mga Magnum friends nga naminaw. Nagtanaw sab sa itong FB page Magnum Live. Good evening.
1: Tagna question.

Hala, sige, sa tanaw na sa itong Magnum Live, kung nabay tubag nga saktor niya itong shoutout. Merlin Taliktik, amping diha kanunay Magnum Mencho, may gabi mo. Amping sad...

Hello kang Tio Prida Rama, wala na kahimuti sa Ginoo ang mga katawhan magnuminso. Daghan na kaayo mga iya sa dautan, maong daghan na unfortunious event nga makwalit lang ipatagamtam sa kalibutan. Grabe no, kay Pilipinas gipabahaan. Ang Nepal landslide ug baha. Ang Indonesia grabe kakuan sa his. Delikado kayo dito. May gabi. Si Elizabeth, mayong gabi. Good evening, guwapo. Agoy, guwapo gyud. Prayer time muna, magnumensyo. Sige, prayer. Si good evening, Dol Mencho. Joel Capin. Good evening sa dia. Number, Mencho.

0: Tanakos number. Number is 0917-169-1199. 0917-169-1199. Okay? Kanaw na to o makatag na baka. Kay kung di ka makatag na, ako uunin mo yung mga kanlo. Ha! Mayong gabi, Magnum Live ng Jorik Osias. Kay mo answer me, answer mo, damgo daw, ana ako, papa. Ah, damgo, dili, damgo. Dili.
1: Kunto na mo'y.
0: Ni Mila. Dayon si FJ Magnum Sir. Manawag me. Abasig mo siguro din nanawag kanina. Akong tubag Magnum Mincho kay Pahak. Sa ulo. Dili, dili. Si Andrea Carciller. Hello po sa inyo dyan. Hello po. Magandang gabi po sa inyo dyan. Tagalog mo nito. Magtinagalog lang po ko. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kumusta naman kayo? Sana kayong maano sa baha. Taga Manila man siguro niyo. Good evening, Magnum Mincho. Birthmark na. Nope, dili birthmark. So, unsa ni siya? Hala! Unsa ni? Hay! Gikan sa simbahan, pwede ni mo makita. Pwede sa mga balaang lugar, ng mga templo, pwede sabni sa balaang tigom, makita nimo sa balaang tigom, sacred tigom. Hala! Kung sa ito bag ni ini, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Hala, let's go! Let's go! Let's go! Lain mo kayo. Hello po, good evening. Good evening din. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo dyan. Daghan mo yung mga Tagalog rin sa tunga. Yung Magnum Live, magundagan kay Tagalog ba? Na yung mga taga Manila. So, sa pan eh. So, saban ni siya. Ala, usay tawag, usay tubag, ani. Sa baka ni mga kiksunan. 0917-169-1199. Ano ito? Ano ang sagot dito sa ating tagna? Tanaw na ito, mga Magnum friends, me. Hello, BK! May gabi, BK!
2: Oh,
0: may gabi eh. Oh, may gabi eh, harvest na kadya
2: sa imong... Amigo, nila ni Kuan, ni LDM, ni Biro, ni Maria Isabel. Sabi na sa Magnum Radio, salamat sa Kuan ka ng load. Salamat sa
0: load. Lagi. Nadawat giday ni mo.
2: Oo, dada yun.
0: Lagi. Para sure na to kay narabay usay na magreklamo raba din niya at takabalo kay at nah na.
2: Lagi, pasalamat lang ko kay thank you. Salamat. Okay, bye-bye.
0: Ana magindang mga dunia gods, mga imong gingharian dia, gusto mo imong gingharian po dia.
2: Ayan,
0: sa ito
2: pa.
0: Sige.
1: Inyong
0: ano rin itong oras day?
1: Tagna, question. Tagna,
0: so pakitubag ani karon. Standby sa tuang tagna. Ay, sa tuang Magnum Knowledge is Power. Tagna, gyapon ka. Magulatag ka na kinsay mo tawag. Sige, sa tuang panag-uban may gala karon sa tuang Magnum Hit. Sikat ka uban si Magnum Menchua. Gating nagwapo ang salamat yung kaya na. Ala, salamat sa tanan mga kaigsunan at tadya nga nakapaminaw gyapon karon hantod karon gabi on. Balik tama lamas pipila ka mga pahinom ng mga kaigsunan at oras alas 8:30.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ito ang programa karong Magnum Hits si Kante sa itong panag-uban. May gala karong gabi una para sa ito ang tagma-tagma question. Sa ba kaya ito ang kwan ani? Kay nga ito ang kwan sad lagi. Itong oras po lagi at itong giapas po karon nga mga panahon na. Anyway, so sa tanan mga naminaw, sa ito ang panag-uban. Good evening, good evening, good evening sa inyo diyan. Mangigala na ito nga nakatsunin karon sa ito nga programa karon nga gabi na labi na sa ito Magnum Knowledge is Power at itong standby mangigala ha. Dahil yan, siyempre sa itong pangutan, akin sa itong gusto mo ito baga, pwede nga punta mo dawat o kining nasangpit lugar nga ano, tubag ha. Tubag ninyo diyan kung sa inyong gusto tubagon. Kung sa ito nga mga sa itong tagna-tagna question.
1: Kung ito na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Pero standby sub dayon kay tawag lang mo nya tatawad sa tuang kinsa mo tubag sa tong pangutana nakakita kag pesos apan dili nimo makuha. So kasagara nimo makita sa kining mga balaan nga lugar nya naapod di siya sa tao. Okay? So unsa daw kuno ang tubag ni ini kara sa tuang tagna question? And siyempre, tawag lamang 0917-169-1199. Aron-aron sab nga ito nga balaan kung kinsa itong caller nga makatagna sa itong pangutana. Okay. Standby lang dayon para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Ang ito ang kuhaan diya. Okay. Na. Ala, sige, larga. Kinsa ba kayo makatubag ani karon sa itong pangutana?

0: Hello, may gabi.
1: May gabi, sir.
0: Yes, so yung pangalan mo, ma'am?
1: Pass. Pass. Magnum mention.
0: Si Pat?
1: Pass.
0: Pass.
1: Pass.
0: Pass the ball. Pass the ball. Ano? Muna. Muna nga pass. Bitaw, anyway. Sige, taga-asa man si Pass.
1: Kalaanan.
0: Ah, Kalaanan. Okay. Sige, tanaw na tuog makatubag ba si pa sa Kalaanan. Unsa tubag ni mo?
1: Ustias.
0: Final answer?
1: Final answer.
0: Iyon ang tubag na Ustias is...
2: Mali ka niya!
0: Mali ka niya! Bito. Sige, sorry. Mali imong Ustias. Nisat at mo diya?
1: Shout out na ako akong mga apo, si Amsa Maoyag o si Tyler Bermudo. Maulang.
0: Okay. Salamat kayo, Tas. Salamat. Pass. Thank you. May gabi. Bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Alright, ito sa itong panaguban. Ay. Kinsa ba kayo makatag na? Nabay ko anda. Kuhit lang kung kwa na. Sa itong panaguban, risata sa itong Magnum Knowledge is Power. Ito ang Knowledge is Power karong gabi yun na.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Kung nakabantay ka sa atoang hangin karon, niya makita nimo nga murag fox. Niya tanaw pa lang nimo murag nindot kay tanaw kay basig bugnaw kaini nga gikan sa bukid nga hangin. Pay tungod lagi kitalag sa rapunta makita og fox. But kung imong tanawon nga ang nasangpit nga kining matang sa hangin, Murabag lain man o kwan, tingala ka foggy kayo nga zero visibility ka sa karan. Abi ni mo kaulanon nga murag dili nya makita ni mo sa imong silingan. Murabag na may abog sa baning nga abog nga di kini mo dili magkawala. Na lugar dayon. But anyway, dili ni siya pugs, dili sab ni siya kanang kabugnaon, kun dili usani sa matang sa phenomenon nga kanay mo makita sa palibot mga kaigsoonan nga matang sa kana bitawng grabe ka no. Tungod kini sa nahitabo nga wildfire dito na pit sa Kalimantan, Indonesia. Nakita ninyo mga kiksunan ang epekto? Usa ka dako ng wildfire dito sa Indonesia ang nahitabo ning milabay pa ng mga na bulan. Unya, ang nasangpit usab ng wildfire nangtod karon nga sa sigin lang palong-palong, nagdala og grabe kay baga kay nga aso. Nga kanang aso nakahalos nga moabot usab sa tibuok Indonesia nga tipok mga kiksunan nang nasangpit lugar nga fog sa hangin. Pero kana siya mga kiksunan, gitawag na siya nga haze. Haze in the air. Kaya na may haze sa kuan. Haze in the air. Base lugar sa kining Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service Administration Weather Specialist nga si Estariza, nga nag-iingon mahitungod pa sa advisory Kay ang atong gakakita karon sa tuang hangin, lubog-lubog nga puti-puti nga aso nga murag daway lain sagol nga murag di nimo masabtan. Nya matingala ka og murag kagakapuling. Labi naggadagan ka sa motor nga maigo ka sa hangin. Nga ubhon kag kalit. Ana. So kana siya makaigsunan nga at imong mga kita diha. Usa ka matang sa haze nga talagsaon nga kahitabo sa usa ka area. Labi na kasagara magakahitabo ang haze makaigsunan. Syempre na ni wildfire. Dako kayong baga nga sunog nga nahitabo. Magpagawas man na siya baga sa kayong aso. Syempre nga apektado niya na ang dool. Palisa palibot niya na magkabatunog ka ng kuan. Hugaw nga hangin na dili na maayong nga hangin na mag-haze na dayon. Kung naay bulkan, pwede ka na gakahitabo sa dang haze. Kung naay bulkan nga gabuto-buto, distansya na lang ka sa inyo, sa imong area, gabuto-buto siya, magpakawas mo na siya aso, so makakos na siya og haze. Hindi yan. Makontaminate sa mga pollution, polluted kayo nga particles ang atong hangin. Mao nang hinundan nga iniglanghap nimo sulod sa imong ilong, sulod pa sa imong baga, makasinot ka og kanang dili maayong hangin. Na mo lugar ka na mangikisunan ang atong makita sa air particles nga makita nimo sa imong palibot na gikan sa usa ka dako kayo nga wildfire. Kalaliman ka niyang Indonesia, dako kayo ng Indonesia ba ya? Nya luag kay nga wildfire mga kisunan ang nitabo. So gidi abot lugar gid hinoon diri sa atong nasod. Yung katingat ani mo nga ang nasangpit nga wildfire. Although dako gid hinoon siya nga wildfire. Pero ang aso ni abot sa Pilipinas. Di ba? Di ba kasagara pag ang aso di arataman kung unsa ka duol ang imong area, di arataman siguro ang wide ano niya, ang iyang lihok. Nara diha sa butang tag 2 to 3 kilometers o 5 kilometers ang kalayon ang imong aso na di magpalibot-libot o sakap sa hangin sa ba magwan-uban sa hangin ana o magwan-uban sa gabon muna ang imong kuan, ha?
3: Magnum, knowledge is power.
0: Pero matingala ta kung imong tan-aon ang kalayon sa Indonesia.
3: Hindi magamit sa tanang panahon.
0: Ang kalayon sa Indonesia ngadto sa Pilipinas. Banabana 71 miles. Distansya gini noon. Distansya gini noon siya kung ano yung tag kung ano ni abot man ang aso din sa Pilipinas. Nga layo ra kayo. Although dako gyud dinon nga wildfire pero di po siya kaabot siguro 71 miles. So unsa may gibuhat? Unsa may nahitabo? Ay kinsay sad-an ani? Ang sad-an ani si habagat. Kay ang direksyon ni habagat padulong mo pud sa tua. Amo na ginundan nga ang aso-aso nga nagpagawas gikan sa Indonesia. Gidala-dala ni habagat padulong sa tua. Awa na kinung delivery. Nag-delivery boy na si Habagat mga kiksunan.
3: Magnum, knowledge is power.
0: Hanging Habagat man, muna yung direksyon. Bigyan ka sa direksyon nga kanang Indonesia.
3: Knowledge.
0: Padulong sa atua. So muna ang napaingon sa atua mga kiksunan ang hatod. 13,500 daw katao dito sa Indonesia ang na-infected. Ipailalom sa medical treatment tungod sa respiratory infections. Uga, maabot sab siguro sa kanang baybay ka mga tao ang napiktuan. So, nadunay tungod sa poor quality, poor air quality, nga bay-bay na ka mga tao ang nagasuot yun sa mask, face mask. Kay para dili maigo or dili manggaling makasimhot o kadautan hangin. So, ing anak ka delikado dito sa Indonesia. But dili sa ato ang mga kiksunan less lang ta. But gikinahanglanon ang pag-amping gihapon. Labi na nga makadaot yun sa atong gininhawa. Ang nasangpit nga hangin. Usa na po diini ang itchy or kanang pagpangatol sa panit. Ang paghalang sa mata nga makabatunog sore ice. Makasore ice man eh. nga dunay kagaw masudlan ni mo mata. Sore eyes gyud ang dating ani. Expected gyud ni karon perting daghan kay nga mga piskaton ani ron. Daghan gyud kay piskaton ani pagkauma. Tungod sa nasangpit lugar nga kining infections nga tumakuha gikan aning hangin. Okay? But moles siguro 3 days mawala ra pud sab ni 3 days or 4 days mawala ni. Mabalik ra ni og hangin, mabalik ra ni og kanang kakuan. Ka limpyo atong hangin. May lang untag na mag-ulan. Kung mag-ulan man galing kana makapalimpyo na sa hangin, pero og dili kinahanglan gid nato kinahanglan gid nato kuanan si habagat nga iyang palpaliron ang kining nasangpit nga mga aso-aso. Okay. So muna ang atuang topic sa karong mga panahon na face mask ta, pag antipara o kayo lang paggawas-gawas o kinahanglan ligo o kuban pa para likay sa mga nganing mga sakit-sakit nga dala sa haze. So muna to ang panaguban karong mga sa itong Magnum Knowledge is Power sa itong Magnum Tagna-Tagna Question Magnum Hit Sikat. Kinilagya po ng banggiitan na bipas sa panahon na homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
3: Mga Magnum Friends, 100

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9.04 sa kagabion. Magalang balita, karong orasa. Lahing hug na sa job fair ang pahigayon sa Dole Region 10 karong Setyembre 14 ni Duiga dungan sa pagsaulog sa hadlaw na tawhan ni President Ferdinand Marcos Jr. Mato di Dole 10 Technical Director GB Basal yung adunay initial nga usa ka libo ka bakante nga trabaho gikan sa lokal og overseas nga trabaho nga gitanyag sa job fair.
3: Pag-inugod ko sa itong adlaw na tawag sa itong presidente, magpahigayon ng Department of Labor o Job Fair sarong September 14. Ang venue nato is naagyapon niya sa SM Downtown. Niya mag-start, maagyapon sa London 8 to 5. Nagpadala tayo invitation sa 45 ka local nga mga employees o lima ka kuwan ka ng overseas ka recruitment agency. Kamulo pa tao kuwan, sa mga vacancy, collect sila mga vacancy. Pero sugay sa kalibo na ang mga vacancies na ito nakuha.
2: Ang pamahayag ni Dole 10 Technical Director GB Basalio. Samtang gipamugos ni Senator Judge Francis Pangilinan nga daghan paghihapon ang wa matubag kung insakto ba ang paggamit o pagdumala sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Mato di Pangilinan nga buot niyang masayran ang kamatuoran apan wa mahatagig dubaga sa mga testigo. Samtang ngayon sa dispensa si Attorney Michael Puwa og nag-ingon nga mutubag unta siya kung aduna siya ay mga kasayuran sa personal sa mga isyo kalabot sa hisgutanan sa confidential fund.
4: O wala talaga, so I cannot answer
5: because
4: to...
5: Because I'm only responding to your point that you had to get it sa
4: yes,
5: field.
4: Sir. Yun ang sinabi sa
5: and therefore, because... You had to get it in the field. 6 months after it was spent, it was still in the field. That's my understanding. It was not in the vault. But you said you opened a sealed envelope. Would you know when that sealed envelope was prepared?
4: I don't know, sir. Pero napakita sa akin po yun, sir, nung ano na. I think a day before isasubmit yung COA response ko kasi fina-follow up ko eh. Yes. Kung nasaan na yung ano.
5: So, siguro, to wrap up, yun lang siguro ang concern, no? Na you don't know if there is a vault, which is, if walang vault, violation ka agad yun ng joint circular. You don't know if it was, this was kept in an envelope because you said it was in the field the SDO said it was in the field. So, most likely, it was not in an envelope in the vault. So, another violation. Walang vault. Assuming, ha? I don't know.
4: Sir, I don't know kung meron o wala.
5: Yes, so in other words, maraming mga hindi masagot dito sa katanungan kung tama ba ang paggastos ng confidential fund, yung handling ng pondo. Talagang ginastos ba sa mga sinasabi? O gawa-gawa lang ba ang mga dokumento dahil nasa field pa? Hindi natin alam. Yun ang medyo trahedya rito. Nais natin malaman ang katotohanan, pero hindi... nakukuha sa mga testigo yung katotohanan, medyo malungkot.
4: Sorry, Your Honor. Ako, pagdating sa akin, I really kasi don't have personal knowledge. Kung meron lang po akong personal knowledge, Your Honor, I would gladly answer.
5: I understand. Plus the fact that I think you're a UP graduate, no?
4: Yes, Your Honor.
5: UP law. So I will, I will be kind.
4: Thank you, Your Honor.
5: To my fellow graduate. Thank you.
2: Ang pamayaga nila, Senator Judge Francis Pangilinan og hostile witness nga si Attorney Michael Puwa. O garon sa tong Magnum News Hunter, usa ka lalaki gukulata o gisulayan pa sa pagdunggab sa hubog. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter!
6: Direklamo sa kapulisan na usa ka lalaki kini humana gagi kulata pa sa usa ka hubog daw gisulayag dunggaba sa gamit ng usa ka konsilyo niini. Kini ang reklamo sa usa ka biktimang lalaki 21 anyos nga nagpiusap sa Poroka sa barangay Kalituan or Kalaanan Kalituan at ngatong syudad. Tulo sa maong insidente sa tihangan nagkalalis kini o nagka-inkwentro kini sa usa ka hubog nga dihang si Alia o usa ka 38 anyos nagpiusap sa nasangpit kay lugar di na dito kini nga nagka nagka-inistorya na nagka-pinailuhay sa mga pulong pana rason sa nasangpit pagkasuk pagkasuko sa nasangpit ng suspeka mi himo kini sa pagpangulata daw sumbag sa kutukuto lakip sa iyang dagway o gingon man sa piano uban pang parte sing lawas sa din mi kuha pagkonsilyo ng sangpit ng suspeka o gitunggap nga to sa piktima sa maong insidente nga mag-inespondihan sa kapulisan lakip sa mga parangitanod nga napugnan pa ang baong lalaki o nasiko sa mga pulis kuha sa gigan kaniya ang sampit nga konsilyo uga gigabdala sa prisohan sa PlayStation 4 Carmena ora sa PlayStation 7 Bulwa in gikabutyag sa mga insidente nga posibleng baka tubang sa kaso ang sampit nga suspek samtang ang biktima nga ana-ana karon ora gikabutyag nga doon na pahiginaan sa first aid o manakakon o mga punog o samad sa iyang lawas nga ang kahadlok lang niini ang nagpabilin pa nga na sa iyang mga huna-huna son sa iyang posibleng pagpasakang kaso batok sa maong suspitsado. Balita gikan sa Police Station 7 Bulwa kini sa magpumantor na hindi na menso kabagtulan sa palitaong serbisyo Magradio.
2: Salamat ang Magnum 119 na mensyo kabaktulan o karon sa itong Magnum Power Advisory. Gipay balos sa sepal ko ang ilang mga konsumante kalabos is scheduled or emergency power interruption ipahigayon ugbang adlaw sa Setyembre 3 ning tuiga kini sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon kini ara sa pagpahigayon sa Argental Line conversion and transformer stations operating apektado niini ang Center East Bungbungon Kauswagan duol sa Rock Commercial Warehouse laing hugda alas 8:30 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag apektado niini ang portion sa Phase 1 Makanhan duol sa buhatan sa DAR alang sa ipahigayon nga Argent Transformer Station operating. Ugat sa tong Magnum panawagan usa ka plastic envelope ang nabilin sa tag-iya samtang sakay og motorila paingon sa City Hall. Ang sulod sa orange ug may handle nga plastic envelope mao ang resibo sa pagclaim sa lot title o sa Registry of Deeds sa pag sa uga self-adjudication documents. Gihangyo ang nakakita sa pag-uli niini sa tag-iya nga si Diosada Labial. Pwede nga makontak sa 0927-127-5728 o pwede sab ihatod sa Magnum Radio. Ang nanawagan si Diosada Labial ang tag-iya. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

songs of the heart. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. Kini lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kumusta mga hearts nato karong gabi mga Magnum friends? Kumusta mga kamulo pa ug panarbaho? Sa mga nag-drive pa uli, drive safe mga lovebirds. Ug sa mga naa sa ilang mga balay, ready na ba ang inyong mga higdaanan? Kay Basin Tonight, ang inyong bed, dili lang na siya pahulayan, kundili mahimo.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:09 sa kagabion. May alam balita karong orasa. Gibot yag ni Consul Roger Barra, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad, nga usa ka proactive activity sa law enforcement ang police visibility. Kinihuman gimando sa bagong PR tender Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. nga subling pahugtan ang sa kapulisan ang police visibility. Mato di abaday nga usa kini kapamaagi aron mapugan ang pagplano sa pagbuhat sa lautan o krimen kun diin ana ang presensya sa mga police.
4: Police visibility is a proactive activity of the police or law enforcement agency or sa atong military. And that is one way ma-discourage mataha ang mga katong mga naay mga tag-elemento magbuhat og salaod. Kung naay atong kapulisan, naay atong mga kasundaluhan o lahat ay atong mga barangay personnel magsuro-suro diyan sa komunidad. So doon ay dako kay posibilidad nga katong gay mo dawtan mapunggan o ma-discourage pag imuno. So police visibility is one of the effective program sa atong mga kasundaluhan o sa atong kapulisan.
3: Ang pamahayag ni Consul Roger Baday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad. Samtang giproseso na sa Department of Education kan DepEd ang pag-hire sa mga school guidance counselor associate sa 10,000 kabakanting item alang sa nasampit nga responsibilidad. Matod ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga plano usab sa ahensya ang paghangyo sa dugang budget aron mas daghan pang ma-hire nga guidance counselor nga gilamang makatubag sa posibleng hinungdan sa mga violenting aksyon sa mga tunghaan, particular na sa nahitabo sa Tacloban o Zamboanga City.
5: So we already have 10,000 items. We are in the process of hiring these council associates. And budget season po, so we will be asking for more because that 10,000 definitely would not be enough for the more than 45,000 schools that we have. But for the meantime, we will be prioritizing yung mga schools po natin that based on our mapping ay mga tinatawag ho nating hotspots.
3: Ang pamahayag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma. O garon sa tong Magnum News Hunter, hepe sa PNP Region 10 Anti-Cybercrime Unit, may bisita ni Mayor Clarix Uy sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
6: Di pa na nga ito sa abong reklamo nga nangayo uga tabang sa PNP Region 10 Anti-Cybercrime Unit ang mga personahe sa Office of the City Mayor sa City Mayor sa dinhi sa tong siyudad uga sa City Information Office kan sa nga dali nga bibisita nga tukang City Mayor ang nasangpit o sa opisina ng Mayor ang nasangpit ng mga kapulisan. Si Police Captain Alcaizer Ibrahim epe sa PNP Anti-Cybercrime Unit, Digital Forensic Division, aron matutukan ug mahatagan og aksyon ang mga online attacks batok sa mayor o kang batok ka mayor o katibok ka City Hall. Pinaga sa paginabi niini nga o sa pagdistoryahan ay sa nasabit ng mga personahe daw bi pasalig si Ibrahim nga pakusgan pa ang koordinasyon tali sa PNP ug City Hall aron matray sa mapanubag ang mga responsable sa putyag nga orchestrated cybercrime attacks sa tibuok burokrasya ug may resulta sa kalibog kagubot ug kabalaka sa mga katawhan laki pusab sa pagpanghinabi sa ni City Information Officer Jade Adiser ug CMO Public Relations Head Arlicia Bulisig aron mapalapad ang koordinasyon tali sa PNP batok sa cybercrime attack sa pagkaroon pa rin ang i-monitor ang sa mga sunahe sa kapulisan ang mga IP address, fake profiles, fake pages na gigamit sa pagpangatake sa mga wala pamailhing mga personahe nga nasa likod sa maong mga pages na pagpalapas o ang paglapas sa Anti-Cybercrime Act. May mong resulta kundi resulta sa pagpapayad sa multa ubos sa undili mo ubos sa 200,000 hantod sa 1 million na sangpit na kantidad na mahimusab nga sinultan ang usap pagkabilanggo sulod sa pipila ka mga bulan o tuig depende sa nahimong paglapas o pagpamatunan ang nag-guilty kini sa iyang salaot. Palitagikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, medyo kapagtulan sa palitaw serbisyo, Magwario.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19, medyo kapagtulan. O garon, sa tong Magnum Travel Advisory, gipahibalo. Gipahibalo ang mga motorista o biyahero nga masinatian hinay nga dagan sa trapiko sa pipila ka bahin sa Diversion Road matod sa DPWH Region 10 nga kinitungod sa ipahigayon nga rehabilitation, reconstruction ug upgrading sa mga nangaguba nga portion sa Cagayan de Oro Coastal Bypass Road tungod nini mapiktuhan ang Upol Bulwa Bus Station Diversion Road gikan sa COL hangtod sa pads diesel sa Barangay Bulwa. Sa susama mapiktuhan ang San Pedro Street nga magsugod sa RJ Cuenca Refrigeration and Air Conditioning hangtod sa Mr. DIY sa Barangay Kauswagan, Cagayan City. Alayon ini, nagpahibanglo sab ang DPWH sa mga driver biyahero nga likayan ang lane grabbing og ingon man ang counter-flowing aron malikayan ang bisan o sa aksidente. Og dili na musamot ang kahuot sa dagan sa trapiko. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang hinduganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chikintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:01 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Nagto si former IBP Misamis Ertel Chapter Presidente and Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma ang mas maayo ang aktwital kong Vice President Sara Duterte kung dunay ebidensya, mato ni Quaresma. Kakinaron makita usab sa katawan nga angayan ang Vice Presidente sa ilang mapagsali.
4: Mas gwapo yun ang acquittal based sa ebidensya. I think I heard Attorney Poa on this. Na-interview siya nga. We will defend the Vice President. We want acquittal based on evidence. Muna ino niya. Wala sa link sa politika. Which I agree. Kay lisod yun kayong i-acquit ni mo kung overwhelming kayong ebidensya. Ano, 15 million worth 30,000, 50,000 na daghang gagutom. Walay ospital, tambal, walay mga eskwilahan. So niya maday bilyones nga gina. Muraga usik-usikan
3: ang pamahayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President and Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Susamang dili klaro ang rason sa pag-withdraw sa kaso ni kanhi Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Manuel Bunuan kini ang pahayag ni Attorney Enrique De La Cruz din sa College of Law sa Baluaga University ang pagpabor sa sandigangan kuna sandigan ng bayan sa motion sa ombudsman nga tang kuna wagtangon si Bunuan isipa ko accused ni Sir Jinko Isada sa kasong plunder kalabot sa anomalya sa flood control project.
5: Tama naman po yung pahayag ni Senator Jinggoy, no? In fact, ito ay sinuportahan ng isang magistrado ng Sandigan Bayan, no? I read the dissenting opinion of Justice General Guito, no? Isa sa mga magistrado ng Sandigan Bayan, at maganda po yung mga sinabi niya na kung bakit siya ay tumututol. Unang-una, nung kinasuhan si Secretary Bunuan ay nagkaroon ng evaluation ang ombudsman ng DOJ at inaral nila ang mga ebidensya at nakita nila merong reasonable certainty of conviction. Sila yung nagtasa o nag-assess. Ngayon, ibig sabihin, nawala ba yun? Nawala ba yung reasonable certainty of conviction? Pangalawa, hindi sinabi doon sa motion at hindi pinaliwanag ng ombudsman. Ano ang tetestiguhan? Ano ang ititestimonya ni Secretary Bunuan? Sa anong kaso gagamitin ang kanyang testimonya?
3: Ang pamahayag ni Attorney Enrique De La Cruz din sa College of Law sa Baluag University. O karon sa tong Magnum News Hunter, PDEA kuna PDEA Region 10 may koordinar sa Bureau of Custom sa kuna pagpakgang sa mga imported illegal drugs sa balita og serbisyo ani si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Nakikita po din ang rapatan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 10 to sa buatan sa Bureau of Customs sa region inialayon sa pagpakganga sa mga posibleng lihok sa mga ga-invest o ga-transact sa gingon nga ga-pa-import o mga chemicals nga mga elemento aron paghimoon kining illegal nga droga or himoong shabu ini ang kining lakang sa nasangpit nga buhatan nga ma-monitor ang mga lihok sa mga private nga mga negosyante o bisan pa man sa mga individual nga gahimo sa maong investment aron nga makakuha o kining chemical gikan sa lain nga nasuda gidisab ang ginasusi sa nasangpit nga buhatan nga kung unsa ang asa ang lugar nga mga gikabutyag nga transaction kagikan na ug mga posibleng informasyon nga makuhaan aron nga posible kining mapatgang pagkangan ug mapaminusan ang mga kasagarang gakaabot dinhi sa atong syudad o sa atong nasud nga mga gikan sa lain nasud nga imported products nga mga elementa nga posib nga pwedeng mahimuan ug mga illegal nga droga sama sa shabu ato sang paminawon si Regional Director na Alex Tablate.
7: If naabay coordination or naay tie-up ang PDEA with Bureau of Customs. Okay, sir. Dili lang actually Bureau of Customs ang atong ka-tie-up. Kauban nato diya ang aviation, ang maritime, among other law enforcement units. Kay almost weekly na ay mga ma-interdict na illegal drugs, particularly dito sa NAIA. From time to time, kaya ako na may MGC, makareceive ko na nga na-recovery ng mga marijuana kush, tagpila ka kilo, na ay mga sabugihapon, gipanago sa mga bagahe. So naatay kuan na ay kanang task group, na ay task group nga apil ang Bureau of Customs. And of course, kabalumantang usually, ang dimension na ako kanina, around mga 80-90% ng drugs, gikan sa gawas, puro imported, mao nang musulod sa Pilipinas. And very crucial ang role ana kanang atong mga nasa port o sa airport.
8: Palo-up.
7: Sir, no, there is a koan, when it comes to illegal drugs, wala tayo documented nga na-confiscate na dito mismo. Pero, naamang ko dito po kanuna yung atong K9 unit. Dito ganina si Rex, siya ay team leader na to, Ana. Maglibot-libot na sila. Naganito report dito sa Balingwan. Gianto na to kay Nay na gisurrender dito nga lighter or sa ka-pouch. And upon inspection, Nay sabo dito nga nakuha. So, maunang ila kuhan ron. And from time to time, kanang atong mga inspections, regular po na. Although, so far, wala pa mampod. Pero historically speaking, natay mga na-confiscate ng mga hydrochloric acid. Ang hydrochloric, that's one of the components sa paghimaw ko. And recently, nakuha to na di ko ang palang to, baligya pa, ka-industrial use man to, pwede sa industrial use.
6: So, matutong nabati, gikan na di regional director, at Alex Tablate sa Bataan sa PDEA Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kamaktulan sa palitaw serbisyo.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Travel Advisory, gipay baloma motorista o biyahidor, konbahero, nga masinatian ang hinay nga dagan sa trapiko sa pipila kabahin sa Diversion Road. Matod sa DPWH Region 10, nga kinitungod sa gipay gayon nga rehabilitation, reconstruction o ga upgrading sa naguba nga portion sa Cagayan de Oro City Coastal Bypass Road. Tungod ini, maapektuhan ang upola Bulwa Bus Station Diversion Road, gikan sa si oil hangtod sa Padza Diesel sa Barangay Bulwa. Sa susama, maapiktuhan usab ang San Pedro Street nga magsugod sa RJ Cuenca Refrigeration and Air Conditioning hangtod sa Mr. DIY sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Alayon ini, nagpahimangno ang DPWH sa mga driver o biyahero nga likayan ang lane grabbing o counterflowing aron na makalikay sa bisan unsang aksidente o dili na mas musamot pa ang kahoot sa trapiko. Naghangyo usab ang DPWH sa pagsabot kalabot diini o nagpasalamat sa kooperasyon sa tanan. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: gentle, and true. And if you already have that person, hold them a little closer tonight. And just like every beautiful song, mga Magno friends, our time together tonight has also come to an end. Thank you, Kaayo, for spending your evening with us here. Some Magnum Songs of the Heart. Salamat to those who listened while nag-drive on the way home. To those who were working a night shift, thank you, my gabi'i. And to those who were lying quietly in bed, headphones on, thinking about someone special. To the couple listening together, especially also sa mga singles enjoying the music. And most especially to everyone who trusted us with a little piece of your heart tonight, thank you, Huro. Thank you for the message, every request, every dedication, every kilig, every hugot, and every story that you shared with us. Remember, the night may be ending, mga Magnum friends, pero ang imong love story continues. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.
1: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 12 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gimutan ni IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre nga mahinungdanon ang sub-judice rule aron magiyahan ang katawhan sa kamaturan. Maton Maestre nga ko nga si Bisan Kinsa na lamang ang magkomento ni ini, posibleng madugangan ang istorya ilabi na sa panahon karon.
4: Isip practicing lawyer, no, example po kaning mga obang abogado, judges, including ang public, no, importante kayo ang sub judice rule para magiyahan, no, ang mga katawhan kung unsa gyud ang insakto nga mga facts na di na dapat nato madunggan sa hukmanan, sulod sa hukmanan. Kay kung magsibag kinsa lang ang magsigig komento ni ini, naa di ang risgo mga madugangan, no, ma-exaggerate or ma-downgrade ang mga facts, no, labi na disputed facts kanang dili pa bitaw gi-accepted or dili pa stipulated nga facts, wala pa na probar. So labi na karon sa atong panahon, no, nga naidakan mga influencers, mga bloggers na maghimo sila sa ilang kaugalingon nga mga
3: ni IBP Misamis Central Chapter Board Member Attorney Robert Maestre. Samtang gipamugos ni Deputy Speaker Paulo Ortega ang adunay problema sa pagdumala sa opisina o trabaho sa mga personahe, liquidation sa pundo o pagsunod sa husto nga proseso sa Department of Education ka DepEd kinihumana sa mga pahayag nila SDO Gina Acosta, Limuel Ortonio o Attorney Michael Poa nga wala sila kasayuran sa paggasto sa confidential fund. Mato ni Ortega, gadako ko na dako ang tulubago na sa Vice Presidente kung ni Vice President Sara Duterte isip nangulo sa mga opisina.
5: Nagiging glaring, no, mas lalo natin nakikita na may problema sila sa pagpapatakbo ng opisina. May problema sila sa pagtrabaho ng personnel nila, may problema sila sa pagliquidate, may problema sila sa pagsunod sa tamang proseso. Kaya tayo lahat nandito ngayon. So, ngayon tatanungin mo, as a leader, as the capacity to lead, as a head of the office, eh matindi yung pananagutan niya. Baka pag time na o maiisip nila na sila na ang umupo sa witness stand, na patawag siguro. Kung sakaling mapatawag at mag-appeal siya dito, pag sumagot rin ng hindi niya rin alam, doon na ako talaga magtataka.
3: Ang pamahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega. O karon sa itong Magnum Night Hunter, lalaki gipuspusan og kahoy sa silingan sa Marat sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter.
3: Yes, Magnum Mencho. Sa itong balikan si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Karabot, ano
6: na? Okay, Mencho. Pagdumlari nung ikabot niya, gusto ka lalaki karon ang ikabot niya sa Maran, gumana nga gipuspusan sa iyahang silingan o kahoy. Ang nasangpit nga incident niya, derapit sa Pindrua Street na Barangay Carmen, ng atong syudad. Uga sa usaka lalaki karon ang sa Maran, kinakaangkon o sumat sa iyang ulong upahin, lakip na sa iyahang dagway. niya sa diyang nakainkwentro sila, sila sa usa ka lalaki sa Dagara. Ibutiag ka nagkalali sa taon kining duha. Anto daga may kuha sa usa ka kahoy ang nasangpit nga suspect daw bipos-pos nga to sa nasangpit nga biktima. Napungan pa sa mga rescue o sa mga naka-responding mga tanod ang nasangpit nga incident eh, doon yung daga nakaw, nakaigbiya sa iyahang o nakabiya sa nasangpit nga area ang maunga suspitado. Muinunda nga nakalugar pagpatawag o pagpatabang ato sa kapulisan ang nasangpit nga biktima. Lakip na diini ang pagkuha o pa-identify sa kinatibukan ng mga identification sa suspitsado. Sa disa kabutiyag gituuhan nga nagpuyo kini sa barangay kauswagan ng atong syudad na huga posible pang mapasakahan sa kaso nga pagpanakita na sangpit nga suspek ka huga pailalamsad sa barangay Lupon na alang sa tukmang disposisyon na. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo, Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. O karon sa itong Magnum Travel Advisory, gipabilo mga motorista o biyahero nga masinatian ang hinay nga dagan sa trapiko sa pipila kabahin sa Diversion Road matod sa DPWH Region 10 nga kinitungod sa gipahigayon nga rehabilitation, reconstruction o ga-upgrading sa naguba nga portion sa Cagayan de Oro City Coastal Bypass Road. Tungod ini, maapektuhan ang Opol Bulwa Bus Station Diversion Road gikan sa Sea Oil hangtod sa PADS Diesel sa Baray Bulwa ning syudad. Sa susamang maapektuhan usab ang San Pedro Street nga magsugod sa RJ Cuenca Refrigeration and Coordination nga hangtod sa Mr. DIY sa Baray Kauswagan Cagayan de Oro City. Alayon ini, nagpahimang noon DPWH sa mga driver o biyahero nga likayan ang lane grabbing o counterflowing aron makalikay sa bisan unsang aksidente o dili na mas musamot pa ang kahuot sa trapiko. Nang hinaot usab ang DPWH sa pagasabot kalabot niini o nagpasalamat sa kooperasyon sa tanan. Mga higalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship,
1: Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni May Coriano, Corporate Communication Officer sa NGCP Mindanao. Nga sa rason nga gidika ang yellow alert sa Mindanao, green, tungod sa pagsaka sa demand o nag-ubos nga supply. Mato ni Coriano, nga talwala pa man ini, dili usaba automatiko nga dunay masinati ang mga power outages.
3: So every time nga magka-problema, the coordinate din na sa amo. Munang makabalo magyud may real-time pag mawala na ang isa ka generating unit. The moment na mawala na siya, mabalaan, din na siya na mo. So muna siya, ang problema lang, however, is kay tungod, nagsaka po ng ato ang demand, unya nag-ubos ang atong supply, muto nga, nag-issue ta o ganing yellow alert, no? Ang pasabutan ng yellow alerts, dili siya pasabot nga automatic na natin ma-experience ng mga pagkapalong or mga power out. Pasabot lang ana nga mura ba siya og pahibalo sa katauhan.
2: Ang pamahayag ni May Coriano, Corporate Communication Officer sa NGCP Mindanao. Samtang gi-question ni Gabriela Partiles Cruzmana Sara Ilago, ang Office of the Vice President sa gihimong deliberasyon sa House of Representatives sa sugyot nga 2027 budget sa buhatan, gitubag usab kini ni OVP Director Rosalina Sanchez nga dunay 56 million pesos nga total travel budget ang OVP sa tuig 2025 og 12.9 million pesos ang nagasto sa foreign travel samtang 32.5 million usab ang napaingon sa local travel.
4: Travel expenses, 51 million pesos ang proposal for the next year. Magkano ho na ho ang nagastos for 2025 and 2026 today? Kung magkano ho dito yung nakalaan para sa attendance sa mga ceremonial at executive functions?
5: Mr. Chair, the total budget for 2025 is 56 million pesos. Out of that, we have spent 12.9 million pesos for foreign travel and 32.5 million pesos for local travel. All the amounts mentioned earlier cover not the travel expenses of all OVP personnel as well as some expenses of the security personnel.
2: Ang pamahayag ni Gabriela Partiles Congressmana Sara Ilago og OVP Director Rosalina Sanchez. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nanginaw si City Mayor Lando Clarixui sa katawan nga maghayusa o magsinabtanay. Ilabi na sa tanahang mga kalihukan na ipigayon sa syudad. Matod sa mayor, na diliin na magmalampuso ng maong kalihukan kung walay panaghiusa.
4: Sa tanang mga kalihukan, sa tanang mga kasaulugan, mapasko man, kapistahan man, maunsa man galing, unsa yung mga programa, kalihukan sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan, ang ako lang kanunay pagpasabutok hangyo nga kinahanglan atong padayonon ang panaghiusa o pagkinabangay kay kining maong kasaulugan nga giandam sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan, dili man para sa mga empleyado sa gobyerno, kundili para sa atong mga kaigsuunan. Kung dili ni magmalampuson kung walay panaghiusa o pagtinabangay o pagsinabtanay.
3: Ang pamahayag ni City Mayor Lando Clarixui samtang nagtuo si DepEDA Undersecretary Malcolm Garma nga doon na dakong papila gihapon ang social media sa modernong pamaagi sa edukasyon sa mga estudyante labi na panahon sa katalagman. Matod ni Garma nga mas maayong paliguno na lang ang regulasyon sa paggamit ni ini kung itandi sa pagpahamtang o pagban batok sa social media.
5: I think the question would be more of banning versus regulation. So, sa perspektibo po ng edukasyon, baka ho hindi din tama na total ban tayo because we also leverage on technology, as mentioned. We also leverage on information, no? As a source of learning, no? Lalong-lalo na po that hindi po buong taon or buong school year ay nasa school ang mga bata. Marami hong pagkakataon, lalo na ho sa panahon ng kalamidad, wala hong pasok, suspended ang klase. We also rely on technology.
3: Ang pamahayag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: May bunta ang kaninyong mga suking tigpaminaw ni Maong Istasyon, kini si Father June Ribayla, usa ka pari sa Society of the Divine Word or SVD, mupaambit ni ining hamubong pamalandong. Mga kaigsunan ko ni Kristo, si Jesus nag-ingon, pagbantay kay wala ka mo masayod kanun sa amo abot ang inyong Ginoo. Mausad ang kinabuhi ni Santa Monica, dugay siyang nag-ampo, naghulat, o nagpailog. Ilabi na alang sa iyang anak na si Agustin. Wala siya makita dayon sa tubag sa iyang mga pag-ampo, pero wala siya mihunong sa pagsalig sa Ginoo. Usahay kita sad ka po yun na maghulat. Mag-ingon ta, Lord, kanus aman. Pero ang mensahe sa Ebanghelyo karon ayaw pagkatulog sa imong pagtuo, padayon sa pagkamatinud-anon, bisan wala pa nimo makita ang resulta. Si Santa Monica nagtudlo kanato ngang tinuod nga pagtuo dili lang maghulat sa milagro, magpabilin nga matinud-anon samtang naghulat. Busa mga kaigsoon ko ni Kristo, dili kita kapuyon sa pag-ampo, kay usahay ang tubag sa Ginoo dugay, pero dili gayud sayo ang timing.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why we're there. We know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban na mo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators og niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan og usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalamayong adlaw ning adlaw nga Webes. Pitsa 3 may galang bulan magigsoon sa Agua, September 2026. Dali aday sa panahon ba? Ala sa tanan nato mga nanikisikay. May buntag sa tanan diag, welcome kita ning atong programa, Buntag na Pilipinas. Sa ato mga igala mo nato na pinamagala tunas mga lagyong dapit. Alamayong buntag sa inyong tanan. Welcome ta din may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. Sa ato mo na mga higala na to, labi na sa abroad. Kumusta man itong abroad? Dagan na kwarta mga abroad. Kaya happy na December. Grabing tigom sa abroad. Bas lami kayo kung nga abroad. Magkauli kag December ba? Oh, pero kanag December, ting uli yun na. Ting biyahe. Ah, dahan kayo yung mga pagabot ni mas Manila. Ah, to ah. Kaya ito tag-connecting flight ka diritso. Pagabot Manila, kung diritso ka flight palagindingan. Diba? Pero pagabot ni mag Manila, suroy-suroy pa ka. Sabi suroy-suroy nga. Ang NCR karon mga igsoon, grabe naman kayo mga igala. Diba? Lubog-lubog naman sila sa baha. O sama pa manin mo ang suri-suri. Diba? Grabe naman tubig mga igala dito. Lahom kayo. Naunsa naman yung magigala ang Luzon eh. Ah, naunsa naman yung Luzon. Wala naman na mao ang Luzon karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagatuban mga igala karon. Ito mga kaila diha. Ito mga amigo. Grabe daw kayo. Labi na ito nang nabuhi. Actually mga igala, din sa ito sa Mindanao. Daghan yung kay mga ta nangadto dito sa Manila. Di ba? Kaya gusto gin nila. Ato sila dito may gala sa Batangas. Dito sila magigsoon sa nagadaya lugar nga bahay magigsoon di mismo sa Metro Manila. Di ba? Kaya nanginabuhi. Na siyempre, nanginabuhi. Isap to sila dito magigsoon. Dili mo mga profesional. Di ba? Nga, nanginabuhi lang ko nga pinubre. Oo, pinubre. We, mga drive-drive mga pidikab. Drive-drive mga igsoon. Mga unsa pa na diyang angay driban. Ang problema karon ka dili makaluslaw sa mga igala. Why delivery? Di ba? Na delivery boy, why deliver? Ganun ko ba silan? Naluoy kay tao niya karon ng mga kuan, mga motor, gamotor. Di ba? Labi na ka mga ka pamasayro, na po uban may galaw ng mga po delivery, tuloy kayo, pas mo. Di ba? Pas mo to sila karon. Saan niyo mag-deliver sa loob mga tubig? Ah, ang mga tao tuod, mas dindot unta kay ang mga tao na rasbalay, stay at home permanente, dili makatrabaho. Di man makagawa, so sige lang magalag order. Ako sa'yo mag-deliver. Di ba? Useless ka pa rin order kayo sa'yo mag-deliver. May galang alawang kay mga tubig.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pastilan, doon ang tapang mga langit. Maunang pait, paspanyawan. Dito maglangay, may galang sa ito maragupan sa nangapura makarabuta. Kabuntag na Pilipinas, amag tanagong uluan sa mga balita-balita lokal. Uluan sa balitang lokal, Dolly, doon ako na ipanawagan sa mga trabante. Ang voluntaryong magsuot kinog face mask. Easy protection batok, may galahis, karong mga parauna. Samtang City Hall, nagpahimang noosan magigsoon nga magsuot tag face mask. Samtang sa doon mga balita tang lokal, usa ka balay na ugdaw das poblasyon 3, Salay, Misamis, Oriental, Human, may gala masunog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang doon mga balita tang may gala balita, balita, dugang balita, balitang lokal, Cagayan de Oro City, Mayor Orlando Clarixoy, gibutiyag may gala nga gihulipan una magigsoon si Engineer Oclaret. Para kuno matagaan mga igala og kaygayonan ng uban pa mga igsoon nga mga departamento, department head nga maka-perform og mapakita mga igsoon ang ilang abilidad.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tagsa bitaw nga kuran sa budang uban, tagaan sa dag chance mga igala og maayo basig maayo ilang mga pamalano. Samtang sa to mga balitang nasyonal, Attorney Claire Castro Dili ko no magingson mo pasabot may galang wag pumasok na lang kayo dahil traffic gibatikos na po niya pamahayag amot aton ni Claire Castro kada naman lang ni Mangala adlaw batikoson niya pamahayag human naging akong libre ang Inlex Islex moingon magingson nga bat pa kayo pumapasok doon bat pa kayo tumatrabaho na traffic di ba ipagpaliban muna way klaro gyapon magingson
1: Magnum buntag na
2: gibatikos pagayo magingson si Ate Claire. Ba, masyad, may gala, may mga insya, ba't pa kayo papasok? I-traffic na nga, ipapasok pa kayo. Pandamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Santa ang gigon sa magkikisuron karon ng mga patayang lawa sa Nepal na karon gi undergo may gala sa DNA testing para maila tungod may gala kay di na may gala maila ang mga kinibang patay sa maong nasod. Santa sa itong mga balita-balita sports. Gigon sa may gala karon nga bol-bol. May pirma kontrata o manakita may gala nga si Taco Paul may pirma kontrata. Ah, si Bulbul saan pirma sa tiyang kontrata.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bawad na kong ulawan sa mga balita. Karabutakan sa rakabas ng buna makarabutakan buntag na Pilipinas. Dito sa tamagala ni Magnum Hunter, Lani Delgado. Mga na kong ulawan mga balita sa takaroon. Sa balita og servisya na si Magnum Hunter, Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, mga personal, itong mga top stories ni Buntaga karon ng pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Dito karon sa itong Magnum National kay House Appropriation Committee Vice Chair Jose Alvarez Kumpiansa nga dili siya maglisod nga dipinsaan ang proposed budget sa OVP para sa tuig 2027. Besad na kay personal nga pagtambong ni Vice President Sara Lutanza sa plenary deliberation, kabut ka nga wala pa'y kasiguruhan. Apan OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, gingong posibleng mo ay subling mo presentar sa Vice Presidente tungod kay kini usab ang undersecretary level. Desa sa itong Magnum International, kay 22 ka mga tao patay, human madisgrasyang usa ka di pasayro ang ba sa peninsula sa Egypt. Report na kay Islamic Revolutionary Guard Corps nagbahad ug mas grabe nga pag-atake sa mga airbase sa Amerika nga anaa sa Gulf region. Report na kay sa tong Magnum Business Magnum First Aid kay controversial nga paghayaga sa BSP nga susamang gibasol ang pagkagastador o hambugiros na Pinoy gisaway sa pipila ka grupo. Dari sa takay pagsaka sa presyo sa LPG karong bulan na i-Oktaba una. Pero sa tasot Magnum Sports, Magnum First Seed, kay Gilas Pilipinas forward Carla Tamayo, kung gikabutan nga upat hangtod sa unom kasimana tungko na makasalmot sa dula tungod sa injury. Mao na Magnum First Seed ato mga nagunang balita karon nga ngay pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ilo pati magkalar Magnum Landi Delgado, lagway sa Tasgawas, Magnum Kia, Binyanusa. Condition magas Magnum Kia, ganun ay. Tag-duty, tag-alas 3:30 sa Kadlawon. Condition gayo. Lahi na gining inspired to eh. Ah, inspired. Okay. Sabi kayo, tagsayo kayo. Sista to report, Magnum Hunter 23 sa Manitaw Servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, sa Magnum Appreciate, no? Alas, doon ito ang pagulagway sa kong sa panahon karong abuntaga. Wala kayong kabalakaan. Kaya ganyan manalapin kita po na kasnete sa mga pagtatality. O di ba ka po mga sinyalis po nga posibleng nga maulan. Ganyan man, kung itong hangarot itong kawalangan ini nga orasa, medyo may nasa pantayan gid po yung mga bituon nga nagasilak-silak. O kung isa po itong, itong sitwasyon sa palibot na binahas sa mga dalan, nga itong nagyan, particularly sa Maya Lapasan area, diri sa Maya Simrecto sa Osmeña, o diri karon sa Maya Agora area, medyo may nga pa o pipila pa lamang po yung mga sakinan at nabantayan nga gadagan karong nga mga orasa. At itong ang pagulagway sa konsepanawan ng sitwasyon sa palibot, ikan disokasyon sa Maya Agora area ning atong asyudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 123 Kia Binenosa, sumalita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat man yung Battle Report, Magnum Hunter Kia, Manilusan, dinis ito sa pag-asa. Tante nga itong pag-asa na ito. Ah, para may gala ma... Liili na ito, may gala itong lokal nga buhataan sa pag-asa. Alas 4:13, mga mananay, mga tatay. Mga lulo, mga lula, labi na sa itong mga... Nakakaroon sa mga tagsa-tagsa ka panimalaay. Ala, kamas na ito, kay buntag na, wadwad ta, kay buntag na, pag-asa sa ta. sariliyon may gala nga itong pag-asa. Putati kayo nila, may na may gala sa itong kinibang dagan sa panahon. Dili sa taas ng Magro Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Dabi ka sa linya, Christian Emmanuel. Good morning.
4: Ayon din pag siya, bisag sa tumasok yung tagpaminaw. As of alas 3 sa buntag ang atong dimonitor nga Tropical Storm Pilandok basta sa atong tanan niya available na datos ang iyang lokasyon sa 1,030 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Napadayon kini og lihok paingon amihan ang kasadpan sa 20 kilometers per hour na tulin. Kini adunay kinatas ang padayon na kusog sa hangin na umabot ang 75 kilometers per hour duol sa sentro ug mga pabuyog sa hangin na umabot hangtod 90 kilometers per hour. Samtang si Tropical Storm Saldel, formerly Opong, base sa katong tanan na available nga datos, ang iyang lokasyon ay nasa 460 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. Nagpadayon kini og lihok paingon amihanang kasadpan sa 15 kilometers per hour nga tulin. Kini adunay kinatas ang padayon ng kusog sa hangin nga 75 kilometers per hour duol sa sentro ug mga pag-uyog sa hangin nga maabot hangtod 90 kilometers per hour. Para sa atong latest weather forecast karong buntag, ang tibuok tapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ng tanda sa mapanganurong na kalangitan, inubanan sa patak-patak mapagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagdihili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Ngayon na sa kasarangan ng hangin ang magagigan sa habagatan ng ito na sa habagatan kasagpan na direksyon o kang kadagatan ng pasay na ito sa kasarangan ng pagpalod. Atong temperatura posibleng nagre-range ng 24 to 36 degrees Celsius. Atong adlaw ay musubang ng alas 5.33 sa buntag. Atong adlaw ay musalok ng 5.50 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4.16 sa buntag. Gikan sa buhat ng sa pag-asa di Westie, Mulugan, El Salvador City. Ito si Christian Emmanuel Dagang.
2: Salamat, Christian Emmanuel. Pag-asa with...
1: Magnum Weather Alert.
2: Mato magalang itong pag-asa, pinagi ni Christian Emmanuel. Hala itong oras siya, alas 4.16 na. Una-untas tas Magnum Key Abilianusa. Kaya maton pa na ako na ilimang kabuo ka nagpatsisyon, nagsuyop. Maton pa may galang na nabulabog mga isoon, human may galang sa drug by mass operation. Wala sa doon tayo gibulabog, ipasagdan sa unta ninyo. Inyo tagi pasagdan. kay sayang ang gasto. Mahal naman ni magasto ro magading sa bugaron, mahal kayo. Unya di dito makasuyop ug human kay gimulambog ta. Pandamay. Biyado sa i-check Magnum Hunter 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nabulabog mo ito pa ang nagiging nga pagbat sesyon. Ini nga lima ka mga lalaki human kini nga napigayon nag-jog by sa presyon sa itong mga operatiba. Gikan si Priyami Samis Oriental diha sa Maya Block 14, Lot 4, Quezon Loop, Pag-ibig City Subdivision, Barangay Ipunan, ning atong syudad. Giingon nga ato sa presyon sa itong mga operatiba na aresto. Kini nga lima ka mga suspect nga sila si alias Luloy, 37 anyos, nga taga Barangay Lapasan, alias Patching, 39 anyos, babae nga residente sa Barangay Lapasan, alias Dreb, 29 anyos, nga taga Barangay Ipunan, alias Aisa, 19, nga taga Barangay Lapasan, nag si alias Coco, 44 anyos, nga taga Tarisayan, Misamisa Oriental. Giingon nga to sa mga operasyon na nakuha matutpakin ng lima ka mga suspek, o lima ka sa siya sa gitawang illegal nga droga, kung nga din kinidunay gibugaton, nga 7 grams dunay estimated drug price na 47,600 pesos. Sige pa nakuha gikan sa mga operasyon ang aduha ka mga smartphone, doon ka mga keypad phone o mga managlahing nga klase sa gitawang mga nga gigamit matpa sa mga suspect ito sa paygayon nila o pag-patsasyon o gilakip na ng 500 pesos nga bypass money gigamit sa mga operatiba at sa operasyon. Sa tangkiling alima sa mga suspect, gitakdang mag-atubang sa kasong paglapas sa mga baraod kuna sa baraod ng Republic Act 9165, particular na Section 5, Section 6, Section 7, Section 11, Section 12, o Section 15, giniiring ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 tuning po na balog na kining alima ka mga suspect o gagitakdang iter-over na nga to sa korte alang sa tukmang diskusyon. Bertagigan sa PDEA, Misamisa Oriental. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23, Kia Abilianusa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magdo Hunter kay amin niyo sa data report di Magdo Hunter ang Alisado kay matod pa may gala 286 ka wanted person na aristo may gala sa PNP Terrace. Standby Magdo News Center Magdo Lani Delgado. Duwato sa nato nakarunod taon may gala sa Magdo Lani Delgado ang garbo sa kalaanan kanituan Cagayan de Oro City. Ah, matod pa niya nga bisag unsa sir maugid gid magkuan akong kasing-kasing dito na gid ko sa akong paborito kayo nga butaran. Grabe gid sa Magdumlani yo. Di gid ma kwan, di gid matod pa malangkat ang iya mismong kasing-kasing. Di gid malangkat. Saan ma Magdumlani dinhi sa tani Magdum Hunter 20. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Maabot sa 286 ka mga individual ang mapas na karoon sa bilangguan. Human matod pa ka nagbibang sa mga naglahi ng mga kaso nga sila ipang aresto sa mga personal sa PNP Region 10 tungkol kasi lagi konsidera ng mga wanted person din sa ito sa Northern Mindanao. Ang nahisitan matod pa ang accomplishment sa itong PNP Region 10 alang kini lamang sa bulan sa Agosto gikan sa pizza 1 hangtod sa pizza 31 ni ini nga tuiga diin na sa maunga ihap si Tinda Edo sa niini ang gikonsidera nga most wanted person kung MWP o ang uban na ini katong 214 na habilin wala sa ang gikonsidera po ng mga other wanted person tungod na kini sila po magduma person kaya mas sa nakahimo na o mas sa lasay lugar na sa laon kung itandi na ito pong mga gikonsidera ang mga most wanted person so kining nahisit ang mga individual kining 286 na dakwan sa gipahigayon na intensified intelligence driven operation sa pagpangulo ni Regional Director Secretary General Nestor Babagay Jr. Giingon nga ang 72 sa mga MWPs na aresto tungod kay kini sila magdumapasin na nakadawatay ito mga otoridad o mga impormasyon o tungod kay gipaligon po nila ang ilang koordinasyon nga doon sa publiko. Giingon nga sa 72 ka mga most wanted person na pulo nini ang declassify na regional level ng mga top wanted person samtang aduna sa 36 ka mga provincial or city level ng mga wanted person o 26 ini ang mga municipal level ng wanted person. Iingon nga ang provincias Bukidnon ang aduna pinakataas magdumapasido nga nadakpan ng mga nalambigit sa nagkadaiyang mga krimen din 84 nini nagikan sa may Bukidnon samtang isundan sa kini sa lalawigan sa Misamis Oriental din 49 ang ilahang nadakpan din sa Dakpan sa Kagindoro 44 Misamis Occidental 41 ang Iligan City 37 sa Lana del Norte 27 o gaupat usab ang naaresto dito sa probinsya sa Camiguin. Mato ni Police Brigadier General Babagay nga ang pag-serve sa mga standing warrants giya siguro nila na napatuman yun po kung unsa ang nasa balaod o gano'n naging proper nga coordination nila pong mga operation o gagiya paniguro sa ini nga i-maximize nila ang mga intelligence resources o gapaligunan pa ang coordination aron nga madakpan po ng uban pa ang mga at-large ng mga panahuna sila pong mga nangahimo nga sa laod. Isa ilan na kininahisit ang mga wanted person magdumapasit nagatubang ni sila sa kaso nga pagpanlugos pagpatay, frustrated nga pagpatay, carnapping, doon na po'y uban, nga nalambigit po naman sa pagkapayo sa illegal nga droga, nga balik-balik na po'y magdumapasin, may inundan niya, kinisila, doon na po'y mga warrant of arrest, ang uban na sa mini, nagahimo no, sa pagpandapat, sa ila po din po ng mga kapikas, o ila mga kaipon, samtang ang uban po, nagahimo po na sa pagpangawat, samtang ang uban po'y magdumapasin, no, like, lain po nga krimen ang ilahang nga nakumit, nagikinanglan po na magdumapasin nga mga pahamtangan yun po sila sa silot, silang nahimo nga sa laon. Mga ito na hipos nga balita gikan sa PNP Region 10, Kinis Magdumo 120, Angie Alzado, sa Balita og Serbisyo, Bob Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdumo Hunter, Angie Alzado, alas 4.23. Ala sa tanan na ito, may galang nagamonitor sa atong programa karon si Ma'am Corazon Tipani. Ma'am Corazon, kamusta man ang unahan sa gura? Unahan sa gura daw yapon ni. May buntag niya, ah, Ma'am Corazon Tipani. May buntag niya po niya, ma'am. May buntag sa itong amigo na kung ahilig kayo sa kinibang rock and roll. Ah, Pirayos Villami, mo ay pinakahilig kayo sa rock and roll. Iyang paborito kayo si Juan Rikim, iyang BFF. Siyang mupakyaw siya sa baboy ng bakti niya. May mupalit. Sige, may buntag niya itong higala na to. Hilig kay rock and roll. Kanta magigson siya. Awit nga. Built the city to rock and roll.
1: Magnum.
2: Grabe na amigo rin.
1: Pilipinas.
2: Ay yan eh. Pahawi ng gitara. Kaya pahawi rin yung gitara. Basta kay mga bugto-bugto lagi na. Basta magkahawi ng gitara. Bugto-bugto. Ha? Makahawi na gitara, basta kayo, wa may jam atong pista. Imbis ko tuwa ta, may pusa ni, wa may pusa jam sa pista, mingaw man. Wa ni. Basing nahilig yapo ni sa, kuan, nahilig na bisis pamista ba. Wa makatukar, bisis man, wa nakatukar. Bis magtukar, wa may tukar. Ay, naun siya di ay. Niadto raman tong tukar atong last two days ago. Ah, katong One Pop Session. Biyahiro ba? Biyahiro. Ito na itong tukar ato. Taon-taon naman ito. One Pop. Biyahiro. Tirada gyapon.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
2: Sige ha. Sa tanan ito mga musikiro. Dines Kagayan de Oro. Wala sige. Mayong buntag sa tanan mga musikiro na ito mga higala diha. Kumbate gyapon ta. Wadwad gyapon ta. Way

0: Di ba? Kung maanad ka si kape na may uban nga dihilig mga pe. Di ba? Na dihilig pa ang uban po mga zone. May isang natas 41, 42 kang heat index. Untun na ko. Sige isang pangapi. No? Klase-klase ang ibilidad sa kinabuhi sa kape. Kay naay ato mga higala na yung mga tao nga bisag init kayo heat index 42, 41 utun dako, dako kay singot kay nangapi pag yun init kay panahon nangapi pag yun binib sa kuhan yung mga inani nga tao da
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nako yung amigo nga mekaniko de Ascarmen puriya buyag gina nga mekaniko sa Carmen kay utun dako lagi sus buntag sa iyo pa inani magkapi na kadlaon kapi na pagabuton niya sa mga alas 7 kapi na sab alas 9 kapi na sab alas 12 kapi na sab alas 5 kapi na sab sa dili pa matulog sa alas 8 alas 9 magkapi na sab. Grabe, yan ang tirada ng tao lagi. Kaan na kamulog, ayos motor ba? Kamulog change oil. Ipatong niyang baso niya sa kuano, baso niya sa bangko. Yang gikuran, patong niya kape. Puno ang kape, gaso-aso lagi. Paano sa oras? Matay, tawahan na no? Oras ako no, alauna dos. Pero, ah, nangapi. While ka change oil og motor, nangapi. Lain-lain tawag yun og abilidad. Napayuban ka dalawang dako ragid mga pe. Napayuban mga igala nga digid ka pangapi. Ikaw, anong kwentong kape ninyo? Wala? Awa mo'y kwento sa kape? Ah, good job nilo. Says buntag. Dagko kayong baso.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kuya, lagi. Basta kay mabatasan na ganin mo nga magsigi kang pangapi, mga pe, yung ka mga igala. No, bisan pag unsa pa nakainit ang panahon. Dagko kay singot na ganyo. Sus, gabi kay singot. Ay, dagko ka sa singot. Ay, ko, boss. Grabe, utod ako, kape mo siya, dili mo himutang o di mo kapigod. Muna mag, mga kape mo, ragyan po niya akong sigarilyo. No, kani sigarilyo, pag ma-use good ka sigarilyo, kadaliyok sigarilyo ka, liyok sigarilyo. Pero ang ako kadaliyok kape. Ah, liyok kape. So, mamalaman akong tika-tika, basta may kape. Kwa na ginaan mo. Imo naging na-habit na ginaan sige ka pangapi. Kapi sa galauna doso, itiyan nga, nangapi pa ko ginaan alas 11. Wa pa ko ni kaon, alas 11, kape, kaon na ko pa niyon to, pag kumang pa nito, alauna, imidya, kape na sab. Sana sa din nga kinabuhi, may galaw. Kung nagitawag, may galaw nga kape is life.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O, nang kinabuhi, may galaw sa kape. Di ba? Mo nang iingon, mga igsoon nga kape is life yun. Si Joseph Asinaso, may buntag ko noodias, agong. Uy, Joseph. Grabe, kinis, Joseph na yun, oh. May buntag diyan ni Joseph Asinas. Dias Agong, no? Kumusta man taga-Agong? Sus, nindot na maging Agong kay ang Agong paingon dito sa Kinibang. Agong, pasubida kag Banglay, Lagunglong, Misamis Oriental, paagi ka dito sa Kinibang Manaol, dahil sa Kauswagan. Patsada na kandalang kay Siminto. Sus, lami kaya palupad-lupad ang motorsiklo eh. Ah, palupad-lupad ba? Dias Kasagingan. Kaya ginoong ko pastilan. Nindot kay dalan sugod kas kabulakan padulong ka pasubida ka dito sa Banglay Lagunglong Misamis Oriental or panaw ka dito sa Manaol padto ka Kauswagan ay sos patsada kay dalan diya Josep masaya lang kumpiyansa da sip masig na iga pangatang sip nga nagsuot og puti kasi nina
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Dugang report sa ta LGU mimog na gunog medical outreach program. Di ang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Iuyunan sa 21st City Council sa dakbayan sa Kagandiro ang usa ka proposal ordinance sa kalabot sa pagtugot o pagmugna og mga community medical outreach programa alang sa mga benepisyaryo alang sa katawhan dinhi sa tuang syudad. Kinihuman sa giproposal sa plenary ang ordinansa 2026-386 sa paghisgot mahitungod pa sa Memorandum of Agreement kon MOA tali ni City Mayor Orlando Clarix Uy ug sa Botan sa Northern Mindanao Medical Center kon NMMC sa nasangpit nga presentation uban ni Medical Center Chief Dr. Alvin Quinion nga makaber ang pag-establish sa collaborative partnership alo aron sa pag-implementar sa Community Medical Outreach Program dinhi sa tung syudad kini sa nasangpit nga tumong nga maka-provide og healthcare services sa mga senior citizen, ng mga residente, labi na sa mga nanginahanglan sa serbisyong panlawas sa layo nga area sa barangay dini sa atong syudad. Balita gikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kaya sa lahat ng battery board, Magnum Mencho Kabaktulan, way best na bakaron. Agoy, Ginoo. Agoy! Nahuman lagi yung Agosto ba? Nahuman!

0: Nagyong Agosto mga igsoon. Managingon nga kani kinatapos ng Agosto. Ah, natapos na ginag Agosto. Salamat sa Papa Jesus kaya nahuman na gid nga malinaw ng Agosto. So karon nita Septembre, Bernes pagidugma, okay, kanipatsada.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pagkapatsad ang kinabuhi kini. Ba, patsada ang kinabuhi kay Wibis, Wibis karon. Ada kay Wibis. Ugma, tinglupad na sad sa mga wakwak. Amot nga nung maingon man sila nga Bernes, tinglupad na kuno sa wakwak. Amot tinuod yung ka nga na wakwak. Kamotan o nyo, nakakita ng gid mong wakwak. Kaya maingon man sila nga sir. Ang Bernes ting lupad gina sir, ting tiaw ginang Bernes ting wakwak. Na, di na ko magkwinto og mga kwintong wakwak dili sa kanginan kay di na magatuo ang uban sa mga kwintong wakwak. Tinood, ang mga tao manggod may gala na magoy mo tuo sa ingon di ingon nato ang uban po na apoy mo tuo. No, but majority na siguro karo mga panahon na di nagatuo sa mga di ingon nato. No, may ano eh. Kita lang ka maistorya kag di ingon nato. Eh, guni-guni lang ni muna kasi sir, pasmo-pasmo ka, di kagkaon, mauna nga pasmo ka.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Mukwento ka magigsoon sa mga di ingon nato. Ah. Ignore na lang ka nga ayos, mga lagi na lagi, istorya na sa lagi sa hangin. Diba? So, di na kay gato ang mga tao karon sa di ingon nato. Diba? Kay talagsa naman po nakaroon kayo mga sukit yung gobinaw. Mga tao mga karon, mayroon, ah, tungkol na sige din magdula o Roblox. Diba? Oh, sige na, tungod na sa sige mo dula og Roblox mo nang inana ka. Mayong buntang neto Sniper Larry Mercado. Matod pa paniud to kuno luto ng karding kanding. Kuy ginugo kalami bagay da Sniper Larry Mercado. May buntang sa tong abtik kay natong Sniper Larry Mercado di Asbalingwan. Abtik ra bagay gain eh. Kumusta man tong giguyo diha nga bard sa kuan? Bard da mismo sa kinibang Port of Balingwan Sniper Larry. Giguyod kay pagpangan dito sa tunga-tunga sa kadagatan. Unang kuyaw kay no, mapalong ba? Koy, ginoo ko basta na ito tag Cebu? Sus, kulba ka di mo biyahe ta mga gala sa kuan, di sa laod. Tanaw na ako siguro mga oras to, mga alas alauna, laon, alas 12 kapin. Pag di anas tunga-tunga ng barko ang asakyan mo, mura mag-aksyog kalunod. Mutakilid mo niya, dugay kay bumalik. Ang uban hagok man ko mga kauban ni ako raman siguro yung matad re niya hangin kayo bugnaw kayo hangin niya kusog ang hangin dagok kayong balod kita dili ay anad in house barko sos ginoo ko warang itag lusyapan may gala malunod magani si bako lang ang itong isakyan karo na pagtanaw ni mo sa cellphone why signal o mga diagad mga gikan magbiyahe gikan din sa Atos Cagayan de Oro ato magyala sa Cebu pagtanaw ganagos uras gyud kamatatag mga alas 12 kapin alapit na alauna. Barko ba? Sus ginoo ko malusyapan tang sa maning nga barko nga di man mutakilid dugay kay bumaos. Ano ko kulpaan ang gamay ko nga barko kon. Di ta magsabaon siya nga barko basta kay gamay nga barko. Biag Cebu. Mayon sila nga gamay lagi pero yayay man sab. Yayay lagi pagabot dito sa tunga na ang alas 12 kape napit na launa. Ano dugay kayo bumalik ba? Dugay mo bounce. Sus man kulba og na pagtakilid bitaw og nay malurus dito sa ubos bitaw nga karga. Di out balance na. Lusyapan man tamay gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Kaya
0: yung magbiyahe mga kalat na kuan bitaw na mag-adto ta sa ubang lugar. Kulba-kulbaan ta mga first time mo sa kaiba. So, signal, wa diha. Wa signal cellphone. Sao ni magpanawag risyo ani. Pero kaloyas, ginoo ba yasa? Buhay biyag itugot. Inoon na na may mga life jacket. Daghang kay life jacket na skilid. Gakos-gakos na lang ka na ang life jacket. Lamo-lamo kag unlan-unlan og life jacket. Pero wa na, lusyapan na dito.
1: Magnum, buntag na.
0: Ay, naku, ginoo ko mo mga experience na to sa mga biyahe-biyahe, makulbaan sa tamay gala. Yapon at least, pasalamat sa ginoo og Yapon, ibuhi Yapon tahang to karong panahon na. Dito sa tani Magdumantar, kiyag Magdumantar, Angie Alzado, natos Magdumantar, Angie Alzado, kay Mailep Convoy, gipahunong may gala sa checkpoint, magkaig sumos militar. Matod pa, malinaong, napabalik na kuno may gala sa London Lizor, kay wama mo ko'y coordination mo. Giharang may gala, kay wama may proper coordination. Pero, wama may problema may gala, kay sinabtanay lang ta. No, sa itong mga kaigsunan na ito, mga imailip, kuha lang ta. Sinabtanay lang. Wala mga problema sa gobyerno. Basta sinabtanay lang ta. Hindi lang ta mag-away, no? Kay, na naman yun. Labi na karoon mga kaigsunan kay medyo sab gubot-gubot sab dito karoon may sa ilang aktuan. Diba? Aksyon sa sila kabalakay, no? Ang ato mga polis, ikaw naman po mga kaigsunan nag harang lang sa ila. Wa man po'y gubot, tinoon. Gitawagan may gala ang ilang dako sa imailip. Ayaw pa, pero wala yung proper coordination na gisbad. Siyempre, kamo sa polis o sundalo maniguro po sila kay siyempre. Palusot na ito ni asa ba ni Padulong? Di ba? O, adlog sa... Ay, medyo naapoy ka kuya po at bangigala. Bitik sa natumag naman 20, nakabalik na sila. Mayo, mabalik ka malinaon. Huwag nahitabok ang isyon ni Mayo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Guys, mga mapasin na ihupay karon sa tunga kapulisan ang kabalaka sa tubo mga kaitunan ko din sa Northern Mindanao. Tumulagin sa kagahapong adlaw ang report mga mapasin na nagresulta in town po sa kaning sa Gunlian po sa ato po ng mga kaitunan po na ilagina din sa Maya na Northern Norte. Nunos ini po nga presensya na gina ko sa mga MILS na nag kuwan po mga mapasin na nagresulta po sa kagahapong adlaw sa taas sa ayong traffic. Nga daghan ang nagbagot-bot, ang daghan ang nawalaka, kaya di lagi po sila makaabot sa lang destinasyon nga dali po magdumapas. Itungod lagi kaya di naman ko yung naharang nga MIL at convoy. Kagahapong adlaw, daghan di kayo magdumapas nga ang dugay nga nakalusot sa checkpoint ng uban. Sa iyo panigitan sila mga pinayanan, kaya lagi na sa iyo mga lakaw. Pero wala dahil po sila nakaabot sa lang destinasyon, kaya lagi mas nagihatagan mga dugay pagtagad una sa to apinit po mga otoridad. Ang pag-asikaso, hindi po nagisitan nga convoy nga kabalakan po sa katawan. Araw po nga dilipod niya sila malangan po magdumapasid no sa kaninga pag-iho sa pag-agi. I-priority sa yun to ang katupunin pong kabalakaan po nila ang presensya ni MILF. Kaya di saan po man magdumapasid no nga unahon lugar sa nagpagpalusot na daghan ang yapon po ni mga sakyanan po magdumapasid kaya sa MILF convoy. Mas may mga yun nga makalusot na dahil ng publiko. Ang sarap po wala na yun po yung angay nga ikabalaka o mahatagan yun ang katinawan ang tanan kalabot sa miinipong presensya po dahil nila. So kagahapon na kung mayroon taga kaninga traffic magdumapasin, nag-bumper to bumper yung kagahapon. Dagan ang mga kaninga naglisod in town po, kaninga oglusod sa kagahapong adlaw sa checkpoint. So mayroon dan nga dagan ang nagpulso kagahapon. O ka mga footages po, din ako sa kaninga wonder yung po magdumapasin, din ako sa Lana del Norte. Tungod lagi kay ilahamang yung nakita yung po na ang presensya ni may convoy sa MILF. So gibuti ang sa itong mga ka... kaninga kapulisan na sa Lana del Norte Police Provincial Office ng LDNPCO na kauban nila ang Philippine Army uga ilaha matod pa ang napahuno ang sakop ng dumapasid o convoy sa Moro Islamic Liberation Front o MILF 131st Brigade alang sa verifikasyon at uso sa ka-checkpoint din sa may barangay Libertad Kulambuga na Lana del Norte kagapong adlaw. So mga alas 7 media sa buntag ipahigayan sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Lana del Norte PPO o sa 5th Mechanized Battalion sa Philippine Army ang nahisitang operasyon diniharang ang convoy ng gilangkuban sa 23 ka mga sakyanan o 5 ka mga motorsiklo. Tungay sa gihimo ng inspeksyon na pumatudan nga wala yung nakita nga, napakita nga legal nga dokumento pumatud nga ang grupo pwede sila magdumapasin ng mga kalabay sa ilaha po din pong checkpoint. Nga doon na po yung coordination din po sa otoridad bahin silang pagbiyahe sa maupong dapit. So aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o nga mapatigbabaw ang kaminaw, gihimo dahil po na sa tuwa po mga kapulisan o sa itong AFP, ang pagiyan, hindi po nahisitan niya convoy, makabalik pa ingon sa Lanao del Sur. So luwas ang pagpabalik ng nahisitan convoy magdumapasin, gikan sa Kulambungan, Lanao del Norte, paingon silang gigitanan dito sa may tikong Lanao del Sur. Matod yung police na Leo de Leon Nasua, provincial director sa nahisitan ng sabi nga lugar, na ang gihimong aksyon sa mga kapulisan o militar tumong lamang na masiguro ang kayuhan sa tanan o saktong koordinasyon subay sa ilang po rin pong giumol ng no, mekanismo ka, sa kalinaw. So, pasalig isang sa opisyal na magpadayon ang hugot na pakigalayo nila sa Lanao del Norte PCO sa AFP, mga lokal ng kagubanan, o guban pa ang mga kapitas din sa seguridad, aron mapanalipdan ang kalinaw sa tibuok kalalawigan din sa may Lanao del Norte. Gani man magdumapasin no man lang po, so wala man po ba yung linting action po ang mga MILF, kaya bisan pa man magdumapasin no nga kaniya sila, na po nila prosensya po na dito, wak man po rin po sila nagpakita yun po, sila po nga di maayo po nga gawi. So ni takot man po sila sa to po rin po mga kapulisan, o sa to po rin po mga kasundaluhan, nga naghatag lamang noong kaniyang assistance po at or naghimo lang po maglumapasin na silang tahas aron nga mapadayon ang kahusay kalinaw sa nahisitan po nga lugar. So giingon maglumapasin na wala ikabalaka kaya katong MIL convoy maglumapasin wala man po noong kaning daotan niya intention po sila po din po nga pagsunod kaso lang kinanglan lang po no ang ilaha po din po nga kaning koordinasyon kung asa yun po na sila pa yun kaya lagi basi niya magbumla po noong lain po isas ang ilaha po din po nga ang ilaha po din po nga presensya. So giingon po gani magdumapasid no sa kaning chairman sa MILF Ad Hoc Joint Action Group na ang incident involving ni mga members sa NIRF na resolve naman po magdumapay sino sa existing peace mechanism. So, yun po ni kaming Anwar Alameda nga kaming nag-ano po sila magdumapay sino, nag-iwan na po sila sa pag-address po sa incident, pag-insure po nila ang compliance sa existing ceasefire protocol. Eh, naman yung ceasefire protocol dito yung magdumapay sino, ila po din pong gitamdan ko ron. So, kanilang na-alim miscommunication daw ko na umatid pa ni Sir Anwar Alameda, ang chairman sa MILF Ad Hoc Joint Action Group. O gani man na sila po magdumapay sino, nangay po ga-dispensa kay lagi doon ang miscommunication o kulang po sa coordination. O kanipod ilaha pong presensya na wala mong gipod sila intention daw ko no na mo-violate sa ceasefire agreement. So ilaha nang paniguro po magdumapay sino. So ang convoy ng mga kaning nag-himo sa pag-agi kagahapon na safely man silang gi-escort pabalik in accordance po ni magdumapay sino sa coordinating committee on the cessation na hostilities sa protocol. So gidugang pa ni Alameda ang coordination guide essential guide kayo pero kato medyo naalagid po ikaning Mikel magdumapay sa coordination mo hinungdan kato nga nahisbitan niya kaning convoy wag po na palakos. So paniguro man po nila po magdumapay sino sa side po sa MILF na ilagid pong i-observe ang ceasefire protocol. Lakip na ang pagsunod po no, sa ato po din pong gobyerno na kinamigitan po sa pagdala o mga armas. So gi-discourage yun po nila po magdumapay sino ang kaning ang kanin po din po ng mga areas nga doon na po yung mga kanin presensya po nila nga mag-imo sa paglapas din po sa Balaol. So, di-acknowledge nyo noon nila magdumapay sino ang unintended nga violation nga nahitabo kaghapong adlaw tungod lamang sa misunderstanding o ganaga hangyo pagsabot sa publiko kalabot usab ni ini. Isa rin magdumapay sino kining nagisitan po nga MILF convoy gikan sa pitong Lanao del Sur in route unta na sila sa kanin camp nila sa Munay Lanao del Norte. Kung diin na doon na sila atinan lang yun po niya meeting. So wala ila inong intention nila na kagubot, dili man ina na ila pong intention na lang meeting magnumapasid mo inundan nga kagahapong adlaw no, nagsulay sila sa pagsulot, pero tungkol lagi sa miscommunication, sila ipabalik po da sa ilahang agi. Makulitan ng posibilidad, ikan sa PNP Region Tan, Kinismag 120, Angel Sado, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Daga salamat Magnum Antan, Angel Sado.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas.
0: Dito sa Tamaygala stand by Magdo Manter Kia Abilirosa kay matod pa nako yung lalaki sa mdanong kada bunalan ko dog tubo sa iyang palalab. Ay naunsa. Dapat maginigog maay ta karon dili ta mo binunalay kay kunang gitawag bay lang nga give love on Christmas Day.
1: Magno,
0: ay ay ay.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Dili na ko ituno kay labasin mo piao ko ba di ba kay kumay mo kanta. Ya bagbek ikog tingog. Ah, give love on Christmas Day pero ngano man ibunalan na tagtubo. Kung dili nakaganahan, biya eh. Ano na kasipol sa mga sa relasyon nga pag di na mo magsinabtanay, sige lang mong away, ako di, pagbulag mo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ito sa Dawato Report, Magnum Hunter 23 sa Balita o Servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nakang kon patut paog sa mat sa ulo kini nga usa ka 24 anyos nga lalaki human matud pagyud gigibon na ran og gatubo sa iyang kaipon. Giya nga pa ni malay sa may barangay gusa ning atong syudad giingon nga ang mao nga reklamante na ila sa pangalan nga si Alias Ken usa ka therapist samtang ang gireklamo ni na ila sa pangalan nga si Alias Lynn 29 anyos nga puros kay diri sila residente sa may barangay gusa ning atong syudad giingon nga samtang na matud pa sila nga pa ni malay kini nga magalibi na partner. Gisugo matud pa ni ini nga si ni nga reklamante ati nga si Ken iya nga asawa ayang living partner nga si Lynn nga dali una nga pagluto tungod kay muraga gigutom na po siya gikan po sa pagtrabaho po magduma for si dapanawa kani nga para sa iya joke lang do siya wala ingin niya ingon nga kaniya giseryoso ang iya nga pagpanugo ato sa iya nga living na partner pana tungod lagi kay muraga init apod ulo init apod na nga ulo ani nga living partner nga si Lynn magduma for si na imo na inoon nga akong away ang kani nga git planong tani Ken nga joke lang po magduma for si tungod din ni uga kani nga putaw nga tubo kini nga si Alias Lynn pod magnumpresida daw gibuna kadto sa ulo direkta sa ulo ni Alias Ken Merson nga nagkadugo in taon kani naiskutan gid pod nga biktima sa diha nga gitabang pod kini sila sa lain pod nila nga mga silingan ug mga paryente nga palibot sa area, dali matatangagi dala sa ospital kini nga si Alias Akin, nagagipatambalan ngayon, ang samad nga na ang kunani ini. Samtang sa niya nga na-assess sa pudang yung kondisyon ano yung mag-demofersin, mayon na lamang kayo, wala po siya yung nagrabihan. At sa pagabunan, ano nga iyang alibi na partner, ni ini nga gagamit po nga tubo. Meron nga kani nga maong insidente, girefer nga to sa kapulisan sa Police Station 3 Agora, gitambagaan kini nga mag-alibi na partner, nga dalon nga to sa lupong di mamayapa sa barangay Gusa ang ilang nga panaglalis doon sila matambagan, ugasok din na subli pa maabot pa sa pagasinakitay nga mirisulta usab sa kaning pagkabunaran og tubo din nga usa ka lalaki. So, pagkakaroon, gisura yan sa pag-aayo, ang pag-uban si Ayon, o gadi na subli pa nga mag-away, gumikan lamang po sa gagmay nga butang. Balita nga ripos, gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumantay 23 Kiabilino sa Subalita o Servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Kia Abellanosa. Dito tani Magdum Hunter Lani Delgado kay kani dipid ni Secretary Michael Poa gitubag mag-isyu na pangutana ni Senator Judge Tulpo. Wala ba question mag-isuon na binamakita magandun na ikakarudahan kung umigil ang pangalan sa acknowledgement receipt. Itali na wato ito, may kalas sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yes, Magnum President, no, gito bag karoon ni, kung gito bag ni kanil Department of Education kung Deped Undersecretary Michael Poa ang pangutana ni Senator Judge Erwin Tulfo kung galing mag ko na ma-question kini, ilabi na makita nga dunay kadudahang mga pangalan sa acknowledgement receipts sa confidential funds sa Office of the Vice President kon OVP. Una isumiti sa kuwa kini ang tubaga ni Poa atol sa ika-21st nga kona 21st nga adlaw nga kani impeachment trial sa Vice Presidente. Mato ni Poa nga i-konsulta una niya kini, una ipangutana kung matuod nga dunay kadudahan ng mga pangalan sa maong kaning Office of the Vice President.
3: Had you known, or have you seen these fictitious names? Will you question them, sir? Kung nakita niyo fictitious at kahinahinala, will you question?
4: Well sir, people? One, I will ask if that's allowed in confidential operations, kung talagang fictitious or ano aliases, ha? And yun po siguro ang una kong gagawin before I question. Kasi hindi, wala po akong military background, wala pong intelligence background. So kung, ano lang po alam ko is based on what I read, basically.
2: Matang pamayag ni nila kanhi Department of Undersecretary Michael Poa o Senator Judge Erwin Tulfo Magnum Presidio man lagi si Poa na himo nga witness kagahapong adlaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Alas 4:48 na. Atong oras may galas sa ato managuban sa itong abunama. Karambuntag, buntag na Pilipinas. Ito wala pa naman tamata na po niya kay buntag na. Kamas na. Wadwad na. Kay buntag na. Alas sa tanan. Wa may gala pa ng mata. Sige. Matod pa nga. Maayo ang kape. Basta di lang palabian. Kay walay maayo sa sobra. Matod pa ni Tito Baloyos. Ala sige Tito. Salamat kay da Tito Baloyos ha. Matod pa sa bdiling okay ng kape. Hot water lang orte para okay kayo. Matod pa ni Rudy. Rudy Tubilag. Bira Rod. Kaya pa niya ito mga listener. Okay. May manambag. Mga espesyalista siguro ni. Mga health expert pa kay. Hindi kid maibitaw magsige og kape eh. Okay lang ng kape o sigaw sa isang kadlaw kaduha pero sa isang kadlaw kalima. Asa mga anak may gala mga kape sa isang kadlaw kalima. Patsada sab kayo. Ultras, may buntag na ultras. Binaw siya karon sa iyong kabutagon. Sige. Wadwad na mo ang kay buntag na mga maninay na itong mga suki. Wadwad na kay buntag na. Maayong pagkamina o sa kong amigo na ko, Christopher Tops Pachico. Kung mapataod mong solar, tawagan niyo si Christopher Tops Pachico. Siya mo instalar og solar para hayag ka inyo mismong balay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dito sa Tamay Galas ni Magnum Hunter Faith Villes. Sendugang mga balita sa Tamay Galas karong nga buntaga. Sabi na ni Magalang sa iyo sa kabuntagon. Okay. Dito sa taas duga mga balita sa Tamay Galas. Dito ni Magalang sa iyo sa kabuntagon. Duga mga balita sa ta. Ala, kato Magalang mga bago pa nagkamata. Sige. Bangon na mo niya kay buntag na kato mga manarbaho ha. Bangon na mo kay buntag na kay birmas na. Pasipsip na ta kay birmas na. Mo nang uban karon busy na kayo kay siyempre birmas na god pinalang kabulan. Ang wala mga sugo ang mga butang himua para nga pabot na December dako na ang kwan dagong dawat. Ana po yung mga gwardiya ani nga maghilak-hilak na pod kay wait 10 man pay. Walang gaa po dani yung mga gwardiya kay John sa sa dinto niyo mga agency ninyo eh. Diba na magipipila ka mga security agency nga pasakitan mo ganyan, paasahaw ng ilang mga gwardiya. Diba, loy po yung taon ni mga gwardiya yung taon ni Miss December, why mabit-bit kay wak may 13 month. Kay swapang mga ilang agency. Diba, swapang kay ilang agency oy. Nagipipila ka mga security agency nga mga swapang. Na po yung uban mga igsoon nga palangga nila ng mga gwardiya. Ana, yun. Palanggaan yung mga gwardiya kay maura ba yung taon ng nagpa kinibang nagpatubo o bagdag nagbarog padayon sa inyo mismong kumpanya. Ibaan yung mga personnel. Muna nga, palanggaan yung mga gwardiya. Kay naipipila na itong mga gwardiya, maghilak-hilak. Muna nini sa estasyon, hilak-hilak. Ang hilak-hilak mga kabos. Alang-alang sir nga, ingon man ang duli nga, dili ko nung mula pa sa pizza 24, marilis ng 13 month. Unya, maruso naman karon sir, wak mong manggabon may matagay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ha? Masama ni sir nga, maruso naman sir. December naman tong ingon sa duli nga, dili ko nung mula pa sa pizza 24, marilis na ng 13 month. Unya, unsa naman karon sir bulan? Maruso naman karon sir.
1: Magnum, buntag na ayaw, pod, Pilipinas!
0: Ayaw, grabe sa dangin nyo eh. December, January, February, March, sus ginoo ko hapit naman upat ka bulan, wa magyabaon pero wala kanin na ma-release ana mismong pag ka December, wala na na. Ayon, ayaw na mog laom kay ko unsay kaniadto, unsay mo nadawat di atong last year ay. Wala sir, amo gyapon karon. Wala gyapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pastilan magkatawa lang sa tao may gala pero luoy sad baya, di ba? Ayaw sab. Ko unsa kang tarpulano, ihatag. Kung sa katarpulana, ihatag katarpulana. Ayaw niyo guma. Mura sa gyapon mo mga igsoon o malita-malita gyapon na. Ayaw guma, ihatag sa iya ang iya. Imo, imo, ako, ako. Dili kay ako, ako, ako na lang tanan, wala inyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay, naku, ginoo ko pa sila na ayaw, saan mo pag-ingunan na? Ha? Dapat nga kung katarpulano, katarpulano. Ihatag katarpulana, ihatag katarpulana. Diba? Nga nung kinibang dili man yung ihatag ang tarpulan ng katarpulan mo na, ihatag sa iya. Diba? Kung ang iya maoni, ihatag. Ayaw pag ihikaw ang iya mismong katungod. Kaya iya ng katungod na makadawat siya grasya. Okay? Okay ko kayo. Na sige. At least malipay tayong inana mga igala kay daghan mag mga security agency ng mga buutan kayo. Diba? Ipalangga ilang mga gagard. Ama kong ganahan. Kay higala ba nato ni mga gwardiya taon sab. Alas 4:53 may galang atong oras dinhi may galang sa atong panaguban sa tukang programa karon buta ka magana buntag na Pilipinas daw wala pa na mata mata na mo na kay buta na kamas mo tanan kay buta na mata na mo na kay buta na ala kamas na kamas na kamas na kamas na kamas na kamas na kay buta na mo wad wad mo na kay buta na kamas mo na kay buta na duga mga balita sa ta may galang karon buntag ha duga mga balita sa ta ha. Nagpagayon og inspeksyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lugar may galang nga apektado sa pagbaha, labi na magaigsoon sa Luzon. Uban may gala si DPWH Secretary Vince Dizon. Gitanaw sa Presidente og sa Secretary sa DPWH kung unsay angay buhaton labi na sa mga lugar nga nabahaan. Apan gigon sa Presidente, nga doon na may matod pa may gala mga flood control nga ginahimo apan. Wa kini magaigsoon matod pa nagsilbi tungod sa bagla sa kadakong tubig. Gani, giingon sa Presidente nga doon ay mga proyekto nga pa ipapaspasan aron mag-aisyon nga mapuggan may gala mga pagbaha o di na kini magkaadto pa sa kabalayan. Manunduman nga hangtod karong panahuna, lubog pagidyapon mag-aisyon sa grabing baha ang Luzon. Labi na may gala kay daghan mga kabalayan usab ang wa pagidhantod karon na mala kung mawa ang tubig baha sa ilang mga tagsa-tagsa kakabalayan. Gisad usab ni Presidente Ferdinand Marcos ang tabang ngadto magigsoon pinagi sa DSWD paghatag cash assistance bugas o guban pang panginalon sa mga biktima sa baha maigala sa Luzon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: At least na ako na hinabang pero naman ko na mga kadawat ng uban. Stilan pa ita. Dapat ka ng mga hinabang i-priority ka itong mga kabusgid nga tinuod. Diba? Kaya itong mga subdivisions. Biyayin itong mga subdivisions si ka-afford mo na sila. dito na sa mga driver, diba? Mga driver, mga vendor, kana ba? Mo na i-prior gin yung tagaan. Kaya naman ko rin ang hatag tag-jismil dito. Tag-jismil o ilang ayuda. Ha? Tag-jismil, pero ang uban, wakong mong kadawat. Mao man gina, basta ayuda ganin na agin na hindi kadawat. Oo, diba? Kaya matod pa nga sa mga evacuation center sa gudang hatag normal, mga yun na. Diba? Nang reklamo ang uban, kaya wala ko rin sila kadawat. Lisod po mga iso ni ibalay-balay, may gala ng atua, may giignan ng mga dito sa evacuation center, mga hatag. So pag nakaniingon sa gobyerno nga, okay, ang ayuda dito na ito itunol sa evacuation center, ato mo sa evacuation center. Lisod po, ipalusob din nyo sa baha ng naghatod o kwarta o bugas. Diba? Na ito'y ayuda ihatod, pero gusto nila nga dito sa balay man ihatod. Papangunta na kadawat na mo, wala pa sir, aman din mo, anaras balay. Giignan mo sa evacuation center, mumuad to kay mga hatag o ayuda. Naramusin yung balay ninyo nagpuyo. Anto mo dito sa vacation, kaya ito ay panghatag dito ng tag-jismil. Plus na pa'y bugas. Wala man ang anto. Wala matagai. Na inanak lugar mga sukit ni Kaminaw. Diba? Pero para sa imo, di na siguro importante mawala ng tubig baha. Diba? Kaysa ayuda. O ayuda, pila naman ng ayuda, pila kasimana, hurot na. Kausarapod ka agi, dilipod sinima na, o ka ng ayuda nga sinima na. Dabig ayuda mga ison nga kausarapod. Isa kabuan, unong kabulan pa mulipas, ayan na sa lain na pod. Mas maayog yun nga walay kinibang kalamidad para nga normal ato pang lihok-lihok.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sige sa Tamagalado ka mga balita sa Tamagalado. Para sa nato, stand by Magnum Kia, Villanusa, kay unong ka-residente, may akon insiritis mapangawat sa Kugon. Kuy, Ginoo. Tingutom na gilay karon may galaw, kay uso na sang kawat. Stand by sa Magnum Kia, Villanusa, kay matod pa ni Magnum Banter Kia, Villanusa, sa iyang report, karong buntaga. Magnum Kia, matod pa niya nga birthday party, nagubot, tumang ko na mag-iso, nagkarambula mga bisita. Ipalayas na mga bisita. Kadala-dala na mong tigaw din sa akong birthday. Imes nag-celebrate as mong birthday, nagkagubot naman yung bisita noon. Pastila na binagad ng bisita nga wala kaimbita. Mao tong sakit. Mao pa yung nag-ulo-ulos, gubot pa. Ibag na hubog. Ay, gano'y ginuog ko pa sila niya imong birthday. Ah, lipay kayo kay birthday. Yun niya, na yun ang gubot nga wala kaimbita. Bandamay. Okay. Dapat inana mo ipabayad di mo sa tanang gasto. Muna yung mabuhaton. Nagagubot mo. Saan mo rin yung disco ba? Kinsa to nagubot-gubot tiris disco. Nagmaoy, nagagubot, naundang ang disco. Mo ito ipabayad tanan na to sa mayroon. Sound system, mga DJ, uban pa diha mo ipabayad. Ah, basta kay mag-uod to sigbayad. Binawato sa Magnum Hunter ng G kay kaso sa kawat may galani. Unong gyud ka incidente, dili usa, dili duha, dili tolo, dili upat, dili lima, kunin unom yun ka insidente sa balita og serbisyo. Ano si Magnum Hunter ang GL Sado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Unom sa mga insidente sa pagkangawat ang ipatala karoon din sa police station to Gugon. Din una, inibusa ka ba ang 5 sa balita o kamulupis parang i-Carmen ni Atos Syudad niya si Mr. Jurab nga na biktima matagpas kawatan sa tanga na din sa may McDonald's parking area Limpid Kay Drive. Naimutang din sa barangay 31 ni Atong Dakbayan. Ibut siya kang nahisitan matod pang monopod small ring brand na nagvalor sa 22,000 pesos ang gikuha. So wapang mailhan nga suspitsado tungod kay aksidente man niyang nabiyaan magdumapersit ang iyaha matod pang kaning monopod sa iyaha po din pong motorsiklo ngayong giparada din sa Mylem Kitke Drive ni Atong Dakbayan. Ibut siya ang sumuha pong biktima nga wapod niya na matikdan po magdumapersit no nga dunay ni kaning sunodin po sa iya pong gipistuhan aron ko ako nang iya hapong nga butang. Tungod lagi kinakalakaw na manggod po siya magdumapersit o gasa yung pagbalik muna lamang iya hapong nadiskubrihan nga wa na ang nakapato nga monopod nga nagbalo sa 22,000 pesos iya hanga motorsiklo. Incidente na refer ko roon din sa may police station to Kugon. Sa handang din po sa may Quality Appliance Plaza sa may barangay 32 sing atong syudad o sa usap ka ulit ako magdumapersit nga technician sa nahisitan na sa mga tindahan ang binangob sa tuwa po mga otoridad tungod lagi kay siya po magdumapersit in behalf lugar sa kanipong on behalf sa iyahang management nagahimo siya sa pag-report nini ilahang nadiskubrihan nga ang ilahang copper tube o sa ilahang air conditioning unit outdoor ni siya magdumapersit nga nagbalo sa kapiglibo ang gikuha sa wala pa mailan nga suspitsado yung gi-install kini gawas sa building o gamoy hinungdan nga dali lagi po tayo po magdumapersit na kuha sa wala pa mailan nga mga kawatan. yung review nilang CCTV, dito nakita niya, doon ay tao magdumaperceive niya nagahimo pagkakuha sa mga punga butang, may nundan niya lakining gi-report din sa tuwang mga otoridad aron nga ma-actionan. Samtang usasab ka lain pang biktima nga lalaki ang minangop din higyapon sa Police Station 2 Kugon. Tuwag kikining si Mr. Clark, 53 sa Anyos, Minyong Mulupyo, sa Barangay 31, nagsilbi sila siya nga caretaker sa Osaka Uninhabited, o wala matagpag-ipuyan nga kaninga building magdumaperse din sa President Carino Street sa corner po ng Salamgit Kaya Drive sa Barangay 34. Ang gisudlan niya po na sa kawatan, gibot siya na kanipong maupong insidente po magdumaperse na ilang po natumbo kung kinsa ang mihimo sa pagpanghilabot. Iingon nga usa matagpag ka Mr. Ronnie o kinsa aduna na kaipon o mulupyo sa mga punga lugar ang mihimo sa pagkuha sa mga electrical wiring ni inipong maong building. May nalang gani magdumaperceive kani siya kay nasa punjit sa akto, so at least na-identify sa maupong complainant kung kinsang ilang hapong pasakaan o kaso. Pero wala po man ninoon po ni ini magdumaperceive no, nasa punla sa akto, pero nakasibat man ni si Ronnie sa iya po rin pong gihimo nga pagpangawat kay lagi. Yang nakita mong siya po no, nasakpan siya, paspaso siya magdumaperceive nga Mika Lagyo, o yan din pong gibilin ang iya po rin pong gipang putol ng mga electrical wirings mo. Inundat, nga wala po rin nadala, kini si Mr. Ronnie, sa iya po rin pong gihimo nga pagpangawat o attempted nga pagpangawat magdumaperceive, tungod kay yawa mo siya ng malampuson kay kinilagi siya na kulbaan po siguro, so paspaso siya nga misibat sa nahisgitan niya building, yang nakitaan kini siya sa caretaker sa mga punga gambalay. Samtang din po pag dumaperceive no, sa Mayakapin Extension, Barangay 34 ng atong siyad, o sa 51 anyos nga ginang report sa tuwa po mga kapulisan. Ibot siya, gikini nga maong biktima nga si Ma'am Rosalina, residente sa Maya, Barangay 34, gihapon ng atong ibot siya, mga alas 4 ang takna sa buntag, na diskubrihan niya nga iyang mga baligyang uling, approximately mga 8 kasako ang nangawala yung tag 250 ang balyo ni Limang Dumaperceive sa Sakinatibukan. Iabot sa Kapiga kung naan sa 2,000 pesos ang kaninga balyo na tubong mga uling na iyahang gibaligya. Iingon sa nahisutan nga biktima nga iyahang gireview ang CCTV sa iyahang tindahan o dito nakita ang dunay kaninga lalaki magdumaperceive nga iharap po na ila na karon. Tungkol lagi kay Jean Harmanday po gihapon nagpuyo sa Barangay 34 ang nasapon gyud sa CCTV footage nga mooy mihimo sa pagpanguhaan ni ning sinakong uli o gagikarga palayo magdumaperceive. So kining nahisgutan nga lalaki, yara pong gireport po sa itong mga otoridad ang pangalan ini aron mapaubos sa dugang intelligence validation sa tuwa po rin po mga otoridad sa may Police Station 2 Kugon. Samtang din po na yun na sa may smart May Corrales, Luna Street, Barangay 27, usaw-usaw ka kanipong empleyado po magdumaperceive o roving checker sa mga pong tower ang may report tungkol lagi kay dunay na diskubrihan nila nga more or less 20 meters sa 100 millimeters sa power cable ang naka-attach matod pa sa transformer sa mga tower ang gitang-tang. So, gibutyag nga giputol magdumaperceive. So, giingon nga naiporsyon na yun nga nadala o gaganiman sa ilang banabana ang naasa balor 84,000 pesos ang kantidad din ipong nahisitan nga kaninga mga kapwa kaninga wang dumaperceive kaya power cable ang nadala na ito pong wapang ma-identify nga suspitado kaso nga ipaubos kini sa dugang investigasyon o katapusan kining usa ka 26 anyos nga dalaga nga mulupyo din sa may barangay 27 kining atong syudad nga dunay nagpakaroon ingnon magdumaperceive nga kailas ang kaninga kahibalo sa iya po rin pong Atomy account tungod kay giyak nagpailamang dumaperceive nga agent kini sa nahisgitan usab nga kaninga credit card. So gibot siya sa mga pong biktima nga nakawasan yun po dahil siya nini pong lalaki nga nagpaila nga agent sa Atomy uga siya nakuhaan sa 90,000 pesos. Tungod kay doon na po mo siya cash balance magdumaperceive nung kag pwede mangod ka mag-save po din po sa Atomy. Dili naman siya pang credit card magdumaperceive. Pwede man siya siya naman function as debit card or mag-save ka din na. So doon na siya gi-save nga 90,000 pesos. Apan diyan iya kini nakatransaksyon lagi po ng usa ka kaning lalaki nga nagpaila nga ahente nini po nga Atomy. Siya po magdumaperceive. Wala po nagduduha kay lagi. Kaya nakapagin po matod tayo muraga kaning gihatag no nga mga pamayag ang maupong lalaki nga susama o makahaylo gyud sa iya sa pagtuo nga tinuod kini nga representative gikan sa maupong nga kumpanya. So tungod ini magdumaperceive nakahatag gyud din siya sa mga kaninya QR code kato nakaskan pud siya nakahimo gyud po siya magdumaperceive no na sa paghatag o nga kahigayunan ni po nga maong lalaki. Wa po niya tuyo alagi po kaya nito siya nga legitimo ang transaksyon. So wa na niya po niya na bawi mong dumapay sila duminta mila pesos nga nakuha ni po nahisita ng lalaki sa iyahang account. Kaya lagi, maayaw ang puti po nang nahisita po suspisado po mong dumapay sila no, sa paghahilo niyo po niya kahigingan nga kinanglan daw nga mag-scan siya nining QR code kaya pulihan daw ko ng iyang atomic card kaya daan na daw ko no. So nagtuog yun siya nga tinuunto ang mga intensyon ni pong mong lalaki nga tabangan siya nga ma-replaysan ang iya pong atomic card. So dito na din niya na-discoveryhan pag-check niya online nga naay 90 mil pesos nga nahanaw sa iya din pong pong account. So buwan na gipod na balik pa nga ito kaniya. So mong insidente, garasal po sa Royal Society Crime Unit, gawas niya na report sa kinidinis sa Police Station 2 Kugon. Mga nahipos nga balita gipod sa Police Station 2 Kugon para sa Buntag na Pilipinas. Kinis mo 220. Angie Alcado sa balita og serbisyo Bob Radio.
0: Dagan salamat magdamantan Angie Alcado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Alas 5:06 na magandang atong oras. Dinita kay nagagubot maning birthday party o sa'y nahitabo aning birthday party. Bika, matod pa nagagubot. Ano nagagubot ba sa'n mo ang birthday party? Kaon may atong anaan, atong tuyo diya. Kaon may yun. Pag boss, atos birthday na ko, boss. Relax na, boss. Ato na ko diya. Pag-abot, dito kayo. Dagat istorya. Boss, happy birthday, boss. Oh, yung plato. Mga magina diritso. Lesot po, mag-ingon nga. Boss, happy birthday, boss. Ulat sa akin, nagluto pa. Pagkabuta na, nabi na gabi, eh, boss, happy birthday, oh, plato. Diretso ka taga ang plato. Diretong, ingkod, dulat-ulat na sa taha, kay giihaw pang baboy. Naunsa man rin.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas.
0: Wala may inana. Di ba? Wala may inana nga birthday party nga. What, ha? What sa taha, kay gigutan pang karni. Lutuon pa na karon, palit patag lamas. Lutuon pa, palit patag gasol. Kaya wala yung dag gasol. Palit pataha, wala tulat na sa... Wala may inana. Kaon na diretso. Dilala, natong dawato report, Magnum Hunter Kia o sinihita buwan eh. Sa balita o sir, bisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum Apresino, inay nga kalipay, yung kani nga pag-beach, ang may tabo ni nga usa ka birthday party diya sa may barangay lapasan ni nga itong kusunod. Nagubot matod pa kinito ko sa rason nga nagkarambula ang doha ka mga grupo sa mga managasilingan nga may attend sa maunga birthday party. Ibutiyag nga ang mirikamo na ina sa pangalan nga si alias Jem. Huwag agiriklamo ni ini ang lain po nga mga silingan nga bisita sa birthday party siya nga igaagaw po Magnum Apresino. Una ni ini, while nagainam matod pa kini nga grupo nila Jem o yung mga amiga karit matutang nga giduol kani nga lain nga grupo pod Magnum Apresino gamingon nga kani bitang mga ganagasinamok tungod kaysa ka medyo nahubog na pod Magnum Apresino apa na tungod kay medyo wala pa po sila ingon nga nakainom wala na po nila gibali-bali o wala na po nila pansin araw pod nga dili mo resulta sa kani nga kagubot apa na tungod kay medyo kulit kaayo kani nga pigas grupo kasi gihapon na isinamokon kani nga grupo nila ni alias Jem isa sila nga mga kauban na niini ni palag na Magnum Apresino gamingon nga unsa di ay problema ninyo may rason nga nagasugod ang kaninga kahubot tuod kay kaninga pigas grupo milabay matod pa og kaninga botilya sa ilim ng makahubog diha na dayon po nagubot og nagkarambola kini nga duha ka mga grupo kay puro sa pud mga babaye ang kaninga isig ka grupo nga nang giaway so ang kaninga karambola murag may resulta sa panagalayo ug kapag kinamrasa yoga kaninga pagminirayo ug buhok ay dayon po kini nga naaparta sa lain pa nga mga bisita Magnum Apresino so diha nga nakapanak lakaw na ang kaninga doha ka mga grupo gikan sa maong birthday party wala pa sila ingon nga kontento o nagtiwas pa kini sila sa paglayog sa maya gawas na nga bayan sa maong panimalay pod Magnum Apresino so lain nga pag-aparto na pod sa mga silingan ang nahitabo pero sa nga nadala kay sa diri sa maya sa kapulisan sa maya police station 3 Agora aron diri nga si Tolon o gasurayan pod nga kaninga may uli ang ila pod nga maayo nga kabubot o na naginahi kini nga doha ka mga grupo kay matud pa sila wala matud pay mo ang kon nga kung ani nga duha ka mga grupo nga puno sa labas in town sila na birthday lang sa usa ka panimalay diri sa maya barangay na pasan Mirason nga kari nga duha ka mga grupo nga puno sa labas in town mga babae nga nakaangkon og mga samad-samad og mga bunog sila nga lawas sabi na kada gabi ni Rahay wang po ni Magnum Apresino i-refer ang mga insidente sulit pong tiga pamaya para nito sila mag-iisurihanay o kani nga ipaubo sa kani nga mediation kaya ron po nga din ang resulta nga kani nga mudakok pa o mag-mabot sa punto nga doon pa yung mag-file o kaso nga duha ka mga grupo tungkol daw po sa kaninga gamit. maning butang kaning gitawag nga nagugot tungod sa pagkarambola sa Osaka birthday party. Ito na ipos yung balita gikan sa Mayo Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 Kevin Osa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum 123 Kevin Osa gikan magila sa location star magbalik ta may gala duga mga balita ta report duga mga igsoon. Laban din may galang sayo sa Cabon, Tagon. Standby may gala kay nagitawag mineral ore. Ah, matod pa some matod pa ni Magnum Anji, dula kuno 300,000. Ah, og kini bang ekipo nagkonpiska sa otoridad. Estamay na pagbalik ko niya ni Magnum Anji. Standby sab ni Magnum Kia Belenusa niya pagbalik kay ako'y mananagat, ireklamo kay kawatan kuno krudo. Membro mga igsoon sa suyop. Suyop. Pasuyop pa na, di ba? Lisod po, ihoho ni muna mga igala. Mga bus ba, mga trailer truck. Nga kawatan ang driver sa krudo. Ilaman ang suyupan. Ay lag, imnage, imno ni muna, daot imuntian.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pag suyop ni mo, ana, bubo ni mo dito ang kuan, katong hos. Paan na? Pila namang galon garon? IPM na ko ninyo, pila namang halin sa galon garon? Usa-usa ka krudo, ginalon man eh. Pila na may galon? Luya po sa inyong tag-iyas tracking ba kung inanay inyong driver? Lamulamog ihi mas kilid. Ya, ihi pero ba? Ready ng host kay suyop na. Astilan ginoo ko. Tawag na sa boss. Boss! Atay boss, marag di takabot atong krudo boss. Gamay ra kay nabilin boss. Short man ta. Astilan, galoy ba yung taon siya inyong agalon? Manawag na mo problema kay mga ikwarta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Astilan ginoo ko tabang. Na sige ha. Standby magbalik ta do ka mga balita. Mabadyo diri sa Tabaraguan sa Tokabura mga kabuntag abuntag na Pilipinas unas nanay tatay lululula. Alas 5:12 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Oras hatod ganato sa Jugs Commercial.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
7: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu, Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
8: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
9: Inom na og Mighty C!
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan sa pag-inom og DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Alas 5:15.
13: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na magkala sa nagawa sa itong kabuna, magkarabuntag na magkala buntag na Pilipinas. So, piyaman eh. Klasi ko 16 na. Dali ka sa oras eh. Paspas kayong oras, paspas ata kayo. Ito oras, paspas kayo. Balikan sa natong magkala sa Magnum, Anterang Gelosado, kay mga ekipo ko ng mga ikalang mineral oil, mga ikalang nagkumpis ka sa otoridad. Dulaan ko ng 300,000. Start by Magnum Kia, Villanusa. Kaya na ako ni Manuyupay. Una akong sa natong Magnum Hunter Angie. Gikan may kailan siya lokasyon kanabutang alas 5:16. Sa balita akong servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Last but not least, Nogi, kung baba ko ron, subutan sa Misamis Oriental Information na Office, nga dunay malampuson yung operasyon, hindi pahigyan ko gapong adlaw ang atuang mga otoridad, dugay labi na ang task force would gagimog na alang sa pagpahigyan yung magdamapasito sa pagmonitor sa mga illegal mining operation din sa tuwa sa probinsya. Tungod din eh, adunay usa ka tao nga gila nga si Verhill Lapungo Bahadi, bang dinubi anyos nga Minyo Mulupyo sa may Proxete, Barangay Tagbalugo na awan Misamis Oriental ang naaresto o ganuna po yung mga nakumpiskang ebidensya at ulusal sa mga operasyon nilang gilusad sa Zone 2, Barangay Lumunda upo Misamis Oriental sa tuwang mga otoridad, gibutyag ng tuwang mga kapulisan at tuwang mapasinay po sa kasundaluhan o ang joint personnel sa Task Force Kalikasan o Kalinaw ng Pangulohan usab ni Retired Police Major Rogelio Nabula Jr. Kinsa puno ang nangulo po sa tuwang provincial jail ang mihimo sa pagpanguna sa ilahaponin po nga pagsumpo lagi nining mga illegal mining activities din sa tuwang nga probinsya. Huwag kauga niya ang mapasanay sa Opol Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Major Antonio Louis Jr. Huwag mapasanay po sa 88th Infantry Battalion huwag CIDG, RMFB Region 10, 2nd PMFC sa Misamis Oriental, Task Force Opol Misamis Oriental. Managahimo sila sila agad pong pagpatuman sa cease and desist sa order gipod o gagiingong kinig gibase po no sa gipagawas nga kamanduan sa DNR Region 10 at upang Hulyo 2 ning kasamtangan nga tuig dihang nagkandak sila og roving operation sa Zone 2 Barangay Limunda upo Misamis sa Oriental wala gid magdugay magdumapasi na sa bahan na dahil nila ang usa ka lalaki nga nagahimo sa pagbarog at ubangan ining ball nila drums o ga nag-operate magdumapersin tungkol na gikay aduna po yung pagtinguha nga makakuha o ga mga bulawan. Ang operating team gilayon po nga mihimo sa instruction sa sulod din pong ball nila drum o dito nakita ang mga materials nga mineral ore di ito magdumapersin nga posible nga doon nagyapon po nasagulad itong mga bulawan o illegal kini tungkol kayo wala man po dahil kini siya gihatagan o panubot o apod siya mga dokumento nga pwede siya sa pagpahigayon nini pong illegal nga pagmina dito sa maong lugar ang naarestong tao pahibalo din po dahil ayang nahimong kalapasan o gikumpiska mga items nga naapod sa iya hapong nga tungkaran sa hindi pahigayon nga illegal mining operation alang po sa tukwang documentation. Alam ko na niini nga umaabot sa pag-file o kaso karong adlaw, niini pong nahisutan nga suspisado o ang mga na-evidensya nga nakumpis kagikan kaniya, gito yung overput nga sa butan sa MGB Region 10. Mo na-recover nga sa iyahang posisyon magduma first zero dito sa area kung di nagpahigyan siya sa illegal mining operation. Ang napulo ka ball mill drums o disisize ka mga wapan na human ng mga pagproseso sa mga mineral or magnum aprecidon diin aduna kini market value o estimated nga value nga 280 mila pesos ang inventory o mga seized items ana ana karon pud sa tuwa pud po o kun nagi kanyo pud ni susa pud ni no sa tuwa pud po nga mga kapulisan o labi na sa kagawad mismo sa upong lugar o galakit na sa task force kalikasan na MGB deputized sa personal pod magnum aprecidon aron makumpirma na kini nga mao mga sinako nga mga mineral oil o kani pud po mga gamit pud magnum aprecidon nga legitimo gyud pud nga kung kini, pwede nung mahimong legitimong ebidensya batok nini pong nahisgitan nga suspitado nga si Virgil Bahadi. Sa pagkakaroon, ang maong lalaki na kalos-kustudyas sa mga kapulisan, ang mga ebidensya ay turnover po sa DNR. Samtang ang kaso, ipasaka karong adlaw tungkol sa gihimong kalapasan nini pong nahisgitan nga suspitado. Balita nga nahipos gikan sa Samuel Sorrental Information Office o sa police sa may Upol Municipal Police Station, kinis mo 120 ang Jalsado. Sa balita o serbisyo, Magradio.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat magdumantan ang Jalsado. Gikan may galang siyang lokasyon. Karabutakan dito maglangay, magkaiso. Taripod Magnum, kaya banyo rusa. Kamananagat na may galang. Gisuyupan, magkaiso. Onog, gikawatan may galaw, krudo. Loy, masabi ito, mananagat. Gidaginot pa. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Abilianusa.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagpataraan sa kapresidan sa Police Station 3 Agora, kining usa kami na gatuman matutpagi nga gikawatan ang iyang gipanagihan nga bangka sa kaning nakapondo pod nga krudo matod sa Amerikano nga si Sir Roderick nga taga barangay Lapasan nga tungod sa dad. Kinigamo niya ang usa ka lalaki nga naida sa pangalan nga si Elias Junior nga si resident na gapon niya diha sa may barangay Lapasan. Giingon nga gikawat matod pa nini nga si Elias Junior ang iyang nakapondo gid pod nga mga krudo sa iyang bangka pod magduma proceed may rason nga iya kini nga gikonfronta og sa diha kaya magkikumprota ang maong lalaki may angkon matutpagini nga may nga nakikuha niya ang kaning mga kaning krudo gikan na sa pumpot aning maong mananagat nga si Sir Roderick kaniman may saad kini nga si Janelle nga bayran ng kaning nga nakakuha gipo niya nga krudo gikan sa maong mananagat uga tungod kaya medyo diskumpiado usaba kaning nga si Sir Roderick nagpablado gihapon kini niya sa mga police station sa Angora uga gitambagan po kini siya sa mga polis nga i-refer nga to sa lupag ni Mapayapa ang mga insidente kung dili man galing po daw mutu Junel sa pagabayad ni ini nga kwantidad sa kayang gikawat pod nga krudo ni nga tong ramong insidente gi-refer nga to sa lubong ni Kapamayapa sa barangay Lapasan aron nga matagan kini sa tukman diskusyon balita gikan sa mga police station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magdaman 23 Gabriel na sa balita og serbisyo Magnum Radio
15: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Daka sa lahat ng report, Magno, Mater, Kea, Abelianosa. La, atong oras, kaya wala naging nabilin mga igsoon. Webes! Ting adlaw nga Webes, sa atong oras, wala naging nabilin mga igala, no? May buntag ni Dilya Amistad, naminaw ko na siya karon. Natot pa nga shoutout ko na kang Nancy Gio sa'yo kay nagmata karon. Sige, sa'yo man mo ng mata, ha? Lasa sa'yo kay ng mata, sige, mayong buntag. Matot pa, Magdumibi. Naminaw minimo karon Magdumibi. Salamat kay naminaw ha. Manuel Gargar, may magamino da Manuel Gargar, Guadalupe, Tabasan, Dumo, Bitco. Buntag na pipila shout out ko no, taga Madrid, Look, Villanueva, may sabi sa Oriental, oy taga Villanueva. Mayong buntag niyo tanan taga Villanueva ha, mayong pagaminaw niyo tanan diha sa Villanueva. Matod pa rin, good morning, Magdumibi. Tinood, adik kong kopi, tugnaw manggod kay Deris Bukid, the sinners always magkapita. Uy, asa ba na yung Jinky Urinayda, uminaw garon. Good morning, shout out lang ko, Magdumipi. Shout out ako, mga taga Ayapo Avenue, Kamamanan. Uy, taga Kamamanan, may buntag yung tanila. May buntag, Argos, sa Kogban, Sunto, may buntag di Argos. Good morning, Magdumipi, proceed. Pa-shout out ko ni Annabelle Kabatay. Birthday niya karon og mata si Dundigs. Minaw pod karon sa Magnum oy Dundigs. May pagkabino ni mo da Dundigs ha. Dun plus Digs equals Dundigs. Grabe sa bo. Bubong umamalin gamay maahir may bubong masadili magreton air gamahay. May buntag sa Dipre din abong sabiyon ang vlogger nga way followers. May buntag niya. Ah, kapoy ba kaning ko ano? Mahimot ang vlogger nga watay followers ba? O, pahit kayo niya. Eh, sige, tag-vlog. Unyawa tayo followers. Vlogger tao niya. 300 re followers. Pastilan, paita sa dani eh. Undang na kong vlog kayo. Wa may gabiyo sa kong mga vlog. 300 re followers. Undang tao eh. Kapoy ba ni? John Kabingge, matod pa magdabipi. Lahi ko, dili ko makatulog kung why kape. Good morning. Uy, John Kabingge, kuya po na yan, John. Okay, di ko na siya katulog kung why kape. Na uban, di siya katulog kung magkape. Libuga sa ninyo eh. No? Libuga sama na mag-inom kag soft drinks. Mag-inom kag soft drinks gabi, dili daw kakatulog. Pero may uban, may galang nga. Tulog pa kabasong ginom soft drinks, nakasandig lang, wala, nagihagok na.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pastilan ginoong ko paitas sa gaiba. Ano yung paitas panyawan, di ba? Makita nga paitas sa dani eh. Iyon sila kay dili ko na makatulog ang tao ko mag-inom og soft drinks, lamin na gabi eh. Sama lagi uban lagi nga nakakaon lang sa humba, dahil soft drinks tulog kabaso, nisandig lang skilit, nihagok ng kalit. Pandamay. San Agunod, may muntag na San Agunod, naminaw karon. May muntag Rodolfo Purgatorio. Uy, minaw si Rodolfo Purgatorio karon, no? Morning daw, may muntag dia.

0: ASAP, okay. GHB Okleda, Mina watching online at the sea. Uy, kani kay online at sea. Tuwa ni, mga nanis mga barko na itong mga higala nga nagmonitor. Salamat kaya diha, GHB Okleda. May magaminaw diha. Good morning, Magda Pabi. Agi ko ing ana sa una. Basta hubog, wanay batasan, pero depende ra sa tao pala hubog. Thanks. Bitaw ba? Sakto bitaw kay Ernesto. May muntang di Ernesto. Magda Pabi, shout out ko ni Rogen Oko, nga dako kayo halin sa mais. Uy, pamahin po diha. Kaya hay makain na ito mga listeners, dako naghalin sa mais niya yun. Pamahin po mo sa inyo mga halin niya, ah. Ay mo pa sige hilom-hilom. Oh, good morning, Magna Baby. Minaw ko di animo, Aileen Lin. Oy, mamuntag di Aileen Lin. Minaw ko na siya karon. Bini Asinas, minaw ko ron. Margarita Duran, may magaminaw di ah. Matod pa, good morning. I love the energy and determination in this video. It's really inspiring. Salamat kaya di Margarita. Hilberto, salamat kayo mo diya manam. Good morning, Magnabi. Biminaw ko sa imo karon. Sige, salamat kayo. Sige, minaw tanan na minaw diha. Shout out, Magnabi. Shout out, Midere sa Pasay. Naminaw mi sa balita. Shout out kay Wishy Mabayo nga naminaw karon. While gas cutter. Na. Ayuha nga mupaldo. Good morning, Magnabi. Ako, buddy. Listener kayo. Abtik. Papat Bida. Salamat ya, Papat Bida. Matod pa, may muntag sa asawa na ko, Gian Sabatin, ng halay sa Bisan Wapay Adlaw. Science Kauswagan. Salamat ya, Science Kauswagan. Wala may kong uras, may galapas. Pasinsa kayo, ha? Wala ko ikong uras, mga igsoon, nga kinibang bupanayon. May muntag ni Jandro Iskala. Good morning, Magna Mercedes from Spencer Abubakar of Taguluan. Roger A. Jim. May buntag niya, Roger A. Jim. Shout out akong asawa, Magna Mimbe. Si Lina nga tulog pa watching from Surigao. Salamat sa iyong tanan, mga naghana sa iyong message. Oy, di na ito makaya. Di na ako mahurot. Pasensya kayo, ha?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pasensya kayo, sawa na ito na kinibang basa ng mga minsay karong buntaga. Kapi rata, mamahog na ta, baboy o manok. Matod pa kagawad runigyaw. Sige, kagawad runigyaw, may magaminaw diya. May magaminaw ni mo diya, kagawad runigyaw. Kapi na kuno siya karon. May muntag sab ni kinibang Jewel Urias. May magaminaw diya. Murahid sab kuno yapon tirada. Sige, may muntag. May magaminaw niyo diya. Karong sayo sa kabon na tagon. Hala sa tanan, may gala. Kay karon adlawas at mga igsoon, rides na pod, lain na sa mga igsoon nga September 3, 2026. Schedule na pod mga igsoon sa pre-rides. Sige, maayon eh kay makarides ang way kwarta. Kay kwarta, makarides siya kay pre-man. Pero kaniad to nga naibayad na okay, tarotan-aw rin kita.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Api kita sa oras, may galas. Ato para kuman sa itong programa, wata ikong oras, may galas. Salamat, salamat sa tanan na ito, may galang mga viewers o listeners. Bernes Ugma, basta Bernes, alam na this.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Magnum, Pilipinas. Magnum, Pilipinas. Magnum, Pilipinas. Magnum, Pilipinas. Magnum, Pilipinas. Magnum, Pilipinas. Magnum, Pilipinas. Magnum, Pilipinas. Magnum, Pilipinas. Magnum, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:29.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na

0: kanan. Apang laingitang di TX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Ang DTX Pabanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon kagumpound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabanit bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang ibo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX Pabanid na. DTX 500, mapalit sa Bio-Nature Wellness Center. O mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
5: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala, Mads, naiskaman ka na ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Alas 5:36.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Nang aluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa Magnum Local, dulitan doon ay panawagan sa mga trabante nga voluntaryong magsuot og face mask isip protection batok sa haze nga mahimong apekto kung magkaapekto sa kalidad sa hangin. Magnum National House Appropriations Committee Vice Chair Jose Alvarez, kumpiyansa nga di siya maglisod nga dibinsaan ang proposed budget sa OVP para sa 2027. Magnum International, 22 ka mga tao patay human madisgrasya ang usa ka dipasero ang bus sa Sinai Peninsula sa Egypt. Magnum Business, kontrobersyal nga pabahayag sa BSP nga susamang gibasol ang pagkagastador o gambogero sa Pinoy gisaway sa pipila ka grupo. Magnum Entertainment, Lovi po gipambit ang ligasya sa iya mismong amahan nga si Fernando po Jr. Magnum Sports, Gilas Pilipinas forward Carl Tamayo, dili na una mausalmot sa dula sulod sa upat hangtod unom kasimana tungod sa injury.
5: Magnum Morning News.
4: Mayson, kumusta mayong buntag? Karong adlaw karon nga Webes 3 ang piyatsa, bulan September 2026. Kinibatig balita, Magnum First Seed Blanca.
6: Og Magnum Kia Abellanosa.
4: Og karon sa Magnum Radio History Today.
5: Magnum Radio
7: History Today.
4: September 3, 1874 ning kadlawa, natawo sa Morkeya Tardaxi Binigdo Aquino Senior. Natawo siya sa usa ka pamilya nga dunay lagom nga ugat sa kasaysayan sa politika ug rebolusyonaryo sa Pilipinas. Moy amahan ni Aquino si Sir Villano Aquino, usa ka general nga naging away sa Philippine Revolution batok Espanya ug gubat tali sa Pilipinas ug Amerika. Nagsilbi nga delegado sa Kongreso sa malulusamtang ang inahan usab o si Guadalupe Quiambao, anak sa usa ka prominenteng pamilya sa Tarlac. Nagsugod sa tuig 1969 ang karera sa politika sa Aquino Senior, kundi inapili kini sa Philippine House Representative para sa 2nd District sa Tarlac. Napili usab sa tuig 1922 o tuig 1925. Niato usab 1928 nakadaog siya og pwesto sa Senado sa Pilipinas. Gitudlo siya nga mahimong Senate Majority Leader ni Kani Senate President Manuel L. Quezon. Samtang gitudlo siya ni President Manuel L. Quezon sa Commonwealth nga kalim sa agrikultura og komersyo. Giuptan usab niya nga posisyon sa gabinete hangtod sa iyang pagluwat ngadto sa tuig 1941.
5: Magnum Radio
7: History Today.
4: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Giawag karon ni Dulitan Technical Director Jimmy Basalio ang mga trabante sa voluntaryo pagsuot sa face mask isip protection batok sa haze nga nahimong magkaapekto sa kalidad sa hangin na sinatid usabang haze sa pipila ka mga lugar. May kalabutan sa aso gikan sa mga nasud nga dunay sunog sa kalasangan sama sa Indonesia. Mato ni Basalio, importante usab kaputiktahan ang kaugalingon pinagi sa pagsuot sa personal protective equipment kung PPE aron luwa sa hangin nga mahanggab.
8: Sumala sa report, giabutan din ang kanang mga aso, giabutan sa Pilipinas. So, kanan siya, kaning mga, kuha mo ni, mga hazardous ka mga kuhan ka aso kung ma-overexpose ka. So, but of course, kagakuanta, gaulat tao ka ng mga kuhan, mga paymagno sa atong DOH, sa DNR. Kaning ani, kaning exposure ani, labi na sa matabanti, labi na katong matabanti nga ka-expose, meaning na sa gawa sa kuhan. Mga confined space sa gawas sa mga building sa trabaho sama sa construction,
9: yes,
8: dapat kina naagid na PPE tawag ito protective personal equipment sama sa kanang mask yana o nga of course kung kuan kaning mga goggles kung mamugrabi ko ang kanang abog or aso kinanglan na sa muna mga kuan basic nga personal protective equipment voluntaryo nga magkuan na magsulob na atong mga trabaho di lang mo kay trabante kundi tanang kuan siguro katawan siguro ha. So sa mga trabante labi na katong mga ang ilang trabaho kuan kay kanang mga strange action so kinanglan magkuan na sa magsulob na sa kanang mask para silang
4: pamahayag ato ni Dulitan, Technical Director GV Basalio.
6: Dugang magdumlokal, gidasig ni Pre Region 10 Regional Director Alex Tablate ang maginikalan nga dili pasagdan nilang mga anak nga maimpluwensyahan sa paggamit sa illegal nga droga. Mato ni Tablate nga importante ang monggiya ilabi na sa makabatanunan nga curious sa mga dili maayong binuhatan.
10: Of course, atong mga youth, mauni ang gusto na po emphasize. Kay kinimanggo na atong mga kabatanunan, mauni ang stage nga very kuwan na sila. Say tawagan ng attorney, very volatile na sila. Ang curiosity na adiha ang pagtilaw-tilaw, pumusapan ni siya. But again, encourage na itong walay maayong nga resulta anang mo start ang gamit-gamit o giling drugs. And let's not depend so much aning atong mga youth nga pabayan lang nato. Kay despite aning mga challenges, very crucial ang role gihapon sa mga parents. Okay, ayaw nato kalimti ang first line of defense ang family. Mana siya sir. So before mo gawas ang bata, at least educated na sila kung usa ang drugs o sa dili maayo nga resulta ani.
6: Ang pamayag ni PDEA Region 10 Regional Director Alex Tablate.
4: Alas 5:43 sa oras PIT-PITAN, gigusga na Police Visibility o Palig-Onon ang relasyon sa publiko. Sa balita o servisyo na si Magnum Hato 20, Angie Alzado.
9: was on ground sa PNP region ta nang ilahang nga kampanya magduma proceed alam pud no sa pag siguro yung magbalinawo nga tuwa pong rehiyon na bato pud niini pud daging mga naga tinguha og dautan giingon karon na sa tuwa pong bagong regional director nga ilaha gyud po nga gitinguha nga makita gyud pud no ang presensya sa tuwa kapulisa diri sa tuwa sa Dakpan sa Cagayan ug sa tibuok gyud Northern Mindanao nga nagyud po sila sa kadalanan magduma-proceed kung adunay panginahanglan ang ilang police visibility dapat gyud pud tawag gyud pud magduma-proceed nga makita gyud pud sa publiko samtang ila pang gihimo pud karon ang mga pagpaningkamot nga natuwa pa rin pong kaning ito ang turismo o natuwa pa rin pong negosyo mulambo din sa tuwa sa Northern Mindanao pinagi sa hugot ng kooperasyon pud sa publiko pinagi sa pagpalig-on pud nila sa ilaha pong pakigrelasyon nga sa katawhan nga masiguro nga naapod no ang atuwa po din pong mga katawhan na nagpaluyo sa atuwa pong mga kapulisan. Ano yung pamahayag ni PNP Region 10 Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr.
11: Tama ho yun yung vision na dumami ang lumakas ang turismo suporta ng kapulisan na mapaiba yung peace and order saka police visibility, sense of security para yung mga visitors dito ay magkaroon ng confidence na sila ay ligtas. So I told the PD today, Colonel Abanales, maximum police visibility patrol, mga intervention sa mga crime prone areas, then engage the community, the beat patrollers, kausapin sila kung may mga information about criminals report para ma-prevent ang occurrence ng crime. I am happy with the discussion with the PD and his staff today. I give the direction, reiteration pa rin ng enhanced managing police operations, campaign against illegal gambling, isabong, campaigns against illegal mining, protector of smuggling of cigarette, arrest of wanted person pa rin. Then, get rid the street of criminals para naka-anchor tayo sa tourism, peace and order, whilst tourism, whilst economic development. Of course, with the support of the local executive. And sa inyo, sa mga stakeholders, sa mga civilians, sa mga ordinaryong mamamayan ng probinsya, ng Villanueva Municipal Police Station, ng Tagaluan, at iba pang mga non-sitong ng probinsya. Inaasahan ko po na ang kooperasyon ng bawat isa sa akin para ko sa bagong Pilipinas. Tama ko yun yung
9: pamahayag si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang regional director sa PNP Region 10 at ito po magdumapasyon na sa pagpapisita din po dahil sa tuwa sa Misamis sa Oriental PPO di nanapot na si Police Colonel Abanales ang nag-welcome po dahil kaniya at ito po siya hindi mo lagi nga pag-monitor yun po magdumapasyon na kung kumusta ba ang mga ibang himo nga lakang sa ito po din po mga kaning police provincial officers sa city police officers kaya gani man din sa Cagayan de Oro na kamisita na baya po po siya magdumapasyon na labi na sa mga police station sa mga kuwan pa mga dumapresida o sa mga kaning places of convergence din yung lugar sa itong Rio de Oro Boulevard aron matataw yun po niya nga naagit po ng police visibility din yung po sa tuwa sa region. Mukha na tanihin po sa ulit lagi ka sa PNP Region 10 kinis magdumang 320 and G. Alfredo sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
6: Nagtala ang PDA Region 10 sa 1,600 ka mga drug clear da barangay sa Tibok Rehiyon. Kinigikan sa kinatibukan nga 2,022 ka mga barangay. Mato ni Glenice Joy Hernales, Chief sa Legal and Prosecution Unit sa PDA Region 10 sa nasangpit ng ihap doon ay 156 ka barangay kung 7% ang drug-free barangay samtang ilang ipaubos sa validation ang mga maong mga barangay kung nagpadayon ba nila ang ilugar isip drug-cleared barangay.
12: Yes, as of the moment, naatay total of 2,022 barangays. And ang drug cleared na to as of the moment is already 1,600, which is 79% of the total territory. And ang atong drug-free, declared as drug-free barangays is 156 or 7%. Ang currently drug-affected is nasa 266 barangays or 13%. And combined drug cleared and drug free barangays a total of 86% or 1756 na sila and kanunay ta nga naga validate natay annual validation sa atong mga napadeclare na, because this is not a one-time effort nga. Pag ma-declared na mo, na siya. As a matter of fact, pagka next year, ato na pong i-check kung nasustinar ba nila ang kana nga ilang pagka-drug clear.
6: Ang pamayag ni Glynis Joy Hornales, Chief sa Legal and Prosecution Unit sa PDEA Region 10.
4: Alas 5:49 mga personay sa PDEA Regional Office 10 na wala'y nagpositibo sa ipagayon ng random drug testing. Sa balita, observation na si Magda Hunter, Mincho Kabaktulan.
13: Gibutyaga sa botana sa Philippine Drug Enforcement Agency nga padayon ang ilahang pagkandak og random drug testing labi na sa mga kawani, mamumuo, mga negosyante, bisan pa man sa mga uniformed personnel nga adunay mag-request ganto sa botana sa PDEA aron sa pagkandak sa nasangpit nga testing. Matod pa ni Regional Director Alex Tablati nga sa nasangpit nga mga drug testing ingon man sa mga kawani sa PDEA Region 10 walay nagpositive sa illegal nga droga.
14: This is concerned ang atong drug test unannounced na siya. Kay para sa amo, mag-positive ganit ka sa PDEA, that's a, ang tawag na ako, an immortal sin. Kay naata sa ahinsya dahil mag-positive ka, that's very, diba? Matik na, dismiss na, although natay due process, matubagon ka, naman na, naman na, mag-positive ka, nanay, confirmatory test, pwede na mo i-question kay katungod na nimo, pero natay proseso. So, ang atong nag-conduct ng drug test atong January, if I'm not mistaken, pag-abot na ako last year, nag-conduct po. And fortunately, wala man po nag-positive.
13: Ang pamahayag ni Regional Director Alex Tablati sa botana sa PDEA Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
6: Nagdusog resolusyon si Konsehal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad sa alang sa pag-ila sa COCPO, CDRMD, RTA, Task Force Oro, o guban pang nimong kaabag sa paghatag og seguridad aron makabuhat ang tingwang ang malampuson og sadya ang Higalaay Festival. Mato ni Abaday nga majority sa Konseho ang miaprobar sa maong resolusyon.
15: Para sa atong evaluation, no? Kagayan yung atong pag-celebrate na to sa atong kapistahan since the beginning. It's very peaceful. No? In fact, sa ganyan sa regular session, kita may ipapresign. Nagpasa ko ang resolution commending our COCPO, our CDRMO, at tanan-tanan mga tanong task force oro at ang counterpart na ito ng mga law enforcement agencies nga nagtabang sa pagbantay sa kausang kalinaw. Nagpasa ng resolution sa ganyan. Na-approve by majority. No? Signal sa DAB doon na ginapiktahan pero ligi doon na ginapiktahan mga negosyante o ba yung mga gagamit lagi sa mga internet pero ngayon natukod mo lang sa public safety. So dili masabto permanente lang ka. Katulang panahon na nga nagsaulog ka sa kapistahan.
6: Ang pamayag ni Konsehal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad.
4: Alas 5:52 katawahan gidasig sa DOH sa pagsuot og mask batok case. Sa balita og serbisyo na si Magda 120, Angie Alzado.
16: Yes, manima personal gidasig karon sa batan sa Department of Health in DOH region ta ng publiko. Nga kung magawas sa mga pinaanan, mas maayo magsuot yun og dahil lahat pong paprotekta sa kaugalingon, particular na kininga face mask. Ang Department of Health, Center of Health, kuna Center for Health Development Northern Mindanao, nag-abiso karon sa katawahan nga mag-imog precautionary measure tungod lagi kay na sinatian na to karon ang haze magduma forces para yung yakon nga na monitor din po sa sa Northern Mindanao matod sa paningi pagawas nga kung quality update sa hangin sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kon DNREMB Northern Mindanao nga nabsorberan ang presensya ni pong haze ug giingon kini associated magduma forces sa transboundary smoke nga gikan sa Kalasangan o land fires sa Kalimantan, Indonesia. Di na posible matudpa nga kini siya magduma forces no ni gikan dito sa Indonesia napalid din ipod paingon sa tos nasun sa Pilipinas tungod lagi ni ining southwest monsoon o habagat. Base sa bago pong monitoring sa Cagayan de Oro City o Gataguluan Station sa tuwapin pong air quality po magdumang first aid na kita nga napat na ata karon sa fair too unhealthy for sensitive groups. Samtang ang Iligan City Station po da sa air monitoring po nato dito po magdumaproceed nga kaninga ikipo po dito, nakita nga elevated ang air ang ilang air quality levels. Ini nagabiso karon ang botan sa DOH o nag-awag no sa publiko nga ilimit ang prolong o taas nga panahon nga maghimo magdumaproceed sa mga outdoor activities kung diin adunay mga elevated nga haze level. Og ano yun po nini, magpabilin nga hydrated dapat ang katawan o gamugamit po nun sa mga appropriate protective measures kung sila mo gawas. Sama na lamang sa pagsuot yun po og mga face mask kung kini yung mga karipong individual nga manggawas mga dumaproceed no, na ay a possibility nga dili po nga maluya kung dili po na limpyo ang hangin nila hapong malanghap. So mga individual nga makasanati po sa paglisod, sa paginhawa, maghimo po nun sa pag-ubo o dugay, makasanati po din po nun kapag panakit sila hapong mata o pagpangato sa mata o baka aduna pa iwan pa mga simptomas mga dumaproceed nila po mamatik din ang posibleng tungod lagi po dili pong haze, mas maayo nga mudalikit na lamang dayon nga to sa mga eksperto alang sinanali ang medical nga atensyon. Samtang nagpaibang nupod karon po ang DOH nga to sa publiko, ilabi na niya ito po mga public utility drivers, delivery riders, street vendors, lagip na mga field workers, o uban pa mga individual nga muhimo po no sa kaning dugay lugar sa gawas magdumaproceed kita sa taas nung ila po din pong exposure sa gawas sa ila po nga Pinoy Anan nga mo follow yun po sa mga recommended health protocols o health precautions tungod din po mga case episodes nga itong na-experience o tungod din naghihimo po sila sa pagpahilumdong gyapon nga mas mayo no nga din hilang yun po sa mga legitimo nga mga kaning buhatan sa gobyerno nga maghatag po og impormasyon kanila ang dapat tatuuhan dili magtuo sa mga fake news ng mga katang din sa social media o tungod din ang mga official health and air quality advisors lamang dapat ang tamdan sa ito ang katawan aron nga magpabilin ta nga himsog o galuwas o dunay po ikasayuran sa ito po din pong angayad na pagabuhatan. Kagahapon nga daw na ang pagawas ng pagabiso ng ito ang city information office o ang ito ang LGU sa Dakbayan nga kung gawas sa karing tuwa po din po nga pagal ang panarbaho, baka natin gawas doon magdumaproceed doon yan, makita na ito nga doon ay presensya sa haze, mas may nga magsulot na lang yun po doon face mask, aron protektado ta, ilabi na ito mga bata, mga naay sakit sa ilaha po din po nga lang, so doon ay kaning hina no, ang respiratory system, aron kita magpabilin nga malikay sa mga daw tagtagto, di ining haze. Balita na hipos gikan sa DOH, Region 10, kini sa magdumahan 20. Angie Alasado, sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Ug karon sa itong Barangay News Update. Nagpahigayon ang buhataan sa local government unit sa Barangay Kamamanan ng ipanguluhan ni Punong Barangay Carl Harrison Cuyabo de Galarita, kauban ng Utility Maintenance Services Unit kon UMSU o grass cutting sa Sitio Tiporohon aron limpyuhan ang mga tagaas nga sagbot sa kadalanan kini gibuhat aron maparay ng kalimpyo ug kaluwasan sa komunidad sa lugar andamang pamunuan sa barangay sa pagpaminaw ug pagtabag sa mga hinaing ug hangyo sa mga residente dugtong niini gibutyag de Galarita nga pinaagi sa panag-iusa ug kooperasyon sa matag-usay na hinaing nga masulbad ang mga naipon nga isyu o problema sa ilang komunidad.
4: Alas 5:57 ang oras. Dili pandug ang mga balita. Painom-dum muna.
17: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nasayod ka bang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod ka rimo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount do lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: po mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 6:40 mga balita dinhi sa Tasdong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: AJ Suniega, good morning.
2: Yes sir, may utang sir. O sa Batang Aso Quinton, kami na para sa atong ito sila update. Ang alawa, doon na pag-ibatay na tulog ka weather system sa load o sa gawas sa atong Philippine Air Force Facility. Primero kayong si Tropical Storm si Pilandok na sa direyong 1,035 kilometers east or east of extreme northern Luzon at sa karagatan doon sa extreme northern Luzon o gilaw mo siyang magawas sa atong Philippine Air Force Facility sa salud sa 24 ka oras. Pagkatawa kayo sa tropical storm na si Sodel or formerly known si Obet na sa gawas sa atong PR nasa gilayong 455 kilometers northwest of Itbea tuwal sa katagatan sa Batanes. Ay katulog kayo yung low pressure area, gamay nga chance na ma-develop into a tropical depression nasa gilayong 2,500 kilometers east of northern Luzon or doon sa katagatan sa northern Luzon. Para sa Philippine Satellite Times, sir, alas 6:04 sa buntag, o hindi ka na sa buwan sa Sisi Pag-asa, mulo ba sa Weather City, kini si EJ Suniega. Dagang salamat.
1: Salamat, EJ Suniega, Pag-asa Weather Forecaster.
0: Magnum Weather Alert!
1: Alas 6:04, lupad sa Tamagala sa Kugon Market, mag-market nyo sa ta, ni Ang Litale, at unawaton Magnum Hunter 20, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Yan may first na live sa karon din sa may kugon na public park eh diin sa kasamtangan at ang matigdan nga nagpadayon po no ang pagsaka na sa mga presyo sa mga bugas na imported Magnum per seat. Kiniisama na lamang ni ini pong Wild Swan yan nasa 55 pesos ang matag kilo ang bonus daya at nasa 75 pesos ang matag kilo. Ang Young Chow 56 pesos yapan po daw matag kilo ang Mr. Chow 55 pesos ang matag kilo. Pero doon na pag-iapon dahil mapalit Magnum per seat kining salo-salo rice matag 50 pesos ang matag kilo ang Amigo rice 50 pesos ang matag kilo. Pero kung may input na soban po ng mga local rice Magnum per seat pili man po nung kaning table yapon po ng uban ng mga presyo po nini like kini lugar nga balansya sa 54 pesos ang matag kilo ang ray sa lokal 53 pesos ang matag kilo ang golden manok 54 pesos ang matag kilo ang head rice 55 pesos ang matag kilo. Dayon na kumimbot na sa mais na sa taga 48 pesos ang matag kilo sa numero 12 samtang ang kaninga mais na tag numero 10 47 pesos ang matag kilo. Ang presyo po Magnum per seat sa Yellow Fork na sa taga 45 pesos po ang matag kilo. So sa tumong kaisunan po Magnum per seat no, dinigit po sila. Sila po nga paglibot sa report din sa merkado po sa Kugo na ito gigihapon na sa mga tag 50 pesos ang matag kilo. Ang lahat pagpapalitan pero mas gamay naman lang po ang kaning supply kung ulit ka ng mga nag-display po ni ini po din karoon sa merkado. Napagali po yung uban po nga ga-display o ga-planted so ito magdumang per seat. Pero kung atong matikdag, hindi na po yung tayo parehong itong niagi na daghan ang kapabaligyan ni ini po nga planters din sa kugon na public market. Samtang sa presyo po magdumang per seat na karne na pabiling gihapon. Ang naaga sa 330 pesos ang matagkilo at 350 pesos ang display ko rin din sa merkado sa kugo ng atong syudad. Dahil kumihipunta sa kanilang karne sa manok ala sa 150 to 170 pesos po ang matagkilo. Dahil din hita magdamang sa ato po din pong karne sa baka ala sa taga 400 to 450 pesos po ang matagkilo. Dahil karoon naman sa din sa mga fish section magdamang ang bulisa na nasa 180 pesos ang matagkilo. Ang sidlayan na nasa tag 220 pesos ang matagkilo. Ang bulinaw ang nasa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang tilapia ang nasa rin sa tag 140 pesos ang matagkilo. Na po din makita man po din sa itong Magnum Live, Magnum Offensive, ang mga isda karon. Ang tamban na yung mga dagko, tag 140 pesos ang matagkilo. Ang kanilin pong dagko, Magnum Offensive, ang pusit, nasa tag 200 200 pesos ang matagal kilo. Ang matambaka ay nasa 200 pesos yapon po ang matagal kilo. Ngadto sa taga 260 ang matagal kilo. Dayon kung input ka, dinipod magdamasid sa pangos, nasa taga 180 pesos po ang matagal kilo. So kani magdamasid sa mga gagmay, medium size, ngadto sa taga 200 to 220 pesos matagal kilo. Ang kani yung mga slice na magdamasid sa gagmay, salamat ma'am. Kanilig po ba may mga naka-slice na, ginduan na, na ay mapalit niya. Tag 150 pesos po ang matagkilo. Medyo vivo na karoon po mag-umapasin. Sumunta din ni Karoon Mercado sa Kugot. Tungod lagi kaya sa human po ang mga kaisulat po nato. Nga sa pangumpra, sa pamalit. So, ilang ako rin po mga panunanon. Ugang-ugang po na para pang negosyo. Nga ilang po rin po ibaligya. Sunantan siya tag sa mga anan o ilang po rin po mga karinderya. Dayon na, gawas pa. Din na nakakaroon. Sa may entrance sa maglumapresino din sa Osmania. Diin na naapod kayo mga namatikdag po nga diferensya po da karoon kayo medyo log-log maglumapresino. Siguro po nagi ninipustamot po na sa guidelines po nagi natuman po da sa SABDA o sa tuwa po din pong mga personal po sa RTA. So karoon maglumapresino medyo naatay duha ko mga lane na magamit karoon pabor din sa Julmar o kaduha po magnum proceed no, nga lane, kanin sa inner lane. Pero napagyan po yung mga sakyanan nga nakaparada pero na din he, pabor po sa side sa kanin nga merkado. Tungod lagi ka, naghimo po sa pagpakalaog o mga produkto nga para po din sa my fish section o lakit na sa meat section din he karoon sa ato pa rin kong lokasyon. So mali karoon ang atong pagbunito, sitwasyon din sa libo sa merkado sa Kugon o gabi na mga presyo po sa mga nagunang palalitan. Lahat din sa my Kugon Public Market para sa itong Magnum Market News. Kini sa Magnum 120 and si Alfredo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Angie sa mga presos palaliton. Kwarta ray ko lang, alas 6, 10 sa buntag.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Genetox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy
11: breathable panty liner for every wear confidence. alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:14 para in tambay kalas mga balita og karon sa Magnum National. Kumpiyansa karon si House Appropriations Committee Chair kon Vice Chair si Alvarez kadili siya maglisod kadibitsan ang proposed budget sa Office of the Vice President kon OBP para sa 2027. Mato ni Alvarez ga magsilbing budget o sponsor sa OBP mas ubos pa ang gipangayo nga pondo sa OBP para sunod tuig og walay kon attentions nga programa nga posibleng hinungdan sa dakong pagsupak sa deliberasyon.
3: I don't see any obstacle daw sa passage ng budget ng OBP. In fact, napakaliit nito eh. Di ba? Kasi nakita ko naman. Wala, hindi naman. Walang contention doon sa issue sa budget niya eh. In fact, nabawasan na eh. From 800 naging 700. No, from 900 naging 800. Wala sila ng sunat na instead of yung usually head of office ang magpipresent itong team na ito. Since undersecretary, umayag kami sa appropriation. At least undersecretary level. Last time kasi hindi undersecretary. Ang pumunta dati si Ortonio lang, which was an assistant secretary.
2: Pamahayag gato ni House Appropriations Committee Vice Chairman Jose Alvarez.
4: Samtang wala pa'y kumpirmasyon kung personal nga mutambong si Vice President Sara Duterte sa plenary deliberations 2027, nga wala'y may mong problema kung si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez ang subling mong presentar sa Vice Presidente tungod kay Undersecretary level usab siya. Gikumpirma na usab ni Alvarez nga wala'y confidential funds sa 2027 proposed budget sa OVP.
3: Oh, we will invite her kasi wala naman masyadong contentious issue doon sa kanyang budget, di ba? In fact, napawasan eh. Wala yung impeachment. We are free to ask any question. But nandiyan na yung impeachment eh. So, we don't want to appear as if dito kami eh malupit, di ba? As free as possible. Kaya, before that, nagtanong ako doon sa mga gusto mag... Sabi ko, confine na lang ninyo yung inyong question regarding the presentation sa budget. Dahil, mayroon ongoing trial eh. Kung may kaso pa yan, ayaw, binabalaw, iniiwasan natin yung sub-judice rule.
5: No confidential funds?
3: Wala, nothing.
4: Ang pamayag ni House Appropriations Committee Vice Chair Jose Alvarez.
2: Samtang ipamugos ni President Ferdinand Marcos Jr. nga doon na master plan para sa flood management ang nasoy. Apan wala lamang kinigi patuman. Kini ang pamayag ni Marcos alayon sa pagtubag karon sa gobyerno ano masolusyonan ang problema sa pagbaha. Matod sa Presidente nga pila kadikada na nga nagkaong-ong ang master plan o karon lang gisugdan sa gobyerno. Gibasari ko sa Presidente nga matapos na ang update nini. Laki pa na 16-18 ka major reverberation dili pa matapos sa ang tuig 2026.
6: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
2: Pamahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Di pa si Garbo ni Senator Alan Peter Cayetano wala ko na ang kabaguhan sa lungsod sa Taguig. Mato ni Cayetano, nga diri maayo nga dauton kini ni Senator Panfilo Lacson na ginambigit ang palpak nga proyekto kaniya.
7: Ang laki na po ng ginanda na ng siyudad ng Taguig. That's why it's very unfair na nasa subject to sa isang demolition job, isang witch hunt, at saka isang trial by publicity. Yes, tahasan ko pong sinasabi na si Senator Panfilo Lacson ay gumagawa ng isang demolition job, ng isang trial by publicity at isa pong witch hunt sa siyudad ng Taguig. Wala pong problema na ako akusahan niya, public official po ako. Pero po ilink niya sa Taguig at sa akin lahat ng projects, lahat na po ng titulo doon nila. It's not only po unfair, but simple lang eh, if he cannot convince people, he will try to confuse people. So tayo naman baliktad. We will hate the sin but love the sinner. So wala pong galit, wala pong hate akong tinatapon kay Senator Lacson. Number two po, we will give clarity rather than confusion. So iisa-isahin natin yan sa tamang venue.
4: Ang pabayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Alas 6:19, ibut niya garo ni Candidate Pedro Secretary Michael Poa ang reluctant siya. Dia ang nahimong kabayan sa team ni Vice President Sara Duterte sa DPED. Kini umahan ang pangutanan ni Secretary Consenador Judge Erwin Tulfo nga magkaila ba nila kabasila ni VP Sara Duterte sa pag-apply sa DPED. Mato ni Attorney Poa nga nagkaila sila sa Vice Presidente ni atong Hulyo 2022 suman nagkinanglan sa maghandol sa GSIS concern sa mga teachers ang DepEd. Apan unang higayon sila nag-atubang in person aya gilang giignan kung pwedeng mag-spokesperson.
8: Sampo, ito po ba ay kayo po ay nirekomenda sa kanya or kakilala niyo na po siya bago pa siya maging VP?
9: Nakilala ko lang po siya noong sometime July 2022, noon siya po ay vice-presidente na at tinalagang Secretary of Education. Meron po kaming common friend na nagsabi sa akin na kailangan niya ng tao para sa GSIS concerns ng mga teachers, kaya po pinag-apply ako. So I went through a panel interview na wala siya, no? Basically, panel of academics.
8: So are you grateful for that, Attorney Poa, na napili po kayo ni VP na ikang to join her team?
9: Of course, yes, sir. But initially, I was reluctant kasi ang in-applyan ko, akala ko ay really to help GSIS teacher loans. Pero nung una kong beses ko po siyang makaharap ng in-person, doon po niya lang ako sinabihan na kung pwede ako mag-spokesperson. Okay.
2: Pamahayag gato ni Senator Judge Erwin Tulfo Agripe ng Secretary Michael Poa.
4: Andam si Senator Judge Robin Padilla ang amutuman kung himong usakadlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Padilla, nga dili pwede nga magreklamo tungod kay nilatid kini sa konstitusyon. Gidugang pang kinanglan nila nga mag-adjust kung unsa ang angayan nga buhaton.
10: Ay, hindi naman tayo pwedeng magreklamo. Eh, nasa konstitusyon yan. Kung anong gusto ng ating officer, di gagawin natin. Hindi na kami natutulog. Oh, hinahati-hati. Ako nga, mag-uopisina, bababa. Mag-uopisina, bababa. Medyo kailangan talaga. Wala, public official tayo. Kailangan mag-adjust tayo kung anong dapat.
4: Ang pamayag ni Senator Judge Robin Padilla.
2: Samta nagulat na lang ang kampo ni kani House Speaker Representative Martin Romualdez sa testimonya sa bagong witness. Mato ni Attorney Aide Fardo, spokesperson ni Romualdez, kaya mas importante pag-iapon ng kalidad sa mga pamahayag inay sa ihap sa mga witness.
11: Pero hinihintay pa namin itong mga panibagong statements or pahayag nitong sinasabing 28 additional witnesses. Hindi pa po nakakarating sa amin at hanggang ngayon ay bukas pa rin ang investigasyon at tilang wala pa rin sinyales or mga pahiwatig na lalabas itong mga bagong witnesses. No? Pero gayon pa man, ang aming sinasabi palagi ay ang quality ng testimony ang mas importante. No? Kasi alam naman natin sa atituntunin sa ebidensya, kailangan na ang testimonya para maging kapanipaniwala ay hindi lamang credible yung pinanggagalingan at ang testimonya mismo ay kailangan kapanipaniwala. So yun po ang inihintay natin at wala pa kaming nakikita.
2: Pamahayag kadto ni Attorney Aide Fajardo, spokesperson ni Kani House Speaker Martin Romualdez.
4: Ug karon sa itong Magnum Health Alert. Giyawag sa lokal na kagamanan ng publiko nga magsulob og face mask. Kinabi na akong magawa sa mga panimalay, isip panalipod. Batok sa haze nga may mong makaapekto sa kalidad sa hangin. Ang kasamtang haze nga nasa tiyan sa pipila ka lugar, giyaasoy nga may kalabutan sa aso gikan sa mga sunog sa kalasangan sa Indonesia nga may mong madala sa hangin ngadto sa ubang mga lugar. Ang haze mo ang sagol sa aso. Abog o gagmay nga particles sa hangin nga may mong hinungdan sa iritasyon. Sa mata, pag-ubog, kalisod sa paginhawa, ilabi na sa mga bata o og senior citizen mo sa giawag ang publiko nga magsulob og face mask di kaya nusa ang pagawa sa balay ug sundo ang pahibalo sa motoridad bahin sa kalidad sa hangin ubos sa pagpangulo ni Mayor Orlando Carixuy ang nakala kagamhanan sa Cagayan de Oro nag-awag sanan nga magtinabangay sa pagpanalipod sa panglawas sa komunidad.
2: Alas 6:24 na garon sa Tumagdom International sa Ehipto. Manaman na garon di uminos 22 ka mga tao ang lakip ang mga Egyptian o Jordanian na namatay. Human malis grasa sa usa ka pasayrong bus sa Sinai Peninsula sa Egypt. Samtang 28 ang naangol gikan sa mga pasayro sa bus. Sigun sa Ministry of Health sa Ehipto na itabang insidente nagdugtong sa mga tourist resort sa Dahab o Nueva sa probinsya sa South Sinai. Samtang 20 ka mga ambulans ang responde. Anong dalon sa hospital ang mga patay o biktima ang samdan. Hinunwa pagritali ang nationality sa mga biktima. Isa nang mikalas libuan ka mga tao. Matagtuig ang aksidente sa katalanan sa Ehipto nga dili maayo ang transportation safety record sa nasangpit ng lugar.
4: Samtang sa Estados Unidos, nagpagawas ang U.S. State Department sa security alert sa mga katawan nga nasa tungatungang sindakan kininunod sa posibleng pagbalo sa Iran sa gihimo nilang pag-atake. Gilaw man nila ang kanselasyon sa mga flights, pagsirado sa airspace o pagkalangay sa mga biyahe. May namduman nga gikumpirma ni U.S. President Donald Trump ang pag-atake nila sa mga Iranian targets nga makita dool sa Strait of Hormuz.
2: O karon sa Tumagdom Business, gisupak sa wala ka grupo ang kontrobersyal ng pamahayang di Bangko Sentral Pilipinas kon BSP Governor Eli Remolona giingong tungod sa pagkahambugiro sa Pinoy ang paghuyang sa peso batok dolyar. Mato ni Ibon Executive Director Sunny Africa, dili spending culture ang hinungdan sa paghuyang sa peso batok dolyar. Mato ni Africa nga usa sa nagunang rason gihapon ang tensyon sa Iran na oga Amerika. Hinay nga lokal ng industriya sa nasod igumaan ang pag-ubos sa remittances sa mga OFWs.
12: Wala tayong kakayan na mag-export at kumita ng dolyar, kulang na ikuha nating dolyar sa mga OFWs. Kaya in the end, babagsak yung piso kasi kulang ang dolyar para sa ating pangailangan.
2: Pamahayag kadto ni Ibon Executive Director Sunny Africa o nanigibutyag ni Remolona nga gastador ang Pinoy para magkapalit usab sa mga mahalong gamit.
13: Hangga't maaari, sana tumaas yung savings natin. Pero mayabang tayo eh. Maano tayo yung may consumption culture.

0: Junior, mato ni Lovey, nga halos na namin ay nakauban sa trabaho naging niya sa kamayong tao ang may panawang aman. Nga si Fernando Paul Jr. kuna FPJ, gikalipay usab ni ini, ang gibiling ligasiya sa iyang amahan nga si FPJ.
1: How kind he is sa mga tao. And you know, it's not just my mom. I think it's everyone na nakakasama ko dito. Whoever na nakakatrabaho ko. Oh, what an amazing feeling it is na when they come up to me and like, you know what, your dad was so good to me. Like, simple story. I started my first TV series here, of course, Bakekang. And Ate Shine Dizon told me great stories about my dad. And then, you know what? The beauty of it is, binalik niya sa akin yung kindness ng dad ko. My God, hindi ako marunong umarte and all. But she sat down sa set with me. And I mean, she's the lead of the show. She didn't have to do this. She sat down sa set with me and watched me as a monitor and coached me sa mga scenes ko. And I believe it's also because of the stories that, because of the kindness that my dad showed her. You know, it's little things like that. And I appreciate it. Kasi wherever I go, the legacy he left behind talaga, it's remarkable. You can't really match it.
2: I get it.
1: Yeah.
2: Without you even being aware about it, you become the beneficiary of the goodness of your father.
1: Yes, that's nice.
2: Diba?
1: That's a yung, nice way of putting it for
0: Ang pamayag ni actress Lovey Poe.
3: O garo sa Tumaglo Sports, mupahulay si Galas Pilipinas forward Carl Tamayo sa upat hangtod unom kasimana tungkol sa injury nga naangkon ni Tamayo sa grade 2 ankle sprain sa overtime victory sa Pilipinas batok Iran sa fourth window sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Hulipan si Tamayo sa bagong member nga pug si Justin Arana samtang nagbawos sa recovery sa iyang injury. Sa tagkopyanso sa subsequent nga magabalik si Tamayo sa ika-fifth window sa qualifiers sa Nobyembre kundi sumuli mag-atbang nilang Iran og nasod sa serya.
4: We're hearing it's a grade 2 sprain. He'll be out 4 to 6 weeks. I'm sure his team from Korea is not real happy, but you know those things happen. But he, you know, he's young. He'll recover from it very easily. We were hoping he could get through it, but after some really extensive therapy, he still had hard time putting pressure on his foot.
3: Pamayag ato ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn. Inabati ato Magnum Morning News ug rasotong headline review. Magnum Lokal Dolly Chan doon ay panawagan sa mga trabante nga voluntaryong magsuot og face mask isip proteksyon batok sa haze nga naimong nakapekto sa kalidad sa hangin. Magnum National House Appropriations Committee Vice Chair Jose Alvarez kopya sang dili siya maglisod nga ribinsahan ang proposed budget sa OBP para sa 2027. Magnum International veterans ka mga taong patay humang madisgrasya ang usa ka dibaserong basa nasud sa Egypt. Magnum Business Controversial ka pamahayag sa BSP susamang gibasol ang pagkagastador o gambugiro sa Pinoy. Gisawa ay karon sa pabila ka grupo. Magnum Entertainment Lovey Poe gipamit ang ligasya sa iyang amahan nga si Fernando Poe Jr. Magnum Sports Gilas Pilipinas forward Carl Tamayo dili makatula tungod sa injury. Hangtulog ba alas sa Magnum Morning News kini si Magnum First Seed Blanca
0: ug Magnum Kia Abilenosa.
3: Sa usa ka gawas ng atin pangkatawa laming amahanan maglaban barugado ko sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo
0: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 6:30.
6: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung nga nabawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated,

0: pagtubo sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking. Garbo mipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress. Sa Yogyakarta, Indonesia, kinikisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanons. Mabuhay, Cagayan de Oro!
1: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
4: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Dr. Shizette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tinga alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot ko bahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Let's go! With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charming
17: Breathable Panty Liner for every wear confidence.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, Magares Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Magares Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
2: Magares, alagang panatag with Magares Adult Diapers.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, kala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun na yun.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabasa butika.
12: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang paghahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagawa sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, simmer roof, steel bath, span flex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-964-4524.
3: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras, alas 6:45.
5: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
6: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
4: Anong unuhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local RTE sa Kaginuro, may bagunang manager, Uclarit Out, Ramiro In. Kunsal Salcido, chairman sa Committee on Public Utility sa Konsiho, nanginaot nga suportahan sa mga personahe sa RTE ang bagong liderato ni Benedicto Doy Ramiro. Lead convener o road safety advocate, John Tupag, may panginaot alang sa bagong manager sa RTE. Kung naglaob nga may kabaguhan ang dagan sa trapiko sa tundak bayan. CDO City Health Office may agad sa katawan aron makalikay sa dautang epekto sa hisgon aso nga nagikan sa dakong sunog sa Indonesia. Sa Tumagdum National, Senator Tito Soto III de Balaca nga posibleng makalapas sa right of suffrage ang paglugway sa termino sa mga barangay official. Sa Magdum International, Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran nagbahad og mas grabe mga pagbataki batok sa mga base militar sa Amerika sa Gulf Region. Sa Magnum Business, pagsaka sa presyo sa LPG karong bulana, giingong yung taba una. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas player Chris Newsom nagtuo nga kinagnang pangadamag maayo sa national team ang mabot nga dula sa window 4 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
6: Magnum 45.
4: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, samtang sa Senate Impeachment Court gidebatihan ug giawayan sa mga abogado sa prosecution ug depensa ang matungod sa transparent konsihag ug hustong paggasto sa confidential and intelligence funds.
7: Because the question was raised
8: every time the defense counsel speaks,
7: that was not the answer of the witness, Your Honor.
9: So ibig niyong sabihin, ang interpretation mo, kahit wala pang success, ang interpretation niyo, pwede mo nang bayaran ang informant ng reward.
7: Now that's misleading, Your Honor.
9: Your Honor, it's not misleading.
7: Precisely, no, it's misleading, Your Honor, because the question was raised
8: every time the defense counsel speaks,
7: that was not the answer of the witness, Your Honor.
10: Counsels, I cannot understand anymore the points you're raising. Attorney Poa, sampung informants binayaran ninyo, ang sinasabi mo, hindi lahat ng sampung impormasyong binigay ay magli-lead sa success.
8: But, yung of course,
10: lima
8: Honor,
10: siguro,
8: I'm,
10: yung walo.
8: Yes, because Your Honor, I'm saying that I have to clarify. Wala talaga akong personal knowledge sa operations mismo ng DepEd. So I'm answering based on my understanding.
4: Sa kamera, Hanoy kayo walay paltos ug wara abdig 60 minutos. Ang pagpresentar ng Executive Secretary Ralph Recto sa budget appeal na ang confidential and intelligence fund sa presidente, walay interpellation, wala na dagang questions. tungod sa tradisyonal kuno lagi nga parliamentary courtesy.
0: Rest assured, we crafted the proposed budget strictly within the parameters and processes established by the DBM. We sought no special treatment. We submit this proposal with full respect for Congress's constitutional authority and with readiness to answer your questions.
4: Kinarasyon kung ganong ingon sa nag-alboroto si Act Teachers Partners Congressman Antonio Tino sa pag-ingon nga kung ikinalan ang kasihan kung transparency sa buhatan sa vice-presidente, ang ayusab kining himuon sa buhatan sa presidente.
11: Ito na naman po tayo. May motion na naman para sa parliamentary courtesy para sa Office of the President. Ibig sabihin, hindi na daw magtatanong ang Kongreso tungkol sa budget na ipinepresent ng Office of the President. Alam niyo po, katulad ng sinabi natin last year, dapat ibasura na ang Kongresong ito ang parliamentary courtesy, lalo na sa usapin ng budget. Ang gusto ng taong bayan ay transparency. Kailangang patas. Dapat patas ang Kongresong ito sa application ng prinsipyo ng transparency. Lakas makademand ng Kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control. Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds.
4: Apan sa naandan, sa ngalan sa presidente, si Palace Press Officer Cleo Castro ang nangatarungan.
12: Pangulo po ay ang Chief Executive Officer at Commander-in-Chief na siyang tumutugon para sa mga issue ng law and order and of course national security. At siya po yung Pangulo. Kailangan po niya yan dahil siya po ang taga-utos kung ano ang dapat gawin para sa seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So yan po ang sagot ni ES Ralph Recto. At patungkol po sa transparency, ang Pangulo po, pag nag-report po yan, ang Office of the President, pag nag-report po yan, kahit itanong niyo po, kahit saan, kumpleto po yan ang report. Nag-report po ito sa Senado. So makikita po nila kung saan ito dinadala. At so yung transparency, pinag-uusapan natin, very transparent ang Pangulo, pero of course, that's confidential funds. So nandyan po yan sa tamang ahensya. At bulto-bulto po, yan po ay naipabatid sa atin at naipalam na pag nagre-report po ang OP pagdating sa confidential funds ay bulto-bulto po ang mga dokumento. At hindi po gumagamit ng mga resibo na maaari masabing questionable.
4: Igsoon tingo o pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:54. Mga igsoon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum Jun Albino.
13: Ug Magnum Aileen Acurien.
4: Karong adlaw adlaw Huwebes, September 3, karon sa atong Magnum Red Alert.
14: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
4: Alerto sa balita, alerto ta sa kainit sa panahon. Karong adlaw kay gilaw man ang Magnum Aileen nga karon init lagi gyapon. Na-register na sa itong wagibong daw. Nga masunod niya daw. Na-speakers din niya ang pag-asa weather forecaster nga si EJ Zuniaga. EJ, may buntag.
15: Yes, sir. Yes, ma'am. May buntag po. May buntag sa itong nasa kintag. Kami na para sa itong latest weather update. Karoon na. Doon ito pag-ibandayan na tulok ka bagyo or weather system sa gawa sa itong Philippine Air Force Conservancy. Dali alas 4:30 sa buntag, nigawas na sa atong PAR, kining si Tropical Storm na si Pilandok, kung nasa delay 1,200 kilometers east-northeast doon sa lagatan sa extreme Luzon. Kining ikadawa kabagyo si Tropical Storm nga si Saudel, nasa delay 460 kilometers northwest of Itbet, Patanes, Aptang, kining sa Tolokaw, low pressure area, nasa gawas sa atong PAR, nasa delay 2,500 east of northern Luzon. So, kining tulo ka bagyo, walay epekto din sa tawag medyo na wala pang mga local summer storm sa lagi karong adlaw. Expect na to na magkutay kining medyo na init o igal na kayong sa panahon. May chance lang sa mga patas-patas na pag-ulan dito sa panalagdol. Tungkol sa mga local summer storm, sila bina sa hapon at sa gabiki. Doon ay hiningan sa sarangan ng hangin, gikan sa habagatan, malo sa habagatan kapit pang direksyon sa ang atong karagatan. sa'y nga lang pakaranahan ang pag- At the temperature range karawad lang ako, may kainitan ang posibleng maabot sa 24 hangtod sa 36 degrees Celsius. At ang heat index karawad lang ako, posibleng maabot sa 41 to 42 degrees Celsius. Para sa itong Philippine Salad Time, sir, ma'am, alas 6.56 sa buntag, o gika na sa buwatan sa Rizal Pag-asa, Mulugod na Salvador City. Kini si EJ Suniga, dagang salamat.
4: EJ, magduha ka semana na halos, no? Kamarag kasi natitag, o ka na bang magkakalitok permanente tulog ka mga lugar bagyo ang murag gabid-ibid nato unsay maging posibleng umabot anito od simba ko magduman ba umintag tulog ka bagyo gani maghugpong ba di ba pag grabe kayo ka dako siguro epekto kung maghugpong ang tulog
16: mag-usa sila
4: mag-usa di ba so unsay posibleng mga umabot.
15: So, sir, kini mga bagyo, sir, usually, sir, parang mga bulan ba, September, October, paingon siya, sir, or padul siya sa Luzon nga area, or mostly, sir, magliyok siya sa atong kadagatan lang, sir. Mga landfalling mga bagyo, sir, around mga, I think, November onwards, hangtod, early sa next year, sir. So pangkaroon, sir, kini mga bagyo, ngaliyok lang siya sa atong kadagatan, gamay nga chance sa paglandfall, pero, sir, gipakusog niya, sir, ang habagat, especially din sa Luzon o Visayas area, sir.
4: Okay, subot pa subot. Samtang pag may gantag tulog ang mga bagyo magdumailin, murag makapabalaka, pero kung tanawon, dili angay kabalakaan. Kining AJ.
15: Yes, sir. Pero kining mga tulog ka bagyo, sir, medyo extreme siya kay tulog ng bagyo ang nasa gawa sa ato PR. Pasibig kinitungod sa mga epekto, sir, sa atong strong na El Nino, sir.
4: Aha. Okay, so kanabang kan lagi kanabang labi na kadto magkadungan to magmi ginatong pagduha gani zone bagyo. Duha ang usa nang pagawas sa musulod, musuluray pa kana kuno kita manug puji mewara ipek. Basin kuno mag mutuyok ba. Mutuyok nya mag birds ang duha.
16: Oh, gil turn.
4: Hindi mas kusog pa. Kini walay chance nga may tabo na AJ.
15: Kaning tulog, sir, na atong gibantayan, sir, wala i-chance.
4: Wala i-chance, okay.
15: Kay kining si Obit, sir, or kining si si Sodel, sir, gilaw mo siyang malusa within the next upcoming days, sir. Pero actually, may na-quanto, sir, na bantayan ta, sir, na nag-Fujiwara effect, sir, pero gabi kalayo siya sa atong monitoring domain, sir.
4: Okay. Kining kainit sa panahon karon wag ang haze. Aso, ino na natong aso magdumailin, kay nakunoy difference ang haze o aso yun. Pero ang aso magdumailin, aso maagwanta na ito. Ang maragdilit ang kabalaka o madaot ba itong panglamas. But kining aso magkadaot daw sa lugar panglawas sa tao. Now, walay maingon na ito makunik kining duha ang grabe nga kainit o kaning haze. Di tamakin nga tungod sa grabe nga kainit, mas delikado kining haze karon. Kining or tungod sa kainit, mahimong dila ang kabalakan, kining nasgutan nga, kining maungaso, walay connection, kining AJ.
15: Yes, not necessarily walay connection, sir, pero yes, sir, if magpadayon kining init, sir, okay, sir, pwede kining detrimental ba, sir, sa atong
4: detrimental, kalawin,
15: sir, sa mga, labi na sa mga kaayon, sir. Sa mga sensitibo kaayon, mga katawahan, sir, mga older people, o mga naing problema, sir, sa asthma, for example, sir. So, as of now, sir, base sa atong pagbana, sir, sa climate, so, sir, is ginawan ko dahil kining medyo mainit na panahon, sir, karong semana, o possibly hangtod sa musunod na semana, sir. As long as may adunay wildfires dito sa, or dool sa Indonesia, o ang atong hangin is from the south, or katong kabagat ang kasatang na direksyon, is ginawan mo ko dahil kining haze, sir.
4: While siguro walay mga natuway connection ang kainit sa panahon o gang haze magdumailin, kining aso magdumailin, di makapiktar ang kainit sa aso, ang aso di makapiktar sa kainit, but the fact is that both kining duha ang kainit o ang aso daotag epekto sa atong panglawas. Mara importante kayong pag-amping magdumailin. AJ, salamat kayo sa pamangdumo sa atong kaigsunan.
15: Yes, sir. Yes, ma'am. Maying muntag. Maglikay lang tapin, sir.
4: Maglikay ta sa?
15: mali kayo lahat sa atong mga sa weather o sa parang panahon, sir.
4: Sige, salamat AJ Zuniaga, ang pag-asa weather forecaster.
14: Magnum Red Alert! Alerto!

0: sa atong pagparin RTA sa Cagayanoro, may bago ng manager. Oclarit out, Ramiro in. Consul Salcido, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, nang inaot nga suportahan sa mga personahe sa RTA ang bagong liderato ni Benedicto Doy Ramiro.
1: Di ba kayo ko pamilya ng ngalan Magdumaili, no? Di kayo ko... Pero kadunggan ako toon, pero di kayo magkakitan, di kayo magkakadunggan sa hulagway sa RTA. Mura og naa sa likod. Siya, no? But ga-perform daw ni diya mismo sa RTA Japan. Considering nga marag naa siya sa... So, basta na siya na composition job. Admin ba siguro or sa operation ba to? Sa RTA, samtang nagpamanulagan na alagad, isip manager si Engineer Rich Oclarit. Ang muna samtang si Engineer Oclarit, gipuas lugar gikan pag, sa pagka-RTA manager, o niya gibalhin dito mismo sa Clindro.
2: Oh.
1: Not as a head sa Clindro. Kundili, murag in charge siya sa murag...
2: Smoke belching.
1: Smoke belching.
2: Yes, magdumjun.
1: Oo, meaning magpabilin Japon nga may manager... Si
2: Mambing
1: Mabilin o niya mag-alaga job isip iyang kaabag.
2: Mm-hmm.
1: Si Engineer Oclarit diya mismo sa Clindro.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so muna gusto na tumapiyo ugon sa mga dugang kalabon-kalabotan. Nila-speaker sa linya ang bagong manager o isip pa. Pero paingin na ni sa pagka-regular nga manager kung wala yung mga kasalikan sa RTE si Benedicto Doy Ramiro. Sir, may buntag. Under kas Magnum Radio, imong kauban si Magnum Jun Albino o Magnum Alin ako na. May buntag, sir.
3: May buntag, sir.
1: Sir, tagay ko na gamang background na automatic paminaw. Mahitungod sa imong pagpanerbisyo, labi na din sa RTA, sir. By the way, engineer ka, sir, o dili?
3: Dili, Magnum Jun, dili.
1: Doktor or abogado?
3: Civilian. Civilian lang yun. Huwag nag-isulti sa kong lula. Civilian lang. Wala yung pilido na sa pangalan.
1: Okay. So, tagay ko naman background ang automatic paminaw sa imong pagpanglagad sa gobyerno, labi na din sa RTA.
3: Yes, ako rin subtan yung magbundun. No? Kung kailan itong mga before ng Aplita sa gobyerno, nagtrabaho ko sa bangko sobra sa mga napulo katuig.
1: Sa bangko?
3: Sa bangko? Sa bangko.
1: Okay.
3: Sa ako ang trabaho na mo sa bangko, na ako sa kadalanan isip volunteer for the past 9 years, magnunjun.
1: Okay.
3: So, kami mo eh, katong wala pa nag-energize ang traffic lights, kami ang nagman sa mga intersections.
1: Okay, pagbintang kadalanan, meaning na naka sa RTA. Anong panahon na?
3: Wala pa. Volunteer lang dito siya.
1: Volunteer pa? Kadyot lang ha?
3: 9 years
1: bangko.
3: Volunteer.
1: Pirmiro sa bangko, kapilag katuigas bangko gani?
3: Kuana na ay bangko na ko na since 2010 10 years ta na magnumbo
1: 10 years okay
3: kunya din sa mga previous experiences
1: okay
3: yeah, human sa trabaho sa bangko at the end of the day mga alas 5 moana na din tas kadalanan para pagtabang sa pagdumala sa traffic
1: sound sa maning grupo nga imong gi labigitan unsa nga grupo
3: kuani siya nami gitawag nga campaigners for road courtesy and discipline ang tuyo ani magnumjun isip kampanya gikan sa kaugalingon nga kung in kaso bisag wala enforcer musunod kita so ningkamot mi ato nga ang atong untang mga kauban nga naa sa mga kwan among i-reach out nga mismo sa atong kaugalingon isip driver isip road user bisag wala enforcer musunod kita sa traffic o sa balaod aron mahimong ihimpo sa kauban o sa mga uban.
1: Okay.
3: So mo nang among nasugdan sa volunteers
1: so pila ka tuig ka nga medyo voluntaryo lang
3: 9 years ano
1: 9 years June?
3: Yes, na yung mga
1: F1 10 years, 9 years, 19 years na. Mapahinga na yun sa edad galing kanugayan, magbayin. No? Okay. Pagsunod ni mo sa RTA, kano sa kanil sunod sa RTA?
3: Nasunod ko mga 2018 na siya.
1: 2018. So mga 2018, karon 2026, mag 8 years na?
3: Yes, 8 years na
1: magdumdun. 8 years. 10 years, 9 years, 19 years, 8 years, 27 years.
3: Katong, sabay to Magnum June, katong 10 years na to sa bangko. Kay
1: sa
3: ang
1: bangko,
3: akong
1: buto
3: sa buto nga human, pag off na mo sa bangko, muadto gid mi sa dalan dayon.
1: Okay, okay.
3: Sabay sumoto nga 9 years ang buwan. Isip trabaho sa bangko niya, volunteer dayon. Sumpay sa maong trabaho.
1: Nga nung nagigikan sa bangko, nagang kwarta sa bangko magdumalin eh. Nahulog ka pa yun sa RTA, nga pa yun tag kwarta, medyo apike man ha. Kining, nahulog ka pa yun sa RTA. Nag-retire ka sa nag-retire ka sa bangko or gibiyaan ni nag-resign ka sa bangko unya din mibalhin ka sa RTA may pain ka sa RTA?
3: Ang ako gum advocacy kani adto Magnum June nakita magud nako duha ka experience no ang nakita nako numero uno ang akong anak kani adto mo dugay mo kuan dugay makaabot sa iyang sa panimalay gikan sa klase.
1: Uh-huh.
3: So mo gina akong pangutana medyo luoy pud ba og dili lang kay siya pipila pud ka estudyante nga nag-commute dugay mo abot.
1: Mm-hmm.
3: So muna akong pangutana sa pagalingon unsay atong mahimo isig ginikanan ng atong mga anak og uban pud mga ginikanan dali makauli sa pamilya mutong nagvolunteer mi sa kadalanan among gipangita paagi nga hapsay o mahamugaway ang atong pagbiyahe para dali ra makauli ang mga pamilya mga ginikanan ngadto sa ilang panimalay.
1: Sa imong advocacy tungod ba sa imong advocacy merit mibiya ka sa bangko or aron gyud maka-focus ka sa imong lugar advocacy para sa mayong dagan sa atong kadalanan kining sir
3: nag-retire ko sa bangko.
1: Retired. Okay.
3: Nag-retire sa bangko. Nag-retire ko sa bangko. Unya timing kayo nga nakasulod po tayo nita sa LGU. So mo to nga akong kuan initial nga function dito is admin officer sa RTA ang akong nasa.
1: Admin officer. Pagsulod nimo admin officer na diretso.
3: Yes.
1: Okay. As admin officer o sa may specific gyud nga function sa admin officer. Kurisgutan nato ang pagsiguro nga sa atong kadalanan. Sir.
3: Ang among trabaho kay sa isip admin officer kani adto is support man gid sa atong local ko ano sa atong mga enforcement units nga mo may naan sa kadalanan. So among main nga function mao ang pag determine sa atong deployment, pag-check nato sa ilang efficiency sa ilang mga the usual mga gasoline consumption, ang ilang performance monitoring, ang ila pong mga gitawag nato sa ilang strategies. Usay ato mga makita nga unsay gipanghatag nila nga mga projects na atong ihimo sa requirement nila sa budget.
1: Mm-hmm.
3: So diha na to gipangita. So in terms of performance monitoring, so appeal po kita magsuroy sa kadalanan o tinuod ba gyud nga kuan pag double check, pag verify sa ilang mga performance reports na ilang gisubmit.
1: Mm-hmm. Sir, gawas sa imong lugar isip usa ka may task ka engagement diha mismo sa pagbaragan sa kabangko, nagpasabot ba nga mura og ang imong natapos sa imong pag-eskwela ba kana bang banking related kining sir?
3: Ang akong trabaho medyo layo pag ani gihapon kayo ay Magnum June, no? Ang akong trabaho akong graduate is philosophy. Oh, pero nga akong trabaho sa bangko, ang trabaho sa bangko tigbalanse og worksheets kay kami ang among trabaho magud kani adto mao ang loans manager magugko Magnum June.
1: Okay.
3: Ato nga ako sa bangko, so nga akong kuan magbalanse sa mga financial statements sa pagpresent ani sa credit committee aron ang atong mga kliyente makaabil og loan. So pinaagi ito din ani nga experience atong nakita nga unsay mga intricacies sa ilang unsay mga management skills, unsay ilang mga approaches. So kani po ding atong gikuha, atong gidala ngadto sa atong experience ngadto sa yon sa public service.
1: So dili gani related sa kwarta ang imong natapos. Pero
2: magpari magnumjo.
3: Actually kan mo ginala si Magnum Ailino.
1: Wala ba ka gawdaw na kinadto nga magpari ko? Manang pilosopya akong kuhaon. Wala ba ka magdala na kinadto?
3: Oh, graduate ko sa kuan ni Macleod Heart of Mary Seminary actually ani Magnumjo Magnum Ailino. Oh, so
1: may intention gid kang magpari.
3: Oh, at that time kay among magong balay sa kuan dito sa siyudad sa Sugbo, puy-anan sa mga pari. So na timing pud nga akong maninoy mo nagdala kana ko ngadto sa kuan, nagdala kana ko ngadto sa seminaryo. Murag nga nalingaw po ta dito, mula nga nakaskwela na lang po ta dito dayon sa kuan sa seminaryo.
1: Pero nga ang imong plano ta magpari pero may paingon mas bangko.
3: Sa pari,
1: mitag pari gani, marag wide ang parta eh. Limos na permanente ang gibasihan. Di ba?
3: Mangitag ito kumagi, manginabuhi.
1: Ang pari, magpaluiluoy pa sa mga manimbahe. Parang nga magkuhan ba? Malugar mag-donate. Ano ba? Pero sa bangko, ang kwarta mo mo paingos bangko. Di ba? Kining, sir.
3: Kumidya lang na. Boy, problema. Taas-taas silang gidatong storya na yun ng Magnum June. No? Pero mo lagi na nga. Sama sa gihapon nga, pag humansa atong pag-eskwila, atong nakita nga morag dili man mao ang atong tawag kay kadto siya usar man lain man ang tuyo dito sa seminaryo ang ato ramon datong kuan maka ito bitang tag makaskwela no so motong nangita dito panginabuhi og dito ta na landing usab sa gawas sa bangko na ay mga pipila ka tabuan bangko din ang atong ending pero magamjun dito sa bangko atong nakita magud nga ako mismo ang among trabaho sa loans ko ang magud kay nang magapas bitaw galin nagiapon na nga pakputa na mo ana magamjun. So ang among trabaho ana mangita pero mahinay ang among pag-adto sa kliyente tungod lagi kay baga ang dagan sa trapiko. So dito may nangatawag nga unsaon man ato nga mahapsay nga makita sa tawhan nga anaon din ang pagtrabaho para tanan lagi mo improve ang atong panginabuhi, mo improve ang atong dagan sa mga sakyanan, mo improve sa mga atong. So dito sa bangko ana magnunjum nakita nato ang panginahanglan ug atong gitestingan gyud ang pagvolunteer uban usab sa mga kauban nga kwan kaniadto silang Ben Contreras silang Dave Agudo manginana ang atong mga kauban sa Campaigners for Road Courtesy and Discipline lakaran maagad daghan daghan ang atong mga kauban ana og naka-experience sa mga volunteers nato ni magnunjum.
1: Okay, actually magdumalin ko atong tanaw sa pero na pay sa connection ang traffic bitaw og kining sa bangko. Ngano man sa bangko magulat kag tag kagahapon niya, ano ba siguro? At kung buntag, ningabot kong hapon. Kung hurot mang uras na ito, aning bangkuhan eh. Ningun, lakaw na lang ko.
2: Pero traffic gapon.
1: So traffic gapon ba? Wag yung kinahimo. Pinakauras nga na ako dito, hulata. Kadako aning bangko. Unya, tulurak ka mo kang tailor. Ano ba no? Tulurak ka mo tailor. Unya na yun, ang usa ka tailor dito na assign aning planetary sa serbisyo. O sa mo, kini, sa ka na ko sa bangko, dugang ang inyong mga personahe para di maghulata ang mga depositor may nagbuhi aning mga bankuhan eh. Yung isapot ko ba, kung maurot man itong oras aning bangko. So, murang nasa traffic ba?
3: Nasa traffic. Isang asa gina, Magnum June, no? Musa po na sa itong pag-analyze ng gudana, kay di sakto na, sakto gina nga sa bangko. In any other business, sama sa mga kliyente o kung handle, ang ato yung tanawon, isang ang process flow magudana, Magnum June. So, muna gina siya nga, inaasa mabukog ang maong process flow. Kaya gina itong lantaon. Lay-lay, mga itong mga kliyente, itong nakuha na meet sa bangko, atong tanaw ang ilang pan. So, ato kung gi-apply dre ang atong prinsipyo, ang atong mga experience sa kadalanan. Unsa may nakabukog, unsa may nakabara sa atong process flow, unsa may atong pwede nga ma-improve ni ini. So, kana mga approach na itong Magnum June.
1: Lagi, ako mismo na-traffic ko sa rin sigut ang bangko lagi ito. Ano, kapila na nakikigyan nga na-traffic ko niya, Magnum Island. Sunod panahon, lakbit na natong specific nga paglakbit. Anyway, kining sir, lugar, ayaw lang ka-offend ha. May munang naaginasyon na sa nga, si Ramiro, yan na, kaya ha ka niya? Kaya nga kanungar, permanente po niya mismo sa RTE, example, gawas kang engineer, o klarit, napagin ko na'y tulo upat ba to ka mga engineer ba to niya? So ang akong pong expectation nga, ang gapuli niya, basig labaw pa ganis engineer. Ano ba no? Engineer ba ka or labaw pa si engineer? Ano no? So ang pangunta na ba nga, unsa ba ang lugar naagdala ni manager Ramiro nga makahatag og assurance sa ato mga magbubuhis nga iyang mapahapsay lugar matagaag kasulbaran ang problema sa kabugat sa trapiko dire sa ato nakbayan. Yeah, engineer, kining Mr. Ramiro, sir, pasabot ko na sa itong mga kaigsunan.
3: Yes, numero uno, salamat kay na Magnum June. Numero uno, atong gidalag yun ang maong advocacy gihapon no? Sa pagtutok, sa pamaagi, sa pag-review sa atong process flow. Ta atong i-review ang atong management sa pagdala sa atong opisina o pag-review sa tanan na ito nga mga approaches sa atong kwanon, how effective it is. Kanisya nga experience usa puro kini mga managerial nga approach na to ini. So number one, in terms of kuan experience pod ang ila pod ta katuig sa kadalanan ang atong trabaho kaniya to both traffic direction and control and enforcement usab ato Magnum June. Pila katuig kita nag-appeal pog issue og mga citation tickets and appeal pod tag kanang man sa mga intersections nato. Suswito kita kung asa dapita ang mga nakabukog ang hinadagan sa trapiko. Gawa sa experience nato ni ining magpasalamat po ta ni Mayor Orlando Clarixoy nga gipadala usab kita sa apil sa mga trainees nato sa UP.
1: Okay.
3: Dagan-daghan na pud mi ang napadala dito ani Magnum June.
1: Hmm.
3: Nya at least naklaro na namo nga at the same level na kami sa among approach sa niining pag atiman sa atong dagan sa atong trapiko.
1: Mm.
3: So we have to consider nga ang traffic congestion is always the excess of volume against the capacity of the roads or VCR volume capacity ratio.
1: Oh.
3: So kani dili gyud ta engineer ani Magnum June pero ma ME gyud ta ani.
1: Mm.
3: Gyud ta murag engineer ani. So akong gipasabot ani ni pananglitan usa sa imong gi-mention ana si Engineer Kabaktulan kasamtangan karon ang na-promote sab isip acting assistant department manager sa Roads and Traffic Administration siya mo ni hulip kanako sa isip assistant. Kani siya electrical engineer ni siya Magnum June.
1: Okay.
3: So amo pong gi-explain sa iya nga ang atong hinumduman na atong kadalanan sama sa usa ka current wire sa kuryente. Aduna kita yung mga impedance na kita yung mga resistance na ito yung mga inductance mo kani mga nagbabag sa atong wire. So unsaon man nato pagpuha aning mga babag mo po ni atong buhaton nga approach sa atong mga kadalanan.
1: Mm.
3: So mo nang atong mga approaches ani Magnum June in terms of experience, in terms of knowledge, of course dili maging natoy assume nga kanang ato tanan ang atong information ani Magnum June, no? Or always kita nag-consult sa mga transportation experts na naadiri sa atong dakbayan. So gawas atong mga nakatunan dito sa UP, of course mo mangutan ta sa academe, mangutan ta sa experience sa mga driver kun say atong mga kuan approach ni ini. So kana atong ibangga sa atong theory, ibangga nato sa atong actual o kinaot na ma-come up na to unsay mga problema na to sa itong kadalanan. Usually, man doon na niya maglunjong, magkita gina akong balikon ang gidaghan ng sasakinan kontra sa atong gitawag na to kagamay sa itong kadalanan. So, among ibalik lang ang Section 2 sa atong ordinansa na mao ang trabaho sa RTA kung saan pag-optimize sa atong kadalanan. So, unsa may itong tanaw na ni kung tanang akong dalan, sa gamay rin na siya, wala ba'y nagbabag, wala ba'y nag-illegal park, para mudagan ang flow sa atong mga sakinan.
1: Mm.
3: Ikaduha, tanaw na to ang volume, wala ba yung mga unauthorized na sakinan nga nagsubay ni ini. So kanang duha ka approaches ani Magnum June, ato kaning sulayan sa pagmitigate, no? Pasensya na gud akong ihangyo sa pagsabot sa katawhan nga bag-o lang kita nigbalik atong December sa 2025. So medyo 8 months pa lang yuta kapin or 9 months sa atong trabaho. Kapan aduna na kita yung mga ipang implement ng mga procedures na at of course pinaagi sa atong RTA Mancom uban pod sa overseer ni Kagawad Eric Salcedo nga ang atong mga kuan atong mga performance monitoring in place na pod usab ang amo na lang ani daghan pa at manon ang atong mga backroom operations nato mga palisiya mga gitawag nato unsay mga guidance unsay mga operational manuals operational procedures ato kaning giplaster pa ni Magnum June. So kana siya dapita ang backroom nato ug ang front end which is ang atong enforcement ang atong fieldwork ato kaning atimanon both sides of sa RTA internal ug external.
1: Mm.
3: Usab ni ini atong Magnum June to makita nga dili lang kini ang gibug-aton sa dagan sa trapiko naa lang sa RTA sa iyang pag-improve o iyang pag-approach naapod usab kini sa atong mga drivers no kay ang atong gidaghanon sa atong sakinan growing at an average rate of 6% 6 to 9% every year. So yun ana kadaghan at pilabat ko yung registered vehicles atong sa Region 10 almost 400,000 then growing at 6 to 9%. So kana siya usan na sa atong lantaw no kung saan natin yung pag-approach. Ang ato pong mga sakinan at anang kadako by 20% over the last 10 years. So kani mo ang ayan na tuon tanawon usab sa una kato mga intersections na gagmay duha pa kasakinan na masulod apan karon tungod kay dagko na medyo usan na lang gyud ang makalusot. Ikatulo pa gyud nga atong tantaw ni ini ang atong type sa mga sakyanan kasagaran mga pickups na gyud SUVs again tungod sa atong proximity sa Bukidnon areas. So kaning mga factors aning Magnum June ato kaning inputanan ato kaning hinaimuan og mga pamaagi sa procedures ani ug of course with public consultation uban usab sa atong suporta Mayor Rolando Clarixoy ato kaning himuan og mga programa para maatiman nato ang hamugaway na itong pagbiyahe sa Dakbayan.
1: Mm-hmm. At least doon ay pag-uban magdumailin sa di lang advocacy. Ha? Kaya muntag advocacy, dili igo kung wala ang katakos o ang kasinatian. So kining tulog gauban, kasinatian, katakos o ang lugar ang advocacy. Ha? So we expect lugar galaom tanga lugar maging lugar epektibo ang lugar pag dumala unya sa kadalanan pinagi lugar sa roads and traffic administration. Sir, doon ay pangunta na, by the way, atong kaman mga eksyon, mao si Benedicto Doy Ramiro, ang acting department head karon sa roads and traffic administration. Doon ang utana, sir, matter pa niya, how can a banker translate his banking experience to road and traffic management? Doon pa siya pagkapin, political appointment? Pangutana ang iya mismong lugar gibutan diri. Sa duha ka mga sentences nga iya mismong gi-text na nag-in kini og question mark. Sir.
3: Sakto gina, salamat kay na Magnum Junon ang mga pangutana na pero akong ipakita sa tawhan nga dili lang mo lagi na ang na-focus na dito sa bangko no pero nakita magud sa katawhan usab labi na sa mo mga community.
1: Uh-oh.
3: Nga atong nakita nga atong pag-volunteer sa kadalanan nga walay bayad, walay sweldo, naami sa kadalanan ulan init ang among experience na for almost 9 years kana mo atong nakita. We are looking forward nga kaning maong experience atong idala coupled with ang atong mga experience sa bangko in terms of management, in terms of looking at how we can budget. Kaliwa sa Diyos, Magnum Jun, no? Pagsulod na ko sa Kuan Isip Admin Officer, first time na to na pa-increase ang atong Kuan budget sa RTA by as much as 20 million. Nga, ikaduha pa, kanang bagong mga motor sa Kuan mo po na atong na-propose, kanang mga almost 26 na. So, in terms of banking experience po, ato pong butang o kagalingon atong target, na sobra sa sinta kasakyanan na sa RTA atong targeton na 80% na dapat moving on the time all the time available. So kana mga approaches na management ni siya Magnum Jun. So atong mga management principles atong i-kuan, atong i-implement in terms of fuel consumption kaniadto nag-implement kami og kanang gitawag nato og which is karon until karon atong gi-monitor nga gitawag na to fuel consumption odometer against withdraw nila nga fuel gikan sa atong depo. Kay usay moingon lagi nga kulang ang gasolina pero atong subayan ng odometer atong i-match. So these are management approaches na to gibuhat ani Magnum Jun. So dili lang kay experience sa field akong balikon, dili lang kay experience sa field isip volunteer sa kadugayon na kay nga panahon apan usab ang atong mga principles na nakuha nato sa management sa bangko o sa ato pong nakatunan usab sa UP sa National Center for Transportation Studies of course ang atong engagement sa academe ato kanang gi-mold ato kanang gi-merge tanan isip approach nato sa atong traffic management
1: dunay usa ka bugado nagpadangat og comment di ko lang ganan kay basig makasab-an ko matod pa niya ang epektibo nga pag-manage sa traffic magsugod sa epektibo nga pag-manage sa mga personahe og mga yes. processes sa department sa RTA. Dili
3: yes.
1: kinanglan nga engineer. Sir,
3: yes.
1: imo reaction.
3: Yes, salamat kayo na mo gyud na salamat kay attorney sa imong ano, salamat kayo sa anang mga pulong. Sakto gyud na no, in fact we are looking at mga number one sa mga paagi sa pag-deployment, unsa pa maagi sa pan was their identification on ang atong gitawag na to nga congested area, unsay approach, is it effective, is it one, is it kanang unsay resources kinahanglan. So kani siyang mga butanga ni Magnum Jun, apil gyud ni sa pag-approach nato sa mga ideas ni ini. Salamat kay attorney kay mo gyud nang atong gibuhat no in terms of management. Naagi tay evaluation plan, evaluation and implementation. Of course ang atong gitan-aw sama sa akong giingon ganina nga naagi atong pagtan-aw pod usab sa mga personal pod nato nga implementation niya. Kumusta ba sila? Upgraded ba sila? Naaba sila yung mga refreshers nga nakuha? Naaba sila yung mga ticket? How effective are they? Og naapot tayo nakahimo usab ang gitawag nato og performance monitoring nila Magnum Jun. So ato, naging kining ginayan kay nag-adjust pa magyuta no? Sama sa akong giingon. 9 months pa man lang yuta nga. Before the ice, wala pa kumuhan fully isip department manager na acting department manager kita mo lang assistant acting department manager for traffic operations so ato nang ginahinayan og himo og mga sistema in terms of performance monitoring in terms of inspection reports o of course naagi mga concerns ni Mayor Rolando Clarix oy in terms sa mga disiplina sa atong mga personnel og amo kanang gimuan at action ani Magnum Jun.
1: Okay, doon na nag-text matud pa niya wrong answer. It's not about internal administration, but traffic problems. Get?
3: Yes.
1: question ang yan mismo giyan niya mismo yung pangutan na pinagi sa question. Unsaon nimo pag dala sa imong mayong pagdumala diha mismo sa RTA paingato sa problema sa atong kadalanan kining kining manager Ramiro sir.
3: Ang mahitabo kay dili kay na kumakuha no kay both internal ang atong tanawon magud. Both we have to look into the organization and how it functions. Ato pong tanawon pod ang external unsa po yung naa sa approaches sa atong kadalanan. Again, ang basic yun na itong alantawon na again, balik tanong sa traffic volume. Ang traffic congestion is caused by volume nato sa kadalanan against road capacity. So, kanang atong trabaho man si optimize road use. So, ang ato pong decisions nga niini, dili man ato lang solo. Ato mininimuan. Ato minaman tayong mga consultation with atong other division heads, of course. So, atong mga engineers, atong kauban nato nga naka-eskwila po sa UP. So, kanisya, mga internal nini nga atong pangahisbutan, how do we approach it from the outside? Dili ni solo flight ang ato.

0: gid ana is asa mga intersections na congestion, unsay hinungdan, unsay angay traffic traffic schemes ibutang anini, unsay mga, so it's dili na nato ma butang siguro ani sa usa lang ka interview ani magdungdun, no? Mm. Kay kung kon pahimuan na tong traffic plan unta gitutunan nga ma-presentar na. But in the meantime, kana lang sa atong buhaton kay wala pa ganta mag-usa ka adlaw. Muna itong kuha na siya. So, but definitely, dili ni sakto na yung lingon magdungdung na dili ni solo flight. Of course, na atay mga meetings sa itong division heads, na po tayo RTA man kong na atay mga consultants na maayo kayo, na po tayo din, of course, ato pa nang i-bring up na may Rolando Clarizo, yung atong mga liho, ato may yun ipaagi sa iya. So, mogi na ang mga concerns na atong i-bring up. So, dili ni solo flight magdungdung. Ang ato lang, ana, doon natin recommendation, base sa itong experience, base usap sa atong consultations, base usap sa atong information, base sa datos na atong makuha. So data-driven ta as much as possible sa atong mga approaches ani magmunjun.
1: Si Attorney Igayoy, matod pa niya, ang skill sa traffic, dali matunan. Dali ha, dali matunan. Ang importante nga qualities sa mag-manage, ang knowledge sa pag-manage, attitude sa trabaho, ug iyang positive habits para iya kining mapasa ngadto sa mga personahe sa kadalanan ug sa sulod sa opisina. Reaction kining manager, sir?
0: Yes, salamat kay Attorney Mo. Yun eh, among gibuhat ni Attorney Egay, no? Nga ang it's not about just sa ato lang mga learnings na to. We have to make it nga masabtan usap kini sa atong katawhan. So naad ni mo gitawag na tong need na to, ang turn around gid na to sa mga personahe na to. Okay, in terms of performance monitoring, in terms of attitude nila, very very important na kay usay dili nila makita nga ang kinabuhi, ang kahamugaway nga biyahe sa atong mga pasahero naa sa mga pamon sa RTA enforcers. So kani siya muni usa sa atong itagaag balor nga ang ilang pagserbisyo inuuray o aduna sila gitawag na to heart para sa maong serbisyo. So importante gyud kay na sa magdumjon.
1: Sir, katapusan sa duha ka nabiling pamutana. May mga consultant ang RTA. In fact, may overseer sab. Ikaw ba murag personal nga choice sa mayor or doon na strong endorsement gikan sa maong mga consultant nga ikaw dapat muling kunisip manager sa RTA?
0: Kanang dapita na amang gitay nakuha nga mga support lagi nila no sa ato mga activities.
1: Okay.
0: As to support sa mayor ani natin mga proposals ato magdiagi sa ila, so in terms of support makita magyud na nila nga unsay atong gihimo. In fact ani magnum jun wala gyud ko kabalo kada sa maong appointment kay gikan gani ko sa field atong adlaw. Gikan ko nag observe kay akong gisaaran si Kagawad Eric atong miagi nga kuan tan-aw na gini atong sitwasyon sa uptown. So dito ko na whole day ko sa field dito akong gi-monitor sa dapitan atong mga personnel sa hinungdan sa traffic asa gyud dapitan gukog. O siguro naa na gyud siguro yung naka kuan ni mayor no naka endorse support na kuan maayo ang atong pagdala or maayo atong operation siguro. Pero ako lagi na ni magdumjun dili na ato nga lagi na nga itawag na itong ang ato rin yung ipasulti, ang ato rin yung trabaho.
1: Okay.
0: So siguro nakita siguro sa kuan yun sa itong mga kadagpuan ni Mayor Rolando Clarizo, so of course sa ating itong RTA overseer. So siguro kana siguro would speak for itself. I would like to say that siguro Magdum Jun kay dilipod sa yun ang atong giagian po in terms of training, in terms of experience, and in terms of approach po na to sa pipila na katuig sa traffic management.
1: So i-confirm ko lang tood, tama ba nga gitudlo isip overseer si Major, retired Major Choa? And then umitag overseer, but pasabot nga bisan ang overseer nga si Konjal Salcido gipulihan? Or dugang overseer?
0: Dugang overseer kani siya maging June. So at least na atay from the legislative point of view, na apotay from the operations point of view.
1: Okay.
0: So kana siya mo atong pano. Dako nagtabang ana magdum June kay.
1: Okay.
0: Yun ana bitaw nga mga concerns labi na sa atong mga securities at mga personnel. At least na si retired Major Chua. Yeah, of course sa mga approaches, legalities, mga concerns, procedures na apot si Kagawad Eric Salcedo.
1: Pila ko consultant karon tuod ang naa sa RTA? Napabagid gapon si kani Konsyal Tabor?
0: Yes, of course. Naagid sila gihapon ang Magnum Jun, no? Na si Attorney Tabor, na si Sir Paasa, na Sir Wawi, of course. Naapot si Doc Jimbo, kani si Doc Jimbo sa Xavier, man siya nga.
1: Okay.
0: Itong mga pag-draft na to sa mga policies.
1: Uh-huh.
0: Ato

0: yun ang ipa-review sa iya ani Magnum Jun. So dako
1: Okay.
0: kayo tabang silang sa atong mga programs ani. Sama sa akong giingon, dili ni Soul of Light ato ginang i-bring up sa ila kung sa mga approaches niini o nagyo tay approval sa atong mga lihok niini.
1: Okay, katapusan na lang briefly kining sir. Kani adto ga kadunggan ko ang usak ka kani consultant sa RTE ingon nga murag dunay but pasabot yung murag na squabble sa sulod. Sa kuno di magkasinabtanay mga dagko sa sulod sa RTE. Unsa imong sulti ani?
0: Ang nahitabo gyud ana Magnum Jun no kay naa maginay gamay nga well there's always a kuan discussion on it. Pag ingon kag squabble I will not say that kay wala magyud tay experience niya na. So
1: okay.
0: Pag sa ako I will just base it on experience akong pagsulod nga ang kuan gyud ang what there are just discussions during the mancom. Pero after that so far akong nakita nga very supportive tanan na magyud mga discussions but there will always be coming out one decision that is supported by all.
1: Okay. So sir, salamat kayo o good luck. Makalaom ka ang Magnum Radio na kanunay magpaluyo sa mga pagpaningkamot sa Roads and Traffic Administration nga mapahapsay nato atong kadalan. Di man ganin ato may mong hingpit gid nga mumingaw ang atong kadalanan. Kini man ginamay ito mumingaw sa so, usang syudad nga highly urbanized sa mas kagindi oro. But at least kung unsa may kasinati anato karon nga problema sa atong kadalanan, kundi man hingpit natong mawala, at least maminusan ang kabugat sa trapiko. O sa imong ibilin gamit sa ato matig paminaw, sir.
0: Salamat salamat kay Magnum Jun, Magnum Aynin sa higayang karumbuntaga. Dako yung kayo ninyo trabaho, no? Akong nagpuan ko nga na doon na yung support gihapon sa atong, atong RTE Mancom, sa atong mga overseers, ni Kagaw Eric Salcedo, niya of course, atong Mayor Rolando Clarixoy, sa atong pagdumala sa atong RTA. Apan kining tanan nanginanglan usab gyud sa tabang o cooperation sa atong dakbayan. Sige tag reklamo sa dagan sa trapiko, sige tag reklamo sa congestion niini. Pero atong hinumduman nga kitang tanan naa sa kadalanan ug mao kini ang naka-contribute sa usab sa atong gibugaton sa atong trapiko. So we have to analyze unsa atong reason sa atong pagbiyahe, unsa on ato pag kuanini pag mitigate, unsa on ato pag accommodate pinagi sa atong travel demand management. So among hangyo sa katawhan nga palihog na sinabtanay lang punta aduna kami trabaho pagahimuon apan hangyo usab kini sa kooperasyon sa tanan tungod kinai nagviolate musunod na lang po kita hinaot nga kita aduna kitay kortesiya o disiplina para hamugaway atong pagbiyahe dinhi sa atong dakbayan.
1: Sir Benedicto Doy Ramiro, mas ilado na siya Doy Ramiro magkamali Doy, mas ilado na siya no. Benedicto medyo taas-taas niya gusto mo kukaraan ng ngalan eh. Tapos medyo pabagits-bagits ng ngalan ba Doy Ramiro. Sir Doy, salamat sir. Thank you sir. Good luck.
0: Salamat kay Magnum Jun ng Elim sa kanato, maayong buntag.
1: Inyo ba mga igsoon si bagong og acting RTE head karon manager Benedicto Doy Ramiro. Sa atong pagparayo naman sa panumdum ato ay rabi, gitak na may rabi si Konsal Eric Salcedo, ang chairman sa Committee on Public Utility sa Konsiyo o original o maoy exist, exempting, existing or present overseer sa RTA. Ginugang ang pagyan ni Major Major Chua, mo ba itong morin na
2: yes,
1: na-issue ba ito sa Merkado?
2: Oo, oh, clearing operation.
1: Clearing operation?
2: Oo. Oh.
1: Kasi makadunga rin yung pagka-agresibo pag-ayo ba?
2: Parang makatabang siguro na
1: mag-dunga. Makatabang niyo. Gimantay na overseer sa RTE, di ba?
2: Oo.
1: Oh. Okay, stand by sa magbalik. Panamunod muna. Oras, alas 7:34 sa buntag.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: BBB Bernie Busog Bites CM Recto Branch is now open. The Orsa Nazareno Church, Kilisa Centrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat Bites Busog!
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilisubligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
9: TTX 500.
10: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang
9: TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix.
9: Pamasa ang butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
5: Ma'am, COD DI. 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y suple.
6: Wala yung suple!
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Mga eksyon, dahil nagagto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, mipaabot sa kakuha niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapalig-on ug makapalambot sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportahan ta ang kalambuan, sa ulugon ta ang pananggigalaay ug ipalig-on ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro.
15: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
16: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
17: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
15: Mighty C,
18: mapalit sa mga butika.
19: The

0: Mobanga Iban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Oras alas 7:44.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Doon ay pamataan ng Magnum Allen, where is Oclarit now? Sa nabasa ko, lugar gibalin siya sa Clinro. Unya mo rin itagag tahas, may tungod sa batok sa smoke belching, Magnum Allen, no?
2: Mapo sa iyon yun ni Mayor Clarix Magnum.
1: Unya dahil akong gitik sa kagapon si Kuya Nitz Oclarit, kay Kuya Manmi ani sa Eagles Magnum Allen, lahi nga chapter ang iya, no? Bisan si Mayor Clarix, oy, sa Eagles, member gapong ko na siya sa Eagles. Si Consul Salcido, member gapong ko na siya sa Eagles. Pero wa man ni kuya-kuya pag servisyo sa katawan, interes kayuan sa katawan Magnum Allen. Pag bisag kuya ka, pag doon na kay kukulangon, or kini ang angayan, bisag dili kuya, ibutang sa ito, Mayor, kaya man ang discretion sab na. Ang pagsiguro nga ang ibutang, department head, doon ay katakos o mo-perform sa taas nga ipatong siya nga baga. Di-text ko diretso si Engineer O'Clarit kagapon lawan. Ngayon ko, Kuya Nitz, kay interesado ko ma-interview siya diretso. Kuya Nitz, for me, it's not a good news. Is it good for you, Kuya, being transferred from RTE to Clendro? Ang yang tumag lang, dagang salamat, Kuya. Nag-follow up pa siya ang text, matupan niya. Dagang salamat, Kuya Jun. Naging nga naman kamagmanin nga marag nag-confirm na si Yung Clarit, kaya may nabi siya unta karon.
2: Oo.
1: Mautong ang akong reply sa iya mismo, ang dagang salamat, Kuya John, na yun ko, confirm na, interview ta ugma, Kuya. Sige lang, Kuya. Bisag asa ka, wala paglubad ang Kuya. Kaya mauma na ang prinsipyo o mauma na ang ako natunan sa pagmembro sa Eagles Magmailin, nga Kuya ta, bisag asa. Oo. So ang yung reply, na yun siya, mga sunod adlaw na lang, Kuya. Murag na sabtan ako nga naasay rason kung gaano nga sunod adlaw na lang. Kamurag di mayo sab siguro para niya nga magpa-interview din. So nga basing masaypan sab siya. O basing noon mag-create o di mayo lugar nga impression sab sa atong kagamana o sa atong labi na sa atong mayor nga kuya rasab. Nag-reply din ko, nakasabot ko, Kuya, we cannot overpower the powers that be. Nangyong din ko, we'll be getting in touch, Kuya, as soon as you're okay. Keep in shape and safe, Kuya. Muna ako mismo ang kuhan. Kaya, Kuya, God, ka nabang marang inigsunay lugar nga mga bensay na magdumailin nga gipabot ko nga to niya. Ang iyong reply, marasap girga po ni, dagang salamat, Kuya John. Wagi siya reklamo nga akong lugar babasa sa iyong mismo nga bensay. Anyway, sa itong magpanayon na speakers linya, si Consul Eric Salcido, ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Consejo o Overseer Sub sa RTE. Consul, may buntag, sir.
3: May buntag, Magnum Jun, Magnum Aydin, o may buntag po sa katawa sa katbayan sa Cagayan de Oro.
1: Sir, nasabtan ko sa pamayag ni bagong manager Ramiro nga ang iyang pagkatudlo isip bagong head sa RTE di lang gani personal pick or choice atong mayor, but murag dunay panalangin gikan sa mga consultant appeal na ang overseer sa RTA. Tama ba? Konfirmado ba ni kining konsyal, sir?
3: Lugar po imundan ako ng Magnum Jun sa pag-appoint lugar ni Mayor Clarix Uy kang Doy. Lugar, nagpasalamat mangyapong ko kay si Doy, kay at the same time siya may acting assistant department manager as of na ay succession gid lugar ang natabo niya. Ako pong nakita kang Doy Ramiro, qualified man pod niya, hands on pod si Doy na ay experience siya sa gabi panahon siya yung ang gatong sa road courtesy sa po volunteer may duman ko magina kanya to muna nga gani pagkasulod niya sa RTA atong 2000 sa tong tuiga to
1: 2018 ba to siya nagsugod 2018.
3: Pasalamat ko nga nabuan nako nga nakasulod siya kay nakita nako ang ilang na spirit of voluntarism nga gani daan nga wala sweldo nasamot na karon nga nana sa RTA mo to itong gayo na kay konsyal magkwadto gani pagkita na mo ni Doy, congratulate ko siya. Ko ako siyang ipasalamatan at tingin kayo na nga may kinakasunod ko sa RTE. Ako kayo kang matabang sa RTE, Doy. Ako siyang ginan. Amigo naman ni ganyan to pa. Mm-hmm. Olo ko na Magnum Jun.
1: Okay. Now, naabas sa mga una nga ang pagtangtang kang Engineer Mitch Oclaret isip manager sa RTA ug ang pagsulod ni Benedicto Doy Ramiro isip bagong manager sa RTA makapasulbad sa problema sa atong kadalanan. Sir.
3: Hindi yun na to, totally nga masulbad pero ako nakita nga mamanage na to ang traffic. Kung imong tanawon manggod kung ang kasulbaran sa traffic, una manggod na kining engineering daan kining pag roadway dining. Nagkadagan ang sakinan, wala pud mo lapad ang atong dalan. Isama na. Muna nga ang importante lang mamanage niya nato ang traffic, niya ma-enforce nato apil man sa kasulbaran ang enforcement, enforce nato ang atong unsay nalatid sa atong balaod. Muna magdumjon.
1: Sir, duha na mo ka duha na mo ka over. Yes sir, sige sir, pareho.
3: Nakita na ko na kang Doy kay sa diyang overseer ko gi-trustat niya ang katong kanang tawag na MRT manang mobile motorcycle kanang road kanang MRT nga sa nalimot ko lang sa mini nga MRT nga diin
1: nga grupo nila
3: ang grupo nga pangayuan gid niya og ang accomplishment report. Kada adlaw. Unya ang mga traffic enforcer kay nanlan iyang i-check kung nagdala ba o kining citation o or unattended ticket. Mo lang niya i-check niya nga kining katong mga unattended ticket na submit na ba dito sa LTO para ma-alarm kung in kaso mag-renew lugar sa ilang kining registration nila magdumjun. Di na ko nakita lugar nga hands-on siya niya mo nang gitudlo siya ni Mayor Pudayon adto nga siya assistant manager for operation.
1: Oo. May pangutana ko ni Kuan, may pangutana ko ni Mr. Ramiro og unsaon niya pag-translate sa iyang mayo nga internal nga pagpadagan sa buhatan sa RTA is admin officer pain nga to sa pagsulbad sa problema sa kadalanan. Nalakbitan niya ang iyang maitungod sa iyang lugar katakos o ang iyang kasinatian, experience niya. Imarusab ang iya mismong advokasya. Nga murag sa akong pagsabot, igo na kini, nga lugar makapangit, makapasahatag o kasulbaran sa problema, lugar sa trapiko sa atong dakben. But akong pagtuo nga, bisan pag naa na siya, kining kunsyal kung ang mga infrastructure nato labi na katong ngayon nga EI, na ba to? EI o guban pa. Kung wala na, di good gihapon nato maamguhan ang kasulbaran sa problema sa trapiko. So mag-uban kini sila tanan. Kumusta tuod infrastructure o guban pa suporta sa RTA para maging epektibo kaya di man igo ang katakos sa mga personahe, mga officers sa RTA pagsulbad sa resgutan ng problema kung wala ka ng infrastruktura. Guban pa, kining kunsyal, sir.
3: Magnumjun eh, nabi ni Mayor Clarix, uy, gani, nag-insist ako nga nabi itong Ketkay, kinayinay naman niya, nga pagbayad ka ng Ketkay, lahos na magnumjun, ito pa, nanay road opening anak. Kuminda yung katong sa Aya kanang sa Barangay 36.
1: Okay.
3: Oh, i-open na siya magnunjun. Ug sunod dayon sa uptown kanang gikamulo na negotiation isa sa gitasan ana si atong former regional director Oka Salcedo sa pag-negotiate diya sa Landmaster na makabangag dito padulong sa Balulang. Pero kinintanan magnunjun ginahinay ni siya. Kanya para gid ma sulbad kini man madali ning engineering part magnunjun. Kay nalang man tag pundo ana nga dako gyud. Karon lugar na at least lugar nay lihok magnunjun nga gimo si Mayor Clarix oi.
1: Kumusta na tong AI? Masig, pahinginas, ayay, wala no.
3: Ang malagi na, magnunjun, dapat girunta, mag-follow-up, girunta ang RTA. Itong, sige ko follow-up ni Engineer Kabaktulan, sige pa mo kuno paabot pero ako gina niya dapat unta magpaabot ta butangan ato tuig.
1: Oo.
3: Kay gumiyon sila nga by September na butangin na tuig sab kay basin dito na unta na nga kay dagan ra ba kayo nga September.
1: Oo, da September.
3: Oo. Muna nga nagpasalamat lang ko kagahapon sa Maglunjun kay naay commitment si Senator isa ba isa? Erwin Tulpo na mag-donate o maghatag sa iyang pundo na itong local sa ito na almost 180 million para sa traffic light na Maglunjun na gipangayo ni Mayor Clarix Uy na gikinanlan ang gikinanlan lang ni Senator Tulpo usa ka resolusyon mo ito nga gimuan ni Mayor Clarix Uy certified urgent na resolution kay nangayo man mismo si Mayor Clarix Uy sa balik ka ng 180 million Maglunjun sigurado magigong adili na igo kuna nga kulangan dungagan lang dayon sa syudad.
1: Okay, katapusan na lang sir, unsang mensahe mo nga to sa imong kuya Nitso Clarit?
3: Unsa?
1: Unsa imong mensahe nga to sa imong kuya nga si Engineer Nitso Clarit?
3: Ako bilib man ko ni kuan kung may kagbuhutan buhutan gikay ni si Engineer Mitch O'Clarit, gani gawa sa among pagkakuya, kupari pag-idmi.
1: Oh, okay.
3: Lugar.
1: Nasaan na kanyang yun kagahapon o saka kani ato consultant sa Artina, isa nga sobra na kabutan si Engineer O'Clarit?
3: Oh, tinod na, butan yun. Kung may kagbutan, butan yun. Ining Maglunjun. Lugar, ang kwal lugar niya, ang ingon mangod ni Mayor Clarix o yung tagaan sa natugtahan sa Guban.
1: Okay.
3: Na magdumala po sa RTA para gid lugar kung makita po niya kung unsa po ka epektibo po kung ang uban po nga magdumala sa RTA.
1: Okay, Kunchal sir, salamat kayo. Thank you sir. O ginapuntang aning maong mga kabaguan sa RTA sa imo sa mga pagpaningkamot isip nagpabilin ng overseer. Ako nasabda, no? Aduhan na mo ka overseer diya mismo sa RTA kining makaamguta og may ginato mga kabaguhan og mga di man gani hingpit nga masulbad ang problema sa trapiko. But at least mabinus-minusan, magaan-ganan ang kapugat sa trapiko sa ato nagpain. Salamat kayo, sir. Good luck.
3: Salamat kayo, Maglunjun, Maglumaynin, labi na sa Maglong Radio.
1: Inyo na ba ti Maiksyon ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, Konsyal Eric Salcido. Diyan sa speakers ninyo ang kani consultant, mga Ikson. Pero medyo mabumumura itong panahon man siguro. Amot, nagtuig ba siya o doha katuig ba? Nga consultant sa RTE John Tupag, advocate sabi sa road safety kining kuya gapon ni sa Eagles kaya ko na sabi magani ko na kadungong kuya gapon na si Mayor Clarix Oy, no? Kuya pagkini ganit ang kuya mga Iksoon Eagles na, Eagles kuya John Tupag, may buntag.
4: Good morning kuya Magnum Jun, naman sa ato mga binating tekuminaw sa Magnum Radio. Good morning.
1: Good morning kuya. Kuya, kining ang akong pangutana kang Consul Exarcido, ako lang siyang ilabay nga nagkanimo. Do you think nga ang pagtangtang kang Kuya Nitso Clarit isip manager sa RTA o ang pagsulod ni Doy Ramiro isip bagong manager sa RTA makasulbad sa problema sa atong kadalanan?
4: Well, good luck na lang. Magnum, Kuya Magnum
1: Jun, no? Gap ka gamay, niya dayon, good luck na lang, no? Paki-expound ko no, palihog.
4: Anyway, no, in fairness kang Kuya Nitz, nga itong itsuon, Kuya na to, buutan, super buutan. Kuya Nitz, love, ginako na siya, Kuya Magnum Jun, no?
1: Love siguro, ni mo, love, okay.
4: Yes, matod pa ni Kuya po na to, kagawad Eric Salcido, anayin ko na si Mayor Clarence, katagaan o kahigayunan, other personnel to manage the RTA, para lugar kayuhan sa atong traffic management. So kung atong inanalugar nga aspect, okay na siya, no? So siguro si Kuya Nes, at least po, malay mo, mas effective pagin siya dito sa clean room na po, no? Kaya po na new office, new environment, no? So malay mo, mapabago po niya ang clean room o mas nindot ang clean room nga office dito sa iya, no? And on the other hand, kay St. Benedict Doy Laurel, Doy Ramiro, no?
1: Yun ang Laurel.
4: Doy Laurel. St. Benedict, muna, Benedicto na siya, kaya parion mo muna siya, si Juan, si Doy, no?
1: Okay.
4: So, As I've said, he has all the expertise, no? Trainings.
1: Mm-hmm.
4: So, tanong ko sa iya, kay with my 2 years as consultant, na uban ko man na siya sa, at that time, kay volunteer lagi na sila sa una. Sa una, in fact, ako ang nag-conduct sila ng training sa una, no? Volunteer pa na siya. Nakita na ako ang iyang advocacy sa road safety.
1: Mm-hmm.
4: So, when he was at
1: RTA... By the way, Kajut, ikaw nag-conduct na itong training sa ila during the time nga na apakas yes. LTO.
4: Yes.
1: Oh,
4: yes.
1: Oh, okay, sige, yes. Parang sir.
4: Then, when I was with RTA, consult